Mamedi metsotso e mashume a mabedi a motsomong ka mora hore na ya bobedi mona hole City FM ton le toya mona hole City FM watla ha manati ba na pinena a re ton ke le toya Mamedi ke mantaka jene hlola matsatsi a mashume a mabedi kgwedi ya ntate Nelson Mandela ke ya bosupa ke le mangso di mo sa 20 a 26 dumela ngwana mme mafela be ke bile joang and todi tsa maile joang mo lenteng tsebele tsena ke le sedi ha sa ka maqhubu FM 87.7 ho le ba mane ho 106.6 mesong ena ya mantaha mo mamedi na no lena le bitswa ka hore ke dikalaneng a ratlo ho reng ena ya bobedi na le wena re ya mane ho reng yane ya bahlano ka jeno wena ya mosebetsing ngwana mme todi tsa majwang onso e khuba fela joang na shift ba ra mvololo re khuba monate mo mamedi o tsebe ha re ya robala ka nnete ha isale re shebile papa di ya makhaola khang mohopo le fats ei bile papa di e thata bile papa di e bima le ho ja boholo ba batho ba ne ba shebile hore e tla re ha re bua ka jeno e be re re bo mampudi ke Argentina empa he rona ba ile mba e bona nthwena ka nete mo ba di rile ra lepa re tlile le yona ile valo re ba le buisa bana ba Spain jalo ka le bona bo mampudi mo mamedi 2026 mohope wa le fats au bana ai o la ngotla pelo bana Lionel Messi ha theola myogo ha papa di fihla pheletsong ka riya ei fela re tla re mo mamedi ke papa di a bola maoto e jwalo ba sebeditse boya mal ba sebeditse ka nnete le bona ba sebeditse Argentina empa ka tsile ke neng ke ba shebile ka teng papa ding ena papisong le di papa di ba ile mba di ba pala pijana mohopeng ona le fatse ho hang ho tlwa pala ya pele e la mo mamedi bane ba le siko ai bane ba le siko ka nete e sa le iketsetsa boithatelo ka bona naha ena ya Spain fela re ba le buisa mo mamedi ba sebeditse ke ne ke mo mametse ngwana mme Thabiso Mafirika tough guy a tsama le mokwetlisi Morena Ramorebudi ngwana mme mosebetsi o motle ka nnete bana beso SABC e ntse mosebetsi o motle dipapading tsena mo mamedi ha isale ba hlile ba re fa tsona bana beso ntho di tsamaga monate re tla sheba he mo mamedi tse itlhommeng pele dipapadi mvololo jale ke bua ka dipapadi ke se ke re dipapading tse itlhommeng pele ka kakaretso jalo ka re tswa mafelong a beke le wena re tla o fa monyetla re ke re utlwe hore a ha o mafelo a beke mo mamedi ntho di tsamaile jwang o no le kae sehloho se teng a o mmino le ona o teng ko qaletse jalo ka pina tse monate mphosibina mo utlwile le yena a re lerato Pastor Mike a re biki mona ho lesedi FM bondo o ile wa mo utlwa le yena a otla pina monate a re pompa didanone banna a re pelo a ke pina tse monate tseko ba paletseng tsona dula le nna mo mamedi re ya horenyane ya bahlano ka jeno mona ho le sedi FM ke mantaha mashuma mabedi a metso mehlano metsotso a ka mora horena ya bobedi a ke kgutla ko neletsa ditaba tse itlhommeng pele jalo ka re tswa mafelong a beke ena bitswa ka hore ke runaway CC

Mamedi wa tla hama na TCC are runaway or ba jalo ma shuma ma beda metsi ro ba metsotso kamera hore na ya bobedi le mandaga jeno mona hole sedi FM re thowa le tsona hama nating mesong au bana be son thodi monate di tsa mamane mo re di batlang teng a ka re di shebe fela mo mamedi tsepedi tse tharo tse re boneng di itlomme pele taba bogolo ka nnete ha o sheba ho marang rang a di kgokahanyo tsa setšhaba social media ka o fapana e ntse le yona papadi ena papadi tsena tsa mogopa lefatshe tse neng di fitlha bogutlong maobane ebile mesong ka jeno movololo gobane papadi ena ile ya nakong e ekeditsweng e fetse hora ya leshomela metsomedi e se wo tlile Mamedi Mokamedi wa masipala wa emfuleni wa mehleng ya dilemo tse mashume a mana a metsomedi o lebeletse ho hlalla ka pele le gotla la magistrate la Van der Bail Park ka jeno o sotsa hae ke bobodu le manyofonyofo jale ba monkile le ha sa le la pemba re emna tlakwana mamedi kat matlala ei bana monne no wa kena watswa ka dinyewe tse fapane magotleng a dinyewe bana ho bima me ka jeno o lebeletse hape ho biela hlalla ka pelo le gotla la dinyewe le babang ba ba hlano nyeweng tsa dipolao me Julius Mkhwanazi le Paki K le bona mo mamedi ba lebeletse ka jeno ba tla biela hape ba hlella ka pele ho lokgotla la dinyewe ke e mong banna ai he mamedi ha pula ina nthodi o fetuetse jwalo patalla dibitse hao o tla tswana le bo bra Julius le bo bra Ked Matlala korbanelwa ke sena sefako sena se seholo se reng a se otla mo mamedi ha se ke sa o fumana o le motho o ntso itsamela ka ntle se ya o bolaya sena se thubang di first re tsa makoloi le matlo ai ya ya banela kuri itse fela ena di phororo jwala maemo a le tjena motho ipotsa gore ibe ho jwa malenteng lelapa bana taba tsena tse tjena mo mamedi di ba ma jwang jwale ba ile hona le motho ile nga ipotsa putsu ena mona ho marang rang re a iske ba ma ho bani bane ba ja ha tsena tsohle di etsa hala me ufumane hore ba bang ba ne bile ba tse ba mfumadi hore monna hae ka ba molekane wa hae o etsa jwale ke nako ya hore he motho a ikarabele sotho ke a se rata mo mamedi se re moiketsi hallelujah se re leshileshile lo ileng wa iphehlela lona hore o tshetsetswe ke rengata o tshetsetswa ile lengata ngwana mme kila hao le habole mashuma mabedi a metsi supile mo mamedi ke metsi o tsopile wa tla hora ya boraro a re phethele moruti ya neng a le letong la o ilo kolobetsa St Lucia Beach province ya KwaZulu Natal o tswere mo mamedi mafelong ana beke ka lebaka la hore o na gana tauwe aya le watle mana ile o kolobetsa moruti a nwele jwala mme ya ba sepolesa le balaola sepetepedi ba re emruti ena we yetsang ke tlolo ya molao
o ya metsing o tawe o ganna o tawe me ha ba motswaranda de routine ya ba o le ba booking ya dibuka elem bible ha fihla ntate muruti e kana go eno mmamedi e ba se ba monka he matswa sala ka morao ka monang ya ba ha fihla bula buka muruti ya taweng ya neng a ya dikolobetsong a ile go kolobetsa batho le watle o mathela bukeng ya Johanne wa pele a gaolo ya borobong moi ring ha ri ipolela dibetsa rona modimo o tla re tshwarela tsona me a re hlwekise bogopo botlhe ka ha wa tshepahala me o lukile ena ke temana e o muruti ha sepolesa se monka jwale ba motla ka mahlahlela ya ba bantse ba motlama hem o bitsa yona ba re e muruti le ha o ka qotsa bukeng ya dibuka fela o tlotse melao obane le hana baibele mona Johanne mokolobetsi ha ona mana isa batho a ile ba kolobetsa a tawe ha iyo fela ona moela ke a tsheba muruti ana a qotsa temane ina hore ha re ipulela bana beso ka mantswe ona ipulela hore e ke tawe bana beso fela modimo wa tshepahala ebile o lukile hore swarela dibitsa rona mme o re hlatswa a re hlatswe le bogopo ba rona empebe o fetuile moruti tla re a hlella ka pele go le gotla la dinyewe ka jeno phoso ena a keke a hlotse a yentse mamari ke tla wena mesong ya manta ha mona ho le sedi FM ke botsa fela re mafela wa beke a bile joang o tla bua le nna 086 003 0084 079 758 5066 mono tla ntumela malaetso wa gatiso voice note gobane ke nomoro ya WhatsApp ya le sedi FM re bile le bona banna bana ka mona ka Ziyakhala mona Sun City ke ba bamba ba hlopa se ke ba hlomphang haholo encore

0: Cue us Dalion.
1: Mamari mano mametse barwetsana be ke baratang haholo ba Afrika borwa mona lwandlunkulu o tsama le mahu pina na bitswa ka gore o nembeza enko o ba utlile le bona ba re mphuthaphuthe mwana ka o ntshware hantle o ngatumetse pela ha
2: mamela dikanane le veli molo manda o fikela la bra go go renya bobe ke la go renya botlhano meso police di fm
1: mama di ufela ho le joalo le shumela metso mehlano metso tso pele wa tla hora ya boraro mesong mama di ke a tseba o tsileng metswala ga di ntorondoro banda ho jwa ntsile mono mafela be ga bile jwang ho lona ka dipetlele ka o fapana ke a tseba ba temba o kiba keneng ha joale le di ngaka a o bana ba kudi di a jwang e mongara a mvololo ke thabile bana ka jene ku tlhile o reng le nna ke tla le bala peng ke lo ba le lelapa ntho di tsama hantle re ya le bowa le wena la pe mono mo me di re ya le bowa ha o tswile mongwe hloba etse ka nnete mvololo gore ve le kile ka go bala elinyana maobane jwa le boko bo fedile ke ntse ke fetwa ke sheba kwana ke sheba kwana ke nga ke tlosa ke kopanya a o bathong empa re ya le bowa ha o le teng o dutse le tshebeletso ena ya lesedi mamere 086 000 3084 079 758 5066 mafelo ha o abeke a bile jwang
3: hoi hoi hoi mfololo hoi hoi outstrata ha butivele muloyi hayi ngichubuke 88.8 mamameri ke thaba mfukeng ba mtseba ka chila chila ka phumelela ka mo ha tsenga tane le siyo ya buti mfololo ha mfela re halala ya mala halala re lo bala ka leqiba mesi re bala ka leqiba ha ya mlebuisela ya mala ga mlebuisela anta te mulo mi siram le buisela le yena wa pets ke le bua
4: dimela veli yo mafula abeki ana ali busy bona ka saturday ni gele 67 minutes ya tata mona sa so back steps re fana ka dia paro ke fana le ka di snake ho bana yo re ntse mo sebetsi o motle ga le bua le ba bomme ba wa sele mo dimo la bala gona o ba le ma batho phasa mona sa se le ka efel
5: # dikalane ke me la vesa boy ke si thate se ba hlama ka thaka mona ka melody in virginia ke di tsulona ka kobula 89.4 a ka mafelo a beke ana se monate nyana kho tsena go bega fadi matehe mosebetsi tsamaile hantle ke le boele setšhaba se ne se le teng ee pele ya pele melodi invigina ke sethete se batlha magata tanki
6: hello hello puteni are you right weekend time ish utmana ebanga mna ndifanele be ndihambile ndiye e-Evertoni andiphumelelanga izolo man eish ndiplenile bhuti wam kodwa endaphoxakala nje last minutes but today I'm going today ndiyobona abantwana bam all right okay ayoba
7: Goto mfodisto goto ndadi uwele ndadi njiyane ka mona ka isitsifundi ndadi masalo aka biye monnati ndadi abiye monnati masalo aka biye ndadi tango
8: tshimela veli masalo aka abeke abile a monnati haholo ka mokgabelo ke ne ke ditse le lesedi FM o sena mo kileng teng maobane ka ya kerekeng ga ke gotla kerekeng ka fumana moeti ya tlhankolastata bele ga ba monate le gona jo lejene o ntse a le teng ebile ga ke theoile re ta qetelela monate wa rona molemong temeng ka tumo le paresi ke a leboga bai
9: dumela btivele o bua le kgalamo lefe ka hotspot btivele nna mafelo ka be ke na le monate tlhe ke ne ke thabetse mokgabelo sontaga ka ya kerekeng a tshika net le le bene le le siyo ke itebola btivele
10: tete vile dumela mogatu ntate mafelo a beke bile a matla haholo
0: kanete re ka dingwe bophelo. Ke ne ke itile ke gotlile hantle. Ha re fa tlo kontate. Re sima mo ka mmuse. Thank you ntate Veli.
11: Wa tonda le Veli ke na le sfole ka mona ka Rustenburg ka ga Simone ntate. Ma fa lo ya ka bi ke ntate. Ala le mon. Na te a holo. Ntate ba eta diphazo ntate, ntate ba mo hobelo. Ana ba tsore mo kiti ma le mponi maine ma le ntate. Ho le mon. Ma ntate.
12: VM ke pitse o pitse. Comrade Sabata Tedis 3870 extension 5 Munyakeng abo vese Spro. Mafelo a bege a bile monnate a holo fela. Maobane a ki kena kereke. A akireke a etswa ke bona mang a mabakaka ka nnete a ke ka mo kileng ka monate ka teng ka nne ka tseding tseding gape ka nna ka dula monate ke ntse ke e le gore tse ke mametse le CDFM VM ko leboile bojalo danko
13: ela ela ela mvololo ela mavolobolo go name ya mafelo a ka beke mona a bile monate go name ya go ba le setiswa leto empa flei wana me projene na opa mana ai ai ai bulisto ai kona go lo robala next ye di pele fela ke mahla ba fela maga ya dintlo letla loka gona mme a sentse ke dutse fela kimbo le mona ke tse ke pota pota le letsatsi gona mme go tsena le letlo le ka leng ka ngolang ha e ka rona gona mme ka ka karetso modimo go tso sampule kile jo go fa ke a le bua bulisto ke motho ala ja breakfast le lunch ha le tsa u se mo rena rente ba di ke a le bua mavolovolo
14: khotso khotso nda dimvololo khotso nda dimvololo ai hona hona weekend nge monate le monate ona msebenzi mona ntse re imamela le tsebolo ho le se di fa monda khotso ga mpetsenga khotso ga ngata se go mametse ntate are ho re nya bo hlano ntate are ho re nya bo hlano ha so go di sa ke network me ga sebetsa ntate all in order ntate
0: Dumela Tibili, dumela Bololo. Go mametse ke le ka mona ka Remsege. Ke ntse ke ne le hantle haholo. Go na le monate, ke na le ditlholo tsa ka. Ke na le bona re tswa re ya dishopong. Go bile monate haholo go ba le bona. Se nete sa batsana ka mona ka Remsege. Ke thabile le go Spain gonne go hapa mogope ona ke le boabele
15: khotso khotso mvolisto pete a mvolisto wa tsuba eh mafelo ba ka le ke hle ya tsama ha ntle ne ke botle ka re ka jintine ka kona ke be phamisi tse mara he ntwa ya tsama ya ka mpho motho no lebeletse ka teng Grazie per next time che l'ho compulista. Se riesco la mia clocolen 89.0 a ricoffi la compulista.
16: Ela un vololo, vololo. A sa sciapa spigno, sa sciapa. Nell'on messi a valle in dati. A bile monate ma fa la bacon, a bile monate in dati. A re khobe fela o se go mametse ka 88.9 ke ga mo blom he deda tshena ma down david ka mino mon a din tate ma mino mon a te o tswa kwana tswa high blood tangos
17: dimela ma volo volo ke o mametse 86 dstv channel ha sa le ke shebile papadi ya maobane ka mokgwene le matla ka tele ha maluti a phofunga le batla ka feile ka motlakase ngwana mme maga ya tšhe bala babetse ba re kadima gabetse ga e shebelela ngwana mme ke masite wa lesanda bana ka tlotlwang makonkere danko
18: dumela vololo dumela volisto ke nkaekae Carltonville kusasa le to mine mafelo ana be je mvololo ke bile ka mane ka gotsong ka Botterville ngwana mme le go lopata kgaitsedi ya gona ka mo ka Botterville ngwana mme na sebetsa ka mane ka phakisa mine ka Velcom a mosebetsi o motla ka lo ka nete mvololo ne ke lakaditso ya pata papa ke betsa constant empa ka nete ke le ka hloleya ke le ka mane ka kgotsong Botterville kuma metse ka lekhula 88.91 mme ke le Carletonville kusa samele 2 mine dango
19: ke la mafolo fola o tshastrata ke sa dlile ke papita me ka makata ele masi ka makoma mase ka 88.4 ndati sihlela o sing ha e tsantsa lo monate fela tse nna ke tshwara ka lane ntate o tsiare tangi
1: mama di metsotso e mehlano pele wa tla hora ya boraro mona hole serie FM nzer bua nna lo wena re utlwa re mafelo be ka bile jwang re e mahaleng re utlwa le sedi
20: Hello.
1: ¿Cuál es el mayor?

0: bro monati.
1: Ntodi tsa maila handle ngone mahlahlo.
0: Eh ntate.
1: Re a leboa ngone.
0: A leboa ke nna se tsa monati ntate se re ke le buile.
1: Le tsatsi le monati le wena ngone.
0: Ke le bona bolo ntate.
1: Mamedi wa o qetela dumela.
2: Mafodi fodi.
1: Dumela ngwana mme.
2: Le ga di fodi to.
1: Ke a pela ga ga ba o pesantle wena.
2: What
1: was
2: the guy for the food.
1: Kilabile sporo man kilabile ngwana mme mamedi mmedi metsotso kamra horena ya braro rwela jolo mghatlelang wa bobedi walena la dikalaneng ke manta ka jene tlhola matsatsi ya mashuma mabedi khodiena ya pupu mamedi wa utlohala hore nthodi tsamaile hantle mafelong a beke le baneng ba boloka ba bolukile hantle mamedi ri a leboa ke bone ka nnete le hoja re sa kara fella bolukwe hantle ntate mo kebe re ya leboa ka ofela batho ba bileng le monyetla wa ho ba mono ho ilo phomotsa borokong ba o qetela ntate mo kebe mo mamedi re ya leboa mokgatlhelong ona bobedi he re tlahle re tlo qoqa ka thowa mmino ha monnati ebe jwale mo mamedi nna le wena re tlo bua se tlositi merbone hetsa marau rau tsena emong wa leloko la Jaden Adams hona le dintla tsa marau rau tsena tsa di hlaisitse mo mamedi ka le fula mushimani eno ore le fula ngona e di lela mo ama me letsatsi pele ho hlaketswe ne bohloko o ile a letsetsa ntatae kapa o ile a e ba le dikwaketsano e itseng le kgarebe ya hae mmangwanae mme tsatsi le hlahlamang ya ba o letsetsa ntatae o re ntate a ke sa kgona ho hang a ke sa kgona ka nnete ya ba o kwala mohala ntataya ha potlaka a ya madulang teng ke a o tho ikwaletse ka mane o ila leka o bula ka bo madimabe ke ha ise le maobane mamedi re na le kgatello ya maikutlo re le batho ka nnete ke ka hona ho le mbohlokwa hore re hlokomele maleme a rona ha re bua le batho motho qala o mo bona o sa motsebe hlokomela hore o bua jwang le yena o bua eng le yena le ka tlungi buile le mafelong a beke nthwena hore mamedi bana bana le gatellwa maikutlo ke ka hona re bona batho ba batsha banka maphelo a bona tsela eo re le batswadi re buang ka yona le bana ba rona gatello e re beyang baneng ba rona ba bang hobane yena sebeditse pele ho ba bang jwale o somietsa motswadi wa bana babo o tlameile jwale hore a etse tsohle ba etsetse ha re ha kgone o kgobua ka mantswe ya aha nthwena pelong ya hae ya aha kelelong ya hae mme ha e hola ya molematsa le a ka bososela a sa bontse fela ya moja ya moqeta ka hare le mesebetsing mo re qetang nako e ngata re le teng mo mamedi a go hlokomele le lemela ha hore o bua joang le ba sebetse mmo puo tsa ha o di reng ho bona ho bane na kwe ngwe mo mamedi re le mala dibakeng tse tswanang le mosebetsing kerekeng muruti a go hlokomele thero ya hao mamruti hlokomela tsile o buang ka teng ha o fumana platform o ka ra kereke basadi ba bang a ba sa le kerekeng ka lebaka la ha o tsila e o buang ka yona ka ra kereke ko biso tsa o muruti a o tloa fela o ya lengolo le itseng o ba ha o sa rera o sa bua lentswe la modimo o so o tla batho goba batho ka mantsi o songa ditaba tsa strateng o di tlisa ka kerekeng ya modimo mo re dumelang gore ha re tla re tlo rola tsohle etse re gathatsang tsa fatshe lena fela re gojwa ko wena mohlanga modimo ke le ka wakaretsa mo mamedi go bane batho ba bangata re le mala dibakeng tse fapaneng wena ya le hlonolo ya mametsinga ka ona motsotso o tseba hore le lemela ha wa le letle lemela ha o le tswana le phepeng le ya hlaba ha o bua le batho ba bang a go fetongwe fetua ngwana mme na go isa le teng Mamere metsotso etsura majwalo he robedi kamra horena ya boraro tsebeletsong ena ya lesedi ha re thewe ka mmino a dingata re di tshwere re tla qoka ka jeno ei banna ke a rata fela sena banna se nkgopotsa re nwa metsi mane banna o veli se teng se di basamadi a letareng ya tifelo di ba se leng setlhare matla sona ke bophelo oh
3: hallelujah
1: ke re ke bitse Paul K
3: hallelujah
1: gore se densidi

0: tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke Molelo.
1: Oh, dumela Veli Moloi. Yo, mantswe a hao a matla ka go bua ka nna. Kerekeng e ne ke kena ntate Veli, ke nna yo se ke botsa Mamoruti a tlo lata tšhelete. Ke re Mamoruti, ke bona le dula le phuta ditšhelete gona mara ka kerekeng ga le re balele gore ditšhelete tsena di ntse bokae. Ke tsa dikotule, ke tsa paseka, ke tsa batho ba ba tlhokaletswe, ga ke se utlwile re balela gore e ntse bokae tšhelete. Mamoruti a fitlha ka kerekeng wa e bua ntheno. Ntho eno e se e le setlhabi bo motho a ne a tshwara tšhelete o sa kobisa ka kerekeng ka nthweno motho a batla o tseba ka tšhelete a shebe dibuka ana ga ba tsebe buka e kotsi ka go tla bo sheba buka o thole tšhelete ga e tshwane le mane mo e tshwereletsong bukeng ke batho ba bangata ba potetseng ga ba tsebe buka e kotsi se le segobo ka nthweno ka kerekeng ebile ke gore ke dutse fatshe ka re ke lotetelelwa ke bana kerekeng jwale se ka re ke latile mathata go ya kerekeng ke lo itelisa ka bana ntse ke sa tlwaelana go telelana le bana ka tlwaelana le go telelana le batho ebile ke dutse fatshe ke kgethile gore ke dule fatshe ka ga ke batle ke ye kerekeng ke gutle moya wa ka o le botlhoko ka go fela re baleleng tšhelete gobaneng e sa bale ka gona re tlwaetse ka kerekeng tšhelete le e balelwa ntse le ntse go gona e ntse bokae e patuang e ke jang ke re kgolomasa ga takalagatswana
2: aditho adikalaneng

0: le wamfulunjito.
1: Kimela utia strata mvololo, nse kimametse sihlosa hao, kidia umurabali, mwana fix page, nse kumametse ka SABC Plus app ujile msebizi. Mvololo nanda tuwaka wana wata huu, njisa wame, mbupilu mwanana, haona ntuzi tolwa mfela, tunguli unguwa esibeliza, kata atalono uwe tole. Kwa na manzo wa kisali bali ngalo kupilo mbaka mbololo ntunguli unguwa yitole la miliki isibilizi hake ukenya mshano utia strata tango
2: vili mela asi baba na mama tatingana la ubu handle haba batu mamelo wane vai baikatela upila kadi ntote tu angandle mitu alinya wana kandle tao kwa babu wale ya nakatunga mwana uwa zolo kwa mtuwaji hakisi bibili hutata ndate hasuwe rebu wa hanpi mtuwa jiba kuna pa uvijiji jile kuona wikashi yuko mtuwa jiba kuna uchumte batu kuminyane la mahuru zikile zwalo likashi yuko vile kia libuwa kishine tachapasa na kanoke.
3: Dumela mbolistos na hantsi re hola me wa rona ona tisa hore motho e monle mo tla ja ka mphuputso wa phatla ya hae o tsebe hore lefatshe mona o tshwanetse go tshwara ka thata gore o tlo tsebe o phela. Ke a leboa mbolistos ke kgone makonopi mona ka mtela haufi le sa Solberg. Danke
4: kgotso mbolisto ke motho ana jang breakfast le lunch highlights of some more narrative DJ mnyoka ona mpile pele a sia le fasile ka kona moya robola ka gotsa a re ngwanaka ithute go gotsofala se modimo a ofleng sona gotsofala se ona le sona go bana o sa ithute go gotsofala se ona le sona o totla o ba le nthune e bitswa ntomnyaru ka poto ba le mona ba ke sa dikatotsa batho ba bang wena se modimo a ofleng sona se ona le sona se ibile se uphilisa ona le sona se a mo re se gotsofalle o tswele pele ka bophile e bana o sa se gotsofalle disa gore o tlobe se seng se ka o dimo se ona le sona ke a le bo mbolisto
5: o tsibile ke be le re teng bolona e le nna ke ho pula mantsi a maimo a ka maimo a ka o nna ka bophile o ska ga la ntotsa batho go ikwantlele ka matso a ha o ke se tse bophile wena self
6: Ntota kereke ke ipotsa gona mutheni bile ke mutshantse banke sho ona mutheka ba atokena wena mona go utswetsa tatwa go na dira are mwananga ila mutholtse banke ne se ga sa ha
7: a ngwana maskis go tla ba mutsweditse me happy le bohloko a hopola se on tatae a ile nga mojwetsa sona hore motho ya haufi le wena o kotsi ngwanaka hangata ke yena ya o sinyetsang wa tsama mamedi ke mametse mo mamedi e mong le mong ya ke neng kwano me ke a leboa mo mamedi ha wa swere ka jeno mantswa ile nga hudisa anza o sebeletsa le ka jeno o wa fitisetsa o bana ba hao ngwana ka lefatshe mona ho sebetswa ka thata ngwana ka lefatshe mona a mohela sona ng le sona khotso falla sona ng le sona se onda demo di ma o hlono lo fa ditseng ka sona o sike wa batla sa motho e mong

0: Mama di rekeng ke ba mmalo mo haleng re kwa le sedi dumela.
1: Mo kae ni tsabi?
0: Dumela dadde.
1: E ya ga pele. Mo tsabi. Na me wa ka ona ntlhori. Tsokomela batho ba o thusang go rosane. Ha ba no kunyela o ba ba no fetuela o ska tsa ma o thusa motho e mo le mo Mr. V. Eriki shiye mono Mr. V wal skeme ke me kama patla na impile. Thank you Mr. V.
0: Ki ale bwa skeme ke me le CDFM FM jumela?
2: Gatu mo rubika.
0: Me ki apela o bitsa ntle khaitsirak.
2: A bona ke tate.
0: Khaitsiri ya motho.
2: Gatu mo le khono aka ka o tori ke thabele se ke nan le sona. Ke tshabele ka thata. Yo ha jwale tsena na ke motho a itshwarelang ka thata. Ke kgotsofala ntho e nngwe le nngwe ke nang le yona. Ke mo gopola ka metlha le matsatsi a segare ke mopatile ka botshabelo le makabelo ka belo kwa mo ntatemolo itse go setlo se setle se bina. Ke a leboa ntate wa katsatsi le monate.
0: O sile ka mantswe a maatla makabelo wa tseba ga o kgotsofalela se o nang le sona o ba le kgotso man.
2: A golo ntate waka.
0: Gore o tshwere ranta ka letsogong wa tseba kile o batla ntho. Ya bunyane bona bo ke bo tshwereng
2: bona be ke na le ke bo batlang tato wa ka no to bo fumana ba go tsopa le tsimo le
0: ga itsela ka ke ya leboa
2: ke nna le bitseng tato wa
0: tsebeletso ke le sedi mame di dumela
3: le go lokwe
0: e la dumela mme
3: ma se ka komela lusaka le go lokwe mmangwana ka nna o na ga ka man ka botana ka ge ha mo o ka go tsike mamela ba a ngwana ngwana na tsatsi ke se la mo tshabela ka di kubona go lokwe Kholoko ha re ntshare le ka seko, tangi le kholoko e.
0: Masia o tswa o kana go tsena o bona o etsa fa.
3: Le kholoko ha re mahla o bona ke na pamane. Ka man ka tsafia ya bana le kholoko ya se tsetsa. Bana ha ke lamba ba ba le kholoko ba ke tsi. Ba ntsha ntshete. Ba tsaka hola hantle ke kholoko o futhume etsi. Tangi le kholoko e.
0: Ke a leboa Masia. Tsebeletso ke le sedi mo mamedi dumela.
4: E la voleso.
0: Dumela ntate.
4: Le khodi ntwana malo bo location ngwa le sanda wa
0: ntate le khodi
4: bo listo na khono aka ka bana ke ngwana khono ile a ruta ntwe le ngore a moela se ona le sona
0: yes
4: o eme wiketsetse ngwana ka o ke mofutswa phahla ha bo listo ke hudile ke mokana ke iketsetse ke tswela pele ka bophelo bo listo ke a moela ntlong lengwe ke fumana bo listo ke ite boela ntate hle
0: ke a le bona ke a le bona ntate le khodi Mamedi babane ba o qetela re ya kwala le sedi dumela. Mamedi dumela.
5: Ndade.
0: Dumela ndade.
5: Ya pira ya pira.
0: Ke apela ndade wa ga ndade ke mangoletsa le kae?
5: Ndade tata futhi. Le tsale satan.
0: E ya ndade wa ka.
5: Ndade. Ndade wa ka. Nare. Manak. Ntente ya la tshe motho khona go tswelela mma. Ke phetho jwale ya uka koka ke gauteng ke na le malapa waka
0: o ile wa itshwarela wa iketsetsa
5: ke ntse ke le mo mosebetsing ke ga motho ke sebetsa ga motho ke a sebetsa
0: ya ntate ke a leboa
5: thank you ntate
0: mphempe ya lapisa motho gona ke sa hai dumela
6: really
0: dumela ngwana mme
6: la ga re le
0: e tja dia
6: ke bua le mofokeng ka place ntse ma shine ke sino mo
0: yes mofokeng
6: ya e le dinwa ka nna ke ho se tla sa nna mo mofokeng ne o ne a re ho rona re le bana ba ga ya ga le tsara ka thatha le tshebeletse ho ke bana ba lona ba ke ba bona tsela ho lona ha le sa itse jwalo le bana ba lona ke ba la hlompha
0: Ya. Ba o le letawa ngwana e tla ba letawa le yena.
6: Ngwana ke sipone sa bapala gapo be.
0: Jwala o sebetsa ka thata ngwana wa bona re ntate o na etsa jina.
6: O nka mehlala be.
0: Ke a leboa ngwana mme. Ke le tswa bohlokwa mo mamedi. O bane ngwana o sheba ho mmae le ntatae ka ba bahlokomedi ba hae ba mo hodisang. Wena o roka na bosibu le motsheare o dula o tauwe o bua ngwana o tlo re a ebile ke mofutsitse o na le jea le je ka ntho etsileng tseleng tshebeletso ke lesedi dumela
7: leka mogolo
0: ke aphela ngwana e sopetse
7: ke o mae ne ona tla re no a ke tsikitla ke gola a ke batla like ke ona tla re pule pe ya go bala e tshwantse go bala e stadiwa ka mo shot ya e stadi ba nna ga le 15 o tlo e tsene le 15 sa tla di 16 so bana ba ka ke ba lella go ga ka mo ho se mpanda ga ba tsega ba ga
0: Enze onzo sebedisa mantsoe a mme o re ya robala ngwanaka.
7: Ee, mmana ga ya robala, pula e be ya e tshwarisa di, ha o kgotsi fa ndaga. Ha a tswa peng ya, ke ene ka ha a tswa peng, ke mama wa lungu ntshedisisa ga e seng fa ndaga ka moso.
0: E tlame e robala, ke utlwa.
7: Ee, be e tshwarisa e robala.
0: Ngwana mme.
7: Ah, thank you mogolo.
0: E itjara, e ya ngopotsa le mamolo ke banna. Ee, ngwa nkgono. Tsebe ke setlolo sa e sa o qetela. Se ileng sa phela le yena maveile a ntse a le dikitšhineng kwana a ileng a se hodisa nako e telele ya le yena ne e gwabala ngwana mme ke o bolantle tla itabukanya mono o llela dipanana le diswitsa ga ngwanaka ya robala lesedi dumela
8: mogolope
0: ntate
8: e yase utho tswa e ketsetse
0: tswa o iketsetse
8: boka e se je
0: ya
8: ke ba tswa ja ka hao ma tsho bua lo fela
0: ntate ke le buile
8: ke ya ke le buile go le kontle
0: mama di ke ya le boa me hala ya panya panya ho fetseng ke nako e tsura ma ho e robedi fela ka mora hore na ya bone re wela magahlelong wa o qetela wa boraro wa lena la dikalaneng re jile le go mo mamedi wa tsiba ke thabile man re qadile beke ena ha manate le wena sa gona go kena o wa ithuta re ba nna tsi ba bophelo motswa ke ka hona mmamedi ke reng ha o bona ngwana a tsiletseleng ha ke dumele hona le mme ka ba hona le motswadi ya lagatsang ho bona ngwana haye a le lera letsela ngwana haye le nthofela motswadi e mong le e mong o hodisa ngwana haye hore ka usani ebe motho ya betiri ka usani ere ha musubare ke moradi ya ka yona mentate nkhono ntate mola ba ikotla sifubare ke tlolo sa ka sena empatsa maung ya bophelo go bane re le batho re tsa mare kopana le batho ba fosa hetseng re qetella re phoqa ditabatabelo le khudiso ya batswadi ba rona hlae motho a re ngwana wa mmona ha o ka bona batswadi ba hae o ka lla ha o ka bona batswadi o se ka mmona le jwalo hle batswadi ba hae ba o luka batho mema medika jeno e se ga mantswana o hudisitseng ntate modimo a thuthubule ditsebe tsa bana ba hao moloko wa hao ditlogolo le ditlotlolwana tsa hao a ile ba sebeletsa mme ba ile wa utlwisisa le bona ha o wa bua le bona hore ngwanaka a mohela sona ng le sona ngwanaka motho e mong le mong o phela ka mofufutso wa phatla hae ngwanaka tjhelete ya sebeletswa skama mela muruti mona wa di sututse benyang ha hla ha a rotla o bea letso a narfire o tla ba le o tla ba millionaire ha iyo ntwe no mamedi kena skolo ngwanaka o sebetse ga thata o be le mamello bophelo bo botle phelo bo monnati bia sebeletswa
9: mamela dikanane le veli molo manda o fikirela boraro go tloa go renya bobe fitlhela go renya botlhano meso go lesedi fm
0: mamedi o fela o le jalo go na le ya ketekang ka jeno e tlhola matsatsi a mashome a mabedi kgwedi ya phupu wena ya golang lesedi fm le re ya biabiabia ngwana mme ke a tshepa o tswile gantle tswile o le mafolofolo re tla o fa monyetla mo mamedi o mo kopele motho ena ya golang ka jeno bana ba ba raro botswang ba hopotse e le mantaha mona ho le sedi FM o re ba tsohe ba phatsime mamedi ke rato a tseba pine ene manati jwa mbathomo a Kelly Khumalo o tsama le Montli Ngcobo mina nawe.

0: mwanaga we otlile pine na pule mphofolo ai mamedi monate man o tsama le phoka ya borwa o re jwale ke ikemiseditse ho rata khale ba bapala ka nna ka nnete bankentse bolwena di plastic ba nrela ka mona ba ntlisa ka mona ba shimane ba iketsetsa rata se ka nna fela jwale ke fumane motho ya nthatang le nna ke ikemiseditse khale ba bapala ka nna tsiba ba letsa melodi ka mona hey a tipisha na mono a Kelly Khumalo tsama le mondli ngobo ba re mina na wela shumela mesoro bo mamedi meso so ga mra horena ya bone engwe ya bohlokwa mamedi ke phethela fela ke tla wena mahaleng ka dikopo ei ho hotle hore ha o hola e ho ngwana ha o ha le ditse jana o bana re a tseba nthwena bullying teng o no mo jotse re ngwana ka tsebetsa o dintle jwang ngwana ka o motle jwang ho bane mo mamedi re ba hopotsa re bophelo mona ha o le motho ha o tshelete o kekebe wa ratwa ke mang le mang me hona le batho bana ba stoutu ba tle ba kenella bana dikolo mona empa ha fumana le rato ka tlung a re la ba kenella ba ri tsebetsa ka e ka re tsa mmutla empa papa o re ke motle tsebetsa ka dintle e bohlokwa mo mamedi ha ho lontweo ha o hola le CD family re
1: Mashonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle le nna ne o ladikalaneng le mvololo
0: mama di ho fela ho le jwalo ha re utlwe 0860003084 ke mang ya holang ke mang ya tswang mo hopotse dumela
2: good morning veli
0: khaitseri ya motho
2: veli wa tsipa ka mole ka plasinya all name ha o file le dipante hona le motho ho lang ka mo ke puleng tumeng ha mpona o mpitsa mmangwane ke re happy birthday girl and o rata ho ipitsa ka go ke famgele ke mo ratela boitshepo ba hae ha e nyatse le ha se le sa polasing o motle jalo ka o tshoge go pileng le motho o motle ke ngwana nna a motle ke tsose a se sekgone tumane ka matatiele a o sekile ka balso ke a lebole golotse bye
0: kgaitsadi aka ke a leba o sentumeng tsatsi le monate a o simoleboheng Hey, Tadia. Mamedi, dumela?
3: Dadumelo, Igeraj.
0: Ki apela ngwana mme o phetse hantle?
3: Ke phele ke mantsa ngwana mme ha ba tswe ba phakile ke tsose mme Kuni Fitiro ke tsose mme Matebello Makadi ke be ke tlepella ka ausi dikele kwa tsugeng ba tsugeng mme le kgotsong botlhabile ke a leboha lekgolo ko.
0: Ntatenyelele ke leboile tshebeletso ke lesedi mamedi dumela?
4: Hi, Lois.
0: Dumela mme?
4: Teng kae loi?
0: Ha man nati mme wa ka.
4: E ya ba tswe ba tlo go kgiri ke mane re itse. E tani sliver to ni mola ke re di ke sia. A tswe. Ke re spika ma tatiele ka mo ke tatiele ka tadi tambloi. Ba tso sa ke mama a di mloi wa re itse ma plasing kala ba. Ke a ntla le kholoko e.
0: Ke a le bo ma loi tsa tsile monate mme.
4: Lwana khuli.
0: E tsebele tso ke le sedi mama di dumela.
5: Really, Valala.
0: Jumela ntate.
5: Lucas Tsoute wa ranne.
0: Eh ntate Lucas abatsuwe.
5: A hore ke tsuse mane Josie mabone mane ke tsuse masindle. Ke mase tshaba di tsora ela bola bola mane tsinteng le mona ha joni. Ke ke tatela ka makhale ma wa le khosi mona Beltfontein wa na me Lucas Tsoute.
0: Letsa tsile mana tenda de Lucas ke ya le bo wa le sedi dumela.
6: Ke ga ibeli.
0: Eh tshate.
6: Amna tungwa na mmetse ha nje ke go mamtina ka man ka metho ne ha tsuwe se ke me mamolo ke go phao su ke re thabitha mmolo ke mo ka bulung fantini ke ga go sma go tsaba ka president ke tle ka se kuika man ka matati ele hleleng tenzen bravo go ke le buile pele ngwana mmetse tsile mnati
0: lo wena ngwana mme ke ya le bo wa le CDFM dumela ke nela
7: tibele ga
0: ke ya phela mme o present
7: ka ma ha ntate
0: e ya mme
7: le tati nena ho hola moradi wa ka ke skinki makauta u dula ka kona ka strong starter kira ahole go pelwa ke mme ha ijine ke tsaba tsane je ke tsaitse ka mona ka reng se khabe le thank you ke le bo ba ba
0: ke le bo mme ma tsaba tsane le sedi dumela
8: a nna ke ntse ke mo le dika
0: ke a phela ga itse ya motho
8: o tsere mme ka bele ka beko
0: e ya mme ma ka bela
8: da teng le ya ke go di se Daniel Koloti ka mona ka se mme o paka ka la mo se di tsuka mana ka ga sendeke ke ho yena ho le a bona tsena tanga ta ke to se sna ka ka di se go ntse se mamtena ka me thoni ke o sna futa ka thokoza ke ketele ka ntate le ke sika malwa thoni ke a le bohla ntate mo le tsa se le monate ke
0: ke le bo mmema kabelo le wena tsatsi le monate. Tsebele tsokile sedi mmamedi dumela.
9: Good morning Veli.
0: Ela ga itse ya motho.
9: Ha mona tuzwana.
0: Ha mona tuzwana ga itse ra ka ke manda ga jeno.
9: Ke manda wana mega mshini tsi.
0: Ha mona diva.
9: O kore ke mane se isa tlo motho le ke mo sebetse mo le nna le fatelle nna motlakase. Yena ke mongo Anastasia Mkhati. Ke re hi girl happy birthday o be le sa se mo nate. Ke ba no blom fanteni ke tso se mahudi motho wane. Ke le di prente ke tso se maiye mabuza ke tele ka go khuma ditaba ke re wiki wiki ha ba tswe ke manta. Ke ke bo tikile bo.
0: Ga itsera ka tsa sile mana ke le buile ha holo le se di dumela. Mama di dumela. Dumela ga itsera motho.
10: Ke tso tso tso na wane se.
0: Ama nna di ga itsedi aka.
10: O bua le ngwana le a tebile mmatotele mmapenhle ke kopa go qala ke go di se papi ke mo se hle ka mali mpharane tshabane o ya hula ke ro papi ke a hula bone tsedi tsena tanga ta se skulu wa murata ke kopa go tsusa ntate di eta ha ke o tsena o itse o kae ke re makabela ka moka welcome ke qetele ka mali rato pizza thank you hlabeli le system na ke skulu tsa rato
0: o rato ke nna ga itsira ka ke ya le bo ba bye
10: bye
0: mashuma mabedi a metsi mehlano mabedi metsi tso ga mara hore na ya bona mesonga macheke ho le CD FM dumela
11: ndona le dumela le kae se
0: re tele ga mme waka
11: de teng ke o bua le madilo mo kwena ka tsa di belt mena
0: e ya mme ha batsoe
11: mbalo le ke tsa mo di mo fukeng di belt ka tsa mona o a hola o hola le nna ke le tshimila ka ge ge ke re ntate mo di magetse hantle go hola go hola re go
0: o le a hola ga jeno
11: ya hola ka jeno go ba sebetse mmogo ke re ntate mo di magetse hantle mbolo
0: au happy happy happy happy birthday le bele le tsatsi le monati le bedire a kere
11: ya le bo le wena mbolo le bele le tsatsi le monna
0: ba ba ga itse ya motho le se di dumela
12: le kholo go
0: e dumela mmele gai
12: re teng ta tso tsho mana nga ka mana ka podcast
0: e ya me manga ka
12: a le kholo go a go ke ma tlo ne tlo mo ke re ma mpina tso ke ke ne phamo ke ke ntate le bese tso ke se ke na thoza ke re ene no fintatswe ana thoza mo no ntate ma tsere mo fukeng a tso le kholo go ke ya le bo botsa ke mo nate ka
0: me manga ka lo wena fela jalo ke ya le bo mme
12: thank you ntate
0: sebele tso ke le se di mame di dumela
13: tate mo le dumela le ka ngwaneso
0: ke a phela ga itse ra motho petsantle
13: a ga itse le petsantle ka mona ka nne ya thone a go re ke re mamsala ke ke la mo le bolata gona a ka tswe ntate mo loyi be ke re matshepo mo tau le yena a tswe mo le patshaba kung be ke re date mo sunyane le ke ke la yena a tswe be ke re ka o fela ba ntse ba ntse sentse ke ba mame se ntate mo loyi ba le le tsatsi le mo nna te ga ipana mo yopeso ke mamtina me ya to
0: a o se mamtina tsatsi le monate ga itse ra motho le wena ba
13: bye Bye-bye.
0: Mamedi baba hlano ba o qetela le sedi.
14: Be le ka pela le ga.
0: Ke a pela ntate o pitse.
14: Ke pitse ke ka ding ding to bhlapu ngona di plasing tsa kwa sata vedi.
0: E ya ngwana mme ba tswe.
14: A ke tso se ba shimane ba ga mushimana ka a moholo ke thabise bhlapu o ba ne tuma ho le ho la Paris. Ke re ho a munyanya na wena ke thabise bhlapu. Yena o ka mo ga zamdela so so be ke tele ka nwa bona ke ma tshwa mhlapu. Mona di plasing tsa Kronstadt ke ntimpe mhlapo ya ke mbatswe ba tla ba tla tsiburu
0: mwana mmeke thank you mwana mmeke ya le boa mamedi mo eng tumela
15: le ga yini
0: e tjadya
15: I'm not
0: one is
15: ya ke mo fike ngwe di plasing tsa mashang se sina mona ve di a go ke mura mashang ke nna ntle mo lo ho ho la mo tsale fa ke mo fitse mo le yena ke mo jalo fa mo koina ba a hola le ditse le monate ke tsefe ba se ditse mo ho lenna ke mutabala pasa mo fukeng ke thole mo fukeng le phelo mo fukeng ke ba le ditse le monate e ndi
0: mo fukeng wana mme ke ya le bo wa lwena tsatsi le monate
15: thank you lololo
0: tsebele tso ke le sedi mo mame di dumela
16: eh lo mbolisto
0: dade
16: le khodi ntwana mo le bo location wa le sanda wana
0: aba tswenda tele khodi
16: ke rata o tsosa motho ke na ke le sanda wana le leholo mane ma le bogolocationeng ke pitso ke qatele ka ospasi ke re mofumadwa ka mamosa ntse ke morata Bololo ke itebuela.
0: Tate le go ditsatsi le monate o le buile nanta te le sedi dumela.
17: Hela hela bololo, hela mabolo bololo.
0: Hela ngwanamme.
17: Ngwanamme anke ke ka ka mane ka munyake versus brother ke ntate he pira matswile ka moka munyake he ntate ra matswile ka moka munyake versus botswa motswa ka tswa tswa tswa tswa hle. Ke re sport ka iwan ka man kana le di re sport ka iwan tswa tswa tswa tswa tswa tswa ile. Ke tatele ka nka ka ka man ka ka ke bin verse ke mutana ya breakfast le lunch ha ile tsa buse mo re na rante ba di jwa ja le bo ma bolo bolo
0: ngwana mme ke le buile mo re na rante ba
17: thank you police to
0: mamedi wa o qetela jumela hela ngwana mme
18: ya re di kwalle ngwana mme ko kwalle lona le nana o la ha o la ngwana mme o bua le skeme ke menta to ana le dilenganyana ka mafahla neng pele mmole e re ke tsosa le fahla la ka ntate bishop ka mo le ka mbe ja tsosolo le fahla la mafahla neng tuwa ngwane so ke ke le tsela ka mo le matebele ngwane so tuwa le matota ma di khetla ke qetela ka ba ai bo se ba mafahla neng pele ba so ba phatsime ke manta o se ba bona hore ba etsa jwa Mr. V bana bo se ba tsosa ke skeme ke menta to ana le dilenganyana ka mafahla neng pele mmole ke ke bona Mr. V sa ntota o tsora o finyana mo re ya ngwane
0: ke le boe skeme ke mo fela o le jalo ka nnete mashuma mararo metsotso ga mara horena ya bone ri ne le matsometsi ma media WhatsApp ya rona jwale ya ba potulwa mona ntodi ya hana di antatola mashuma mararo metsotso ga mara horena ya bone re fela mona ka dikopo wena ya holanga jeno ga tlolo mahlono lo duwa tele ma medihle o hole ha monate jalo ka ihlola matsatsi a mashume a mabedi kgwedi ena ya phupu e re ntle letsenywa nako mmamedi ke lebe mane o dikalaneng re tlo sheba fela ditaba tse itlommeng pele go tsena tsa temo
1: kanyane go phela le diretsana tshogandi gwai lenaneng la dikalaneng le mvololo
0: mmamedi o fela go le jalo ke mantaka jeno ha re di sheba fela tsena tsa dihwai ka jeno mmamedi mokgatlo wa dihwai bana ba rekisang nama e kgobedu ba tshwenyeile haholo ba tobane le diphepetso tse matla haholo mo mamedi ka nnete go thata o boima lehlakoreng la bona sena se bakilwe ke tabena ya lefu kapa mafu a fapaneng a diphoofolo haholoholo lena la mokaka foot and mouth mo mamedi e bakile mathata haholo industering ena ya red meat. Hobane re bua tjena mo mamedi ba re ba ile ba tlameha hore ba ka ba ile ba qobelleya hore ba nyolle theko ya nama e kgubedu mme sena sitlile fitlheletse hore jwale bareki mo mamedi ha ba sa reka. Jwale ho bima hlakoreng la dihwai tsena tse hlaisang name kgobedu mme le ka morao re China e emise go reka nama mo mamedi na ya rona mona Afrika Borwa le motse e fetileng ka kgwedi ya motsheanong ka lebaka la lefu lena la mokaka seno le sona se amme industry ena ya red meat ka tsela e mpe haholo mme go bonaetse batho ba se ba itjella nama ya kgogo le teng mo mamedi haufinyana le yona namene ya kgogo e tla nyoloha go thata o boima bana beso empa tshepo e sa le teng mo mamedi obane ente ntse e tswela pele le mmuso ntse o leka o matlafatsa go bonagala gore ba thusa dihwai ka tsela ya mofuta ofeng bakeng sa o enta diphoofolo
1: kanyane go phela le diretsana tshogang dihwai kalaneng le mvololo tlotlisong ya ntate Nelson Mandela kgoeletso ke ya gore re emelele sedi FM re thuse ba tlasa gatelelo ke molelo.

0: Tombstone e fumane ha bophara bohle ba Free State le Northwest. Constant Welcome Flexdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona e bile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Tombstone etla o sebeletse.
1: O tswa ka matjeke o fihla le ineng komo bo le Sedi FM le gema le we ke mo tlhwa
2: me song ha di thoha di kalaneng le veli moloi le Sedi FM
3: Mamedi ufela hole jwalo me song ha di thewa di kalaneng mona hole Sedi FM le mandaga jeno etsura mame tsungile shumele metsiro bonga pele ho tla hora ya botlhano mamedi pindam zala whispers in the deep stimela bana ba botla monate ke a tsepela unka ya wisa kai kai hey mamedi ke ne ke shebile nalane ya mushimani enwa Lamin Yamal ai go ntse rekoto kholo ya hae bile bima ibile thata ha holo fela Mumamedi hantweli ya hao kia hao. Osa khataletse maemo. Abo pelo mo zwanteng. O shaile jwang. O hoti jwang. O holetse batswadi mba jwang. Hantweli ya hao. Kia hao. Ineka batho ba batjha ba nabantse mbatla ba hola. Baka utlwisisa. Mme ba sheba batho ba tshwanang le bo ya male hore. Bophelo mo mamedi ha ba ya etsetswa batho ba itseng bophelo ha ba ya etsetswa bana ba bomamang ba holetse malapeng a hantle a batswadi ba jwang ha wi sebetsa ka thata o ikemiseditse hore nna ke tlo a fetola maemo ana ke a batswadi ba ka ke le boela fela ba ntlisitse lefatsheng la le bima ke tlo sebetsa ka thata hore nna ke a fetole ke mantswe ya ahae Lamin Yamal a ileng a fa mmae ore mme o tlo ba hantle man don't worry ho tho a le dilemo tse leshome le metso e mehlano mmae le ntatae ba moentse ba le banyane haholo mo mamedi 16 years ele maye ntadae 15 ele bana ha sentwe re khotaletsa mfela ke mona ba re file ka gaba ke yona ntwana ne re bui mo mamedi re bua ka bana ba la hlwang hore ngwana mme ha sa le teng o teng o mo lahlela eng ke eno ga jeno re a bona mo mamedi ya maliki mo ngwa bashimane ba hlompheang haholo naheng o dile motsele shumele metsiro bong maobane ha ke na papadinga magaola gang go di a pupi ne hlola matsatsi a le shumele metsiro bong le ena le dile motsele shumele metsiro bong me a pepile nomoro ya bo le shumele metsiro bong ke nalane me ke moshimane ga ba se papadi sa pele se senyane se ka tlatsurile matsema shuma mabedi mamedi a hapileng UEFA European Champions ship mohole FIFA World Cup maybe le o teng nalaneng ya di papadi tsenyane mo mamedi tse iphumaneng di hlahella di bapala ho makhaola gang a mohope wa lefatshe ele bang sa 1958 ibile pele a le dilemo tse le shumela metsi supileng ele bang sa 1982 ibile begomi a le dilemo tse le shumela metsi robedi a 2026 Yamal a le dilemo tse le shumela metsi robong ke malane mo mamedi me ya o bontsha hore talente ya hao e ka wisa hole ke ka hona le rona re le batswadi tsietsa ngwana ha o mamedi ha o bona re ngwana eno motle ka msebetsing ya matsoho o na le talente itseng ska kopela ngwana ile bangaka o bona ra ha o na ngaka mona ha o na teacher mona ha o na engineer ngwanaka ke ya mo bona hore ka nnete ntwa ha e kena re a bona talente ke na batho ba phela ka yona Kylian Mbappe mo mamedi ke yena he se papadi se hlabileng dintlha tse ngata ka ho fetisisa papadi tsena tsa World Cup. Sebeditse ka nnete ne ke buile papadi ya bona ya boemo ba boraro le France mane le England mvololo ye o thewa France mane yena a ebile papadi e ntle man a ebile papadi e ntle mo mamedi ke taba tse ntle me thakatsa bona bo Yamal bo 19 years shebamba na le bona hore ntwe nngwe le nngwe e ya gone ha ha o ikemiseditse la ila sega mo yohola Elon Messi maobane ha ba qeta ho hlula fela mo mamedi le yena o bontsitse o isebeleditse ka matla naha ena ya Argentina ho ba no ke ne papa dinga maobane Lionel Messi Elena se papa di sa pili e bile le mo captain wa naha magetlo a mararo a hlalela dipapadi tsa magaola gang tsa mohope wa lefatshe ke kagapa le yena ke naladi o sebeditse ka nnete mamadi ke ntse o le kane ka jeno mona ho le sedi FM na nong la dikalaneng e raketswa ke tsa maki itlopela jwa ho le ba ho morutika lake Kusie jalo kapina manati John B. RJ don't know. Nati fela ke manana wo hlatla o latela. A tsebeletsena ya lesedi. Bye bye.

Ha ke le bue sponono mo mamedi ke o dumedisa. Nyewe ya batho ba mashume a tsiletseng a le metse medi ba hotlelewanga e le ba hlohlelletse ba merusu e bileng ka kgwedi ya Phupu selemong sa 2021. Itlo qala le gotlele phamela dinyewe la Durban ka jeno. Ba qusuwa batho ba ne le dikoso tse kenyeletsang ho hlohlelletsa ikasana lo ba le kabelo merusung. Bo ferekanye ikasana le mmori wa polao. Balokolotswe ka beile e na le dipeelo tse maatla. Nyewena ile ya dieiso qala ka lebaka la hore ba bang ba baqosuwa ba ne ba hloka maqwetha. Moahlodi nyeweng ena Jacqueline Hendricks o fane ka tlhokomediso sethatong hore o batla nyewena e qale ho sa natse hore na baqosuwa ba bararo ba fumane maqwetha kapa tjhe. Nyewena e loketse ho qala ka eno ho fihlella ka la 21 Phato monongwaha moo mokgahlelo wa bobedi wa yona o tlang ho qala ka la 24 Phato ho fihlela ka la 18 Lwetse. Letona la naha la motlakase le eneji Kgosientsho Ramogopa le toboketse ntlha ya hore diketsahalo tsa tshilafatso ya tikoloho tse ebileng seteisheneng sa motlakase wa Nuclear sa Kubega ho tloha dikgweding tse pedi tse fetileng ke tsa ho ba bohlaswa fela mme di ne di se kotsi hakalo bophelong ba basebeletsi le baahi ka kakaretso. Nakong eo a neng a tshetlela seboka sa mekgatlho ya ditabapuo Pretoria, Ramogopa o re seteišene sa motlakase sa Kubega se sebeditse ka polokeho go tloha ka dilemo tse fetang tse 40 tse fetileng mme ke ka hona laesense ya sona ya tshebetso e ileng ya atoloswa ka dilemo tse

Ditaba tsena tsa hora ya bohlano re di feletsa ka ho lekola boemo ba lehodimo bakeng sa kajeno go qala ka province ya Gauteng. Lorimo le tla hlaha ka ho phole ntle le moo le tla futhumala ka leboya. Mpumalanga le tla hlaha ka ho futhumala ntle le moo ho tjhese bona ba haesale Lowveld. Northwest le Free State ho a tshwana lehodimo le tla hlaha ka ho phole. Northern Cape o tla thiba ka modu seng hona dikarolong tse ikgutlhileng le lebopo ntle le moo le tla hlaha ka ho futhumala fela ho bate bona ba haesale dikarolong tse ka borwa. Western Cape ho tla thiba ka mohodu seng hona ka bophirima ntle le moo le tla hlaha ka mme o phole fela ho tla bata dikarolong tse ding. Karolong ya ka botjhabela ya Eastern Cape le tla kwaela ka borwa ntle le moo le tla hlaha ka ho phole fela ho bate ka leboya. KwaZulu-Natal le tla hlaha ka ho phole fela ho tla futhumala ka botjhabela ka mafafatsane a itjadileng a diaduma. Ditaba tsena tsa pele tsa letsatsi di fella hona mona tse latelang tsena e tla batsa hora ya botshelela. Ena nako ke lenaneo la ditaba Makumane a mona le mane.

0: Ebile ka lotsena tsa dipapadi o seng hona re hatela pele shemana kwa metsotso mamedi ke mashome mabedi ya motsomong pele re fitlha gore ya rona ya botshelela mme ga e tsamaya mona me e tsamayang teng metsotso ya ntumelela gore ke fete ka mabenkeleng.
1: Ditropo tsa fapaneng dinako di fapane bophelo le bona bopotlakile empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele mme ka FNB app ditho kaofela di kgona ho bona tšhelete bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digitale motho o le kae kapa kae fela le kgona hore mmo le bone ha tšhelete e kena le ha e tswa ka nako e le nngwe
2: o boneng tšhelete e tlameha ho bonwa ke motho a le mong ka FNB digital stokvel account ditho kaofela di ka bona mo tšhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app tšhentšhelang ho digital stokvel ka FNB kajeno. FNB thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dibehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
0: Ngakam ha ratela pele jalo metsotso e mashome a mabedi re lebile gore nyane e ya botshelela mme ha re sheba mamedi re fumana gore mosadi wa Thabantsho wa Free State o kgathatseile haholo gore sepolesa se tlholoile ho mo thusa ho bula nyewe ka mora gore mosadi boholo ya dilemo di mashome a subileng le metso e meraro ya nang le bohloko ba bolebadi a hlokofatswe. Boitumelo Tshona o re mme enwa mme wa hae ya boitseng a ena le bohloko ba kelello o ile a lelera mebileng a lahleya a fumana ha morao polasing. Moradi enwa wa mosadi moholo o re o kgathatseile haholo ka batho ba polasing eo ba bontshitse o hloka botho. Sepolesa se dumetse gore Tshona o kgutlisitswe sethatong ha ne a tlile ho bula nyewe. Ka o tsebisitswe gore lehlatsipa ke lona le lokelang gore le buleng nyewe eo. Mosebetsi mmoho le rona ka mohelo seekwi o tlhophisitse tlaleho e latelang.
3: Masetlapelo a a menaganeng a ne a wela mogodi wa dingwaga di le 73 wa bolwetse jwa tlhaloganyo Penini Kgware yo go tweng o ne a tlhaselwa ke batho mme a lomisiwa ka dintšha morago ga gore a latlhegele kwa polasing e nnye ya dikolobe. Ditshwantsho tsa mmele wa gagwe o gobetseng di ne di a anama mo metsweding ya tshedimosetso. Go begiwa gore maloko a mangwe a motse a ne a mmisa gore ke moloi. Morwadi e Boitumelo Tshona o bolela gore go ne go le thata go bona mmagwe a boga ka ntlha ya botlhoko jo bo sisimosang.
4: Mother, as much as morwadi wa gagwe a lebeleletse gore mother ke psych patient, o na le right go bulela mama gagwe case on her behalf. Because this case e tshwana fela la e le gore mama o ne a bolailwe ka yone nako eo. E be le gore family batla justice le ka se re mofu a tshoge a tlo ipulela case ke a le kopa le le maponisa mme o lona le bogale mme ithuteng se tlogelo a bua le maponisa ka bogale a re ke a le kopa le le maponisa le ga le tloisa ngwana wa modimo ko tlase gonne she's already going through a lot ke kopa le mobulele case and then the case was opened.
3: Tshona a re ga nka bona thuso epe go tswa mo mapodising mme o ne a tshwanela ke go kopa thuso go tswa mo maphateng a mangwe a maleba a puso gore a kgone go bula kgetsi.
4: So ke case ya maponisa ga lodiwa postmortem maponisa na tswele pele ka mmereko wa bone. That's one we found gore maponisa they don't have any case report so they had to apologize to the family gore re kopale re itshwarele. We are just going to start regather the police report, start communicating le Madi Patala Tsepedi, Morocco Hospital and Mediclinic to gather the information so that mama kgone go ya ko postmortem.
3: Sibuele di sa mapodisi Thandi Mbambo a re gone go le bokete go bula kgetsi eno ka ene e ikaegile thata ka mabarebare mme jaanong ba laletsa mongwe le mongwe yo o nang le tshedimosetso go tla go e bega.
5: Sepolesa se ile sa qetela se gonne mo thusa go bula case. Ha case ena e butswe nneteng ile ya batlisiswa ga batliwa gona go etsagetseng o tlwisisa gore ka gore jwale seo moradi a se tlhalosang ke ntho eo yena a neng a ikoketswe kapa a e boneng marangrang ga se ntho e leng gore le ena o e bone e etsagala ke ga re tlameya gore re batle bopaki bo keneleletseng gore nyewe e na e kgone go ema legotleng la dinyewe kapo go kgone go kwalela batho ba ikarabelang ketsagalong e nana ke mo teng ha sepolesa sa Thabantsho mane se ileng sa tlha sa ema ka maoto ba leka go batla dipaki gore ba kgone go fana ka taba ena gona gantle-gantle go etsagetseng.
3: Thakane Raditapole go tswa go mokgatlho wa Alzheimer's le Dementia wa Aforika Borwa o rotloetsa baagi go tshola batho ba ba nang le dementia ka seriti.
6: Dementia, it's all about education. Go fela batho ba tsebe. And people, when people know, ba seke ba dula ka information. We say, now I'm mixing languages. Batho ba seke ba dula ka tsebo. Ba e fitise tsane. Go bona gore o kgone gore bonkgono le bontatemola o le bonkgono because wa tsaya ke sebeditse mona 16 years ha ho so be mohlang ho tlang sello sa hore ntate moholo wa loya ke bo nkgono ba loyang nako ena ka ofela. Even if the old man is doing the same amazing behavior ena e bo nkgono ba nyetsa
3: nkele sindani yo neng a tlokomela mmagwe yo neng a na le bolwetse jwa tlhaloganyo dingwaga di le thataro a re go ne go le boima.
7: So le go ithuta ka go kula gona batla thuso mo ka fumanang teng whether ke mo founu ya gago searcha ka go kula gona batla go Alzheimer society ya rona ya South Africa o botse di-social worker and go na le dithuto tse ngata tse ka ithutang tsona ka Alzheimer but e botlhokwa kore sekempela ba felela pelo and-e le ba utlwisise and-e ntho ya gore ba bitswe baloi ba bitswe ka mabitso-bitso ke ka gobane batho ga ba utlwisise go kula go ga bona.
3: Ka fa letlhakoreng je lengwe Raditapole o boetse o rotloetsa batho gore ba ithute go le gontsi ka bolwetse jwa dementia e le gore ba seke ba tlhola ba bitsa balwetse ka gore ke baloi.
6: Kore o tla tsama go reka lesela le lesweu le pen phatlho e nngwe le e nngwe eo a nang le yona o ngola lebitso la gae ngola lebitso la gago o moradi lebitso la moradi ga nkgono thakane ga ka thola moradi wa ke nna moradi wa gae nnupe nletsetse dinomogong tsena di fa seleletswe di gokelo le mona diphatlhong tsena tsa bona gobane ga ka gare ba fue bo dibengele tsena tse ngotseng lefulana le lone le yona ka nna a e tlosa a elatlha a etsa empa ntho e rokeletsweng ke yone ntho ngwe ka thusang batho ba rona ba baboloki ya ga bantse ba thola mona se ka nna thwe ke baloi.
3: Mapodisi a tlhomamisitse gore dipatlisiso tsa kgetse ya ga kgware di tsweletse. Kamogelo Seekwe, dikgang tsa SABC, Thabantsho.
0: Ke tsamamane me fileng dula go ye lesomele metsomene pele re fitlha goreng ya rona ya botshelela le nale lo ntse lo mametse ke la ditaba la Makumane tshebeletsong ena ya Lesedi FM me mamedi o se ka lebala lena la Makumane o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ebile ga re kgethe nku ka pere mme ka lebaka la bohlokolosi ba taba ena re tla buisana le mme kapa ona ntshetsa pele taba ena re buisana le mme ntlapo enage ke ya ikarabelelang jalo ditabeng tsena tsa kalafo ya mahloko a kelello le go thojwa ba batho maikutlo mane mmasepaleng wa mangau metro. Mme ntlapo sentse ko amogela lenaneo la rona la Makhumane o seng gona mme ntlapo qaka ke ena ebile ke kgoba ebe motlhomoganyane ga o ka re tlhalosetsa gore lefulena la bolebadi ebe ka o qoleya le bakwa keng
8: lefulena la dementia jalo ka ga re bolela e le kgodi e re buang ka botlhoko ba kelelo le baka gagolo ke ga go batho ba bagolo le tshwara batho ba bagolo mathoko a rona le ka etswa ke ga e be na le Alzheimer disease jalo ka ga se re boletse mme gape le ka bakwa ke stroke gape le ka baka ka nako nngwe fumane gore motho o le a ba le telelo ile a utlwa botlhoko motlhomong a lemala ke dintlhonyana tse ngatangatanyana bo diabetes lekutsana le ga e beneng le femileng go na le lefu la botlhoko ba kelello o ka fumana gore e fetela go batho ba bagolo and ka nako nngwe le yona nthone ya gore ga batho ba tubang le batho ba sa exerciseng ke dintlhonyana tseo ntate tse ka etsang gore batho ba bagolo ba qetelele ba na le botlhoko bona ba dementia mme jale ka se ke boletse bo tshwara gagolo-golo batho bana ba bagolo mme ga se gore bo tshwanetse gore ba tshwarwe ke botlhoko bona empa go etsagala fela gore ba iphumane ba na le botlhoko bona ba kelello bona mo ba iphumanang ba kelello di fedisa sebetse gantle ba se ba santse le dinako and-e ka nako nngwe o fumane gore jale batho ba ba kopanya ba loya jale setšhaba se tshwanetse se tlhokomele gore batho ba bagolo fetelelong ka nako nngwe ba ba le botlhoko bona mme go tshwanetse gore ba tlhokomeleng tate.
0: Mme ntlapo jalo ka re tseba gore gangata botlhoko bona bo tlhasela batho ba bagolo ebe motlhomong phapang ke efe go bolebadi bo o tlwaeleileng le bolebadi bona bo e ba motlhomong bo tlhasela batho ba bagolo.
8: Bolebadi bo o tlwaeleileng tate ebile ke batla go tla go bone ke bona bo re bitsang amnesia bona bo ka tshwara le batho ba batšha ntate mme le bona bo ka etsagala gore bo tshware batho ka lebaka la gobane motho a ile a lemala tlhogong mme boko ba utswa botlhoko ke phapang eno ya gore amnesia e tshwara batho botlhe le ba batšha empa neng dementia e tshwara batho ba bagolo ke ka go re re hlokometse tshaba gore batho ba baholo ha ba na le ba ile go ha ba sa ba kelelo a di sa sebetsa hantle mme le go bua ha ba sa bua hantle ba tsebe ha ba sa kgona le nana hantle ba tsebe go ja le bona ke dementia ha itse amnesia ke hona phapang e e re tsonang le hlalosa ntate
0: mme nthlapo ke go ba fela o ntshwarele mohala o hanyane fela mme wa ka re fetela mabenkeleng tla tla tswela pele ka puisano ena.
9: Fumana di Spa Super Savings le bankele le leng aileng engwe le engwe matsatsi ohle jwalo ka 2kg sunlight 5-in-1 hand washing powder assorted ka $56.99 fela kapa 5kg white star super maize meal ka $49.99 fela jwali tseo ke di super savings di theko tsena di kalakala 8 ho fihlela ka la 21 July ha thepa e sa le teng spa fela hona le dipehelo.
10: Jonna wee, kaolo e ntsha itlo e kala, mme voucher ya ka ya ho streama e fedile.
11: Maikutlo fatshe mangwane, o ka kgona ho reka di-voucher tsa boithabiso ka e-wallet ho WhatsApp.
10: Di-voucher ho WhatsApp?
11: Eya, WhatsApp fela hi ho 087-392-5538. O tobetse buy, e-vouchers, entertainment, lo reka eng, ebe wa e netefatsa.
10: Yoo, ho so re nka reka voucher le motlakase ha o dumeleha.
11: Ho jwalo, e-wallet e lengwe, di-voucher tse ngata.
12: Dula o le gaming, reka di-voucher tsa boithabiso le tsa motlakase ntle le ho dieha. Ka e-wallet e ntjha e ntlafaditsweng ena leng tsohle ho WhatsApp. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
0: Ho bishwa metsotso ya hamalla ho e robong re re bile ho re nya rona ya botselela le nanong le nalama kumane tshebeletsong ya LCD FM. Ne ha tsama mo le metsa mantle metsotso mabedi re boela re tsola pele ka puisano ya rona jwa le ka tla hlalosa pe jana hore re ntse re buisana le Mmentlapo malebana le bothata bona ba bolebadi. Mmentlapo ke boetse ke a mohela hape le nanong le nalala rona la makumane o seng hona ha re tsola pele re lekola engwe ya dinthlatse ba mohlomo re ka tsa ba misa maikutlo ho tsona ebe mohlomo mong jwa le ka re tsa ba le fuleleng le leng lena la matshwao. Eba mohlomo motho a ka bona ka lona ebe le la bolebadi matshwao a lona a maholo e ka bafe
8: ntate ke a leboa le bamamedi hae mo matshwao a maholoholo a dementia o tla fumana hore batho ba rona ba baholo ba lebala ka nakong o tla ba lebetse a sa tsebe ha hae a sa tsebe le mabitso a bana ba hae ebe bana ba maketse ka nakong boholo ba bona o tla fumana ebile ba lahleha hobane jale o qetelela sa sa tsebe kelelo se se yona jalo ka ha na tlwaetse re tshwanetse go ba tlhokomela ka ntho eno re se ke ra ba makalela ha re ba bona batho ba ba lebetse mabitso a bana ba lebetse mo ba dulang teng mme o tla fumana go ba kopanya le dinako bosiu le motshegare jwale ka se ke biletse go ka nako ngwe batho ba tlae ba re ba loye o tla fumana gore o tla ba a bosiu a bo entse motshegare a tsamaya a sobotse ka nako ngwe. Ka nako ngwe o tla ba tsamaya fela a se hantle o bona gore ga hantle jale o fumane gore setšhaba se ba kopanya gore ba loya ke ka go ka nako ngwe ba fumanang ba kene mathateng ebe batho ba bantsha dikotsi bang jale ba kopanya bosi le motshegare ga ba sa kgona le o bua hantle le behavior ya bona o ka fumana e le ka tsela e seng e sa tlwaelegang jale ke tsone dimatshwaonyane a manyanyane re ka kgonang wa bona ao mme setšhaba se tshwanetse se ba tlhokomele gore ga ba loye ntate ga se gore ba loya ga o le jalo ke gore maemo kelelo ga e sale ka maemo a ne a tlwaeleleng ga re a tsebang mme ba tshwanetse ba tlhokomele dinthonyana tseo le gore ka nako ngwe o ka fumanang le behavior ba tšhintšha menneng ba kwatile menneng ba thabile ka tsela e sa tlwaeleyang ntate le ba mamedi ga emo jale ga re tlhokomele matshwaonyana ano mme re se ke ra ga ba na le matshwao ao ga ketelela se re ba loya ka nnete e botlhoko o fumane gore motho a mogolo o ntshitswe kotsi ka baka la gobane batho ba ne ba naana gore wa loya ntate
0: mme ntlhapo jalo ka re tseba gore qati ya lomisano mme ga sentse re nke maikutlo a bamamedi ba rona mona go utlwa gona motlhomo bona e be motlhomo ba ka tshwatshwaela ka tsela efeng.
8: Thank you ntate.
9: Maikutlo a latelang ke a bamamedi Milisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
0: Mehe mamedi ha o batla mohlomong he o tshwaela ka bona ho lahlela la motlapitsong. O ka re tshwara nomoro ya mohala ya 0863003084 ka ba romela ka WhatsApp ho 0718460740 ke nomoro ya rona ya WhatsApp mo ka romelang he melaitsa ya hao. Ni he re rutle rona mohlomong na re se rena le ba ba mateng. Kwano mahaleng kwano me sentse ke na le Mekneilwe ka kwano ka Bloemfontein. Mekneilwe ke ya wa moela lana la makumane. Mekneilwe ho bona laika mohala gawile mme re hatela pele he mamedi re ke leke ka kwa ke bue le Mendenzeni ka bona ka Brandford. Mendenzeni wa moetswe lenaneng la makumane
13: gedile
0: kae mme
13: ga monate ke ga le nna ka bokgutshwan yano fela nkare fela ga ba tshwara gantle matlhoko a rona taba eo ya bone badintatengbatsentsane ke ntho e teng le rona ntse ga le bašha ra le ba ga ba tlhokitsweng ka seriti ke batho ba bago
0: ke le bula haholo mme re re nke ntate Pula Mabena ka mona ka botshabelo ntate Mabena ra o amogela
14: re ka sponki la
0: gete le ka ntate ebe mohlomong he wena o ka latlhela lefeng la motapitsong
14: nna ke ne ke botsa mme moo go na le sitso e bitswang gore ke anxiety intanasia le bipolar di fapane ka tsela efe and gobane siki tsena siki ena bone ba e tshwara batho ba bomme ga ngata go feta batho ba bontate ke maotse a rona ke lebole sponki la
0: e re ke fetele ka mapolasing ana a Forsberg ke nke ntate Mofokeng. Ntate Mofokeng kgotso
15: nna la o simanse
0: o bua ntate Rantwa.
15: Okay ntate Rantwa
0: gedile ka
15: ntate dumametse nna mono batho ba golo ntate ke a ukwa ntho ena ya o lebalaena e sore keng kelelelo sengkgathetse ke go gola gape ke batho ba ba batla tlhokomelo e gantle le go latšhela sa gona ntho ya gonne re ba le matse ka taba ya go ba o loya se re nka re nkela molao matsong ga ya loka ke ntho e ka etsang go ntshe tronkonye
0: ke le buile gagolo ntate Mofokeng e re hemamedi ga e tsamaya mone metsamang te metsotso ke kekeng ke ba babedi ba bararo ka monaka go WhatsApp ke utlwa gore na mohlomong ba re tshwaretse difeng bona
16: kgotso se budisa kae ke utlwa ke tshoga mme a re a mang a mabaka a etsang ke nthweng ya go nwa jwala go feta tekang ka nnete ya ntshosa e be jwalo tanki ke bereng ka Gauteng
17: kgotso mo ke ntse re mametse mme a ntse a bua moo ka nnete ke ntho e ntleno setšhaba se tsebe golologe tsebe gore motho a le tsena o jang seka ge monkaka ke boloi batho ba tla fela ke yona ntho ka nnete e bosokampe ntho ena bolong fanene re le ge utlwa beke tse bedi tse fetileng ke ntete morapele mone ke lebuile
0: re e gotlele go menhlapo menhlapo ke ba he ba mamedi ba hlaisitse maikutlo a bona mme ba bang ba tshwaetse ebe mohlomong he ha re hatela pele kalafo ya lona ke efe le fulila bolebadi
18: ke a leboa ntate ga go ntate ntsane le ba mamedi gae moo ha le bona gore maqheko a rona a na le bothata jalo ka se ke boletse gore ke tswa lefapheng la bophelo ba botle Mangaung Metro re na le ditliniki ntate etsane re na le di-hospital moo re nang le baoki re na le di

0: gore ise ya tumetse o fela o tsamaile go yona rutlwe gotlhe ke engwe ya ditsela tse e leng gore ile ka ba ditabeng ka mabaka a sa lokang fela le ka nako eo la na ra tlhalosa gore ga o letho le lebe leo mmuso o le entseng mona empa motho a na fuwe mosebetsi ka mabaka e e leng gore le ra wa sala morago a ka kgona go sebetsa tsela mme ra tlameya re ka lefatshe re kenye ba sebetsang so
1: Nyewe ya batho ba 62 ba hotlelewang e le batlhotlheletsi ba merusu e bileng ka kgwedi ya Phupu selemong sa 2021 e tlo qala lekgotle le phamela dinyewe la Durban ka jeno. Baqosiwa ba tobane le diqoso tse e kenyeletsang go tlhotlheletsa e ka setana le go ba le kabelo merusung, bo ferekanyi ka setana le mmommori wa polao, ba lokollotswe ka beile e na le dipeelo tse maatla. Nyewe ena ile a diaiswa go qala ka lebaka la gore ba bang ba baqosiwa ba ne ba tlhoka maqweta. Moatlhodi nyeweng yana Jacqueline Hendricks o fane ka tlhokomediso sethatong gore o batla gore nyewe ena e kale go sa natse gore na baqosiwa ba bararo ba fumane maqweta kapa tšhe. Nyewe ena e loketse go qala ka jeno go fitlhela ka la 20 Phato monongwaga mo mokgatlhelo wa bobedi wa yona e tlang go qala ka la 24 Phato go fitlhela ka la 18 Lwetse. Go tsamatšhaba batlhanka ba dikagolo tse e ka leboya go mmali ba re dinganyele tsa Thurega di bolaile masole a mangata bona ba e sa le nakong eo di neng di futuela mokoloko wa makoloi a sesole ka Moqebelo. Batlhanka ba mmuso ba re batlhasedi bana ba boetse ba entse baagi ba feta 20 ba tshwaruwa ba phapanyetsano motsemogolo Kinshasa. Emily Makumbo, BBC.
2: The Malian armed forces say precision airstrikes neutralized around 20 fighters, destroyed four pickup trucks, and cleared three enemy positions near Trabichat, enabling the convoy to continue.
1: Dihlotsa ditabo renyana. Dibello ke renyewe ya Vusmose Kat Matlala ya tlelewang e le setho sa lekulwana la dinokwane le tsejwang ka gore ke Big Five. Ga mmo le baqosiwa mmo le yena ba bane e kale ka jeno lekgotle le phamela dinyewe la Johannesburg. Ditaba tsena tsa ora ya botshelela di felela mona ke gotla gape gorenyane ya bosupa thago wa breakfast.
3: Dira he ka lenaneo leo beyang sehlohlolong lena ke lenaneo la oseng la thago moo mafolofolo a bonagalang ka dinako tsotlhe.

اخوها. Breakfast.

0: a tsenetsa dipila tseo batho ba bangata ba di ratang ga setšhaba padi a dibina lona ba ratangfelomolo semito ka etsa tsotlhe ka etsa ntho tsotlhebana ba sebetlhano fela beseo tsege fole tsora ya botshelela the biggest body drive ka go a breakfast show le sedi afam aforika bora re teng ena kajeno ka manta ga gore re betlhalo jalo matsatsi a mašoma mabedi kgoreke ya bosupa ya selemo selo bake sona sa 2026 the biggest body drive ke tla go a breakfast show eno a ke setšhaba padi tse dintsa dipina tse monate ka nnete se fela ga e bina ena e tlhile batho ba bangata ke tlhokomele tlhile ba e rata golo aforika bora re be mofitlhelo reka borobong re teng ga ka mantaga ge tsao jalo mafelo ka peke ke tshepa lona dumelatlhe mafelo a beke a tsamaile gantle ntshane ga letho ge le bule ya golo ke yana la tshwege lenano lena la ditaba la makumane a mona le mane goreng ya botshele ya botlhano fitlhela goreng ya botshelela o sebeditse o tla gotla sa gotla gape ka go sane ka labobedi rona re mmogo re bane re feleletse johnny toteng chepate twasa le caraboy re tlang ka fitlhela goreng yane ya borobong jwa ga tse tharo kaofela ka baga dipapadi tsa maopa lefatshe di fitlhe pheleletso maobane ga o setlhopha sa spain naga ya spain ya etsa mosebetsi papadi e ntle ka nnete a le a ka bapala le argentina gape o sane e ka ba pheta gape le spain aikhona ba e tshwere aforika borwa a re be mo fitlhelo rengyane ya borobong kaka ke la ka lebitso thubela tle
1: Dumela mamela tsabela tsala seria FM mantaeng ona le nna ke hwa madumela ka lebitso ke monono ke thwasa ke usola khazang ke sentse ke tsho le nna ke re ha reng ke re be mane ho reng ya borobo mamela tsabela tsala seria FM manta tsena ibile le letsatsi la o qetela bana ba ntse ba dutsela peng ke hlokometse ka nnete mafelong ana beke maobane ditsela tsa tsethewang jwalo ka bo Limpopo ditsela tsethewang ka bo Mpumalanga ditsela tse nyuluang ka mona ka bo Durban ka mona ka bo Eastern Cape mamela tsabela tsa se di no sontso bona la hore e batswadi ba hlile ba re bana ba hle ba atamele dikolong tse fapaneng ya ka hore na ngwana o kena sekolo province eng efe le ka mona ka ke bone ke ne ke le park station maobane ho no nye o nya ka park station ka mona o bona le di fofane mona ai bana ka nnete ba bang ne ba hlile ba lenda ba bang ba tloa ba ya di bakeng tse fapaneng e le hona o itukisetsa bekena mamela tshebeletso ya lesedi FM nna ka nnete ke monono le nna ke tshojalo ke re ha re qale bekena ka mafolofolo ka o ikemisetsa ke yona ke monono Monday o tla tlobe jwalo hallo
0: le chapato teng ga itsire ka kacheno la kitka cha chapati tla go dumedisa boswa ka le kae
2: moro chairman moro ka mono DJ le wena comrade Jonito ka mahauli ka ka je
1: thank you ntate the pain of Spain ai
2: ya wa bona ha o sa mamile
0: Yeah.
2: Ha go jwetsa wena gentse diaka.
1: Mm.
2: O tla itse e mong a ana be gift le motho mong da ba le iswa ke. Ho no etsa itse. Ho na le mo. Ho la ba le pay di ma.
0: No.
1: Es pay di ntate se a pa papa.
0: Bona ke le ba ka ba pala hape ka jenwe ka maphe.
1: Ai.
2: Wa tswa ntwe ke hlokometseng ha ke tsebile ba ile la bona ke shebile papa yena hantle maobane.
0: Eh.
2: Lionel Messi o thitsitse bolo motsotsong wa bo le shumele metso mmedi papa di qadi.
0: Ai ka ba pita.
2: Asa etswaga a ithetsa fela e pass.
0: Ai.
1: Tshepa
0: e ke hlokometseng ha o sheba dilimo tsa bona ba shimane bana ba Spain. Ba sa le banyane ya holo, bo holo ba bona ka boka slope. Bona go bontsha hore ai ba santsane ba tlo ba.
1: Ba tlo khutla ha.
0: Ah ba tlo fana ka mathatana. Bona bana ba banyane ba ba le ba bapala Spain. Ha ba tsho witchepa di ka re motho ga le ba bapala dipapadi tsa mofuta o tlo
2: tsama kgolo. Ntho ba thusang hape ke ntho re likitse ba bapalang ho tsona ke likitse o dimo.
0: Eh
2: ba dula ba le gatellong papadi nyengwe lengwe jwa le ba atloela. Bona mshimane na Khubasi. Morao mane ke ha tshwere defense le ya high 19 year old.
0: Le ka England o laetsa fela jwa le bile ba mofile jwa lo ka se papadi sa tournament se se nyane.
2: O mo be.
0: Ba batle.
2: Motho ke batla a utlwe boima ka jeno ke ngwana bo malome ka po ga ngwane ka Argentina. Sharp as pay.
0: I know. Ibile ai le bona mane ba itswaro Argentina man wena chepata ba lelo.
2: Ah two pay jwa lo. Ha utlwa two potla etsa thotse.
0: Yeah. No chapata re le bo mamedi a gatse tshe
3: Hush Shoprite re subsidize di theko tsa dintho tsa mantla hore o une haholo ho tseo ba lelapa ba di hlokang ka ho fetisisa swipe mme o boloke ha o reka di 5 pack tsa pedi tsa di Kellogg's Instant Noodles ka 58 rand le 2.5 kg ya Golden Cloud Cake with Flour ka 29.99 fela di fumana ho fihlela ka di 22 tsa July 2026 Hush Shoprite fela di theko tse tlase tseo ka di tshepang ka mehla
4: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo go wena ha wa lokela go bana le mathata di chelete ba kensa o latlhelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforong SMS ali sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tswa ilehileng.

0: botswenya tahoa breakfast show holisedi fm ke molelo
1: Basa tsarela dibetse subile betsotso apele hora ya busupa Dr. Thabise Matla o santsa le teng ka jeno re tlo buisana jalo le yena ka taba tsa bohlokwa PTSD post traumatic stress disorder tla tla e hlalosa hantle doctor re re dubele se bile re wa moele ho le seria fm ka jeno le ka nne
2: khotso ba tikara ke teng ke phela hantle ka nnete ke di ngisa tsa ba ma medile mo for WhatsApp ha bo tsa show
3: khotso Dr. Matla ei Mohlomo ka hlalosetsa mmamedi hore PTSD hantlentle ke eng hobane e ka nna ba ke khutsufatswe motho ntse re kopana le yona mona le mane ka pa bo utlwe hore ke yona post traumatic stress disorder fela ha utlwisiso hantlentle e bolela
2: post traumatic stress disorder given je PTSD ke bo khutsana ba le ntlo le bolela ka mkhutsana hore post ke ntho e tsa halang ka mo stress traumatic stress disorder e le hore ke boemo ba kelello kapa bo maikutlo bo e bang hore bo ba teng ka mora hore motho a hlahelwe ke tsietsi kapa a bone tsietsi kapa ntho e bohloko haholo kapa e bontshang lebile le kgoho ya hore bo ka ba le tahlehelo ya bophelo e le hore nthwena e ba teng ka mora hore motho enwa a bone kapa e etsahale ho yena e ka ba hore mohlomong ke motho a bileng le tlhekefetso kapa a boneng tlhekefetso e ka ba ya mmele ya maikutlo kapa ya thobalano e ka ba mohlomong motho a kileng a hlaelwa ke kotsi e kgolo ya koloi kapa ho hlaselwa kapa nthonyana tse jalo kapa ho hlokahallwa ke motho wa haufi le wena le ho bona ke a kgona taba ebileng e lebalehang haholo haholo ho basebeletsi ba bophelo dingaka manese mapolesa masole le batho bana ba sebetsang ka di-ambulance bana ba dithuso tsa pele ka baka la hore ebe hape dula re bona dikotsi re dula re bona bophelo bo lahlehang batho ba kulang haholo batho ba maikutlo a tetebetseng haholo tsatsi le letsatsi ena e ka etsa hore qetelletse re karahla ga ba le bothata bona ba post-traumatic stress disorder
1: batho ba na le ba le kgatelelwa maikutlo re be le ntho tse re di bitsang bo stress re na le kopakopanya le ntho e re buang ka yona ka jeno
2: go jaga le batucada empa ke a kgona taba e kgolo ke phapang ya gore motho a ka latlhelwa ke mathata a na kapa a bona mathata kapa ditlokotsi tsa etsagala bophelong ba gae kapa a di bona fela ebe o tla ba le matshwao a na a kang motlhomong go ba le go tshoga go ba le go tshwenyega go ba le kgatelelo ya maikutlo mohlomong o sita go robala hantle le gona gore ebe mohlomong a ka dula dula o tsitsipane sena se ka etsagala go motho ofe kapa ofe bothata ke haeba matshwao ana a sa tswela pele ka morago go kgwedi e le gore re sheba nako e ka bang kgwedi haeba matshwao ana a ntse a tswela pele ka morago go nako ya kgwedi ke mona moo re ka re motho ena ebile e nngwe gape mo bophelong a se a eba matshwao ana a kelello a ama mokgwa o a phedisanang le batho ka teng mokgwa o a sebetsang mosebetsing kapo ga e be le motho a kenang sekolong a se a sa kgone go sebetsa gantle ka nako tse ntle a sa batla a le thupo go batho re ke isolation ga matshwao ao a se a tswela pele ka mogao se kgwedi ge re serere e ka nna bangwe o sana le post-traumatic stress disorder fela re tlhokomele le gore gore re re motho yona o na le lena la kelelo le reng ke PTSD e tlameya gore ebe keo dutse fatshe wa shebiwa matshwao ana mme a etsa ntho re reng ke mental state examination e le gore e tlameya gore ke mosebetsi wa bophelo a sebetsang ka mafu a kelelo a kgonang gore a dule fatshe yena a shebe mme a kareng o na le PTSD empa ka mora motshwenyega kapo go bona ntho tse tshosang kapo o kena mathateng wa bophelong e ba gore motho o dule le matshwao fela ebe ga tlhabollo e ba teng kapo ka mora go fumana tlhabollo a ka tswela pele bophelo bo tswela pele matshwao a tsamaye ka nako e ka tlase go kgwedi eo ke gape ebitse PTSD
3: hei ya no e ngata e ntho dingata le fumane hore ke metšha efe e leng gore e sebeletsa batho.

0: gape ya pele a ka fumana tlhabollo. Tlhabollo ka bo yona e ntse ka thusa go fokotsa matshwaana kapo go atlosa. Ha ebe e sa sebetse kapo e ba matshwaana a mabe haholo, re ka moqala gape le ka dipidisi. Dipidisi tse kokobetsang letswalo kapa dipidisi ga ebe go na le kgatelelo ya maikutlo ka godima letswalo le le ngata haholo, ya ba re thusa ka dipidisi tse theolang kgatelelo ya maikutlo. Ebe gagologolo ntho ngwe gape ke o sebedisa ntho re reng ke CBT, cognitive behavioral therapy, mo re thusang motho eno gore a kalelele go bona dintho ka mokgwa e o fapaneng, mme maikutlo a gae a kalelele gore a phagame a taba ena e etsagetseng a e bona ka mokgwa o itseng, mme le bophelo a bo bona ka mokgwa o itseng a tswele pele gape. E le gore thuso e teng boemong bo motho a kileng a bona mathata kapa tsama mathateng a tshositseng kelelo a beileng bophelo tsietsing, thuso e teng, motho a ka kgona gore a phele matshwao a na a ka tloa. Go ba bangwe e ka ba o besile le ka dipidisi le ka tlhabollo a ka tsetelesa thuse gantle.
1: Dr. Matlatlo, re di bee mona tsa kajeno, a re buisane gape nakong e tlang, re lebohile.
0: Ke a leboga, bamamedi ba ithute mme ba phele.
1: Ke Dr. Nthabiseng Matla o tla tla gape bekeng e tlang. Gantle odimatlhogo, gorra ke a bosupa, re balelwa ditaba.

0: tshwerwe ka labohlano mme ba hlotse mafelwana a sa tswa feta beke ba le ditlamong. Ba tlosiwa ba bang ba babedi e le mohlanka wa sepolesa sa Ekurhuleni Metro ya kginnweng a nakwana mosebetsing a Andrian McKenzie, ka setana le lepolesa la mehleng la EMPD Kesha Stolza, ba lokolotswe ka beile diranta tse 5,000 motho ka mong bekeng e fetileng. Batjha ba Delsville profenseng ya Free State ba halefile bona ba haesale mme ba batla ho kenyeletswa projekeng ya Notshi Solar ya dimilione-milione tsa diranta. Ba re projeke ena e lokela ho tsetela ho baahi ka ho fana ka mesebetsi ka sana lo ntlafatsa bokgoni ba baahi. Ba tlosa baetapele ba projeke ena ka ho hira batho ka sana le dikhampani ho tswa diprofenseng tse ding ho ena le batho ba moo. Ba re ba tlodisa mahlo le ha ho bile le ditshepiso tsa hore ba tlilo kenyeletswa projekeng ena e kgolohadi ya Notshi Solar. Ba bang ba re ba na le bokgoni bo hlokehang bakeng sa projeke ena.
1: Setse re bona dikhampani tsa makgowa di neiwa di-business tse di ko godimo, di-business tse di tshwanang le tsa bo di-toilets, di-business tse di tshwanang le tsa bo di-transport and so forth. But ha o sheba rona ba dikobo di khutshwane kapa di-business tse ntse di tla di ema mo communityng, ha gona selo se se
2: ra itumelela ka seo re le batjha ba Desville. Because of re submitile di CV tsa rona le di company tsa rona kwa masipala go latelwa tsela e siameng ya go tsaya di company le go hira batho.
3: Re le batjha re disturbile thata ke this whole process ya Notshi Solar project, tsela eo ba dirang dilo ka yona.
0: Tsena tsa hora ya bosupa di fella mona, ke khutla hape ka ditaba tsa hora ya borobedi re a thella.
4: Twasa le patukad. Tahoha. Breakfast.

Sempre mais.

0: Etsa jolo gore tsetsa 086 000 3084 086 000 3084 di papadi di papala ba felo ka beke ke tsho jolo kere ke la ka ba le hlololo la o fitla ka mona ka Max Park o lo shebella ke lo shebella tsena tsa engine kapa no Africa bo roina le talente ba shebane ba ka tlasa di le botsela shebola botsa go bedi di academy tse fapaneng di shopeng tse fapaneng le banana ba ka tlasa di le motse mashuma mabedi ebile ke bone nkuwe ke Sundowns banane mane engine cup under 18 Sundowns le bapala le UJ ladies under 20 banana ba Sundowns ba tsamaile ka yona Kaizer Chiefs under 18 ba re ba bapala le Cathoras le ba shapile jolo Cathoras ka ntlha tse pedi ho noto magaola gana papadi e ntle bana le papadi tse ntle Kaizer Chiefs mo tsenyane re ratile le dipapadi tsa Sundowns tsa bashimane di ntle haholo Orlando Pirates yona Cathoras siwelele e tashala le ke bone mfana ha o mono ntse ke sa tsebe o na le moshimane ba palang siwelele a dilemo tse le shobele metse tsheletseng o bile ke mo captain mono o swelele o bapala morao mane motle motle tashala a o brashala matlalo karaka blomo a o motle mfana ha o motle ke mone tashala no bo kamoso o tshabile ka nnete o siwe hera bona ena ya Spain le Argentina bana ba Argentina ba je sa Messi maobane Spain ya bolaya Argentina ka tlhatse pedi o nolo
1: ana le mamedi a letsitse maobane ne ke mametse tshololo o ka oke hey gaitsedi ya ka wa le otla mana no wa le otla mafelong ana be ke tshololo o ka oke ena no le nala dipapadi bohlaising ba DK o ke utlwa bua le haraipa marumo maobane ba bua ka ketelo ya dipapadi tsa mehleng ho lo bona ntate mashaba fela he ntho kholo go hona le mamedi a letsitseng are abtsolo Spain e tlo shapa Argentina ka ntlha ile nngwe are mabaka ka gore Spain ho fihlela ha kana o sheba dipapadi tsa bona
0: haikore
1: haikore are ho ya ka nna Spain ha e tlo fa Argentina sebaka ho ha moroma ba nna ke le baletse le bitso la wena gaitsedi ya ka taba go banjwa lena ke ganna ke letseleng ke sa gone hore nka ngwala le bitso la ha o tle seke ka le lebala ka jeno are nna kere Spain 1 Argentina ha e tlo gona o gutla ho fella mono ho bile wa ba jwalo
0: ha ya ba koru gaitsedi ya ka e ba fela ba bapala bolo entle man ba bapala
1: bolo ba bapala bolo entle gaitsedi ya ka ne ke thutse ke shebile bafana tshwantse sebetse ka thata tabenya ya rona ya neletsana
0: ha ba bapala bolo
1: entle ha go tshwanela ho bane motho la no shebeletse papadi ya Spain le France ne ke thutse ke shebile
2: halo mgaga
0: dade
2: le ka mgaga
0: re teng
2: a ke legend se Maradona o ugni
0: yes sir
2: ke tlhole ke sefa se se ngata ene ke le ko Iceland de Kroonstad kwana ke pata papa jebisa ke le emetse
0: eba
2: sanke tsa mathata a di o bata je Kroonstad ba
0: tlo go dira
1: o ne o ile o sa apara
0: a o la ka Kroonstad o tla loka botshabelo mo a o ka se lo
2: a ke ke se botshabelo ke ba le le ke sa le monyane ke utlwa o ga di loki
0: ka a o ka se lo
1: bo ntate ba apara di ba ke ntate le vest
0: ya e se repeteri tse ntate le nna se repeteri
2: ke di tsena di ba apara ya ke le yo ke di mita ka di le pedi ke yo he nna ntse ke la sa ka Italy ke le ke sa bona Italy e qualify yo le ka ke ba bolela ke re ke ne se utlisa bo tsoko ba ke team e ba palanga ho lo mare ena le World Cup le nngwe se ka re ene ha isa tsale ba la South Africa ba ne nje se World Cup ka South Africa ba re pula fela ba tla rra ka ba tlhalisetsa ka Messi a mo mo features ke ba tla ba le at least le bona ba tlo ba le ya bobedi nyana ka ya boraro nyana ba tswa ho tshwane ba ba tswa sitse ene le wishi ya ka mare ba tlo ba tsena ke feiva Argentina ho ke feiva ena Messi ma le ke le setting la Spain no ke ga ba tswa ba mpa palla bolo ba
0: ka swa jeng tsa majepula di ga tabola ko stage ona le tla Argentina ha Messi a ka beya mejafatse
2: ah o tsantse balo a ha o tata o tsantse balo a ha pele
1: ya tsantse balo e qala fatse
2: wa bona ha ke ba padisa bana ba tsana bo mofuke ba banyane ke lo ka stage ni ba banyane ba tlo register fela ba tlo register fela mari bana ba ba ga ta kopana bana le ba ba holo ke la ba dinyana ba taloka Argentina le ka la fatse o tata
0: ai Spain ba pala bolo entle ntate ai makama be ga le boa legend
3: ai what kara
0: ai le kai
3: keteng le kai
0: keteng
3: e le tsasa bo
1: lele
3: ai but kha de leba thata e papa di mari na gira tsaka bona go tloa gale ntle di madikala fela Argentina le di setile a
0: ke sa itse mpotse. Ai fela ba le ba baobane. Wa tsiba ke ne ke shebile gore le di shots at goal suba ba ya hangata ha kae Spain ka o bona ka mane. Ai ka nnete ne le siko ma ene le siko
3: ya Argentina. Na wa tsikila
0: na le se ya ke tsiba. Ene se ntwa Argentina ke tsiba. Ai na ba tsikila ntate. Na ba ba tsara sa itjo. Mm. Ai fela yona Spain yona e jwalo fela ka mora 2010 e la hla soko ya bona fela bona ha ba tshwere loto batho ba bangata ba etse ba Spain
3: nna ke rata ntse o ri jwalo he o ri jo ha ya jo ke rata ba cha sisto
1: uno
3: lo wa right ma plastic kalamba zo ba
1: uno e shebeletse ka pa uno pupumetse
3: aja ene ke shebele
1: hai ke re ke botsa ba
3: tlhwa ka ba
1: hey
3: ha o fela tsona ke di shebele ke bile di pelletse ma wa ka je go ntse ke di shebele
1: o na le motho a mputsitseng jwalo a ke kena mosebetsi ya go no e shebeletse ka pa uno pupumetse thank you ena mo ga tswa wa ka ha le boha amere tsebeletso ya lesedi le shume metsotso pele ho ra ya borobedi ai khona ba fana ba fana tla fitla le mo bo kadas
0: ka 23 re tla be re le boemo mbona re bapala ka bana ba banyane ana jwa le gaitsedi yaka ke nana ba tla ba kopani World Cup ining elatelang 23 a lo tla e bona hantle bafana ka afkhono e latelang
1: nna ke shebile di junior springboks a gaitsedi yaka papadi ya di junior springboks wa bona hore taba tsantsetso pele di tsamaya jwang ha o thola o sheba papadi ya di springbok ha e bapala le naga efe kapa efe bo thola o sheba di junior box wa elelelwa gore ya boemong ba ntshetso pele mane go na le ntho e kgolo e etsagalang mme dinaga tse ngata se ntse di tlhile di itukisetsa gona go tobana jalo le di springbok papading tsa mogopo wa lefatshe gobane ke seo he setlhopha se o tla tshwanela go se tlhole mmamedi gore o tlo ye pele
0: ntho e ke sa e ratang ka setlhopha sena sa Argentina nna ke motho a ratang Messi haholo gaitsedi yaka mme Argentina batho ba bangata ba etsetsa ka lebaka la Messi fela maitshwaro a bona man a se kgetlo la pele ha di ntholisa tsamaya hantle bona e hlile ha se batho ba itshwarang hantle ke bone ke swabile maobane empa ya mmakatsa ba jwalo mme ke a ipotsa ntle le Messi ba tla ba le tshetso ye lefatshe ka bophare batho ba ba fang yona kapa ba nna ke latela nna ke latela Messi ka nnete ai ke latela Messi fela ya phoqa man ba le ba hlile ba ba phoqile ne ba le matsa Spain ka bona se ba batla olwana ha papa di fela nthotse phoqang ka nnete le se di dumela boso
2: ba tsela ba tsu
0: monate boso ka o jwang
2: eh ba tsu se di tsama para ba
0: Eh ba chesa ta.
2: Ai
0: tsheka ha di tswa tse ha di tswa tse la hla go tsatsa ba tswa. Ke di ba palitsa bona tsenga ta di santsane di letlase a go lo di lemo ngo bolela ngo go santsane.
2: Ba ba jajana
0: e
2: ke di ya go. Ya mang?
0: Okay bon. Yeah, okay bon.
2: I
0: fell bana ba Argentina ba di khokanyana ma. Ene jole re se re metse o bona tsena tsa lape mona sa hao ke se fentse ba saena jwang
2: Eh na sa ka ba tshukana ke se ka se se kola se tla tshupa ba tlo tsata o se ba
1: motho a ipaballang maikutlong boipaballo tate dipapadi
0: tabatse monate ka nnete ei mokapteni wa naha ena ya ba pala Manchester la Rodri wa Spain ai o monate twas ei o na le batho ba tsebang bolo ene ga ba tuma jalo ka batho a o tseba bolo mane o tseba bolo a ke a makala ebile ga ba kgethile ena jalo ka sebapadi sa tournament
1: kgaitsadi ya ka boetapele ke ntho e jalo boetapele ke go etsa bonnete ba gore lebala le buleile gore bapadi tse dingwe di gantshe matla a tsona e be jale le sebetsa mmogo le setlhopha mosebetsi o motle ka tsela e makatsang ntho ena o e buang ga motho o ne o sheba boiteko ba Spain ba go tlhaba dintlha o bapisa le ka nqe
0: ae kgona
1: entate Spain ine
0: le tla e batla ka toche twas le tla e batla ka ai le se di dumelang
2: Carlos
0: Boso
2: Twasiso
1: Ngwaneso
2: ntate Sebofika nthaka lendly
1: ntate Sebofi
2: bana ba se tswa ke batla go bua ntlha tse pedi fela ba nna go se batla lempe ha re qale mpele ka stadium le ba tshietsi ba papadi ya bolo gore ka mo go ke boneng ba le ka teng stadium gore go ne go tletse bana beso stadium tsa mono ka nnete le tsona ke a ditholetsa empa re ke ya papading ya bolo ka kotlolo tlhasa le Caras ke la ka tlhalosa taba ya Spain ka labohlano gore Spain e tlo feta empa fela ne ke itse e tlo feta ka ntlha tse pedi Argentina e bona e phutla e tima mollo ka mokotla o mme
1: ntate o mme ntate
2: ka mokgo ke e boneng ka teng bana beso lekati eo le molaola papadi ke a motholetsa o sebeditse gantle o refile gantle go ya ka nna ga ke shedile
1: no o sebeditse o bua nnete o la e bona tlotle balang ba efa Jaden Adams papading tsane tsa bronze
2: a ja e tlhokomela thwasa mare ke batla go qetelele ene ya Spain bana beso gore Spain se bapala bolo ya two touch gore ba bapala jwang ga bolo e fitlha o e tshwara nngwe kgatsa sa bobedi wa pass
1: ai ba eneletsana
2: twasi
1: ba eneletsana ntate
2: ba eneletsana kgaitsadi aka ke batla go tsholetsa Spain ka mokgone ke e bona ka teng bana beso ka nnete se bapetse ka bogabane bona ba e sale Messi o ne a sa bona gale o na leka empa ona sena maatla ore a ka phunya morago ba Spain
0: go ya ka wena jalo ka motho wa a latelang papadi ya bolo mosebetsi ona talente Messi a nang le yone batho ba bangata ba dumela gore ne le World Cup ya o qetela maobane ho ya ka wena o ka re a tlohele ho bapala sehlopheng sa naha na jwalo sa fihleletse ntho engwe le engwe kapa o ka nna tswela pele ka motho wa tshwanang le Messi ao le ba tsamaisang bolo Argentina
2: ngwana mme o ine pila sa ke batla go tla ka AG batho ka dilemo gore ke ne ke shebile Messi gore le hona le batho ka ngwana mme le tshwasa ntse ke ipotsa gore na Messi le motsa di kae gobane ga o le ka Afrika Borwa ka mona ga o le aging eo gore a ka mo ke mosedileng ka teng ga o sa bapala
1: fela na kgaitsadi yaka ke ntho e leng gore re ka enka e le kobanela kapa re amogeleng gore go na le batho ba nang le talente o feta ba bangwe be e leng gore talente ya bona e etsa gore le melao e busang taba tsa bo dilemo e ke e ba suthele ka lebaka la maemo a talente ya tlhago e go bona
2: tsa mwana mme wa tlo ne pili ha ke bua ka Messi mwana mme ke tsheba le dilemo tsa hae nna ntse ke tsokere ena ha ile thuto wa bona mwana tswasa le batho kada o ithuta ka ntshwa e bona ka ka bona le bana ba banyenyane gore mwana o mudwetsa ntho tswasa ka batho ka re mudwetsa ntho ha e nke ha ka empa ha e bona ke bona ma bona ntengwe re ntshwe na tsa sentle bana ka taba Messi bana beso o ba pete le Asia le nande ke ipotsa ona jwae ne ke shebile hore tlhake le re sure na Messi le motsadi kae empa ka mogolo ba palang ka teng ha bontse o hula
0: no 39 asi motho a tshisa nyama le kota tate

0: ba ba bararo bana ba Destiny's Child ya rato a holo Destiny's Child tsela ba nka qeto re ba gawane ka 2005 emole monjwale a sa iketsetsa ntho ya high ke ka ole ka jeno lena antsa ye mi Beyonce bofumadi wa Jay-Z ntsa ye mi le fantsi ka bophara fela he mo a qadileng teng o qadile mona ile ba bu ba hlalosa jwalo re o kopane le Kelly Rowland ho ye nngwe ya ditlhodisano tseo bana ba di etsang ntse ba tla ba hola tsa mmino bo jaefa jwalo jwalo ya ba ba kopana ba iketsetsa setlhopha ba qala ba le babedi ka nako e ntsetsa mabakeng a setho sa boraro Destiny is Child Survivor Shuba la batse tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela tsela
1: Also,
0: who tell Madame Motor tries in Tin Hydia Cafella head? I'll be the Tanaka Nitro Motucuna, or demonstrates in Cajun. Hey, I'm so common. If I can acquire a data about how it's about to worry, I can acquire the like I put out. Set a one by Namotuka Nitica Nitica Nitti sailing up was say, you're so like in track a fella hair. A ne se le
1: nakonya
0: a ke ntwa ka khaitse dia ka ke hola a ona go selmo se ka fela se sa
1: sampe
0: ya no
1: batho ba ngata ba enta khaitse dia ka ke hlokomela gore di chemistry tsengata ho yella mane kgweding ya boraro ya selemo ya bone kgwedi ya ne ya bommesa sentse ba bontsha hore e bang o na le bothata ba o hlotshwa ke sefuba ibile ba eletsa haholo hore bana le maqheku ba tle ba fumantshe ente e thibelang sefuba se lebelletsweng sa selemo seo gobane hangata ba e ba elellwe ka gore go etsahetseng maria a leboya dinaheng tsa Europa ba tseba gore gang fela ga tlhabula le kena ka kwano ka borwa sona sefuba seo se neng se tshwenya batho ka mane ka leboya se theoela ka kwano ka borwa ba lefatshe jwale batho ba ngata ba enta mme ke tlhokomele gore e thusa batho ba golo le bana a golo bane jwale fuba senana sena le gore ga setla ga itsela ka go phatlhalatswe gore ke gola ke batho ba ka bang dikete tse leshome ba bolawang ke sefuba selemo le selemo ka nako ya maria jwale ga sa ngata re elelwang gore sefuba sena le gore se bolae batho ka nnete ga golo batho ba e leng gore ba iphokolola o santsana le mafu a mang ka nako nngwe kapa e tlhile ke motho e leng gore boitwanelo ba mmele wa gae ga boa tsitsa gantle motho a ka nna a fumanana le bothata nna ntho e ke e sebedisang kgaitsedi yaka e etsa bonnete ba gore go tloa pheregong o fitlhelela tshitwe jwang kapa jwang a ke tshware ke sefu
0: o roboto kgaitsedi yaka bothokoe
1: boroto ntate robot
0: a bothokoe a nna ke a tseba kae kae fela o tshwanetse sempefatshe fela he jalo ka o tsho o bua ditaba tsa botlhokwa ka nnete ntho tse o buang ka tsona tseno o dire o na ntse a tshware e nyaka le a enta letsa jwang jwale gona monna re metšhini e ipompang ga re ngakeng a re etseng fela he motlha yo o tshwakang o tla gopola he ore yano go kula ke ntho e teng hai mamedi a sona se sebe batho ba bangata ba ntse batsho o bua nnete kgaitsedi yaka ba bang ba seke ba ba letlonolo se ba bolae ka se kotsi a se ntho e reng kang ganyane fela ne ke ipotsa ke re banna ga se le botlhokwa ka motho a ipotsa baneng mo maseeng mo go jwang
1: batho bana ba kena dipetlele ke tseba batho ba babedi ba keneng sepetlele kgaitsedi yaka ba tshwanela gore ba kengwe di-oxygen ba iswe diphaposing tsa bakudi ba kulang haholo ka lebaka la mofuta wa sefuba ona wa gona jwale ke sebedisa marothodi a ba re ke meriana lekala lena la homeopathy marothodi ano ka nnete a sebediswa haholo dinaheng tsane tsa Europe a ya nsebeletse selemo kao fela kgaitsedi yaka ke rothisetsa ka ganong ka mone
0: no
1: sefuba sena se wele go le kwana
0: e tla batla jalo ke re o ledi yaka o ne a tshware e monna ee o batla o lwantse o seka batla go ema ga se se o tshwere be le gona jwale o batlang go lwana se ntse re tshole kaofela ka nnete re lwane pele se o tshwara gobane lwana se se o tshwere ba mathatanyana ke mašoma a mabedi fela metsotso faletsora ya borobedi magaola a o ke lebuile mokgotsi wa ka madi ee ke o bone o ne o le botheki kwana boso waka o iteboa ke ba nna ba leboa mmele o sebetsang ka thata le kelello o taba tse monate a tsho jalo a re ke mametse the biggest one in drive ke a leboa o gutlile o ne o etile monate ga o gutla fela o gutlela odima le sedi fm re jalo sebetsa jalo danke ya uthea ka madi bašoma mabedi fela betsetse go faletse gorra ya borobedi o na le ntho e na wena kgaitsedi yaka ya go reya ngwana lebitso ba ba ba tswa di ba fitla se ba reile bana gore mama ke
1: ke se mo tsenta tere ba tswa ma fe
0: nya ka lo junior ke yona o sa fitlile eng jwale ke a ipotsa gore jwalo ka basotho ntwe ya re ya ngwana le bitso e batswa di ba ngwana batswa di ba ka jwalo ka ntata ngwana batswa di ba mofumadi wa ka jwalo ka mme wa ngwana e sebetsa
1: ke manga tshwanela gore
0: ke manga tshwanela gore ya ngwana
1: ba o bane mone ne re kopane le batsha ka manika Limpopo Stilpot ho na le e mongwa di bui ke motsha e mongwa di bui ke Ognel ntato wa heke Augustine mme wa heke Nedi ba la ba gaola fela ba kopane
0: e ba creative
1: ba re ke Ognel jwale ho sona le mabitso a jwale hana jwale mo ileng hore
0: le monate ma
1: le monate wa lutlwa mo ileng hore le bitso ka bolona ha so re le bolela seitseng empa ke pontsho ya lerato la batswadi hore lerato la rona le tlisitse motho
0: ai le monate jwale go tlo buisana jwalo le setsibi haholo a utlwa tabeng tsenana tsa Sesotho e ka ba meetlo e ka ba taba ya puo Sesotho ke motho re mo memang haholo Dr. Mahanke Martin Mahanke hore ke mang a na le tokelo ya hore ya ngwana le bitso a tlo re fa tsona ke ntate wa mme wa hae o etsala jwang Dr. Mahanke ke ra motho a tsebang Dr. e re rwa moele bile re dubedisa le selia fam ka jeno ntate le kae
2: ke temba tokada dumela le wena thwasa mo
1: khotsonda
2: di fubari dite
0: hey tate yeah yeah
1: o lwana utso
0: ai wo benyane hey doctor le ke le boloma o bane ke o tlile mask ke kwetse sefahlo sena a ke tjwa le re lo dula moyeng
1: o ka na bohloko
0: ka na bohloko a wa sebetsa mask ona happen to mo nate wena o ka dulu robetse le tshere ka ofela mmeli o solo bohloko ke ra ire ketso bane ba sa bapalle hole le lapeng ke go re ketso ke lo shebella bolo hey mo nate mask ya o shebile bolo doctor thwasa wa tsiba o ka mpona thwasa ke ke ntse mask
1: ke nna nga bona nna go bona o fuga le se ka go tsana bo tsama me
0: no o tsake bo tsama ba
1: di ka tsitsi no no nna se ga bo
0: tsama
1: nna se ke bitsina go telelelo
0: ai thwasa ka shebella bolo mo nate jwa ambule
1: na o ka hlaka tsebe wena go tsebe
0: ai ka ka da wa se bitsa mask thwasa wa se ba ke nale batho ba ke tsiba hore bana ba ntse ba ba di tsimola
1: ya fela o dula ha mona
0: ha bona ati go re bona hore ha ba tsebo
1: nna ho ka hotla ye ka ngi ya kupa he
0: ai ja ja e bona ati
1: ai o bo ngwala mazana
0: hey doctor re tsere taba bo hlokwa ka jeno hey hey hey taba tsena tsa mabitso doctor batswadi bana lo fitla ba se ba fitla ba fitla re hey mwana ke yeno e bile sa bile ana le libitso ba bang ba ba kwate e sebetsa jwang taba ye ya libitso ya hore ya ngwana libitso ke mang ana le tokelo hore ya ngwana libitso Dr. Mike
2: dimelang ba mamedi ba batle batho kata le wena thwase ha ke re taba bohlokwa hlokwa ke hore na motho mo re biela morao hanyane ke re risk ga be se re dikena re fela ke re morao nyana re re mwana ke tholwana ya kopano ya batho ba babedi batho bana ba babedi le bona ba kopantswe ke malapa a mabedi jwale re qala morao kwana hore ha e bane neng malapa a mabedi a kopana gobane ne mohlankana ha le dilemong tsa gore jwale ke batla go nyala o tsebisa ba gabo gore ke batla go nyala ha inyalle ka tsela e jwalo enwa eo a mo nyetseng gantlentle ke moetsi ya lelapa leno mme ka goo nakong eo ngwana a tlilo tlhaga ngwanenwa le ga eba e le wa batho bana ba babedi ba nyalane gantlentle ke ngwana wa lelapa ke ka goo nakong eo ngwana a tlhagileng go neng go rraga wa lenosa le yo tsebisa ga e kwana ga bo motlhankana gore ngwana keo o tlhagile re kopa lebitso le ha e banene gobane gangata executive gangata bana ba matsibolo ke bana ba neng o fumana gore ba tlhaela ga bo bona mogolo mme ga ngwana a tlhaetse ga bona mogolo babo mosadi ba keke ba reya ngwana lebitso gobane ga se ngwana bona mme o tla romelwa molaetsa ga bo motlhankana go thwe re kopa lebitso jwale ebe bane ba bo motlhankana he ba gotlisa ba re ee ngwana eno lebitso re moreha lena kere ka jonnena ga re na go kena tabeng ya gore na mabitso a bolela eng empa taba ta ba bohlokwa keng ke gore ba o file letshwao lena le o batla o tseba ka lona mme le o tla le jara bophelo ba bona ka ofela mme basotho ba dumela gore ga o filwe lebitso leno ga eno gantle ka motlao le badimo ba o bitsa ka lona ka goo tlhonolofalo ya gago e godima lebitso leno go sa kgathaletse gore na le re
1: Dr. Mang, what's up? Ke o mametse Dr. Mang, ga bua ka tabena mabitso. Ntse ke le ka ona, ba tukhara wena la ha o itlile ba ndate. Hola rongwellwa la tla le bitso ka. Nna ke a tseba ke tlile ha bo mme wa ka sentse ke le mono.
0: Ah nda na a ke go a tseba la motseki ke la ndate
1: molo. E la ndate molo.
0: E jwale le hlaka ha bo ndate wa ka la motseki. Nya ka lo le hlaka ke la batswadi ba ka.
1: Yeah. Ai. Ae mamedi ile ka re ka utlwa wena o re ya jwa mo raunjena fela he ha re bua ka tabatsena tsa mo raunjena mo eleng gore ho sona le o nyallana jwa lo ha meetlo le ditlwaelo tse fapaneng re a bona hana jwa le jena bana ba bo rona ha re sa nyalana fela ge le basotho ha re nyalane fela re le mazulu ha re nyalane fela jwa le bile jwa le re tshela le ka di passport mo raunje o bona e sebetsa jwa Dr. Mahanke ha ile ro mosotho jwale o nyetse ko mo nyetse nteng re se re ya ka moetlo wa ko kapa ho tla tswa fela ka gore na le ya mana jwang le batswadi ba kana ka ngwe jwale bile ha le sa utlwa
2: tsa e nte ya hona mono hobane tabata ba bohloko ka ho fitisisa ke hore ngwana ke mpho entle ke lerato ka hona ka o fela ha lona gore nna ke ke bone kana go nngwe re bile re bana bothata ba gore malome ha fitla le ene ka raka rea ra gadi le ena ha fitla wa rea o mane kana go nngwe ngwana sa biana le letoto la mabitso a mangata mme mohlomong kana go nngwe ha sa ho dile o ta kgetha gore na o yena o rata le feng empa taba ya bohlokwa ke hore nna ka mogo ke bonang ka teng lebitso ke ntho ya bohlokwa empa lebitso Hale bolele seo o leng sona le bolela seo fela kapa le bolela seo re ka kgonang go tseba ka lona le go kgetholola gara ba bang empa e seo bane e le semelo sa gago ga o ka sheba ke ntsa motlhala wa gore ntate kgolehlahla Nelson Mandela o tlile o seng hae e le kgolehlahla ha a ya sekolong ha a gotla sekolong khutle ele Nelson a tlile le bitso ke mosiwe fana ya moruta mme le bitso leo e bile lona leo le fatshe le letsileng ka ofela ha ya mofetola gore na ke ma ha ya mofetola gore e motlose mane ho kholisatla e moetse ke ka mofela re ka bang ba tsela ka teng ke ka ho mohlala o fanang ka ona wa gore batho ba babedi ba nkile mabitso a mabedi ba kgaola ba kopanya ba etsa lebitso gore ba kgone go mobita monate ke ka moo etsalang ka teng mme ke dumela gore lebitso monate wa lona fela ke lerato leo re ratang monga lona ka lona
0: fela nke ke bone mabitso a mang o fumane o nyaka llo tjena o tlhile le tsamaisana le wena motho a dulang a nyaka letse don't know ro fumano hey ke don't know ro muthino wena Dr. Mahanke a tega jwalo Dr. Mahanke
2: eh what mark kana go nwe eh a ditse ba sotwa la re bitso le ke se rom impa he kana go nwe ka kelelong ya hao ha o ntse o hola ha o ithuta hore na le bitso lena le bolela eng o so o etsa qeto ya gore bitso lena le bolela tjena nna ke ntho tjena ga ke kgathalele empa nna tumelo ya ka ke gore lebitso ke lebitso jalo ka ga Shakespeare ana re rose by any name would still be the beautiful flower lebitso ke lebitso rona re kgona fela gore re o tsebe ka lona empa tabataba ya bohlokwa ke gore na ke manyanang le tokelo ya go fa lebitso leno jalo ka mohlala o mongwe o re ka o etsang ke ba gore ka jenena motho o ya sepetlele ausi o ya sepetlele a ilo pepa ga a fitlha mane ka morago pepa fela ga a keta go pepa fela batho ba ditaba tsa lehae ba home affairs o sa eme mona metse botso fela ka morago mono o mo tlatsi ka diforomo o batla lebitso Half of the high Mosomogana woman, the Malays, our sufficient one all day. You are we Pumana Afanaka Libito Lena, Leo Hantense, Essen Libito, Leo Lerilui. Major, if it is Tulana Lee, listen to Saba Soto and Ronaka Soto to one half really bit of Pelasa. To squat from one little job to last hour when you go back and you only work and I eat. You are the celebratory, one out of the Toga Morau Mono, Impahoma Fesson and Semo Fili Beach. You are the Horacona Mon Momo, Recarino, Aratolapis. Javan Holoki and Romacomon Nagunia Pusa, Humpo Rero, Rata Massa, Nakin de la Gata Rata, Arawelli Beach Lady, Cibule, Bana de Togelo Moreo, Nakipo Pavala Morelli Beach Lady, Edunel Lane. Iri nagoyo asenga saili ba morele ditolino pelo ka heka ke bona ba morele empa ile rona ba benteng ke to ba babedi bembangwa
0: na konsetse re phela go tsona Dr. Manke jalo ka o hlalosa letsatsi le letsatsi hore dinako di fetola dinthotsengata ibile re gema le dinako mo fumana ngore tumelano ha iyo ina lo etsa hala mo fumana gore batswadi ba dumela gore ke rona re tlamile gore re re ngwana
1: ebe ha ba tlo mo amohela jwale ngwana no ha lona letlali
0: eh ha letlali eh re sebetsa jwa mmai monga jwa
2: he ya ithatwa tlo ba tukada le wena thoso ba nene ka nete ke nete e tsa hala re rata go lwana dintwa tsa rona ka bana re rata go lwana dintwa tsa rona ka dintwa tse saba se saba amen empa nnete ya sala ke ore ha dinako di ntse di tsamaya le melao e ya re dumella gona jale molao wa re dumella gona bothata ya batho ba ngata ba tsebe gore ke na le tokelo gore a se ke le dilemong tse lekaneng nkana ka fetola maditswana ka itheya ao nna ke batlang kapa ke utlwang gore ke batla go tsejwa ka one le mo ono ntse o sena bothata obaneneng tabata ba botlhokwa fela ke gore na ke batla gore ga ke le teng mane batho ba mpone ba ntsebe ka lebitso le itseng empa he ga etsale gangata gobane re na le thumelo e no re le maAforika ya gore lebitso leo le filweng ke la gago le ga e banene motlhomong ka nako e nngwe le sa o dule gantle
1: ai ha re le bo ka nete Dr. Mahanke a ka tsela ya di hlalositseng ka yona ke gola mmamedi o ikutloetse ke a le bo a le o robo bua ka yona ena ya hore ke tlokometse re batho ba ngata ehle ba fetola mabitso a bona o le motho a ola fuwa lebitso le leng hore mohlomone le sa o dule hantle ka pa lo tsheisa ka batho ba ne ona le mabitso a jwalo mme bana e bile ha bana magiki ho hang ha o file ngwana lebitso le itseng ona le sekolo mmane jwale o fetwa setsheisa ka lebaka la lebitso le o mo fileng lona bana ba bang ebe ba mo kenella ba mo fetola setsheisa e bang e le ntho e leng gore ka nnete na le ho ba bohloko nna ke tsho jwalo ke re batswadi ha re nahaneleng bana ga re ba fa mabitso le gore na ba ya kae bana bana ka mabitso ana ba tla kgona go a emela mo ba yang teng dibakeng tsena tse fapaneng ke a leboa re bue ka ena ya batho ba fetolang mabitso mo gaontsena gobane ke eleletse gore batho ba bangata etlhe ba eetsa ba fetole le paseng gobane o tshwana le basadi ba e leng gore o a nyalwa o fuwa lebitso la bongwetsi ba bang lona lebitso le la bongwetsi o sa lekengeletsa ba lebitso la gae la molao fela re leboetse nako ya gago gagolo Dr. Mahanke
2: ke a leboa tshwasa re tla ya tlameya gore e sebetse ntho eno gore se tsebe gore se ne re lokise gore re beele toto la mabitso a gore naganang gore ke ya botlhokwa re rute babo rona gore ga re sebediseng a ne re peleng a ke a lebo
1: e tla re thusa re leboile mmamedi wa tshebeletso ya lesedi metsotso e dula gantle ya 20 a na le metso e tsheletseng pele wa gora ya borobonta go a breakfast show ntse o dutse le thwasa le khada ga re etsa tsena re tlheka mabala ke nako ya kgaitsedi ya ka ke Chepat o tshwere ditaba tsa go qetela tsa dipapadi Chepat
3: Papa, Lisseria Fe, la Gicia
4: Pacha. Mwamidi wa tshebeletso Lisseria Fe, ke ba le go amela hle go le boe ka mono DJ Thwasa go le boe comrade my comrade, go le boe the disco dance. Mwamidi we, batho bana, ke kere ke ba Lisseria Fe. Moro. Hartare pele khotlona ke le go letsa Nations Championship. Ke bona rona papadinyana rugby la tsa mathajwa mafelongana beke ka mokabelo mamedine le ha di bapala mo teng New Zealand ila ya thefula na bo shoko le island ka mane ka Eden Park Auckland mme a bele gore papading eno e a feta ge New Zealand ka 40 go 20 a na le motso o le mong a Ireland. Papadi le a ba teng ya bobedi ya Japan mo teng neng kane jalo le France ka mane ka Japan National Stadium ola Tokyo. Papading ena France e la fitlha ya tlontlolola Japan ga bo yona ka dintlha tse 42 go 15. Ya re ka mane ka HBF Park e le ka Perth, Australia. E ne le ga ba tšhaketse jalo ke banna bana ba theowang ka Italy. Ya ba Australia ga e fitlha e ba etsetsa diepepe ka 57 go dintlha tse 10 tsa Italy. Fiji ya botsana dipotso le Scotland ka mane ka BT Murray Field, Edinburgh, motsemogolo wa Scotland. Ya re ka mono he mamedi ya belo re Scotland le yona e fika e bontsha Fiji dipela di falla go bane ile ba mmamola ka ntlha tse 30 le metso e meraro le shebele na le metso e supileng bana bana ba Fiji ba ntse ba sa bapale hantle mamedi ka hopola Scotland ke yana ile ya tshosa ma Afrika borwa be ke nye fitile mane mo teng ile a tla ba tshwara bana ba tshwere di Springbok e hana ka tsona ba re ba ya kwana e fikela go bua e gefutsong e le hore ba tshwere Scotland empa he ya fika iketsetsa kana ha yane ya Fiji hona ka mokobelo ka marka Kings Park hola Thekong Durban South Africa ke mo Springbok ene kopane jalo le Wales papa ding yena di Springbok mo merila tsa tlatsa bontsha go hang fela a di batlo ba palwa e ha se bo potele go thwang ka lehlaka ba ile ba otla jalo Wales ka 40 ana le metso e meraro go noto ke ne ke itse ke tla bua le Renier ka papa ne ene ke re shebe ba ne o tla fumana boholo ba di bapadi tse dintse ne bile diqala lo ba le e le papadi ya bona ya pele ho di Springbok di ile tsa gona gore papa ding eno di hlabe di try mme ile ba papadi e ntla holo re tla bona gore na e be re ka se bui ka yana nneng re tla e lukisa. Argentina e ne papara jalo le England ka mane ka Stadiago di Estero ho la Argentina mme papading ena ke mohe Argentina le a kopana le mathata a banna bana ba England be le bona Afrika Borwa ile ba kgwathisa ile re he ha ba kopana le Argentina ha bo Argentina mane ba e mmamola le bona dikgopo mona ka 30 le motso le mongwe go 20 a nang le metso e mene ntse re papading ya rugby ile tsa bapala tsa Currie Cup ka labohlano ke mo Pumas e ne e bapala le Sharks 15 mme a bele gore mana he Sharks e thwena pele ka 20 a na le metso e tsheletseng go 20 a na le metso e mene mamedi papadi e ne le papadi e maatla gaololo papadi tsena tsa rugby ga o ka bona ba fapana ka dintlhanyana tse pedi ntlha e lengwe ntlha tse 5 o tsebe papadi eno ne tlile go le gobe banna bana ba thefelana a botlhoko gona ka labohlano ka mane ka DHL Stadium Cape Town ke mo Western Province province e ne e kopane jalo le Kriekwas ga ba e thothokisa beng ba yona ba re ke province mme ile a fela ga ba jalo province ya gagata Kriekwas ka 25 go 19 e robong ya re ka mokabelo ya bedisa bapale he ka gore o bapala papaditsane tsa Nations Cup athe ka Sontaga ya ba Cheetahs e kopana jalo le Golden Lions gona teng Center City perenyetso se ngata Bloemfontein ya berore ya feta he Cheetahs ka 20 ana le metso e robong go 20 ana le metso e supereng a Golden Lions bana bile ba kgantsha monnane he Faf de Klerk banna bana ba Cheetahs papadi e nngwe gape ile ba papadi e maatla pakeng tsa Boland le Blue Bele mme mona papading ena a o ile a gwatha Blue Bele mmamedi ka ntlha ya tlhaba ntlha tse 10 ya gotla Boland ya ikarabela ka 20 a na le metso e supileng ka ofela mme he ke tsona tseno he mamedi wa ka tse e leng tse e tsala mafelong a na beke e re o sa le jalo he ke tle ke fetele gape ka mona ka tabeng tsena tse ntse di amana le Safa mo o re utlwa gore ga Zungu a ntse a tswela pele go tlhalosa gore na tšhebelopele ya gae o tla e qala kae mme o tla e qetelela kae ga ra tse dingwe itse
5: It begins with referees who deserve proper training, received training, and are offered respect that they deserve. It begins with parents who believe their children's dreams also matter. That is where our future must begin.
4: Hey, I talk about the Mungari Zungu, Mami, South Africa, Mungari Tulana, Kena Kamunal. I talk about the Faduku. I'm going to ma bile ke bela go kopana hape o sane ka tumela gore mo gautla re jara ga jalo ke a nyamela ke ya Auckland Park
6: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela lekgwetha naana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Shobela botsoro bo fela betso tso a ga lebile tsholo re ga bo bo se se ka metso ele shobela botsoro bo fela bere betse ya ke manta ha bana ba dikolo di a bula dikolo ho sane lukisa ntotsa hao o hlo tsebe hore eng yo kae ho sane ska baba teng mo se re bona o matha jwalo batlana le mokotlana o batlana le buka yena o batlana le dieta o batlana le eng etsa bonnete ba hore ka jeno o etsa bonnete ba hore wa tseba hore o beile eng kae o sane tle re a leqala fela dintho be sentse di le hantle tholana maletsano teng ga re tlo utlwa le mejwang la itlhabolole ka jeno thuli tlo go dumedisa kgaitsedi ya kao jwang
7: dumela nhle batho dumela thwasa le kae
0: I was going to go to the house.
7: Ses housing kana go etelele masola ha wa melo tshwantse wa lwana.
1: Ana sa ya go etelele
7: kana go etelele ke. Ai ho na fokola.
0: A ke re jwale thulwana ha le buitho sa khona a bua gore yena o phela ka eng. Le thutse fela ke. Le ke shebe.
1: Ai ke a go ma.
7: Ba tsara o tlile le limo, a ntso ya hula, u di a u fall.
0: Doctor
7: ne ka nka matsatsi letsatsi se nka bo 5 days bo 10 days
0: I know la tshwatse ba doctor wa re he o tla fitla le montsela tsaka doctor o tshula wa tse ha re o la re ke no e man ke ba tlobetse bo ba mme ba re motsetsi wa ngwana monyane
7: o ba go thusa nna ke tsiba o sebediswa a se yona
0: nga ka kwe
1: o no ya molodi
7: ne ke ya molodi ntho sa le se ke hopola le ya molodi ga se ha se mo se tsomana
1: kwa pere o bono wa le thata ntwe mang fela e sa botse ye ha se fela
0: kwa pere
1: kwa pere
0: wa lo kwa pere kwa ntwe thata
1: ke ha e ke thata ntwe bu ntwe ntwe mo se tsile o gira bana pere ga
0: I'm going to go to the house.
7: Ah nna asi nthlasele ntwe tla nthlasela ke o tshahale ntse fela.
0: Yeah. Yeah no se se benyana ke tse ke lwetsa thwasa ke re asi le bohlokotse o ipotse o maqheku ka babana ba banyane.
7: Eh jela o no le blom fanteni ne ke tlo o isa le bengeleng le le general la di herbs.
0: Eh
7: ke re thewela mane o fumane bo 7 in 1.
1: Yeah pair mona o phu.
0: Ah se bile o na le 7 in 1.
7: Eh o na le 5 in 1 o na le 7 in 1.
0: Ai
7: e se bitsa e se la fela kwa
0: kae
1: Tabang ha lona kwa na botshabela.
0: Botshabela ba kribos.
1: Ma kribos.
0: Yeah. Ke nna le ma kribos. Bata ke lo mona fuba sena se.
7: Ke bata lo mona.
0: Ke tla ke lo.
7: Ni le khale mangana batho ya ntse sebetse. Le botshabela botshabela kwa nna ntse le dingwe. Mangana. E blo mo nna se ba tla go tsepile.
0: Ga di sitse ga itsedi ya ka le gona ke paving fela mo.
7: Bo le nna le ke ga blo mo nna se ba tla go tsepile. A rena mangana mo.
0: Ke bua ka tsotse re sa di tsene botshabela. Ba paving mo le sa.
1: Se le mo po tatula. Se le mo po.
7: Fu cho sabe.
1: Ja sutwa fela ntse le sebolela.
7: Eh. A le nna thasa ya si asi baba. Nna ke tla peki challenge. Ke tsebe ho ra ke so. O tla mona se a feta ke se otla ka di face se bolela kwa.
0: Ya no so na se se.
7: Se na sa o si bontsha ho masolo ha o mela tlase.
0: A hlile a soko soko. A
1: hlile
0: a soko soko.
7: Ke di multivitamin jwalo.
0: Ya. Masoleana la khona ba re se le ma security a se le ma sala se le ma security ambe a se le ma sala security ambe le la khona tuni ke ma ta ga se ya ka di mejo
7: ke le bohle bana beso ka tsene ho itlabolle re tla bua le mogato o shebileng ditabatabelo tsa batho ba batjha ba kwadileng ntle le mono he re tla bua le batjha ba le mbanyane di le mong ba ikemetseng re ke re tlo qoqa le bona bekeng ye fitileng re ile ra phoqwa ke mehala ha re ne re bua le bona ka taba ena ya hore na ibe lapeng la heno o bile wa pele wa hore o ka graduate ba bone ka wena kapa mohlomo o bile wa pele wa hore o qale kgwebo jwalo jwalo ke yona taba e hore tla bua le batho ba batjha ba ikemetseng ka yona ka jeno me ho bophelo bekeng e fitileng re ile ra bua le mwamedi hore na ke operation e feng a ileng a etsa ya ske ya tsamaya hantle ka jeno he re tla ba le professor e tlatla e hlalosa hore na ke eng hangata etsang hore ho be le ditlamorao ha batho ba qeta ho etsa di operation ke tsona ha bana be re lebuila holo ho itlhabolla
1: ka gola Jesu ke nna wa pele of the demons tsena ke sanyala.
0: Ai, ao apelo.
7: Entra mulango ina le ntapeli.
1: Entra mulango ina le apelo.
7: Ai puele nete trasa. Ke shole batho ku apelo man.
0: Ah, nakhale le mpoqa gaitsedi yaka. O go tsela tseke sa lebe. Khale ke mpoqa ke thotsela tholwane.
7: Wa tsiba wena trasa. Hona le ntwe nngwe eo basadi ba bangata ke ekutlwe ba bua ka yone nna le basadi ba bangata one jwale ba ikemetseng ya utlwisisang gore ke kgona o iketsetsa ntho engwe le nngwe ga ke tlhoke molekane empa o ntse o tlhoka motho yane o ntshang we ko ye dijong o qoqeqoqe jwale o shebeshe
0: la o faulela rona
1: ke letsetsa lona tholwana ga ke boreile ka lebotsa go ba lona ba kae banna kompano nna ke tlhoka o qoqe le ntsha bodutu ke a leboa bana beso
7: ba re omanya re tswa wena mo ke neng le dutse o
1: thwase eke
0: ai
7: ke lebile
0: e tsena so.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Dishelofo tsa di-supermarket tsa rona di tletse dijo tse sa phediseng hantle. Hangata ha ho be bonolo ho tseba dijo tse loketseng lapa laka. Lesedi le dijong tse ka dipakaneng le rarahane, mme ha le utlwisisehe ha bonolo. Ke lakatsa e kare ka be re na le ditemoso tse utlwisiswang ha bonolo. Ka dijo tse nang le letswai le lengata, tswekere le mafura a sa phediseng hantle. Re na le tokelo ya ho tseba tse ka hara dijo tsa rona. Tshehetsa dileibole tsa temoso tse ka pela pakana mabapi le dijo tse pakilweng tse sa phediseng hantle. Saena boipiletso ho healer.org. Ke HEALA.org.

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: Sebokeng le lona le a ananelwa lesedi FM le lekhubung la 88.4 kapa downloadang SABC Plus app ke molelwa.

0: 083-284-0008.
1: Ile ke mhantse ka jeno ha ri ketle lwena mo mamedi motle me ke tseba hore e mong ka nete o satswa ke ena go hona o tshaisanga a o sabatla o iketla pele o ka kena dikubong wa robala bane hape bosiu wa kena e o dale batho ba ile ng hore ha lona letswa le ya mesebetsing bona ba kena go hona batlo robala hle go hona batlo robala tswale hore ri ke ketla ha nyane thuli nke ke no kopia tie ke no kopia kofi ka jeno he rena le kgetho ya dipina tsa Jackson Lulama from utswa Constantia Park ka bona ka Kroonstad e se ke bala ka tsela e ngotsweng ka yona jale ke itebetse e utswa ka bona ka Constantia Park Kroonstad dumela hle Jackson dumela ngwaneso me a re ha le ka mpapalla dipina tsena tse pedi nka iketla ha monate e sa lo sentjena Dave Hollister One Woman Man SWV You Are Always On My Mind kitana ngwaneso dialatela.

0: na go ntsa tahlehelwe bophelong mo hau e ka ba matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Dishelofo tsa di-supermarket tsa rona di tletse dijo tse sa phediseng hantle. Hangata ha ho be bonolo ho tseba dijo tse loketseng lapa laka. Lesedi le dijong tse ka dipakaneng le rarahane, mme ha le utlwisisehe ha bonolo. Ke lakatsa e kare ka be rena le ditemoso tse utlwisiswang ha bonolo. Ka dijo tse nang le letswai le lengata, tswekere le mafura a sa phediseng hantle. Rena le tokelo ya ho tseba tse ka hara dijo tsa rona. Tshehetsa dileibole tsa temoso tse ka pela pakana mabapi le dijo tse pakilweng tse sa phediseng hantle. Saina boipiletso ho hila.org. HEALA.org
2: Wishes Kgetho ke ya ha Kopi ya tie kapa kofi
3: Sebaba so Sebaba so
2: Lenaneo la itlhabolle Ho lesedi FM fela
4: Mamedi ke metsotso e mashome a mabedi Le metso e medi ka mora hora ena ya borobong Re tswa jwalo hae kgethong ya dipina tsa ha wena Jackson ka mona ka Constantia Park Kronstadt jwale ha ke tsebe na fane ena ke leluma kapa ke leduma wa tseba ka nako nngwe ka nna ba ke sesotho sa lesotho kwana ngwane soso tla ntshwarela ke tsebe ke Jackson leluma kapa ke leduma na ya lesotho bane e ngotswe ka leduma ya lesotho empa nna nka nna ka re ka kwano re tla re leluma jalo o tontshwarele bone se gaiwa utlwa gore a ithuli a bitse jalo mabito motlhe le wena o ka tshwana le ena ra o bapalela dipina tsa gago tse pedi qala pele ka lentswe cup ebe o romela dipina tsa gago tsa soul kapa R&B o di romele ka WhatsApp nomorong ya 079 758 5066 079 758 5066 ke mo o di romelang teng he ebe rona re tla etsa wa rona mosebetsi ei ya ba papadi ya bolo maobane ya magabolagang ya mohope wa lefatshe Thabiso Mafereka ke yena ya neng a o gasetsa papadi ena kgaitsedi ya ka re lebuile ka nnete le sebeditse dibohodi tsa rona tsa gaso ya papadi re ya dipapadi re lebuile haholo re lebuile haholo ka nnete mystical le tabokofa re ya leboga tshololo ka oke re ya leboga pula leo re ya leboga Thabiso Mafereka re lebuile haholo bana beso nako ya lona ya hore le itlhophisetse dipapadi tsena tsa mogope wa lefatshe re utlwile ka nnete bogeleke bo bokalo boqhetseke bo bokalo ka nnete re lebohile bana beso le entse mosebetsi o motle ka ho hasa dipapadi tsena le di hasetsa bomamedi wa tshebeletso ya lesedi ka nnete ne tla ba phose kgolo hore re tle re ske ra le leboga le sebeditse le sebeditse ka nnete ba bang ba rona re robetse kana go tseding lona le theohetse ka thata ka nnete le sebeditse bana beso le sebeditse ke tla bona ke tla letsetsang tshwele e kuri e mongwe kwa na e mongwe le qhalakane man empa ka nnete a ke rata ka nnete ke le lebowe haholo ke di bohodi tsa rona tse hlwahlwa tse neng di o hasetsa papadi ya bolo ya mohope wa lefatshe dipapadi tsena ka o fapana ha tsona ka nnete re be re lebohe le baneng ba sebetsa le bona ba diqhaqholla dipapadi tsena re a le leboga o re a le leboga le retseditse mosebetsi o motle le nkile lebitso lena la tshebeletso ya lesedi la lebeya hodimo mane ka nnete re a leboga re ne re ka ba bomang ntle le lona ya no le sebeditse bana beso re lebuile haholo haholo le lona di bohudi tseneng di le ka phapusing tsa papusing ya gaso na kong ena eo di papaditsena di bapalang ka yona ka nete le sebeditse bana beso le sebeditse di bohudi tsa rona tse hasan di papadi bo chocolate girl le sebeditse hleng ya nkebe ka qeta bua ka lona nka bua ka lona le tsherilena ka ofele re lebuile haholo hore le nne le be mo mamedi se hlohlolong sa dinthlatsa bohlokwa tse amanang le dipapadi tsena tsa mohope wa lefatshe ka nnete re ya leboga re ya leboga re ya leboga ha se mo he mo bidi mo tle ile papadi ya matla ka nnete maobane ha e bile papadi ya matla ka tsela e makatsang ka nnete ba bang rene rena le ditebello tse itseng empa ye metsotso ya ba ya fela ya fitla pheletsong e mashumi a robong ho sena sehlopha se hlabileng ntla empa he re bona Spain si pabola ba ne ba papala ka nnete ne le papadi ya matla ka tsela e makatsang ai ai ke ya batlotla ka nnete ai ke ya batlotla bana le ngwana bona ya monyanyana mono o entse history le yena hore e be karolo ya dipapadi tsena tsa mohope wa lefatshe sehlopheng sena sa Spain a le dilemo tse leshome le metso e robong me a apere haibe mohlokometse o na apere jersey number 19 ebile dipapadi tsena di bapalwa ka di 19 tsa July 2026 19 Lamine Yamal o ratwa ke bohle ka nnete ratwa ke bohle bokamoso ba hae santsane le bo tshabileng ka nnete re tla hle re mone jwalo ka o tseba hore dipapadi tsena di tla dilemong tse ding le tse ding tse nne re tla boela hape re mmona ka nnete papadi tsena ka nnete tsa re tlosa bodutu mane tsa tlosa batho bodutu ba bangata di le tlositse bodutu ka nnete jwale bodutu botlo gokela hape empa dipapadi tsa kwano lapeng tsa liki di tla qala jwale di tla qala ho tla phethisela lepatlelong mamedi re tlo fumana senelo sa tumelo metsotsong ena mashome a mararo ka mora hora ya borobong me re se tlisetswa ke ntate moruti Serema Fojane hanka mora mono re tla ke re tlo bua le wena taba ya bohlokwa rona ke leshano le feng le o ileng wa leqapa e le lebaka la gago e le fela gore o thibele batho ba neng ba batla go etela gore ba seke batla ke leshano le feng le o ileng wa leqapa o ba fela o thibela batho ba neng ba batla go tshakela ba o etele hore ba seke batla phela re a qapaqapa batho ba qapaqapa ha o ruwa mo etela ba tla ka leshano le kana ho sina ntwe jwana le le tla ke re tlotle le wena ka yona taba e le wena bo ba bidi motle a thimane he Mr. Sungile le shime le metse mehlano pele ho ra ya le shime re tla bua ka ke nako ya metso le rona ya tsohang omega khuno khalalela.

0: mo mamedi ke a dumedisa le ho mema o kena le natshebeletsong ya senelo sa tumelo ka o bala mmoho le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang hoseng ha letsatsi lena testamenteng ya kgale buka ke a mikia kgaolo ke a bone teng re bala temana ya bohlano fela mme yona ka thuso ya Modimo ha re e fumane e baleha ka tsela ke ena gobane ditšhaba kaofela di tsamaya se seng le se seng ka lebitso la Modimo wa sona empa rona re tla tsamaya ka lebitso la Jehova Modimo wa rona ka mehla le mehla. Lena ke lentswe la Morena a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena wa rona. Amen. Momamedi ya ratehang, re kopana le moprofeta Mikia wa Moreshethe a profeta nakong ya Jothame le Akase a profetela dikahlolo tsa Iseraele le Juda. Ke mong wa baprofeta ba tsheletseng ba banyenyane. O profeta ka nako e thata eo setšhaba sa Modimo se iphumanang se le ka hara bohlola le ka hara manyofonyofo mme bophelong ba mebuso e mmedi ya Iseraele le ya Juda ho sena bophelo. O re ho bona ke nakong ena ya reng ho bona gobane ditšhaba kaofela di tsamaya se seng le se seng ka lebitso la Modimo wa sona. Ke nakong ena mo a reng rona re tla tsamaya ka lebitso la Jehova. O a bontsha gore teng tshepo ya bophelo bo tlang gore Mesia o teng ya tla hlahang Betlehema wa Judea ya tla tlisang kgotso ka hare mebiso ena. E momamedi ya ratehang ka hara manyofonyofo le ka hara bohlela bona boo ba iphumanang ba tsamaya le ditšhaba ba hapuwe ke ditšhaba tse ding tse Modimo wa sona e seng Jehova wa magotla wa ba hopotsa o re ka hara ditšhaba tsena tse tsamayang mona se seng le se seng se tsamaya ka lebitso la Modimo wa sona. Wa ba hopotsa gore le rona re na le Modimo eo lebitso la hae e le ntlatlamatsholo eo lebitso la hae e le Nyagwe ya leng teng ya tlaneng a be teng. O re ho bona tsamayang ka lebitso lena le a tshepahala tsamayang ka lebitso lena ka hara bophelo gobane lebitso lena re keke la ho phoka lebitso lena ha o tsamaile ka hara lona le ho fetisa ka hara mello e tjhesang lebitso lena ha o tsamaile ka lona ka hara metsi a keke a o nka. Ke nako ya hore le retelehe le batlane le lebitso la Modimo yona eo le lebetseng ka yena ya le tsamaisitseng ya le ntshitseng ka hara ekgepeta a le kenya lefatsheng la Kanana. Tshebeletso ena e kopana le nna le wena o tsamaya ka lebitso la Modimo sepe o sa tla o tsamaya ka lebitso la Modimo yena wa batswadi ba hao ba o fileng yena o teng Modimo eo batswadi ba hao ba neng ba tsamaya le yena ba mo tshepile tsamaya le yena a keke a o phoka a keke a o lahla a mohau wa Morena wa rona Jesu Kreste. Lerato kopano le matlamatsiso a mogelelang di be le wena ka Kreste Morena. Amen.
1: Re leboha ntate Moruti Serei Mafojani o re be hantle metsosing e mashama mabedi le metso e mehlano pele ho hora ya leshome. Momamedi motle o badile bukeng ya Mikia kgaolo ke ya bone abala temana e le nngwe fela temana ya bohlano.

0: ithawule.
1: Mamedi ke metso so e mashima mabedi le metso e menepelo hora ena ya le shume rena le taba e o kitseng a ke re tshohlehle. Ho baneng hangata o fumana hore batho ba qoba ho ba le baeti. Ho baneng mohlomong re ke rutwe le bakalao la o qoba ho ba le baeti ho bane re tse ba bangata o qetella o qapile leshano o sa bui nete ya hore na le bakala ha o ke lefeng. La hore o ba thibele hore ba seke ba o etela mohlomong ba o letsetsa ga re tla fitla mono re be ba iti ba gao ai khona batho ba banka nnete ho hamfela ha se ntho eo ba e utlisisang ya hore ba iti ba mo etela emong ke motho ya ratang ha antsi a le mo ha hai mona le bana ba hai le molekane wa hai ha batli mo fereferi wa ba iti. O tseba baiti le bona o tla tshwanetse hore o ba tlhophisetse o hlwekise ntlo ka tsela eo tse o sa tlwaela o e hlwekisa ka yona o ba tlhophisetse ka gotlhegotlhe jale ke ntho e nngwe e kgathatsang batho ba bangata ka nnete a qetelela itse aa nna ga ke batle go etelwa 086 000 3084 ke nomoreka ya mohala mo mamedi motle e re tlofela rona e be wena mabaka a gao ke a feng gore o qetelele ka nnete o qapile leshano gore e ke na le lebaka le itseng le itseng o tseba gore ga gona ntho e jalo a ko ntetsetse mono re ke rutlwe fela gorena e be wena mabaka a gago ke a feng.
2: Kgweding ena re keteka ntate Nelson Mandela ga re ananeleng boineelo ba gae ba o lwanela tokologo ya botlhe mona Aforika Borwa.
1: Mamedi o santse a le teng mogaleng kwane dumela. Dumela ntate o phela gantle.
3: Ke ka mahau fela
1: ntate
3: ke seme ka fanda jeng
1: e ntate se mwana wila re mo bona
3: ke nna bua mmaka wa tsela o tsibile ke bua ka e ke me la ka ha itla kura a o tsula ke re go nna go re sitso ha o kene ka tlo o tswe o jile jwale ha o ha ke se ke nna mme ke nna ntate jwale be ke tsage ha o re ke tlo reka eng tshinge eng tshinge be ke bona go nna le ke ga hakilo. E yona ke e tsa gape tsa gape mara ke utlwe botlhoko ka mora moo ore mara ntho ena ae gantle mara ga ke na gona ore o tlo ba fa
1: engo
3: tlo ba fa engwaeeae
1: ke o thola gantle ntate wa ka tsa ke utlwa gantle ka nnete
3: ee botlhoko yona ntho
1: wa rata empa matla ha yo re o ka ba amohela wa ba le bona
3: ba bang o mong ha ba fitse ke family ha o bula fridge ko drink guy o fumana rama e ha
1: nda tloka ke le buile mabenkele ke ya
3: thank you
1: bye bye
4: e bang o nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape clientele legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal. E o fakeletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.
1: Mamedi dumela.
6: Nna tshe nka.
1: Ntate ke phetse, o phetse hantle.
6: Ke phetse ntate.
1: Ntate.
6: Eh, we are not it for it.
1: Eh.
6: Go tsakela o hlophagantsene o bana motho ta mo fantseng. Ha ka taba ya ka ngane a lo bua, o tshile eng a mo ke. Ke nna ya eng a ga.
1: Mm.
6: And it was ha sa e bua ka tsela ya ID leng a teng, o sa e ke seng o sa nne pa re
1: ne ja le u ila kapa le shanu le feng ho ba tibela ho tsa
6: ke se ye ba
1: Thank you, Daddy. Listen, FM, what did you mail?
0: I'm
1: not a male guy. Bye-bye, my darling. Bye-bye. Listen, dear family, welcome to the family email. Hello. Eri, ha ke sheba ka mana bana le bona bana le tabatseng a ka nno ntumelle voice note ka mana re ke kutlwe ka di voice note ka mana ke tla di bapala neng kutlwe fela hore na ebe wena ya ha o taba ile ya tsamatsa majwang o ile wa thetsa mang wa reng Mabito motle re metso sungena e le shimele metso supileng a pele hora ya le shime re suthele metsole ya rona ya tsuhang ke bona e tle ba tshwere taba tsengata ka jeno lena re hle re ba fe sebaka hang hang.

0: Filipina e monnate ka nnete. Dumela ntle manyelo enyana a ka matle.
1: Dumela mme Matheng.
0: Le phetse jwang he ka jeno?
1: Re phetse hantle re tsebe wena mo rona.
0: Le nne ke phetse hantle ha go lo bana ba ka. Helang. Le ka jeno ho sana le pali e monnate eo ke tlang ho le phetela yona.
2: Jo mama Tshepi, ke ipotsa gore na di makatsa tsa pale ya ka jeno ke dife.
3: Itse di pale tso re phetlang tsona di monnate a ho mme Matshepi. E bile di na le thuto itseng ka hare.
0: Hulukile bana baka. Pale ya rona ya ka jeno ke e buang ka dieta tsa koketso tsa mokitjana.
3: Koketso ke dieta tse ntsha ga tsebe ya mokitjaneng.
0: Hloni hloni hloni. Ke hore ha re so qale le ho qala ka pale. Empa wena he o sontso o botsa kaka dipotso tse mona tsa gao tse sa fele molato ke ntle a kobe butle bana baka
1: namase
0: dulang fatshe jwalo ka bana baka ba batle le mameleng pale goba e ya qala nkgono o ne a ntse a sebetsa setofong ka mona ka phaposing ya o pheya ha tla utlwa
4: ichu ichu
0: nkgono ha ka hetla le o hetla empa o ile a re
5: molato ke eng koketso
4: dieta tse ka di antisa nkgono
0: ke ga nkgono a hetla go mosheba
5: hela manyeo ga ke kgolo sena se o se buang wena koketso dieta tsena di sa le ntšha le maoto a gago ga e se ole ga kalo
2: a nkgono motlhomong di ka be di sa ntisi tjena ga di ne di se sotho ebile di sempe tjena wa tla di ne di na le mapenyane le ribone ebile di le bonojwana di ka be di ntekana gantle
5: fela basadi ke megalo ya enjale eo e buang wena koketso
0: nkgono o ile a boela a itšhebela kwana a fuduwa pitsa ya gae ya baori
5: motlhomong
2: ke a o kopatlhenkgono nke ke ka kgona go gola diata tse mpe tsena mokitšaneng o sane
0: malome morake o ne a feta gaufi le mona ga nkgono a lebile mabenkeleng o ne a ganna tiroli e kenyang diphatlho ya ba o bona koketso a tlhile a tlhonana
6: he bana molato ke eng koketso
2: ke a mokitšaneng wa letsatsi la tswalelo la motswalle e mong wa ka gosane malome mme a ke na dieta tse ntle tse o nka di rwalang
0: ya ba malome o sheba ka gara tiroli ena ya gae empa a kgona go fumana diteki tsa gale tse nang le masoa
6: ka nnete ke maswabi ka gore ga ke kgone go thusa koketso ngwanape
2: ke leboa o lokile malome
0: ya ba go feta lori ya matlakala mme a emisa ka pele
3: meogo ke a eng jwa le koketso
2: ke tlhe ka dieta tsa o ya mokejaneng mme ga ke tsebe go rona nka di fumana kae
3: ao bathong dieta ka go fela tse ka loring e ne ya matlakala di kopakopane le matlakala empa ke tlhola ke bona dieta ka meqomong ya matlakala motlhomong go na le batho ba bangata motseng mona ba nang le dieta tseo ba sa di sebediseng gobaneng o sa botse metswalle yago
0: koketso o ne a nagana gore oo ke mogopolo o motle ka go a ya go motswalle e mong wa gae ya bitswang sebolelo
2: mme Matshepi ga ke rate boitshwaro bona ba koketso ga a kopa tumelo ya go batla dieta tse ding bathong gongono a the ke ngwana mofuta o jwang
0: kananelo
2: mme Matshe
0: bona he ke boitshwaro bo sa amoele engwenaka bana ba bang ba rata go iketsetsa boithatelo malapeng a bo bona le ga o le jalo he bana ba ka ga re tsweleng pele ka pale ya rona koketso o ile a leba go sebolelo
2: dumela sebolelo
5: dumela koketso
2: ke tlhaka dieta tsa moketsana na o na le dieta tsa moketsana tse o ka mphang tsone
5: oe moketsaneng wa mang
2: motswalle mongwaka
5: e re nke ke shebashebe
3: ke utlwa ke tshaba sebedi sa koketso mme Matshepi go bolelang a sa fumane dieta tsena tseo a di batlang go sebolelo go tlhopotola motse o otlhe a kopa dieta
0: tlhone ka nnete ga re tsebe ngwanaka ga re mameleng pale motlhomong re tla utlwa gore na o tla felela kae ya ba sebolelo o potlakela ka phaposing ya gae ya go robala mme a tla nkile para ya dieta
5: ke tsena empa ge o tsebe bothata ke gore seretha sa seete se seng se kgwetlhaganyane
2: ke a leboa sebolelo
0: koketso o ile a rwala dieta tsena di ne di le ntle di benya le ena koketso a ikutlwa gore ka nnete o tlhile o a di rata jwale ke ga koketso a qala go tseka ka tsona empa serethe se kgwetlhang sa sona sa tengetseya gagolo
2: shebo enkeke ka ya moketsaneng ka dieta tse tsena
0: ya ba o khutlisetsa dieta tsena ho sebolelo me a molebo a holo ka o leka ho muthusa yena are
5: ke o baneng ha o sa kope motswala o puleng ho ga o thusa mohlomongwe na le dieta tseding
0: ya ba koketso o fela a etsa jwalo koketso o ile a dumedisa puleng ya ba ore
2: puleng
5: we koketso
2: ke tlhoka dieta tsa monketjana na ona re dieta tsa monketjana tseo ka mphang tsona
5: ha ba reng ke ke shebe
2: ke a tseba le tsona ha dina le bothata bo itseng o tlo di gutlisa ha ile hantle bothata ba hao ke ngwana koketso
0: hey atch kani o tla bo opela ke hlo ka bakala koketso ena ke pale e ntseng e tshwana le dipale tse di hle bana ba ka ha re tsweleng pele ka yona puleng o ile a potlaka go ya sheba ka khabothinya hae
5: ke tsena
2: ke a lebo
0: ya ba koketso o tshika hanyane a ntse a rotse dieta tsena tseo a neng a qeta o di fuwa ke puleng
2: etu
5: ke jwale
2: nge ke ka kgona ya mokitsaneng ka dieta tse mpenyane nka dieta tsao
5: jo
3: ee koketso na o sa tla qeta tje
0: hei hloni ke bone ka koketso o tlo pota motse ona wohle a ntse a batlana le dieta a re tsweleng pele ka pale ya rona bana ba ka ya ba puleng ore
5: ke ho baneng ha o sa kope mmangwane lerato ga a o fe dieta
0: ya ba koketso o etsa jwalo empa dieta tsa mmangwane lerato di ne di le kgolo ho leoto la hae le ne le lokotse fela ka hara tsona ka ho le tsona koketso a lokela ho di gutlisa koketso o ile le ba ho batho bohle bao a ba tsebang mme hohle mo a yang metswalle le ba leloko ba ne ba moneya dieta hore a itekanye empa ho le ho sena tse molekanang hantle dieta tsa ntswaki le tsona e ne e le tsa kgale ho menwana ya hae e neng e tswela ka ntle le soli ya teng e ne e kgathetse e ngamoile dieta tsa mme mokotsolane tsona di ne di na le direthe tse phahameng haholo ho koketso a neng a dula a ewa le hona ho nonyotseya ha di rwetse dieta tsa ho sima sabata tsona di ne di batla di lokile empa ho ne ho ena le seleseng seo e kang setswa moya ha tsamaya jwale koketso o na sa fumana dieta tsa moketjana tseo a neng a di batla ya ba o leba lapeng o ile a fumana nkgono ka phaposing ya o phela
2: o nkgono
5: ke eng mogadinyana wa ka
2: ya kwana le kwana
5: molato ke
2: eng empa haola le motho ya le mong fela yana le dieta tsa moketsana tse ntoketseng
5: ebe ke eng se phoso ka dieta tsa hao
0: nkgono o ne a bua jwalo e le ha supa dieta tse tafoleng koketso o ile a di sheba dieta tsena di ne di na le mabenyane le diribone tse pinki ke ha koketso a di rwala mme a tjeka a ntse a potoloha ka mona ka phaposing ya o phela di ne di sa tlatlatsei kapa hona ho phaqasela o ile a re
2: ke a di rata nkgono o di fumane kae
5: ke dieta tsane tsa hao tse mpe tse sotho ha o ne o ntse o tsamaile he ngwanaka ho ile ha tla mofumahadi wa tshomong mme a di etsa hore di be tsena
0: ya ba koketso o sheba tafoleng mme a bososela
2: a nkgono ke a tseba hore mofumahadi eo ke wena ke bone lebokose la hao la dinale sekgomaretsi mmoho le mabenyane ke a tseba hore ke wena
0: nkgono o ile a tshela ka marameng ya ba koketso o kopa nkgono ka diatla
2: ke a o rata nkgono
5: le nna ke a o rata koketso ke a kgola hore dieta tseo tsa hao di ho lekana hantle jwale
2: ehlile di ntekana hantle nkgono
0: ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgola gore botlhe di dila natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmogo le kananelo lehlone lebitso la ngwananyana wa mo paleng ke mang
2: ke koketso mme matshepi
0: yena o ne a batla go ya kae
3: o ne a batla ya mokitjane mme matshepi
0: jwale ke eng se neng se tlhile se batla go mo thibela go ya moketjaneng
2: o ne a sena e diata tse ntle bakeng sa moketjana mme matshepi
0: na go lelereng ho ha hae ha ntse a batlana le dieta o ile a di fumana
3: tjhe mme matshepi
0: o ile a qetella e ntse jwang
2: ha fitlala peng o ile fumana nkhona bele dieta tsentle tsena leng diribone tse pinki le mabenyane ta foleng ka phaphusing ya ophela me mathepe
0: na dieta tse o ne di hlile di lukisitswe ke mofumahadi wa tshomong jalo ka ha nkhono ane abulela
3: che me mathepe di ne di lukisitswe ke nkhono ka sebele
0: ke a leboha metswalle ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale Ele hore bana batle batsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng tempile ho bona. Metswalle, etsa bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale. Ho bana di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruile ntsebo. O fihlela hape ka nako e tlang. Sang hantle metswalle.
1: Tsamaya hantle mme matsepe.
7: Lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloke SABC Education mona ho lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: bekere a le rata go tšhaka golo le lona ae go bua le makelina mo themisa
1: thank you smaky
2: nnetemeke tsentho e kareng eno ya mme ka gake ke tswafa ga motho ena a tlo bona ga ke na dijo mo gante a kgona motho o na le tšhelete e leng yaga ke a itlela nthola ke ditse monompotsa ga o tsoga o ke ra o mathata e ne le ana fela ke sa batse ntho tse ngata oke a ke na le tšhelete nna mos ke a se ke swabile fela ke tlone ka Gauteng ka mona tlone ntho
1: a o hlone a fihla o spendela a fihla a spendela ke ene ke ntho ba monate wa tseba ka nako nngwe e batla jalo o mo jwetse fela nnete o re wa tseba keng o ne swa ke a ema hantle kapa ga ke sebetse wa tseba jalo ke a rata gore le o tle empa ga ke sebetse ga ke na tšhelete kapa kgwedi ya ka ga e se o fele ka nako nngwe batho ba tla ka nnete ba o etele ba itjage go na le batho ba itjagang le ga o ntse o itse le se ke latla le batho ba tla ba itšere jalo batho ba jalo ka nnete ba batla fela go ba le wena ee ba batla fela go ba le wena empe e re kutlwa o qetela fela gae gorena yena o ile a reng go mokgotsi wa gae e re kutlwe fela gorena eno yena o itse yo I could
3: hey tulele kae hei nna ke ile ka thetsa ngwana ausi wa ka ka re ga re yo re le ka tlong ka re ra tsamaya ga kae kae kwakwa ke bua lešano ke sa batle a tla tlo tšhaka gobane o kile a tšhaka thudi a tlo tšhaka matsatsi a mabedi motho se e le motho a nkang kgwedi tse pedi and-e re a sokola ka tuma ona motho a sebetsang dijo thudi
1: aotlhe ao nna ke ai babedi jale ke a e kwala jale ke a e kwala ke a e notlela
3: le ke re ke a tsamaya he o founa gampe he ke ebile ke re ke tsileng ke a tsamaya a le nna thule ke a itebala ga motho o se mpotsa gore jalo o ile a tsamaya jwa mannyeo ke re kae jale a sanka go ya go ya phatseng ke re neng ke re o ke ile ka tsamaya gantle e thule maaka ga sebese ka nako nngwe
1: yo ke rata ena ya go itebala o kae ke itse ke ya kae o a ke ile ka tsamaya gantle ka se ke lebetse ai khona le a qabula bana empa he ka nnete e shebeng ka matlhakorong ka nako nngwe jalo ka ke tshilo motho fela o batla go ba le wena fela a ka tla itšere la fitlhela dula a ba o jarelela le wena a tla itšere a ba o jarelele le wena he ka ntho tse wena o di thabelang ka nnete la fitlhela itulela monate la besana mamono ga ba monate e le ena ya itseng wa tšhaka e be o tla ka ntho tse feleletseng ka o fela jale ka nako nngwe nnake o ipolele o e nnete fela go tsaya ke ga ke nang ga ke nang ga ke nang empa he ga o batla go tla go ntse o le jalo o ka nna batla o tla utlwa motho a sa re e-e se ka ngongoreya ke tlatla le ntho e nngwe le nngwe go ke o batlang fela ke wena gore re ke re tlo qoqa ele batho ba rata go cashup-a le cashup-e e ya tlhokega ntho e jalo a the mong he ke a ratang ka nnete a ratang space sa gae go na le mme a tšhonong a nna ke rata go itulela ga ka e a ke batle go na le batho ba jalo le bona ka nnete ha re amogeleng gore ba jalo go na le ba bang ka nnete ba reng jale ke tlo tlina ke tlo etsang yo ba bang ka nnete go amoela baeti go bona ke ntho e nngwe e ngata gampe ntho e ngata gampe o nane jalo o tlo tlhokisa ka tsela o ne ntse o sa tlhokise ka yone a ke re le lona le a sheba-sheba odimo fumane motho a ntse a lelladitse matlho a shebile odimo sa tse boshebile eng le be le bona le dikgotse e leng gale di sa tlhokiswe jale batho ba nyatsa tsona ntho tseno le a lere le kopa bathroom mona motho o tlatla sheba-sheba-sheba sa qete o shebang ntse o batla bathroom jale o ntse o qama ka eng diphatšhisimo jale batho ba nyatsa tsona ntho tse mobedi motle ere ke bapale pina ke Lady Smith Black Mambazo Mbuso Khoza le Nduduzo Makatini Tokola Mama.

0: Hasimahe wena mo mabede motle le voice note ka rumela hle ka voice note nomoro ke 0797585066 0797585066 ke nomoro ka ya voice note mo ka rumela ndi voice note o rumela molaetsa wa ho mono ke tla o bala ke tla o kenya moye mona ngwaneso re o mamele molaetsa wa hao mo mamedi o santse le teng kwano ke na le Karabo. Hello Karabo.
1: Hello, Ostuli baby.
0: What's up, Jean girl?
1: What's up, Jean?
0: What's up? We could have Jean, because you're not silly, Jean.
1: Ke hantle yo ke thabile a holo se ke thabile go ga ke na mantle.
0: Ah, re le bo hle Karabo. Le wena o re a gore ke kene tabeng yena ya bohlokwa mo o ile ngwa iphumana o le wa pele lapeng leno. A gore bolele o bile wa pele lapeng leno wa hoetsa.
1: Ah, nna lapeng ke se ke bile wa pele wa go graduate, wa go qeta sekolo. Eh ke la ba batile ba o ke ke university ke kera monyetla go ke university ke fihle ke study education ke be ke iqetse. Eh
0: le ba kae la peng hen.
1: Eh ka mme wa ka re ba gago ntate wa ka ke mo.
0: Oh.
1: Ka mme wa ka le ka ntate wa ka ke nna motho a pele wa o wa ya ba city ke be ke iqetse.
0: Le four ha yo ska nna ka ntate wa ka ka mme wa ka ke bana beno le four. Okay, all right, girl, all right. Jale, ba ile ba ikutlo jwa nhle bona batswadi ba hao bana ba eno ho ba wa pele wa hore o go palame stage mane o re ke phethetse dithuto tsake. Ba ile ba ikutlo jwa.
1: Bana ba thabile go ka one sa mo sa thabang ka pele o no thabiwe go re ha ke tsireng ka explainer jwang ba tsane ba thabile ka pele.
0: Jale ha ile mona ngwane so o ile wa ba wa pele wa hore lwana o go graduate ka hara le lapa leno ho tloa mona ho ya pele ke nse o sena hana mo hopolo wa hao ke ofe
1: ho tloa mona ya pele ke nana se ke bule se ba bangata mamati wa hore le bone ba bone hore ba khutlela sekolong o rona le ntse ba yetsa le for e tloga phamisa ka tsilena ke tsela hore phamisa re le lapa re iphamisa re o ke ke tsile mo ya hore re iphamisa ke ba buletse mamati ba ntse ba tlhoba le ga fadwa ka sefala ke tse no le no na le ntwa e qetile university so u tsentse re tla ka o fela re tla ka o fela
0: jele ho ba motjha ya ikemetseng o ikutlwa jwang ha o tsama le mane strateng o ikutlwa jwang gele
1: ke ke ikutlwa ke le motlotlo ha ebile ka re engwe tse phahle mona hore
0: ha german ka re engwe tse bona
1: e ka re engwe tse phahle mona re ka re ke yo ya sepa
0: a ke rata e wa re ka re ke engwe tse phahle bona graduate ke yo ya feta e boneng e shebeng
1: e shebeng ga se ke yo
0: ke taba se mona tika nete re le buile haholo re o thabetse ke ya tshepa jalo ka ha o tshoka nete ba motlotlo ka wena hore e be o bile wa pele ka nete wa hore ba ke ba mengwe a tseba ho monate go re batswadi ba ka ke letleng ka dikana ke a apara ho monate hle ho monate
1: o monate haholo go re go no moment o fela batswadi ba bona o pala ma stage o lo a pele jo ha o monate haholo tsopana o tlisa le thabo ka ga lapa
0: ke le bile ho le hlangwane so beletsa tsile monate utla
1: ke nna le bile a still baby ke le bile ha ho le ne ke qala lo tla re o bua radio
0: re a le bo a rutha vetsi bye bye.
1: Bye-bye, thank you.
0: Asimo, hey. Mamidi, refela, refete, mabengkeleng, reakutla.
2: Wa punyeletsa o ya pele ke le rato ka motsama o motle o ka ka le botla le moemeng ka pele o tshintshetse dikoloto tsa high tech qualifying ho loan ile nguya FNB ka FNB app we na le o lefa dikoloto tse ngata mona le mane jwale o lefa sekoloto se le seng fela ka kgwedi ka se gahla se le seng sa tswala ha le fete difelo tse ding ka thoko mme o se a bolokile o fihla 1000 rand ka kgwedi
3: ka FNB credit switch kopanya dikoloto tsa high tech qualifying ile difelo le nngwe fela kgwedi le kgwedi ka FNB app ho bana mo lefa ngata tshintshela sekoloto sa hao ho FNB ka jeno FNB thuso e fete la dintotso hle o fuwa sekoloto ya ka tekolo ya qualify ho le dipehelo FNB ke le kala la First Rand Bank Limited mo a bua sebeletsa sa tshelete le dikadimo sa molao
4: ba etapele ba kgwebo ba rata ho bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo le bona ke batswadi le ha ho le jwalo ha se hangata ba buang ka bana ba bona
5: ya makatsa daba ye ho ba bo kamoso ba bona bo itsitlile ka ho le handle re tshwareng ka matso ena ke nako yo bua ka kholo ya sibili etela holdmyhands.org.za
6: leselie fm aki molle
0: Mo bidi o le mo ma media ng khopotsa go opola go thwasa o itseng o seng ke wa pele wa wetsa ai ba thwasa yo ai go da ng khopotsa dugi mo ba bidi 0860003084 le sa di FM mo ma media di mail
7: hello tudi baby
0: hello me
7: o kae tudi baby
0: o sharp
7: ai o na ite wa tsela har har kwa go no le thatanya na go ya sekolo
0: mm
7: nan te gira ka yetsa gira ka ha
0: hello o mohala wa ha o no batla ka go gawile e ya ngwane se ke mo mametse
7: okay le le dire na ke se ke tikini mona gira ka ha ile le ka pulata
0: mm
7: ya mme ntsho le wa ka lo hana le tsena na e ke mothabi
0: o bile wa pele wa humoetsetsa ntho ya mofuta ono eya o nna ke
7: o na ha ka ke sina ha ka sala ka ke haela nne wa ka
0: mm
7: a tshele tena di tshili nena na kira ka
0: ha mm Ao, o sebeditse mosadi, o sebeditse ka nnete. Wa tseba basadi ba bomme ba bangata, bana ba bona ka jeno ba ikotla sefua ka bona, ka tjhelete ba neng ba ifumana ba sebetsa di kitchen. Empa ba kgona ho fetola bophelo ba bana ba bona. Re lebohile ngwaneso. Ao, ke mo o kene ka jeno, a skisi, le sedi dumela. Ke teng o kae me?
8: Then truly, I was going to get my account with Italy. Truly, like you appeal, while we are going to
0: see
8: this. You appeal, while Kenna School of Service, you say, Kimetri. You appeal, while graduate, I came a stage you, truly. You appeal. Wow, oh, he. While graduate, and then, yeah, truly.
0: E wapelwa o nyalo ka lesira wapelwa ke na sekolo sa bosiu so nyetse wapelwa o graduate
8: ke wapile
0: mm
8: wa go ba nese heso
0: even
8: mo petisi ya very confident nese ga tamseletse yena tshuli
0: mm
8: me o rutile a le mong a sna tshetso ka bonne ka sna tshetso ka bonne be ke mo rata le sandaga ke ene ka ga le lapa
0: mm
8: ye ya
0: Oh, me.
8: You were 5'6", you could be 90.3.
0: Me, waka, kile bwili.
8: Kile bwili, too. Thank you.
0: Jale, ki, bwane kari kitla ina malatsa, tabe ina aka ina, wabane kari niti batuwa buwa ure, ki wapi, aku utle fele me, ki wapi lwa nyalo kale sir. Eya, watseba kintoze u uba mutlu tuka zona zi u. Haba klalo wana mwana zwa kale sir, ababu ni kaye. Ay, kela skolo msabu si u, ki wapi ili. A santsale lenyalo a graduate ke wa pele a banese nese ya pele ka ga lelapa jo ya no humanat akere re ke rutlwa ha ke ntse ke buisana se khutana ke sona sa batho ba batsha ba ikemetseng wa pele wa wetsa eng ha holo holo ihlile ke etse pa misitse maikutlo ho batho bana ba batsha re ke rutlwa rena u bile wa pele wa wetsa eng lelapeng leno 0860003084 ke nomoro ya ka ya mahala le sedi FM mo mamedi di dumela hello me
9: ha monna tlhile kae mai
0: ke teng
9: ya ke me tlhola na go bua le mme ka motho di tabe hle ya u go ba tsama cha mai mara ra le ba ba tsha ke re re kala
0: o ka le ile takai o tsho ile takai
9: ba cha mai ke na ke na le ntho tse o ke leng ka di tsama
0: yes mme wa ka go mamme
9: go mamme le he ke bile wa pele la pele mane ha di tabe wa go graduate o ke bua ka lapa la ntate le mme wa ka le la bella bonda te waka o re ha borangwane that ho ha o me waka pele ke nna pele ha malume go bo malume go bo mangwana ka fe
0: mm
9: ke nna wa pele mm
0: Ke tabetse le hore o ke ne le se die FM ka jeno kgetlo la pele. Ke mahlono lo ga itse le ka ke le buile ha holo.
10: O ke tabetse mo nna.
0: Thank you ntate ke le boha. Mabile motle ke motsotso fela pele re kena di tabentsa hora ya le shumele motsomong me ke ile ka re o nthumele ke tla sheba rona di voice note di teng na ke tla ke tsebe ho fitisa ba rometseng di voice note ka yona taba ena e re buang ka yona ha hona ntho e monnati jwalo ka ho ba wa pele ka hara lelapa wa hore o fihlelle se itseng e monnati ye tsa batswadi ba rona motlotlo ye tsa mamalapa rona ba be motlotlo bana beno le ha ba tsa mamane ba ikutlwa go jo ge bana ba bo tools he ba ikutlwa ba go ke ke na ge bana ba bo tools baby gore ke ntwe kgolo ke ntwe o ska inyetsa o ntwe kgolo lapeng leno o ntwe kgolo ntwe o fela gore ntwe itseng ile a qala ka wena o ntwe e kgolo le lapeng leno o ska wa inyetsa o dule o ntse o ba hlompha o ikokobeditse o tlo bone hore ditsela tsa hao ditabule horra ke le shumele mo somong yena ke sebeletso ya lesedu SABC re balwa ditaba ke mosiwa tswe

0: eo ke Jamali Love Me For Me tsabeletso ke ha o ya lesedi mo mamile motle metsoso e dula handle ho ile shumele metso mehlano ka mora hora ena ya le shume le motso mong pejana ho mono zonke Anthony Hamilton make time re rutlo rona ke mang ya ketekang le tsatsi la hae la tswalo ka jeno 0860003084 WhatsApp ya rona 0797585066 wa phetisela magotleng a rona a dinyewe ka nete wa phetisela mo mamete motle me ha o sheba ke dinyewe e hlile ka nete tsa batho ba batlang ba hlaheletse ka mahetla boholo ba tsona re bone hape hore monghadi Julius Mkhonazi le Witness K le bona ba hlaheletse le gotleng la dinyewe ka jeno ka morao tshwarwa mafelongwana a fetileng a beke monghadi Mkhonazi boholo ka nete e hlile batho ba ntse ba bua haholo ka yena ke yena hleng re ka reng wa trenda le marandra mmona hore ka nete ke lekgetlo la boraro jwale a tshwarwa ke le kgetlo la boraro jole a tshwarwa monghadi Julius Mkhonazi re hopola hore o ile a tshwarwa kgetlo pele mo ileng a fuwa beili ya diranta tse dikete tse mashome a mararo a tshwarwa kgetlo bobedi a fuwa beili ya diranta tse dikete tse mashome a mahlano me re tla bona he hore na ka jeno dintho di tsamatsama jwang la o sheba ka mona ka khutlo tharo ya loka ka mona ka ma ka lekgotleng la dinyewe la masterata wa Vanderbilt Park re bone hape hore ya denga sebeletsa masipala ona wa Emfuleni le yena o hlaheletse ka pela lekgotla la dinyewe ihlile ho bile le boqhekanyetsi bo ileng ba etsahala bobodu bo ileng ba etsahala ba dikoloi tsa masepala ka mono tsone tlahle re bona hore na dinyewe tsena di tsamatsama jwang ka mona ke monghadi Kate Matlala le yena nyewe ya bona ya qala le bona ka jeno ke ka ho ke reng wena dula fela o mametse ditaba tsa hora le hora kwana ho le Sedi FM mme ebile o ntse o mamela mananeo a fapaneng a rona a ditaba batla nne ba tlisetse ditaba tsena he ka botlalo hona tsabeletsong ena ya lesedi ha re utlwa hore na ke mang ya ketekang ka jeno hello dumela
1: Hi Thula hamna ke le kae?
0: Ke teng ga mme.
1: Hamna ke tshuri ka mane ka di W motsabelo. O hola mampu le sole mo sepile. Mampu le sole mo sepile ke go hola hola o bone di le motsengata ka mo ka di W. O bo hola selwane le manthlape ke mafahla ka mane ka go bele go le le athunya ba golwane. Manthlape le selwane golwane ke go hola hola le bone di le motsengata. Ke a le bua thuli ke Paulina Ntshikele ka mona ka Bloemfontein Hospital Park ngwana na mane go le le athunya ke a le bua thuli.
0: Ke le bile hle o Paulina ha sa sile monate.
1: Luena sera joazo.
0: A sema he. Le sedi dumela.
2: Ke ka tshuri.
0: Ke tele kae?
2: Ha mna na ga se go tsena ho la ho la a tswa ka matumelo tadi. Yele a kula zambela so tswalbeke. O kopela ke tate tadi ka mat ka matswang ka bona re ha hule. A tsara tse di tsenya da ke a le bo tshuri.
0: Ke le bile hlente twak.
2: Thank you.
0: Thank you. Hello.
2: Ke re tshuri.
0: Ke tsara ntate. Eh.
2: Ke le ke tsotsetse.
0: Ha mna ntate.
2: Ama tshuli ke a ke go rona ka mana ka o di industries ka ke ya go le ka mo ke di tumele mo la tlhigi o le tswa mo la tlhigi ka mo ka o di industries ya re a go la bo le mo tlhigi tsena go kopela ke mo rena ra re tshwa ka mo ka tshimo ka ke tshuli ke ke le wa tse ga tshidi ka
0: ke le bile ho lo hle mo rena ga ntse ba bye bye le sa di FM gmail
2: ya le ke di guy
0: ke tengo ka ntate
2: ke ke go ne ke tshwa le mo tshimo
0: ntate
2: ke ga ta kopela ka mo hello Maria Makauta, kama nga kukonsta, tawa hula wete ni mwote ni mchenga tangata mechuli. Kika beta tige muna hake mechuli.
0: Nda tekile wila hahol.
2: Nangu nani?
0: Asuma he. Hello?
3: Hello, tuli likai.
0: Pate likai?
3: Kia pila. Ubu wale Maria Mjandani, Kamilodi.
0: Eh.
3: Kikupela, pulelo mune tika ulani la Honey Park Velgo. Uketa di limote nga tangata kajiri. Ke mo kopela ka tlhogo le mahlohonolo. Tate modimo wa moetse ka hore le hore ke le buile hlethuli.
0: Thank you mme le buile haholo.
3: Thank you tuli.
0: Ha se mahe. Le Sedi FM dumel.
4: Ne lang o tuli.
0: Hello mme.
4: Wa ke lang rato la.
0: Ha mona tme wa ka ke le bo.
4: Thank you tuli. O tuli mme tsatsi le no hola maisano wa ka hle. E be shi ba mika de shi. Di bitola ke bugane masiza ke maisano wa ka wa hola. Ke re a holeng tate modimo wa moetse ka gore le ka gore o kopela ke nna mamogela maloka se mona zeng tsa ke thabanje le nna o dula ona mona zeng tsa ke thabanje tata e tshulika ga ka hle
0: ke o rata le ho feta ho feta ho feta.
4: Thank you,
0: my darling. Bye bye, Ota.
4: Bye.
0: Bye bye. Lesedi FM, Dumelang.
5: Good morning, Tuli.
0: Hi, hi. Ho joang?
5: Atenega baby.
0: Amo nate, my darling.
5: Mamela Tuluana, mona mokse evante mona na le fatela la motlakase ka mane. Wa yona ona kudula seiso mane. Yena ke mongko, Anastasia Mqati. Ke le hi girls, happy birthday o be re tsatsile monate. A di tsebe skuku ho nna mokse mona.
0: Thank you.
6: A hola a bona le motseding tsa ngata le morata ka la vukopela ke mogono ha mathabiso zone 17 a etule
0: a us mathabiso are phete ngwane sa re utlwa handle ke mang ya ketikang a skisi
6: allo allo tuli ka tsana hola ora dile re mo kopela ka tlo rona masono no ra morata a golo golo a hola a bona le motseding tsa ngata le morata ka la vukopela ke mogono ha mathabiso zone 17
0: Bye bye bye bye. Are you guys really here? Really, what?
6: Tuli baby, tu mets la tuli baby. Tu coupes la maradou à quoi? Wahula hosani tuli baby. Qui prêchait la bébé? Wahula tuli baby. Où est-ce que nous sommes? Attends. Comme rien n'est comme wahula wapil tuli baby. Coupes la qui me fait les affaires avec la prouti à tlen. Aïe, qui est talentli. Où tu l'as
7: Oh, hello, hello, Tools. Tools, ke kopo ya ka mami ka Welcome. Wa hle ho hola cousin wa ka mo ke mami Precious Marope. Ke re khazi ho la bona tse dintse ngata hle. Bo khazi ba ha o ka ofela ba re o ho le bona tse dintse ngata. O kopelwa ke Mtsidi Marope ka Senegal. Bye to.
0: Bye, ausi Mtsidi. Bye bye, bye bye. Tuli baby, dumela hle. Mona ke kopela mangwane wa ka wa Stara. Yena ke seeng mogehle. Tsatsi le ha ile tswalo ka jeno o ka mana ka maputswe le sotho o kopelwa ke re lebohile mogehle ya dulang ka mana ka Kronstadt tsatsi le monate o yena la tswalo hle ke kopela aus mami le mafahla a hai ka mana ka Beltfontein ba ne ba hola maobane ke re ba kopelwa ke Aida yaring tsatsi le monate la tsolo ho bona hle ba ketike letsatsi le na ha monate nate nate ka jeno ho hola matsidi so bochedi ka mana ka santin ne kere khapu khapu ya mahlono lo ko pelwa ke sekolo nyane ka mana ka tlokolen o re tsatsi le monate ho yena hle khapu khapu ya mahlono lo ke o hle ha mo atele mola so mong hape ka kwano ke o reng ka jeno ke letsatsi la tsolo la den koloti o dula ka mana ka Welcome o kopelwa ke Makabelo ya reng happy happy happy birthday hle ho yena a keteke letsatsi la hae la tsolo ha monate nate nate tuli dumela hle ke kopela magotso ra legetla maruping wa hola ke re happy birthday hle motswalle wa ka ke Palesa Mosole ka mana ka Bloemfontein ya reng tsatsi le monate la tswalo Puleng Ramotlalane ha bona ke ngwathe Edenville wa hola ka jeno o kopelwa ke Lucky Kolipe ya hona ka mana ka ngwathe Edenville are happy happy birthday hle ho yena ha keteketsa tsile ha ile tsolo ha monate nate nate re ke bone ba romelang hape di voice note ke nke ile ngwe mo mamedi motle rutlo rena ke mang ya ketekang ka je
8: hello aus tuli le kae ngwana se re teng ka jeno ke kopela giba motshweneng ka mane ka Pretoria o kopela ke maphakisa mofokeng ka mana ka nthaka le ntlitanki
9: tsule baby ke re ho bohle ba holang ba hole hantle ha monatse modimo a ba hlonolo fatsa ba etse hantle kgodi ena ya ngaula ba ke kgodi ya ngwanaka ene nga hlokale ka one day le first born ya ka yola a iselela jene ke hopola yena ke re bohle ba holang a ba hola monatse modimo ke yo
10: Dumela mamane Tholwana, ke tshepo ditema ka Rathabantsho, zone 4. Mamane Tholwana ke a hola ka jeno, ke tsa lemo tse ngata ngata. Ke hola le Teboho, Aviva, ditema, ene dula Ratabo. Ke a leboha mamane.
0: Oh, happy birthday, hle Tshepo. Kitika hamonate, gaitsira ka kitika hamonate, nate, nate, nate. Ka jeno ke letsatsi la tswalo la Fumane Shopo le simola. Are ke a kitika ka jeno hle Thuli. Ke leboha ntate Modimo ka dilemo tseo a mphileng tsona. Kitika hamonate hle Fumane. Tsatsi le monate la tswalo ngwane sohle. O bone tse ding hape tse ngata ngata.
11: Wala wala wala wala Thuli ke rata hore happy birthday ho mosebetsi wa mo wa ka wa mehleng ka Blue Fountain ke Ramthansi Thekiso ke ra hola le kana leng mo kopelo ke a butlo wa phomolo yena ma ke diketso ma lwana wala wets
9: Thuli baby ke re ho bo tle ba holang ba
0: ne se ke fitile ho yona ka nnete metsotso e mashome a mabedi le metso e tsheletseng ka mora hora ya leshome le motsomong mamedi motle e re keng ke Gregory Abbott Shake You Down.

0: Haratsedi ntsedi taba momaele ditsentseng di etsahala ke bona ba re fumanang hore sepolesa se hlalositse hore sena le bonnete ba hore sena le nyao e matla kgahlano le eo ho bilelwang hore ke karolo ya lequlwana le dinokwane e leng Bosimosi Cat Matlala mmoho le ba bang ba bane ba qoswang le yena. Matlala o qoswa ka mmomori wa ho bolaya kgarebe ya hae ya mehleng e leng Tebogo Thobejane, rakgwebe Josi Banyone le mohlahisi wa mmino Senki Mokubung ya tsebahalang haholo e le DJ Vetis. Le ha ho le jwalo he, ditlaleho di bontshitse ha mmomori ona wa ho bolaya o sa ka wa tswela pele. Nyewe ena le yona ke edinya dinyewe tse tla tshwarelwa mane lekgotleng le phahameng la dinyewe Johannesburg hoseng hona. Hara tse ding tsa ditaba mamedi tse ntseng di etsahala ke tsena tse bontshang ha tebello e le hore mookamedi wa mehleng wa lefapha la makoloi masepaleng wa lehae wa Emfuleni o tla hlahella ka pele lekgotla la dinyewe la magistrata wa Van der Bayle hoseng hona ka mora ho tshwarwa mabapi le nyewe ya bobodu bo amanang le thendara ya makoloi a masepala ya boleng ba diranta tse dimilione tse 16.6. Moqoso enwa ya dilemo tse 42 o tshwere mafelong a beke ke setlhopho sa tshebetso e kgatlhanong le dipolao tse susumeditsweng ke dipolotiki hona mo porofenseng ya Gauteng. Ha o shebana ka hao ke metsotso e ka bang e robedi mme ha habella jwalo ho ya ho ye robong ka morao hora ya 12:20 ha re fetise mebaraka.
1: Hush Shoprite, re subsidize ditheko tsa dintho tsa mantla hore o une haholo ho tseo ba lelapa ba di hlokang ka ho fetisisa. Swipe mme o boloke ha o reka 2kg ya tswekere e golden brown ya selati ka $44.99 le 4 litre ya Radbrand sunflower seed oil ka $129.99 fela. Di fumana ho fihlela ka 22 tsa July 2026. Hush Shoprite fela, ditheko tse tlase tseo ka di tshepang ka mehla.
2: Na kontsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Re le tsebisa ka 10-piece bucket ya KFC e sokang e bonwa Kentucky Tuesday ena.
4: Stop.
3: Fumana maqa a 10 a kgoho ka 129 ka.
4: Stop it.
3: Mme o boloke 44 randa. 44 randa. O ka boela wa fumana mmele o mong hape ka tjhelete eno.
4: Stop it, I like it.
3: Wa e thabela. Tjhe, o e rata. Ka labobedi lena fela, KFC fela. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Mamedi ke metsotso e leshumele metso mong ka morao hora ya leshumele metso mmedi mme ha re thakgolele nala imatlafatse ka ditaba tse reng. Motlatsi wa mookamedi wa lefapha la sepolesa sa metro sa Ekurhuleni Julius Mkhwanazi mmoho le Paki K ba tla hlahella ka pela lekgotla la dinyewe la Johannesburg ka tseno ka morao ho qeta mafelo a beke ba le ditlamong. Mkhwanazi o ile a tshwarwa ka labohlano ka qoso ya menyenyetsi ya hore o bile le seabo boshodung ba mahakwe a ballwang ho dimilione tse 14 tsa diranta ka selemo sa 2023. Pejana Paki K e ile a nehelana ka bopaki komisheneng ya matlanga Pretoria ya neng e paka ka boshodu bona ba mahakwe le yena o ile a tshwarwa. Paki K e ne e le kgarebe ya Mkhwanazi ka nako eo ebile e le leponesa o boleletse komishene go Mkhwanazi ke yena ya ileng a tlhophisa boshodu boo. Re buisana ka taba ena ya ho tshwarwa ka makgetlo-kgetlo ha Mkhwanazi le setsibi sa molao yena ke Advocate Nthabiseng Dubazana ho tswa Dubazana Attorneys. Advocate Dumela.
5: Dumela ofte mangaka wa mendi ba hao.
0: He. Taba ena e batla e makatsa haholo. Ana tshebetsong ya hao wena o se o kile wa tobana le taba e tjena e o reng muello wa hao kapa motho o mo buellang a tshware ka magetlo-getlo.
5: Yena yetsa hala hangata ka nnete ha se ntho e makatsang. o tla thola gore ka jeno o tshwaretse go tshitse cheese ka o tsane o tshwaretse go tshitse zwikiri ka beke o ke ne khotse ka mahlo a mahlano ka thutse pedi tse thako tse fapaneng empa jwa le botlhata go hore na ha ke na ka mahlo khetlo jalo na ho thuing ka taba ya pedi le ho rena ha ka lokolwa na ha mo emedi ka bona mo a hluti ntshwarelene a saka a re wa mo lokolla tsho ka po yona ntho e re bona ya gore motho yo o nane ka se kgwagi tsa propensity to commit the same offense ne tlwaelo ya gore banne o commit offense e tshwana ka dinako tsotlhe nna ga se yona ntho e tlo re thibela gore re molokolle ka pele nna kere ke seo le ga banne motšhotšhisi le moatlhodi ba tshwanetse ba di lebelele ga ba etsa qeto gore na beile ba fana ka yona kapo tšhe
0: ha re tlenyeng ena ya ntate Julius Mkhonazi o ile a tshwara lekgetlo la pele ka qoso ya bobodu le o sitisa toka mme ga fumane ya dithunya le mahlahlela lapeng la gae tse se molaong ka kgwediane ya mmesa mme a fuwa beile ya diranta tse mashome ya diranta tse dikete tse mashome a mararo lekgetlo la bobedi Mkhonazi ke moo a ileng a hlaelela lehlogo ya mehleng ya ditaba tsa molao e sa ntseng e beeletswe ka thoko e leng advocate Kemi Behari mmoho le Mashazi le Qelesha ka diqoso tsona tsena tsa bobodu boqhekanyetse le o sitisa toka go phethagala mme o la fuwa beile ya diranta tsa dikete tse mashome a mahlano ke mona o boetse gape o tshwere mme o fumane jwa lekgetlong lena a tshwarelwa taba tsena tse amanang le bona boqhekanyetse ka ga o fumane e le ena a ileng a rera gore batle ba utswe mahakwe ana a neng a beilwe a na sena se tlhalosa gore dinyewe tse di ka tsamaya e le nyewe e le nngwe gobane ga ke sheba ke fraud le corruption le go sitisa toka o phethala
5: ke nnete mme e se le go fela bo motšhotšhisi be bona bankanqeto ya gore ba di-consolidate ke yona nthona gore bang di tsamaye ka gara case number e le nngwe go na lo rabanneng ebe go kena e nana ka jeno go kena ye nngwe ka osane jalo-jalo e re ga ebe o a ka tholagala a le molato ga a kosiwe tlasa case number e le nngwe e beneng ka tlasa case number eno e ba count one, count two, jalo jalo. E le gobane ge sheba dinyewe tsena tse e le ga banneng o tobane le tsona mohlomong ke re tsena tse pedi tse le ga banne o tshwanelokolotse ka beile ka tsona e tla ba count one le count two e na yaka jone be count three jalo jalo. So ga ngata ba motšhotšhisi ga e le jalo ba tlhotse ba ikopanye e be case e le nngwe e be nneng e tswela pele jalo he.
0: Ha re tle ntlheng ya ga o tla diwa ka tlholo ga o diwa ka tlholo teng e tla diwa ka tsela efe ka yona eo ka mogona wo wa gore e se e arotswe ka count one, count two, count three kapa e tla diwa ka tlholo e le nngwe fela
5: e tlatla e etsiwa ka count one, count two, count three a kere jale e nngwe le nngwe count e na di elements tsa yona jela ke tse motlhala gore na fraud na e jwang so state kapa bona bo motšhotšhisi ga ba prove nyewe ya fraud ba tshwanetse ba prove the unlawful intentional misrepresentation of facts so ke di-element tse four tse tshwanetseng ba di prove to the court le intention a kere jale ga ebe ba tlholeya ka element e lengwe go count one go tshobe o tla ba tholagala a se molato empa he ga ebe ba kgona gore ba prove di-elements kao fela tsa di-count tsena kao fela o tla thola le molato tlasa county e nngwe le e nngwe e beneng katlholo e tla ya ka gore na account one ga ebe e le 100 rand e tla ba go latela amount tse e nonolo ga account three e le 200,000 jalo jalo e beneng he moatlhodi ena se a tla se etsa kore na a nke qeto ga banne di tla matha consecutively kapo concurrently so consecutively ga ebe count one go fa 2 years account three ke 2 years count for count one, two, and three, 2 years ago, fail. It been had 2 years, they are failing. If they are not going to call you, you consecutively, concurrently, carry lady 2 years ago, fail, and by this time, I can go along.
0: Hello, Bila Holo, advocate Dubazana Gao, Shalu says, I'm my man at the table, and I'm going to get a mega label.
5: Who live in number one?
0: Mamedike metsotso e le shumele metsi supileng ka mora o hora yena ya le shumele metsi medi me utlile he hore na ka le hlakoreng la tsa molao di taba tsena di tsa matsama ya ka tsela e feng me ke ne ke hle ke batla go tseba hantle hore na jalo ka ha ile mona motho a ntse a tshwagela nyewe e longwe se kang se o re ka bonang se etsa hala ke sa mofuta o mfeng me sa hlalositse he advocate Dubazana me ha ditaba tsa dinkitse bontsang hore mogato wa transformation Ellen Smart, o ipile ditse ho SARS hore enke mehato e matla kgahlano le ho ata hantle ho qoba ho lefa lekgetho industry ya mabenkele a dispaza shops. Sehlopha sena se re mabenkele a mangata a ho tlalehong a tsamaiswa ke melata e senang ditokomane a sebetsa ntle le di-license e le hona ho qoba ho lefa lekgetho ka rona ya Afrika Borwa. Empa a sebedisa ditshebeletso tsa setjhaba le meralo ya motheo. Ke tse ding tsa dintlha e mamedi tse re bonang di ntse di hlahella kwano. Ke itse wena ntle nngwe hape ke ene ya nyewe ya batho ba 62 bao ho tlalehwang e le bahlohloletsi ba morusu e bileng ka kgwedi ya Phupumane selemong sa 2021. O tla hopola gore merusu ena e ile ya hlaha ka nako yane moporesidente wa mehleng Jacob Zuma a neng a lokela ho leba tjhankaneng ka ha a sa ka a ikamahanya le kopo kapa le taelo ya hore a tla hlahelle ka pola lekgotla la dinyewe. Mme yona nyewe e ne a tlo qala lekgotleng le phahameng la dinyewe la Durban ka jeno. Mme baqosuwa ba tobane le dintlha tse kenyeletsang ho hlohlelletsa le ho ba le kabelo merusung, boferekanyi le mmomori wa polao, mme ba lokolotswa beili ya dipehelo tse matla. Ha re fetele pele kapa re mabenkeleng mamedi, re tla boela re kgutla hape.
4: How to fit an original packet for 1 year KFC? Le qala nama ya kgoho le sothwana le crispy hamon nut le zinga wings tse pedi le di chips.
6: Yeah, empa haeba o batla rotisa mathele ka nnete, iphumanele dang packet for 1. Le qala nama ya kgoho le sothwana le crispy hamon nut di dang zinga wings tse pedi le di chips.
7: Original bucket for 1 ya KFC itulana le dunked. Ekhetele site ho tloha ho 4290. Etela kfc.co.za bakeng sa lesedi le batsi. KFC, it's finger looking good.
8: Moratua, ako tlise ngwana o kwano.
9: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hae.
8: Dumela hle diponka ponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
9: Yo, kelelonyana ya hae dula le tjhatsi. Mme ha ina mathata hle mangwane. Ke nepia pele kwano Afrika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e monyang mongoba ka potlako. E dula e omme neng kapa neng. Huggies, we got you baby.
10: Ha se le tlolenyana fela la pension. Ke kgotso moyeng ho basebetsi ba mmusong ba fetang 1.26 million. Le ba seng ba behile mejafatshe ba fetang 565,000 le ba amohedi. Ke titjhere yane e seng e ka iphumulela jwale ka moradi le molemo e bopa bokamoso ba matshweletshwele. Mooki a qetileng bophelo ba hae kaofela a o ka ba bang le yena o sa ka nna a hlokomelwa jwale. Ha se fela 2.69 trillion ranta e tsetetsweng ka boikarabelo. Ke dieta tsa sekolo tsa ditloholwana. Ke tefello ya melemo e fetang 167 billion ranta selemong sa ditjhelete sa 2025-26 fela. Dilemong tse 30 kaofela, GEPF e ntse e sebeletsa ba sebeletsang ba bang. GEPF, your investment, your future.
11: Re le tsebisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibonwa Kentucky Tuesday ena.
12: Stop.
11: Fumana maqa a le shome a goho ka 129 ka.
12: Stop it.
11: Mme o boloke 44 randa. 44 randa o ka boela wa fumana mmile o mong hape ka tjhelete eno.
12: Stop it, I like it.
11: Wa ithabela. Tjhe, o irata. Ka la bobedi lena fela, KFC fela. Hona le melawana le dipehelo.
0: Mamedike metsotso mashuma mabedi a motsomong ka morao hore ya le shumele metsomedi re boetse re hatela pele ka lenaneo la rona la ditaba la imatlafatse. Mapolesa a robong a tobaneng le diqoso tse nne tsa polao a lebeletse ho hlella ka pele ho lekgotla le phahameng la dinyewe la Welkom ka jeno. Mapolesa ana a tshwere ho latela ho fuputswa ke lekala le ikemetseng le fuputsang ditlolo tsa molao tsa sepolesa e leng IPT ka bokgutshwanyane ho latela ketsahalo ya ho thunya e tsaetseng ka kgwedi ya Lwetse selemong sa 2024. Ho ntshetsa taba ena pele re buisana le moqolotsi wa rona ya ditaba ya ntseng a setse taba ena morao, yena ke Lebohang Motshweneng. Lebohang, dumela o amehetswe imatlafatse ka jeno.
13: Ha ko dumedise, ke dumedise le bamamedi ba tshebeletso ya Lesedi FM.
0: A ko re hopotse le momamedi hore hantlentle ke eng se ileng sa etsahala kgweding eo ya Lwetse selemong sa 2024 nakong ena ketsahalo ya ho thunya e tlang ho etsahala.
13: O tla hopela hore ho ile mapolisa a ile a bitswa ho na le kwaketsano ya katlong moe bang ho e bang batho ba neng ba le ka katlong ba ne ba kwaketsana ka lebaka la mohala wa thekeng, mme ho bitswa mapolisa mo ho ileng wa qeteletse ho ba le ho thunyanwa a hama bakeng tsa maponisa mo ihileng wa hlokahala le ponisa le leleng le ba thu ba secha ba bararo
0: le ponisa le le hlokahetseng le ana le ne le tsa male a amang a go bong ka pa qoketsano yo buang ka yena e ne hile le pakeng tsa ha ile batho ba ba
13: o ne a tsamaya ba ne ba tsamaya ka ofela empa o tla hopola hore ho ne ho na le batho ba maponisa a ileng a fitla sebakeng seo pele mme how ho etsahala ho ba le lero kgohlahano o ile ha bitswa maponisa a mang mo ebang ba qeteletse ho bile le ho thunyanwa ho mo ho ileng wa qetelwa ho fumane dikgaketla tsa dikulo tse 45.
0: Naebe mapalesa na a robong a se a hlahelletse ka pele ho nyewe ka pa ka pele ho lekgotla la dinyewe ke eng seo re se lebeletseng se tsa hale ka jeno
13: se re lebeletseng hore se seng se hetsa etsa hetse go hore maponesa a ile a hlaha ka pele ho lekgotla la dinyewe mme nyewe e gotliseditswe ho ba ka la 5 October Simon Sena ka ha ba ntho maponisa a ile a hlaha ka jeno mme mo a ileng a hlaha ka teng ha wa nyewe e busetswe morao ka baka la gore e mong wa baemedi ba baqosuwa o ile a hlokagala letsatsing le fetileng e leng maobane
0: e mong wa baqosuwa
13: moemedi wa baqosuwa
0: o leqwetha la baqosuwa le la hlokahetse maobane
13: le hlokahetse maobane ka ha ho nkwa qeto ya hore nyewe e gotlisetswe morao ho ba ka lahlano
0: go
13: linya phato
0: mamedi re leboha ho leboha ka tlhahiso le sedinyo go feeling yona ke tsona he di taba tsentseng di etsa halamane Bellefontaine jale potswa ka o qetela ke ne ke ya hore na ba ntse ba le ditlamong kapo ba fumantshitswe beili
13: kana a jwale ba tswile ka beili ya diketetse magolo a mararo mme ho lebeletswe hore ba tla gotlela le gotleng
0: ke le bile ho le leboha mamedi yo ke mosebetsi mmoho le gona yena ke leboha motshweneng a re fatsanyewe ena ya mapolisa a robong a ileng ya etsahala ka mona ka Bellefontaine mme nako he e re beha metsotsong e 20 a metso e 4 ka morao hora ya 10:12 lenanelontso le mametse ke lenaneo la gao la ditaba la imatlafatse harampa ya motsheare gopola mamedi ketsetse ding tsa ditaba ke bona ba go fumanang gore mohlanka ka setlhong wa lekala la ditlolo tsa molao le mautlwela e o lebitso la hae re ke keng ka le phatlalatsa ha jwale ho latela ho hlella ka pele ho lekgotla lekgetlo la pele o tobane le ditlolo tsa molao tse kenyeletsang ho fumana tšhelete ka tsela e se molaong e ballwang ho diranta tse 350 ho otla ka maikemisetso a ho ntsha kotsi le ho etsa ditshoso mme ke ditaba tsa mane masepaleng wa Emfuleni re tla ke re fumane mosebetsi mmoho le rona e leng re filwe mekwa hore na e be taba ena e ka sebetsa ka tsela e jwang
12: ke kgathetse ho lekane o kwile wa bona ha ile di MT tse a ke ba bua sekgo ba re di MT promise ba se ba ithutile sona ba se etsetsa rona MT promise eo ha ke etsetswe letho ha ho thwe next ho rona ha re bitsetswe meeting how to next ha salu ha wa di slaps ke tsa di fedile di slaps tse o di nkwe ke bomang gona go ditsintse re leje nna ke ba tsene next ha na lwetsa ar fete man ha lwetsa ar fete man ke a fa poela ha se tamane a bona hore he makwana ke ne ka metsi a go tle pele ke ke lo bona man a fitla re tshepisa a re tshepisa a re tshepisa a re tshepisa ntho e nngwe ke le ka enyatsa ya ha ba bona itse ha bina ha yo mathata ke la ka nka qeto ya ka fela ka re ho fedile ke le hlono no wi le wi mwana motho kwane dikobo tsa ha di fedile hana dikopo o ha hile le botsa monyako metsi ana ha tsokwana a kena ka tlo jwalo mpolelle rona o tlo fuwa ke mang dikobo ba ha sebetse o tlanga ka dikopo di fedile ke ho bola ha metsi metsi a di body seats le finisher ha e fedile bile o e besi ha ke batle next hore na batla ba tlo re thusa hore na ha batle ke reg bitlalaka le ka selaka le tla tswa mane haka ene ntate modimo o ntse mo ha wa bula space ba sa ho ba pay ba tla phela mo haka ha ke batle nix ya mmuso ona o go re ha re re kwa ditlatlapo mare rona ba re pinyeditse le boteng jo le ka tshisidi ba re pipiti ha re batle letho
0: Mamedi ke metsetswe mashumama bedi a metsu isupileng ka morao ho ra ya le shumele metsu medi tsebeletso o ntse go imametse ke ya lesedi FM melenane lo le mametseng hona jwale ke la ditaba ha rampa motsheare lona ke la imatlafatse metabenyane he mamedi e manang jwalo le mokamedi wa mehleng wa lefapha la makolo ya masipala wa lehaeng la Mfuleni ya tlang ho hlella gotla ka jeno ka pele ho masipala wa Vanda ka pele ho magistrate wa Vanda Bail Park ke mana mo fumana hore moelo wa sepolisa Atlanta Mathe o re melaelwa o qoswa ka kabo e seng molaong ya tendera mo masipala o ile ngwa le fatshelete e ka bang diranta tse di milione tse le shumele metsetsiletseng ba keng sa theko ya makolo a le shumele metsi go pedi me he ke yona taba eo a qoswang ka yona a thitse dintsa dintlha ke mo go fumanang hore motlatsa wa letona la naha la dipalangwang Nkululeko Hlengwa o re lefapha la habo dilo aba di bilione tse le shumele metsi go bontsha diranta bakeng sa go rarolla diphepetso tsa mebila diprofenseng go patlalla le naha selemong sa ditšhelete sa 2026-2027 o buile sena nakong eo ya ketiko ya hae kapa nakong ya ketelo ya hae kwano mona profenseng ya Free State o lekelwa tema e seng e kgathile diprojekeng tsa meralo ya motheo ya ditsela tse tsheditsweng ka ditšhelete ka thuso ya letlole la ditukiso tsa mebila lefapheng la profense Hlengwa o re mmuso o etse hloko bohlokwa ba mebila ya profense bakeng sa tsosoloso ya kgolo ya moruo ke tse dingwe mamedi tsa ditaba tseo go neng go tshwaretse ka tsona mme ga se gabola jalo he sena selelekela se tlhalosa gore re ntse go lekane bakeng sa letsatsi la kajeno mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM lenane online la rona la ditaba la imatlafatse gopola gore gang fela ga ke khutsa mona lenaneong le tlatla le kena ke la jwale ke nako lona ga tla lekisetswa jalo ke thuso motaung motlhophisi wa lenaneo ebile gape o Mokwena kgaso ga e laolelwa jalo ke itlhophatlha go mama todi nala ka lebitso ke dimakatso motsheneng ga re be mohe mamedi go fitlela nako e tlang ha ebe etsho kgotso.

ere ko fena kometso tsoma shoma mabedi le metsomena o le ba hore nya pele dumela ka moka kantoronga dumela ka kolonya hawa dumela ona te mo renkeng di taxi mono ha ku dumedi se mane di toll gating a ka dumedi sa garage mono lo wena ntseng a hlatswa makolo ya batho ke na lo wena hlatswa kolo ye o hantle ha holo o yetso re monga yona a gutle hape o sane are jo batla ba ntlatswetsa kolo ya ka hantle o seke wa leka wa utswa dinthokoloing tsa batho o seke wa utswa o seke wa ba letsokoloing tsa batho ba tsebe o kgutla o tsebe o fumana mosebetsi hape mono o seke wa leka wa utswa ntho tsa batho ka koloing tsa bona hlatswa koloi yenu e benye e be ntle boshodu bo betsiyo metsotsaka e metsena e koka lenna ka mo koka nkatenga wena yang kan leto ke bela ko kopa hlompha melao ya tsela batho ba bangata ba hlokahetse ba hlokahetse batho ba ka ba mashoma mabedi o Limpopo yona ba na ya ya ya ya ya ya r 555 ba swa batho go tsitse mpi tsimpi ya holo Mpumalanga ha ke sa bua le tenga kwa Zulu Natal a tsa bua le tenga go tsitse mpi batho ba hlokahetse batho ba hlokahetse batho ba hlokahetse ha Afrika Borwa sa me ka maoto ho rarolla bothata bona ba dikotsa mebileng re tla dula re hloka challenge Afrika Borwa ke ka o road accident fund e dulang ere a ina challenge ho hlokala batho ba bangata ngatanga ho feta challenge ha o be le challenge le kaneng ya upatala batho ba hlokalang mebileng ya Afrika Borwa hlokala batho ba bangata holo ho feta tjhelete ena e kenang ho road accident fund ai Limpopo teng a ke rula katiba ba hlokala batho Mpumalanga KwaZulu Natal ai go tsa mono di mpe hampe di a tshosa ha metso tswa ka dumela ke tlo kena ka Pretoria me ke tla kena ba industry ya makoloi le bo se kgobela ore inceba

0: ya ba pine mona tsa holo pine ne bina ke le bo wa se khobela wa bina mona tsa ngwana ka re le bo hle ha ile mona ore ka la manta ona ka fela sena se mona te re me tsotsonga ele shumele metso e supileng hona jwa le pele ho hora ya pele ke tla batlanta tetsio malele ke tla mofumana ke be ke batle le monghadi malia industrying ya di taxi ke utlo rena ho tlile jwa ngore batle ba kopane me ba tshware kopano na ya kopanelo e ba itshwerenga ka mona ka Pretoria motse moholo wa Afrika Borwa a Pretoria no tla mutlwa mzwakhe mbuli ha re Pretoria Pretoria Pretoria e no tla utla ha tsholwalo he moshane tsukana kotsane kana kwe thata kana kwe akhetollo no tla utla ibitsa Pretoria ena are the capital city of apartheid a di bitsa thewele tsona are mo ufumanang pasa tenga mo ufumanang ngolo la haula passport o tenga are mo ufumanang a thewele tsona morambula thewele tsona bohloko hona jwale re ya metsotsong le shumele metso mehlano pele ho hora ya pele jwale ke tlo bua le wena mopalami wa tekesi le palami jwa mbathong lona ka moka thabantshu nantse le patala 18 randa ba bang ba patala ke boka 16 kapa 15 hona mo thabantshu mo ntitsetseng le lona ba palami ba di taxi mo le fumana ngore le patala tshelete tse sa tshwaneng ntitsetseng nomora mahala ke 086 000 3084 ntshwareng ka mohala ke le emetse le rona o ile wa palama jwang ona matsatsingana mafelong a beke le ka jeno rona o tsamaile jwang WhatsApp 079-758-5066 ke ona temono ka WhatsApp ya lesedi FM kgweding ya ntate Nelson Mandela re mo bone mo presidente maobane banna le ka jeno wa mmona o ntsa tlhaa ditabe mmona mo ba ileng banka kilomitara tse hlano ba hwanta fela
1: kgweding ena ya mohale ntate Kgolihlahla Mandela tlong re fane ka tshehetso le kutlwela bohloko ho ba hatelletsweng kgema le lesedi FM ke molelwa
0: Kema le sedi FM nete le sedi FM ke molelwa ka jeno le khoteng la dinyewe nyewe e kholo mona Gauteng ke ya monghadi matlala mane mo a qoswang ka tiko ya polao ya ndate sibanyoni o swa hape ka tiko ya polao mo timbare mo na batla ho bulaya kharebe ya hai ngwana thobejani dingata dikoso mono koswa ka Joe Sibanyoni koswa ka Tebogo Thobejani koswa le ka DJ Fetisa ke dikoso tsa me ka ofela tsona di tiko ya polao tiko ya polao tiko ya polao tiko ya polao me le kwetha la haye van hier fra me ya tswirenga monghadi matlala o wa lwana hona jwalo re a ke batlo re kura ke batlo re nyane ne e khutsetswe morao ke batle ne ikhutsetswe morao ha re ke neng tabeng melamu a ipha me hona jwale ha ipha me melamu ba nabe spadi a sidume hona jwale ha sidume spadi hona jwale jwale ke bona mohlodi o ntsa bua le bona

0: Eba pina monate the family Jeffrey Osborne jwale na kwena ke rekilweng e rekilwe ke ngaka Mafaisa. Ile kopane le yena tabula Mafaisa heba. Le dumela ntate.
1: Dumela ntate Mtaule ba mamedi ba le Sedi FM ka ofela ntate wa ka.
0: Ke le bua se ke le bua ngaka Mafaisa. Ngaka Mafaisa ke manta baking ka jeno. Ha re ke rutlwe ka tabula Mafaisa heba le tabula Mafaisa heba lena hao yena e momamedi a utlwang ka yona yena e momamedi a rekang ka dinako tsohle ka jeno ke kopa o go o hlalose le botlolo la teng gore go ska le ka heba le botsotsi bo etsahalang le botlolong la tabula Mafaisa heba le
1: ke le bontate momamedi botlolo ena tabula Mafaisa heba le ile muriano matla haholo ke botlolo e tshweu e stikara se setala stikara sa teng ke pente mamedi mme pente eno go na le phoofolo e bijang mosha mono ba sa tsebeng mosha ke ntho e tshwanang le katse ga o ka thola e nnang le pampiri stikara sa teng e le pampiri a se yona tlhokomela o tla tseba ka stikara se sa tloweng se kgala e tala mamedi o etseba ka ona mokgwa onono le go bona le phoofolo e ne e bitsang mosha mono botlolong ena tabula Mafaisa heba le ntate Mtaung
0: ke a leboa ntate ga re kenege tabula Mafaisa heba le motho ga e reka tabula Mafaisa a sa e tshwere le ka letsogong la gae o enwa jwang mme ebile e etsa mosebetsi o feng
1: ke a leboa ntate ga re bua ka bana ba qetang go faga go nyolwa jalo ba le go fitlha selemong lemong tse pedi ke mane mo rereng ba nwa gaba goseng ga kere a monyana a na le selemo tla nwa gaba ka letsatsi go fitlhelela a ba le lemo tse pedi go nyolwa lemong tse tharo go ya godimo e tla ba gaba tse pedi ka letsatsi e bene batho ba bagolo ba tlo nwa gaba tse tlhano goseng motsheare mantsi bua ka mora dijo moriana ona wa tabula Mafaisa heba le bamamedi ona o thusa batho ka disiki tsena tse tsena ga o na le high blood moriana tabula Mafaisa heba le o tlo o thusa o na le tswekere o na le lefu la arthritis kapo serame sa masapo o tlo kgona go thusa moriana ona ebe o tlo kgona go thusa batho gape-gape ka mathopa motho a nnang le mathopa a sebedise botlolo ya tabula Mafaisa heba le motho e le gore nako nngwe o tlala masaba mmeleng a ka sebedisa botlola tabula Mafaisa heba le batho ba bontate ntate lape mono ga o sena ditakatso nako nngwe sebedisa botlolo ena tabula Mafaisa heba le e phamisa ditakatso go motho wa ntate e tlilina senya batho ba bomme ba sa tholeng bana e tlo kgona go thusa motho wa mme ka sekene bitswang selumi ebe e tlilina le popelo motho wa mme o tlo o tseba go thola bana ebile mme ga e ba o na le sala lapeng mono ya matswele sebedisa botlola tabula Mafaisa hebale o tlhokagaletswe o mofolwadi wa ntate kapo wa mme o ka sebedisa botlola tabula Mafaisa hebale ya kgona go ba thusa
0: ema gona temongaka Mafaisa Mafaisa
1: date
0: mpolelele go ya tlhokagaletsweng o etsa jwang o ya enwa mme o enwa ga kae motlhologadi o enwa ga kae mme kapa ntate a tlhokaletsweng ke mofumagadi o enwa jwang
1: eya ntate batlhologadi ba enwa jalo ka bakodi o nwa gaba tse tlhano goseng ka mora dijo tse tlhano motsheare ka mora dijo tse tlhano mantsi bua ka mora dijo jalo ka motho a kulang fela ga gona phapang ntate wa ka
0: o ke a leboa
1: eya ntate
0: tswela pele
1: ntate jale re bua ka siki ena lebanta go na le batho ba nang le siki ya lebanta nako nngwe ka ba le letšha kapo la gale sebedisang botlola tabula Mafaisa heba le e tla kgona go lo thusa e toba gona mo bothata bo leng teng motho e le gore nako nngwe o ntsha discharge e nkganga ka sebedisa botlola tabula Mafaisa heba le a na le seso se se ngata kapo o na le siki ena e bitswang dikrempe o sebedisana botlola tabula Mafaisa heba le diphio ga o na le diphio o ka sebedisa botlola tabula Mafaisa hebale ebile e phamisa tshole sa mmele yona ka bo yona e fana ka maatla gona le batho ba ile go na kong ba na le dipalse o thola ha ya ntwaneng a ntsha madi o ka sebedisa botola tabola mafaisa hebale e tla gona go thusa ga ona takatso ya dijo sebedisa botola tabola mafaisa hebale gona mono e ntle haholo
0: ntate
1: mo ngona le mofufutso o mongata o sebedisa na botola tabola mafaisa hebale e tlo gona mo thusa ka motsheso o mongata ntate mtau
0: ke le bon ntate ere pele makhubuana a o khaula re kene mona ba di fumana kae mme ke kopa ngaka mafaisa a fanele ka dinomoro
1: dibaka tse mogiano wa tabola mafaisa he bale o fumane yang teng ke qale ka Johannesburg ke Beckham khona market and court le Africa cash and carry e thola le roadport ke di chemist ka ofela o thola le Rustenburg black mode o fumane Randfontein Western area ke Western cash and carry o fumane Porsche ke home owners bank Flexstop African multi shop taxi do pharmacy ke Frenegeng Jimmy Stern ke di chemist ka ofela Frankfurt o fumane TFS o fumane Heidelberg o fumane hape Qwaqwa BB cash and carry o tlo fumane Bethlehem all in one wa fumane ya jwale dinomoro tsa mogala ke tsena ba mamedi ebile ntse ke hlalosa gore o tlholala dibaka tsohle moriana wa tabola mafaisa hebane dinomoro tse le ka ntholang ho tsona 078-663-5590 ke di phete hape 078-663-5590 tsa WhatsApp ke 063-188-6554 tsering hape ka Lesotho ke +26 56 888 530 +26 56 888 530 ke le buile nate motaung ba sa utlwisisa ntate ba tla mfounela le ba batlang go ipulela business ba ka mfounela ntate re a kgona go ba romelela stoko ntate ba rekise
0: baise
1: malapa
0: ke a leboa ngaka mafaisa empa pele o theowa moyeng monage motsamaisi wa rona wa manane o itse tanki wa leboa ka ditreke sutu o leboa go menagane ka ditreke sutu tse ntle tsa maemo tanki ga nngwe tanki gabedi tanki gararo ngaka mafaisa tata
1: sebetsa gatte ntate
0: re a leboa o sa tlhole ya o bua jwale megala e se e mogamme wa utlwa le wena megala e kena ka bongata gona jwale ga ntse ds ke megala e kenang ke ka moo lenaneo le na le sebetsang ka teng motho motle ga o batla go phamisa kgwebo ya gago o batla go nyolola kgwebo ya gago wa tseba gore tshwanetse o jale tšhelete peo ya tšhelete ke tšhelete ore o be le tšhelete jala tšhelete mme o ka e jala kae na mo o na le sedi efema jala mo o na le sedi efema gore o kgone phamisa kgwebo ya gago kona o bapatsa kgwebo ya gago o tla ba maqhubung a FM re tla bula mamati a maqhubu fela jwalo ka utlwa le wena ke ile ka mmulela mamati a maqhubu re apalame maqhubu mona FM mo mamedi e mo tla ba le sedi FM a tsebe ke tlo ya mabenkeleng e tla ra ke kgutla he mabenkeleng ke tla be ke apaleng monyaka botsamaising ba ausi Nthabiseng le ngwanana theowang ka mona ka Henneman ao he Henneman o teng ngwanana mono ba tsama mmogo le Nthabi banna dipapadi tsena di kena ke ba bona ke bana ba kena jwale ba se ba lokile ba kena jwale bo habofano jwale ba kena jwale ba tse ba tlaetsa mosebetsi wa bona e re nna he ke tle ke kgutse mothemotle ke hlae fela ka mabenkeleng re ga mabenkele a feta ke le ke o fa pale ya gago monyaka
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa tlantele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha o tlatse diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Moratuwa, a ko tlise ngwana o kwano.
4: Ke nona he, o apere Huggies Dry Comfort ya hae.
3: Dumela hle diponkaponka tsa mangwane. Wa bona, wa ngrata.
4: Yo, kelelonyana ha idile le chatsi. Mi haina mathata hle mangwane. Ke nepi ya pele kwa no Africa borwa e fana ka tshireletso di hora tse 12 ka tshebetso ya yona e monya mongwa ba ka potlako. Idile o meneng ka paneng. Huggies, we got you baby.

0: ke na tšhelete e leng kgalong ke meletse ka yona gore ngwanano ga o wa e batla
1: jalo obaneng ga o e ntsha ka legonono jalo ka e kare wa kobelelo mokitse
0: ela nka tšhelete ke ene o tlwelele nkomela lerato athe ke ng batlang yone
1: ke ipotsa gorena gore o tshware ngwanano wa ka jalo ka ngwana go tlhokagala eng a ke batle metlhaena ga a tlhoka eng kapa eng ebe jalo ke tshwanetse ke ipotse dipotsa gore nako o qale kae o go mosaga jalo ka tshwere wa gago jalo ka e kare ke ngwana wa ka ga se se le re lokelang go phela ka yona ka tlong ka mona ena
0: lerato ke a leka moo ke kgonang teng ngwaneno wa gago o robala a jile metlha ena go na le motlakase o tlapa ka metsi a chesang letsatsi le leng le leng le le leng
1: ke a tseba
0: so
1: empa ngwaneno wa ka ga a tlhoke dijo fela ga ke re
0: leng gape
1: le ntse tse a tlapang ka tsona metlha ena di fapane le tsena tsa bana ba bangwe wa di tlhoka le tsona
0: ya ke a bona ebile ke a tseba lerato ngwaneno wa gago ena o rata dintho tse puo
1: bathong
0: and-e jale ga se dintho tse turu fela ngwanano o rata le dintho tse mabitso-bitso lerato
1: aekaketse ke ngwana wa ngwanana
0: allright o lokile he ke na le tharololo lerato molemong wa gore ngwaneno wa gago eno he a dule a na le tsona ntho tseo tseo o reng wa di tlhoka
1: tharololo ya
0: eng wa tseba go na le gore a dule ka tlong ka moo he a ntse a penyana le founu a tsheya le moo ga a tle he a tle kwang mane chesang nyama mane he a tlo re thusa
1: e re wa bapala
0: ee a ke bapale ke seriuse ga a tle a tlo go sebedisa nako ena e wanang le yona he a iketsetse tšhelete
1: ka nnete ke a bona o e tlotisitse gore ngwanano wa ka a le o besana le mmelelo rankeng o seriuse max
0: ke mofa mosebetsi lerato mosebetsi o patalang ke banna
1: o tla etsa ntho yone ke shwele over my dead body a ke na ngwana a le o besana le mmelelo rankeng nna
0: o tlanka kae tšhelete
1: ka o tlen jalo ka
0: tatwa ka tlhokamanoma
1: eo ka nkutlwang

0: Lerato. E le hore ke enye e kana kana eo tinneng ka moo ke itseng sadi. He? Ke a o bona ebile o nyontse ka matlhong ka mona. Go etsagala.
1: Ba tseba ke mma batho. Ga ke tse borona e le gore mokesi o telela nna kapa ko bane a tlhoile ngwanana wa ka nagana ngwana ka wa ngwanana a sa tswa go se metlhena le metlhena a lebesetsa banna nnaga marankeng e le gore mokesi o bona legoba ga sheba ngwana wa ka kapa o
0: gotsaaleeeeeato a ko theole moyaganyana motlho mongwe o ne a sa e bone ka tsela e wena o e bonang ka yona
1: a se ka galefa jenas ke tsela e feng e betire ge a tla e bonang ka yona he njo etse
0: batho a
1: se ba go utlwantlholela
0: wa tseba nna ke nagana o nampa fela a batla go mofa nthonyana e tla motshwara gore a be busy e se ka be sale a dutse fela
1: ranka
0: ba teng ba sadireng ke mane ba etsang tšhelete e tshabeyang ba phedisa malapa a bona ka yona tšhelete
1: mabatho ga ke bue ka basadi bano ba science sekolong wankutlwa ngwana ka ke graduate ya yunibesity wankutlwisa mare ke kopa o imamele pele kore ga ke re imamele pele
0: re ke ne ke sa tsebe gore o shebile ka letlo leo nna ga e ba o batla mosebetsi wa ofising wa mangwalo a gae o tla tswa sa eme osi ke diketekete tse kae tsa bana ba tshwanang le ena ba dutseng gae ba bangwe ba bona ba badile o mo feta lerato se ka e sheba ka leitlo leo
1: a kampa dula gae a kampa dula gae go na le gore e le ba lekgoba la moeketsi le setila serankeng wa ngwana ka wa ngwanana
0: ga e ba o bona mosebetsi oo o tla mo etsa legoba ke eng o sa mofe guest house e gago a e
1: tsamaisegantlentle
0: o batlana le
1: mabatho o jalabotle ntlhalosetse mona o batla ngwane o waka a lo sebetsana le mammenemene a dulang a tlile moo guest house ba sile basadi ba bona ka ara matlo malapeng kwa ga ke tlane mabatho ke tla o neelana ka ngwana ka fela jalo nna le gale guest house o tla iranela yona
0: o tlakile gore ga a tlo sebetsaneng kapaneng go tloa jale ke maswabi otsho jalo lerato motlho mongwe ne o batla ngwana ga o sebetse mosebetsi o speciale o ganna difofane kapa dikepe ausi
1: a lobesana magankeng a besetse banna
0: phapanye ka ya tšhelete eo lerato le e a tla e fumanang
1: teoeaoeaaaoumelana le moeketsi ka mantse a mangwena o ntse o kenya moeketsi moya
0: ke mo kenya moya
1: motho o tshwarwa ka dipuo

0: Mr. D.
1: Mistress.
0: Kale kulena ha o mahlongo o hang. Ha ke tsebe ha ile ho teng to e post e ke yentse.
1: Bebutle mistress. Ha hona letho lo le yentse.
0: Tsela o itsala.
1: Ke mpa ke le busy le wena wa mbona.
0: Eh ke a bona o busy. Empa ke tsebe hore na o busy ka eng le hore na ke o imolle jwang. Hobane ha o bui le nna o thotse fela tjena.
1: Wa bona haiba ke ne ke hloka thuso ya hao ke ne ke tla o bolella empa ka ona motsotso ha ke hloki thuso ya hao mme
0: ehle
1: ke batla ho nka nthwena ka dipeta once and for all
0: jalo senyele ka Mr. T manela ko hopotse mosebetsi wa ka ke o bebofatla mojaro wa hao ke patalwa ho ema mona ebile ke be ke o eme noke
1: mistress away wa tseba ke ne ke o tshepile
0: Jwale
1: e bile o no ntshepisitse gore ntho ena e tsalang sekolong mona o tla e tlisa tlasa tao
0: ke ne
1: empa kae empa kae ko gobane ke a bona gore e sentse e tswa ka gare matso a gago hanyane hanyane
0: e batho ba morena ke eng e tswang matsong a ka jole mosantsing
1: e mistress ntho e nngwe le nngwe e le etsang mona e re bitsetsa attention ya media
0: ga ke so utlwisise
1: mamela ga gona beke e felang re sa tlhajwe ka dipotso ga re sa kgona le o ruta se re fetlile ntho ka nkoto mehla ena re a itlhalosa re itlhalosa le ka dintho tse golo re feta e bisiwang yona
0: e batho ba morena jalo o swala nna ka phoso eo motho ke ena o tshaba o motoba
1: kebaabatho ga ke sa batla utlwa letho le tswa melomong ya rona ke kopa gore o ntswele ka ofisi o mpitsetse ena mmabatho eno yo ntse gore ke tshaba o motoba ke batla go bua le ena sefatlha matlo ga gona motho ke mo tshaba mona
0: jale mpitsise mona he ga ke qeta go bitsa mmabatho eo nna o tshwantse
1: ae nna le wena re qetile go bua mistress
0: e bathonga
1: ke batla go bua le matišhere ka bongwe ka bongwe otlwa ke batla e mong le e mong a mpolelele ntho e wa ikemiseditseng yona re tswe mona re dumelane
0: by the way go lokile ge ke tla mmitsa
1: mpotla kena mistress
0: empa o seke wa lebala ke na le maikarabelo a ka mona ao nna mavisi ke sanileng kontraka ya teng mme ka etsa tumelano le selekane le mmuso
1: ebile
0: seke wa potlakela go nqhelela ka thoko mosebetsing wako
1: please ke a o kopa mme ke kopa go ntswela ka ofisi o mpisitse mmabatho ga ke na nako mme ke tlhoka gore ke sebetsane le taba ena go fela

0: ke a utlwa Sparo. Empa ke a utlwa di ena ga o shapo mae. Empa jale nna oswaka ke eng ene o batlang go thusa kae?
1: Hei mogotsi, wa tsaya ke batla go etseng? Ke batla go mphumane le motho ya good ya tlang ka ditshwantsho le video sane. Ga ke batle motho ya tlang ka dinepe tse thotofetseng mona sentsia.
0: Maidaleng enonong yone ga wantse e ba kere ke di-department tsaka ga se bothata. Ke tsabana le batho ba nang le equipment sa maemo ya timotimotimotimo ofe ke bona ba shotelang le content mona salonong. Empa he ga ba ke tshipe ausi waka
1: se ka kgathatseya tšhelete ya sebothata
0: wena
1: batla motho e nna le ena re tla buisana
0: fela sepet go na le ntho nngwe e ngongoresang ma
1: keng
0: mma wena kgona jwa ai man sipati ke dula fatshe ke batla go nka ke ipee ka ga phelo bona ba gago ke kwa leta tsena ka a o se ka mogokeleng ka teng a o se nna ke shere ka bolaya motho strong gel ke bile o dilana le dithukele
1: botle
0: ai kgona
1: botle a ke strong Cynthia o tsaya ke strong go tswa ka ebile ga se gore le nna ke ya kgona empa he ga ke na option ke tla isa jana ke yona fela gore ke iketse strong ke tiye for lelapa laka
0: o tiye
1: ee ya Cynthia
0: o se o ntse o bona podi e o sebetsanang le yona ke efe
1: sewewe
0: straight ausi ena ya o tlwelela difate le dithaba
1: jaleketse jana
0: ga ke o kontswetse ngwana o motshaba ke eng ya o tshwaretseng yona e kaka
1: ga ke motshabi ngwana eno o tlo mpolelela ka leseane o la ngwana ga ke motshabi ke gona ke tlo mo ruta go phela le batho ko o bolelele Cynthia ke re ke tlo mo ruta ntho e mmae a tlotseng ko mo ruta yona go tlhompha banna ba batho he ngwana o ntelletse yeo ka monnaka
0: ausi ene o gopole gore ke ena a fileng ntate yane mojalefa ausi
1: fela
0: jale o tlo tlameya gore o bawe go sea le eno o tlo bona o ntse ba
1: Cynthia wa tseba ntho tse ntse o di bua ke a di tseba di dubana le maikutlo a ka leseage le kore letsatsi le tšhabang le tikelang fela gona jwaletse ke re shapela fatshe mogotsi o tlo bone ntho e ke tlo etsa ngwaneng
0: mogotsi waka wa tseba ntho o ka bo o etsa le tšhelete ne ya pati ke bona o itshenyetsa ke tšhelete o ka bo o nkile wa e save wanka wa phuthaphutha dikemethinyane ne o santsane o setse ka yone
1: hela
0: wa gotla wa lo iphelela phelo ba gago ga gao kwana wa iselela pelo ya gago monate wa kgabana le mathata a fane
1: lekore
0: wena le famili ya ranteng jale le kentse modie ke moduba dube fela ausi waka le tlo
1: hai mogosi thola ore tu o tlo bone ntho e ke tlo e etsa ka ngwana nae wena thola ore tu ka mora moketsana o ke tlo o etsao di nae o thole ore tu
0: o tsho di ne ne tlapepile
1: saba kere o thole ore tu thola
0: ako
1: batla motho wa video fela wena o thole ore tu
0: ausi ke tlabe ke le shebelletse ka tloa falo reality show wena ke batla go e bona
1: moratuwa
0: the ranting
1: batla motho etse video wena o thole ore tu
0: ke o shebelle ngwale ha
1: ke o bolella batla motho
0: lotsana tu o ntse le kokobaneng ke ipotsa gona o nna ha nne

0: certificate. Bothata gore moya o hlaela a nyetswe ke mo India. Jale ke ba le bothata ke fitla mane Home Affairs. Hey, mona taba ya hao. Ori ha mmotsa gore ho laetsala jwang? How botsa mofumadi wa hao hore a ba hlaele a nyetswe ke mo India ho laetsala jwang? Ye ngwana mme. Na o ya khona ho fumana hore na ho laetsala. A gore ke moletsetse ntate ke tle kutlwe. A segetlo la pele ke kopana le molaetsa ona. Ke ha monyala ha ka sheba na. Mo India yo kwa o kae? O tswa kae? E mona ke a o letsetsa he ntate. Ke khona o tlisa bothata bona ba hao. E dumela ntate. Le kae? Ke teng motswalle wa ka. Ntate a ko ntlhalosetse he moyeng mona ke tle kutlwise. Mofumahadi wa gago go laetsala eng? O ile a latlha pasa ke engwe tsa tsetswang gore le fumana sa nyetswe ke mothele sa motsebeng.
1: Mona ke na bonnete ba go nna ore o na sebetsa makuding. A baka dimatšhelete mona sia idea e mona. Mme jale gona idea e tseng ka ona gore a tla tlhaa nyetswe ke dikula ga ke sebena laetsalang. O bona fela se nyetswe ke dikula ga se a tlhaela nyetswe ke dikula. Jale nna ntsebela ke nnete kapa tje ntho e buang.
0: Fela tshwara jalo re ya mabenkeleng o se ka latlha mogala ngwaneso ke batla go kopa boro ba mo thuse tshwara jalo
2: e bang o nagana gore o ke ke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko dipolane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Tlhaho e tseba dijo tse monate. Ditamati tse butswitseng, poone e ranyatsang, dinawa tse hlabosang. Jwale nahana hona le mokgwa wa ho boloka tatso eo kaofela. E loketseng ho sebediswa dijong dife kapa dife, ka nako efe kapa efe. Eya, e teng. Kgetha fela rose quality ya meroho le tamati e ka lekolokoting. Mme o tla fumana tatso ya tlhaho dijong tsohle. Rose quality, kgetha monate.
0: Ere kutlwe ntate jwale ke le motse kae wena o dula le mme ho ba ke a bona re ngwana ha na lengolo la tlhaho ho tloa 2016
1: bo ngwana a sebetse le difunde tse le lo re ya ntho ho ma se immigration a ke tsa tsamisa a sa tsamisa le tsi le le challenge ba se ba di so hlela le le le tena se di tsha di skole di ngwana ka lengolo la di di skole ke se sa mphisa mana go ne go fumana dipo ke tsa foto ka ba kala o se ba ngolla ba tlhaga ke ka o dira ka kopa tshwenyo yena o mphile ba re tlo ka mphisa gore ba tsa e mana ke o mo fetse ka la botlhano e a e le dire ka la bogang ka ba ke tse ite e dira dikere ba ba ka se nene ne ya el kula lena.
0: All right, mamela he mo India eno mamela ere ke bue le wena o ya motseba hore o kae a gone o tla ngola affidavit mo yena motheo na hore o entse botsotsi ka gore a nke mangolo a mme jalo ka mme a ne a sebetsa moo ya ba o sa re ke mofumadi wa gae o kae
1: galakaaseseileeteng le bare yena a etsa dikadite e tlhalosaga ga selenyalo leno o le ko nna ngwana kepeto wa femina mete wa gae gomafese bona ba ba ganang go thusa teng bagaba ditshwa thusa ka femeng a ke diboso pele o tsatsa diboso le mang a sa letsela ke selenyalo.
0: Kila hamang kila hamang li India li kwa hamang
1: Pakistan.
0: Ke le bona ntate, ntho e ke fele e ke llang ka nako re ngwana a fumane letsetse mono a bue le lona mohlomong a ba bue le mofumadi wa gona o tlisisa hobane bona ba sebetsa ka tsona taba tsena. Ke a le bona ntate. Hey, ke o taba he mothe motla ko bone jwale lengolo lena la botsotsi jwale le kwetse ngwana le mokwetse le mokwetse tsi tsi tsi tsi tsi re ya le kopa kgaitsedi tsa rona re ya le kopa tloelang o kadimisana ka di ID tsa lona le re letsetsa eng kapa eng tloelang o etsa ntho e ka reng eo a ya loka bona ngwana jwale wa sokola hona jwale. Ngwana ke sona a kgone ho fumana grant ena sekolong mane ba tlo batla mangolo ana ke senemi ke le nna ntate a e bitsa mona ha ke tsebe fela ke ya Pakistan. Ngwana eno a tsebe lo kore e seng ngwana mme eno a tsebe le o se bua sona se Pakistan sen ke a le kopa baai ba Afrika Borwa ke a le kopa bo mme ke a le kopa re se ke la etsa phoso eo hohang e re gona jwale gekere bake ba letsetseng tate mona bake ba motshware ba bue le ena ba be ba bue le mme bona ba tseba rona ba tla botsa dipotso difeng ke sono ka ngwana ntho e botlhoko jwalo ke ngwana ntate wa matha jwale o ya kwana le kwana go seng jwalo he ngwana mpa ngodiswe ka nta o jwale ntate ke lebetse mmotsa rona ona sa ntshitse dikgomo na le ena mohlomong o tla re go nna ke tla dintsha jwang ba motho ke o nyetswe a ka nna nkaraba jwalo ka sala keme le monna mateneng ka nna tsho jwalo ntate ke tla dintsha jwang ba ke mo hlaelwa a nyetswe tla nkaraba jwalo ere ke fetise tabeni ya gae ke feta metsotso le shomele metso mehlano gantle ka mora gora ya bobedi o mametse lesedi FM ere ke tle ke nke mo mamedi e mong gona jwale ke tle ke a semohe moshaneng so o tla mo letsetsa o kae mo mamedi ona ya llang mona he na le mo mamedi ke mmonang wa lla mona ka 350 ha e sale ntate e ke applyela o reng 350 ha sale ke applyela 350 ba re batla nthumelela molaetsa ka phone na phone ya o ntse e sebetsa na phone ya o ntse le yona ha e le yona ba tla o romelela mpa le gore jwale o tšhintšhile fono ke o taba Mr. Barry White
4: so what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: A practice what you preach, a pinaman natanatea. Me wauto mona, hubina kakapa banna, hubina mona mona he. Barry White. Remetotung ema shuma ma bediante kamrahora yabubid. E butata bona ba lenyalo, butata bona ba roba tubanyalo. Mumma midi, kekopa leke linti tetele mpulele. Korbo ausibana banyi twinki ma Pakistaniana. Banye tswinke batho bana ba ma India man ho tlile jwang gore a le nna ba utse nna ho etsa etse jwang kapa ke ntwe na ho hirisa di ID motho a re ba tla mpa 300 rand ba tla mpa 400 a ke le ntitsetseng ke batla utlwisisa nthwena ya batho ba bangata kana ba tla mmona ntate ne re sa tsebe re nyetswe ke ma India na ke ma ketfela se ke pumana fela ke ba ke le wa ha mamma mamma wa Pakistan ke ntetsetseng ke batla utlwa nthwena ntetse ke batla utlwa hantle ke fumane lengolo kwa no ntate re bomme ba mashume a mahlano re ikopantse re rata maplasi bomme temong 61B ka section N botsabelo ke a fitisa taba lona ke a fitisa ona jwa le taba lona ho na le monne ke tla mo kopa hore a tla le letsetse mafojane bomme ke bana ba temong muruti Buelbona ntate wena jwa loka o le mono ibile o sebetsa ka botloloa le mme sebetsa ka botloloa mono le mme ya re tshwaretseng le fapha la temo memorotle etsa jwa sebetsa le memorot manu wena mo thusa bomme ga fitisa taba lona he bomme le tla fumana mahala le re le ikopantse le mashome a mahlano mme le batho ba ratang temo le utlwana haholo le temo taba lona ke a e fetisa moshaneso o tla le letsetsa re metsotsong e mashome a mabedi le metso mmedi antle ka moragora ya bobedi ke lengolo leno ke fetile o lona wena wa di-350 taba o ke se ke rometse wena wa 350 ka mono ka Randfontein ke Randfontein mohlakeng taba o tsamaileng wena mme ke rometse re ba ke ba shebe bothata ba gago dumelang ntate motaung banana bana ba inyadisa ka tšhelete go batho bana ba ka ntle batho bana ba ba fa 500 rand ka kgwedi o momamedimong ke wa nkaraba ke o momamedimong a nkaraba a ngola re a ba inyadisa ntate go tlwa mono ba kopa di 500 rand ka kgwedi ala ntho tse di ba gagile di ba tshwere ga ba sa tseba rona ba tswa jwang Hmm? 500 rand ka kgwedi. Re bomme ba ikopantseng taba lona ke e fetisitse e se e tsamaile. Taba lona e tsamaile. Ke a feta. Re ke etse jena kino. A utlwa he? Se ke bile ke mo kopile gore a leletsetse. Ke mo kopile. Ka re wena hle ngwana mme letsa e fetile ke mo se ke fumane gore batho ba akadimisana ka dipasa tsa bona gore ba nyalwe e fete 50 e fete 500 rand a kgwedi le kgwedi a reno ke fumana tšhelete a ko naane motho o todikisa South Africa ka 500 rand a kgwedi le kgwedi ga le ya tlameha o etsa jalo re ya kopa hohang ha le atlameya ere ke fete ka mona ka ole CD FM
1: na di fela awela se chaba se senambo eletsi se atimela nyakala

0: Ina manata nata ke tamiara, I love you. Meto tuma shuma bedile meto supilenga. Hanke fela pelo ra ya bararo. Mametele sedi efema. Hale nyewe ya mungadi kete matala. Nse itzola pele lkhotlenle phamela dinyewe. Kwano kaute mabonenga kete nse pedi. Meena ohlahela ile mqusuwa wa boraro. Babane. Ona lwa pele wa bobedi wa boraro. Yena he ohlahela le wa boraro. Me wa bone ke mfumadi wa hae. O sormona ba kusetswa teko ya polao. Ere ke feite mono. Ate hape ka tjeno mongadi Julius Mkhwanazi. Mo lea. Ya nenga bitswa fela K ba ile ba abatlame lo hlala gotlela dinyewe ba ile ba tshwarwa ka la bohlano bona ba kosetswa mahako yane a di million tse le shumele metso e mehlano tsa di randa ke a feta moba me ha ke feta ke o bone wena mme ka mona ka Ruhreport ke Bram Fisher ba mane ka Bram Fisher o re mwae tshwantse bona le ntlo ka moka Bram Fisher Phase 1. Let's go Bram Fisher. Let's go to Bram Fisher. Kila mutu mulu ampe, mutu enu ine ilili kwe talabu ndate Nelson Mandela. Ma Afrikanere anamu shuile basa batlilu humona. Bane basa batlilu humona. Ha, boki Bloemfontein. Ndata ine ili mutu mulu. Olu musu ngono ma Afrikanere na kunziwa. Ma Afrikanere anasa batlilu humona lahanya ni Bram Fisher. Ho hang. Lao bona ngo tsumo na Bram Fisher airport o tsebore mothenwa he ona hloilwe ke maafrikana re robane ene le leqwetha la bontate Sisulu leqwetha la bontate Nelson Mandela Bram Fisher ere ke fite mono he ka ho monghadi Bram Fisher ene le leqwetha le kotse ya holo le matla ntate motaunga ka mona ka thaba zimbi Limpopo bo ausi bana le botata bo ba u nyadisa batho bana gore baba patalle bo di aparo tsa bana ka Christmas baba fe di chelete nyana o bar baba sticha bar ka thaba zimbi ka mane bo ausi ba nyadisa batho bana ba tswang ka ntle bar baba sticha ke o tap a o ke Afrika borwa yo Kori ntwote itzala muna Afrika burwa. Ay. Hai. Se. Lili serikisi di bitiri. Kwa mtu sa stichwa. Kwa lu stichwa kwa ure. Afaneka idea hai. Anafumane ranta tse makhula mara. Jwa lwana jwa bari. Batubana. Barekela bana idea paro. Kataba zimbi Limpopo man. Boxmana baba kadima di ID tsa bona re ba re etsange ka le renyetse letso rekela bana ba rona di aparo ha re ya karatisa melao ya di ID ha holo ho tlame re ho be le molao o itseng o ikhethang fela wa di ID o shebileng di ID rena no re batho batla ikarabella hantle holo ha re tla di ID mona go bona la le papa di fela ha ile mona ha batla ho stitchwa motho a fana ka idea hai he tabang motho a batla ho stitcha fela motho a ba re ke tla fa motho no mo India idea ka hore a ton stitcha a re ke le ngwana dia par o ba stitcha par ke ka mona ka thaba zimbi re tla me ba le molao o ikhethang wa di ID re tla me ba lona ke le bua se ngwana iso ka mo ka thaba zimbi dumela tau Dumela motaungwa ke kopa taxi tsa qwaqwa dilekolwe taxi ya qwaqwa ile ya shwa ra shwella tseleng ka moqebelo qwaqwa to Joburg ya ba ri yeme mo ke a kopa hle taxi tsena tsa qwaqwa ha dikedi chekwe mo mamedi o ngotse jwalo a o ba nna qwaqwa mo o humme ma mantiu bana a robala ka khotso mantiu a phumula mantiu phumula robala ka khotso gaitsedi a ka mtau tola ke tsiburna ke manya senga tshwere ka monoka ka qwaqwa ka mono hulukile ngwana mme ke tla batla ke tla be kufumane tla botsanta monta motla mpha dinomoro kopane le bana besu mono ndate mtau ndri a kopa ha tiksa kwa kwa long distance ha ke di shejwe ile ya shwa tseleng ka moqebelo kwa kwa to Joburg bo ndate ba tseba he erite ke fete ntate thuso bo ausi ba Afrika borwa mona ba nyala ne le batho bana me ba ne bana na hore di dile tseo tsa bona ha di no hlahela jwale hona jwale ha di backfire ba ke hona ba phaphamang jwale ba balla ba re manyalo a bona ke di fake nthwena ba itseba hantle ba itseba hantle ba itseba hantle motaung e motle ba itseba hantle ba entse nthwena ka bomo ba gore mona ha go le mona Afrika borwa mona tshe hona le ba bang ba sa tsebeng ba ile ba makala fela ke mona o re jwale ntho di a backfire jwale le skela etsa jwalo ka di-ID tsa lona. Ei, ho neneng ke bua taba ya di-ID. Hona jwale ke ya metsotsong ya 20 pele ho hora ya boraro. Mpatliseng. Ho na le motho ya batluang mona. Madume ntate Motaung. Re kopa ho batliswa. Mna mona me ntate ona a sale a nyamela ka di 8 tsa June 2026 jwale ngwane so mona a mphile bitso empa ore motho ya ka letsetswang o ka mane ka maokeng ho la Kroonstad ke ntate potse ya ka letsetswang a letsetswa mohala ntate potse ka mo ka maokeng Kroonstad re tla o letsetsa he o khona u bua le rona ba motho ya rengolletse molaetsa mona molaetsa wa hae a la motho molaetsa wa hae o khore wa hane a rutwa ke mistress Popola ona tla mo feedisa ona tla mo feedisa a re wena a engwanaka rwele he ka o letsetsa ntate potse ke tla kopa o nkarabe ngwana mme re metsotsong e leshome le metsorobong pele go ra ya boraro walla mahala ka Kroonstad maoke ke bona ba ke tshwantsho monnena dumela potse ke ntate thuso Motaung o moyeng gona jwale he ntate ke re batliseng dumela ntate potse hai
1: dumela ntate thuso
0: ke le bo ntate ke re batlise monna ke fumane dinomoro tsa gago mona o e tsala jwang
1: e sale ke latlhela ntate thuso ke swansa ke ntate thuso mabitso ae ke Nati Sefako Lebuso
0: eke
1: e sale a nyamela ka di-80 ka kgwedi e fetileng
0: ha nyamela ona ya ka ona mo neng a teng ho etsa itse jwang hlalosa ntate
1: ona adule o dula a phomolong le ke tsheng la phomolong Kroonstad ona dula o dula ke tsheng la phomolong Kroonstad ona ya ho auswa ha e le mfumadi wa ka Moses Park ona go Kroonstad mona e o tama ka maoto ke distance ya e tama ka maoto o tlo itse ya ding ona tlo itse ya ding a tama ka maoto
0: eke
1: so tsa ke le o la natlwa ka lona mo a tswa a fitlhile go rona gobane motho a le ya o dula le motlhano wa gae mona ke ena a re founelang e se le thapama a re nang Nati o la fitlha mo lapeng mona ga tswa a fitlhile yaba oa batloa go tswa ka tsatsi le o fitlhela tsatsi le nang tate thuso ntse re mmatla le ka sheko lena ga re tsebe mateng
0: le motsa gae ga o di sheba
1: a ka ba masome a mafano le metso e tsheletseng
0: na ke motho a kulang ntate potse motheo
1: ko o nana le bolebadi bo bonyenyana mara aba ba hantle gape ntate thuso
0: kore motlhomong ga a qoqa o ipitsa mang o bua jwang motlhomong o na le momamedi a ileng a kopana le ena motho a buang jwalo a etsang jwang
1: kore wa bua o bua gantle o na le mara o na le nako a hakang ka yona lentswe le sa ke hantle maa ka moga nako a ba kgona go bua gape gantle
0: ka lebala o jwang o motsho ke motho e motsho
1: diteng e ha fitse ding ga ga ga ga le bala ona o go di di a pele grupo ba ba deneng e blue ka lamba e se parte e grey e bitso e grey ena
0: e grey aha
1: e tsarelo ga le dilo la sgo e grey ka ditshuto
0: bitsa ntate tsalosa ka mo apereng tswela pele
1: you na dire ene le teki and then we ba deneng e blue ka e ka lamba yona e grey hana ke dilo le ditshuto.
0: Ha a ke le tshwenye ba monang he ntate ha sala kamela ka di 8 tsa kgwedi e fitileng le ka jeno ba ntse ba mmatla ka mona ka maokeng a Kroonstad o itse o natloa kae a ya kae
1: o natloa phumulo ha bona ha bona ke phumulo 2748 mana kwa di a ya West Park ka modobo e se ke sa ba West Park ka modobo mo o tswa ya dzandi.
0: O na sina cherina no sina motho utlwana na mhlomongwe be wile mo.
1: Ba bibi zo ya ga ga mo jana ya dulele na mo. Ai o na sina yena.
0: O na sina le vivinyana mo na le vivinyana go re ha ke fela pa tiki.
1: Ai ba bibi zo ga o ga ni di bona di jo ba. Kala ga bo tsena mo mo dulele na mo na a yena ha di ba so ga amona ana le motho a jwa.
0: Oh, some money, cherry. Next.
1: Next in the day tools.
0: No, Rabone fella, mutamu metal ramen, galuwa. Niggas.
1: Ah, as we got the one of the day tools.
0: Can I want to put the kibbutz of Jan of Animatomo? Munaba, I said a little about Hulucenaria, Rata Moon of Manor, Mutalam Hulukona Kalam of Ferrea. Fella can a kibbutz, Sakam, Mutomo, Scabaway sites for now. If ever do the guy, I partially love you a high. Halimona Lero, Nasna, love you a snying. Mo mamedi thusantle ha sale ntate ba mo batla o tloa ka di 8 kgweding e shuleng o fihlela lena le udimo ba ka letsetsa o kae
1: ba ka letsetsa 079 499
0: okay
1: 20
0: okay
1: 56 ke tla ke tla bende di thuso
0: ei
1: 079 499
0: okay
1: 20
0: 56 Kelebwa emunkena o ngotsi ngotsi mona ari ndate motaunga ndate thuso banana ba rona mona Afrika borwa tshwantse re ba khaleme ha holo e ba betsa ka tsona dipasa tsena re ba fuwe chelete kgwedi le kgwedi jwale ha ba ba phamisa matlo ba fumana hore jo batho bana ke batho ba kotsi ndate ba ba ba ikisa batho bana baba fe di ID tse no re ya kopa ma Afrika borwa skela etsa ntwe jwalo ha ya tlamea wetsana ho hang ha ya tlamea wetsana ire ke fete he man ke tloya ma bankeleng ke dula ma chabeng welcome hot 15 no ka sala ngodi sa setsa ka 1998 le ka jeno wa so fumane setsa 82 years o hlaile ka 1944 ke swabile so bile ngona mme re be le fapala matlo ha lentse letla mono ba feta ka dilori lona ka bolona bana ba ha ya ka la muisa ho ya mongodisa ha ya ka la muisa ho ya mongodisa re skela emela hore le fapala kene ka tlung ha ba tla ka lori ene kholwene ngodisa matlo tshwantse be le muisitse empa he ke tla mofa lebo a shebeta batsa hae shebeta batsa mme ke bo hloko a holo ke ke a feta hen ke a fitisa taba ya lona ke tla elahlela ho lebo tla elahlela ho lebo mona a tla shebe hem ba mo lahlele ka tlasa special project 82 years a hanantlo 82 a hanantlo ke elahlela ho lebo hona jwale he bana ibe mosebetsi mafelongana beke ka mqibelo o tsamaile jwang ka Senegal dada ko ntwetse mona ko mpolelle mofokeng rena mosebetsi tsamaile jwang ka mono wa batho ba le ba babedi ba sa itikanelang ro kae a butiane o kae a butiane mona sa boneng na o ile a fihla kena ka tlung mafelongana a beke ka letsatsi la ntate Nelson Mandela. Nelson Mandela ha ona ya tshwanang le wena na o sa na o sa kene ka tlung o dutse ha ha ka tlung mono ha ke tsatsa ba holo hanga go tla ba tse wifitile taba ya ha wena Adeline kwa lepe he tla ile 1944 82 refitiste taba ya ha e se fitile mo mamedi ndate mshane sumo na Julius Mkhwanazi o le gotleng hape la dinye go ya bua hona jwale mmoho le ya bitswang Witness K ya le fela Mkhwanazi yena ke ba mohlaisitse hore ba ena o santsatse ba hala ene mong yena ke paki e sale le bitso la yona re sale tsebelana bua man ho ntate Madlanga o na bitswa fela paki K a Mkhwanazi banna
2: Tlhaho e tseba dijo tse monate, ditamati tse butsitseng, poone e ranyatsang, dinawa tse hlabosang. Jwale nahana hona le mokgwa wa ho boloka tatso eo kaofela, e loketseng ho sebediswa dijong dife kapa dife, ka nako efe kapa efe. Eya, e teng. Kgetha fela rose quality ya meroho le tamati e ka lekolokoting, mme o tla fumana tatso ya tlhaho dijong tsohle. Rose quality, kgetha monate.
3: E bang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao. Kapa romela email re tla khutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla se poliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: A ke o taba motho motle tlo mo na re le ra bua re batho ba se ba re letsetsa ka kana le ana rona WhatsApp ai ba letsa ba letsa ha re tshwara mona kana lena o fumana motho a letsa chelete ya ntate ke tla e romella ke lengolo leno ere ke bone go lokile ke tla e fetisetsa go ba lefapha la mosebetsi ke na le ausi ke mo tshepileng lefapheng la mosebetsi tabe na lona e tla fetela teng ke tla mo kopa a le letsetse kgotso ntate thuso ke tswa Beltfontein dintlha tsa goga di utlwa le gantle mona moshaneso re ke fete kae mong ke na he re ko me a wena no sna kontraka ko butsitse re na mo no sebetsa teng no na le kontraka wa re che o no sna kontraka re le boa ke khonne o bua le wena oh tabang o tla ko o tshwarena bo ntate mona man re tla ke re bue le bona bontate thabang ke kopa ba letsetse bontate ba ne ba tlile ba le bararo mona ba ne ba tlile ba le bararo o ko ba tshware mshaneso re utlwe taba bona mohlomong re ka bua taba yo hosane ke a feta mo mamidi o ntshwarele ka kgutsonyana eno re ne re tlhopha kwano mona gore thabang a kgone go bua le batho ba ntate ke tlhagetse Aforika Borwa le ditokomane tse bontshang gore ke tlhagetse mona taba ya wena ngwana ka re se re fitisitse ke a opola ke la ba ka kopa ntate mokete haholo ka boikokobetso gore a tle a o letsetse ngongolana ko a qetile ka o fela ke saletswe ke le le leng leo ke lokelang gore ke lenke ke le fetise le fetele go ba labour ena yona ke makholoskopo ke nke ke e fetise ke fe ntate šale ena ke ya makholoskopo ke a e fetisa ke e latlhela ka mona ka go ntate šale ntate šale ke tla go wena a ke etsa tjenage ke tsebe go fa makholoskopo eno o ko o shebe monong

o tla monate bašhabane ba nakile ka ba bona ka mane ka vesanna city ba etsa mosebetsi o motle ke a leboa bašhimane ba ka ke fetise taba ya ngwaneso mona makoloskopo ke a file ntatešale ntatešala ko shebe o sanhe re tlabe re mo fa karabo bane gona jale re ya goreng ya boraro re lebile goreng ya boraro tsena ka mangwelwana kao fela re qetile ka ona Then enlisted Sikilina Hay. Lena Alia Alina no moro. Come, Madame Bilina Alina no moro. Anna Kaufella, Lona Ketti Lena ID ya Wanana. Reserve 56. Make it a winner. Lena Fitili. May I say, if it is a Ketile Kayona? Okay. Kwala motaunga o teng thabo mokoni o teng ngwanana kwa no mona topi topi wa moya hape ha ke sheba ka lhlakore nena ke bona mora tshabalala dipapading fedile jwale papadi tsa mohope wa lefatshe mabane Spain chapile Argentina ka ntlha e lengwe ho noto Mbappe ka dintlatse ngata Mbappe shimo noka mona ka France ai umobe ngwaneno fela ditaba tse no tla dutla tshabalala o tshwaretse tsona mushane tsumona kile ka bua lena holo re bua ka papadina ya bolo la bonemani pele ke tswa mona kara mona ska khathatsea Spain se tlanka mohope ona wa lefatshe wena o thole fela uri tu o ba Spain morao mane se ba palo se ya kwala ai mpapa ba tlile ba ba tlile ba ba tlile ba ehla ba ntla metsotsong ya o qetela extra time ai ba ba tlile ba ba tlile ba ba ho no setse ya kana nyana hore Argentina re 1-1 mme itse 1-1 ai ke o kotse ke o mahlomola ne ke tla bina pina vusisha nge ke re ke o kotse ke o mahlomola ke bona ho tla shwa motho ne ke tla bina pina ya vusisha ke o bolela no tlo ba go bia golo ha ba ya dipenaleng mo mamedi mo tshosane ntse le letsatsi tlabela re kopana hape o sane le nana non lena la jole ke na khona jole ntumelle hle ke nke me kotla ke be ka thoko o di mahloho ra ke a boraro ena ke na ka ro ba le ditaba me ditaba tsa ro ba raro le sedi FM o di ballwa ke mosi wa tsweu

0: Basotho kopana le be moya mo ngo re metso so ke tsheletseng ka brao hore na ya boraro e re metsa nga jwale ke le bo mawela topi topi wa FM me go dumedisa ka go lenelo le monate le hlabosang le mathimalo dikibo jalo ka ratella afternoon drive ra hore nyane ya botshelela hle mo media tsa botle ba go se fetu ke tse go putheletseng tsona ka jono ba hey dingata tsona me ya ke le bo ha holo ho thuso motaunga o re tsa majol the soul provider ho jwale ke nako era ke a gona tlele TLB ho ya lona ho reng ya botshelela
1: ke ne te diploma 7 ma medire ke ne la pelela ho ka tlhompho e kgolo dumela hle ma medire mo ratang ya ke re mara mafela ba ke ntse ma ile hantle ba neng ba boloka dumela hle pepi pepi pepi ba neng bana le mikiti e fapaneng re le bo hantle di tsamaile hantle hle mo ho sa tsa mang hantle teng ha re le ka pena ko ngetlang o re miletswa ka tlhompho e kgolo ke thabo ha mo kone the band of joy na ke dile mafela ba ke mana tika dumela lona ntse tsa ho di tsamaile hantle hle re kena ha monate ka re thella afternoon drive show kgwedi o di mohlala matsatsi a mashuma ma pedi ke a supa ke go di tata Nelson Mandela re bone mesebetsi e fapaneng ka la bohlano le moqebelo ka nete le mo rene re ke tika bophelo le tsatsi la tswalo la tata Nelson Mandela ke bone ke tika tse matla batho ba tswile ka nete ka magalo ka go fapana ba etsa 67 minutes ya bona ke dumela le wena ya ha u yentse ntho di tsamaile hantle mabedi a re thella tona tsona fela re nga botshelela re di bone he di ba petse mafelo nga beke re bone ya o qetela maobane tafeleng ya tsona re beile bongana mo shengwe shabalala bong
2: ke le bua holo bandle of joy ke le bua le wena topi topi mamadi wa tsebeletswa le sedi ho mo mametseng le teng a dumela le biso la ka ke bongane tshabalala go tshwaretse dipapadi kwa no re a thella e fihlile pheletsong mafelong a fitileng a beke tlhulusano e golo ya FIFA ya mohopo wa lefatshe go tshwaretse tseno le tse ding re shebe le mefuteng ya menyari papadi o re be di bapetse jwang re tla kopana mane metsotsong ya mashuma mararo ka morao re a boraro e le shume pele re fitla o re nya bahlano le mashuma mararo ka morao ho ra ya bohlano ebile ka jeno ke tarata hore ke re buisane le bana beso kwano le wena ke re umeme hore be o ibone jwang tlhulusano ena e sa tswa fitla pheletsong e golo ya mohopo wa lefatshe papading ya bolo dumela
3: ha le tsatsi le rapama sa sanka le re ya thella afternoon drive show ho le sedi FM.

0: Yo, I own.
1: What's that, DJ Lava?
0: Hi.
1: Lava sala bhlano ba petse pineng ya Uncle Waffles. Mona re thella kana kwena. Ka jeno ba pala tshulisa Chronicle Deep. Ha. Batho.
0: Ke le ya chisa wena.
1: Chronicle Deep mahu. Ke qiniso ka pakisi niso.
0: Ke qiniso. Hey, listen to him.
1: Listen to him.
0: Hi. He?
1: Tshulisa.
0: Ne.
1: O khutse sa mafrenga beke ke.
0: That day. But this is a little jalo. Kira tella afternoon a driver lead. Tabo mugoni le mawela moho jalo le bongani shabalala putele na kahiso.
1: Tano kaba juang kasong kwa nuki kachompani. Fero kuri kisemeza la le abdi tabo mugoni. A bona anga tsona le batho ba nang lolwana go bana ndi bo di le thuso mtau le sa ganta te thuso mtau
0: hey
1: go bana ndi le o sa gapti thabo
0: a hle ai
1: ka pa rangwane thabo
0: nge ka khona nge
1: ba me ditse ba re tswa kwa no tsa kena tivele boloi
0: yo ai ka ba jwa ngfela
1: ka ba monate fela mpa fela le molawa e le gaso e sa dumeleng fela e ka ba monate hangata rena lo yetsa hangata rena lo re bitse jwalo fela wa utlwa lwena ke hopola sebile se seng ke ntate kaifas ka pakeng mambane ka pakeng le brahu are brand baka ke hiu brand baka ha re bua re le boemong ba hore o bua ka brand baka ke hiu maseke kana ko ngwana mosotho ho ditse hantle ba tla re ntate hiu wa ma
0: nna mo be di a yeng ke ga khona
1: ba ngwana tsap
0: ya a she ne tlontlola e ntlola la go siboyeng fela fela ba ke le jwa
1: mo fela ba ke bene mo nate ga tsheda ka yo ma fela ba ke bene mo nate dikhetsa lo tsengata re bone ke tsa lo tsengata motho bile le leto le ka mona ka Northwest bo go le bo phirima hey ka bona se baka se seng ka mona ka Porsche BLK ka fumana batho ba mono ba mamela le sedi ba rata re thella afternoon ibile o kila bona o itsebisa motho manager ra mohae ke nna arthaba mokoni re ral mamela le lebo mona se baka se setle jwang lebo se baka se setle jwang
0: nna to mokalo
1: ge a mafela ba ka bile jwalo e khatsira ka hema o bane dipapadi re bone espanyol e tsa ntho tse itumeng ka tsona
0: bile jwalo ge tla reng
1: ke tla ho lobokana jena ke papadi ya bona ke rata Messi fela ke nexa rata Argentina e win
0: wa tsa khitsira ka ke rata Messi ene le nna fela ninga favor Argentina maobane le batho ba neng ke ditse le bona ka ofela ha bona ene le batho ba Spain meki le ka utlwa botlhoko ha Messi alla ke le ka lla le nna ke re no ene yona ha re tshwanele ho hang fela ha re tshwanele
1: na ke ne ke sa batla Argentina e wini fela ne ke sa batla Messi alle
0: ne ke tla a wini
1: ai
0: ane a bankele
1: ha itswa ke Spain ke re ai ha itswa ke Messi ke re ai
0: ne ke tla tlo fela ena maba
2: re le tsimisa ka 10 piece bucket ya KFC e so ka nyibona Kentucky Tuesday ena
3: stop
2: fumana maka a le shome a go ho ka 129 ka
3: stop
2: me o boloke 44 rand o ka boela wa fumana mili o mong hape ka chalete eno
3: stop it I like it
2: wa ithabela che o irata ka la bobedi lena fela KFC fela hona le mila hona le dipehelo
4: na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka pama tsi tswa ma holo wena wa lokela uto bana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke monka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover me e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: baetapele ba go ba rata go bua ka mesebetsi le kgolo ya moruo le bona ke batswadi le ga go le jalo ga se gangata ba buang ka bana ba bone
5: ya makatsa taba eo go ba bokamoso ba bone bo itshetlegile ka gore go le gantle re tshwareng ka matsogo ena ke nako ya go bua ka kgolo ya sebele etela holdmyhands.org.za.
6: Heidelberg, toropo e ka borobo tshabela go Gauteng, mo go rena ngutso, le sedi FM, le fumane ya go 87.7, ka bakena go SABC Plus app, ke molelwa.
7: Ao Tilbi, Thabo Mokone le Lebo, ao Mino o monate, ao ka mora gore Spain se etse mosebetsi o mogabane tjena, le mametswe ke nna Tumisho Prof. So it's coming to fashion and will cook like 89.2 radio. I do move to like a horror about Silello.
8: Hadraga, we're now there, man in that day. Hadraga, Hadraga. Hey,
9: hi, I live with Tibos, Maradum Zanzi, Jigele, Kinalelo, Nakamunaka, plus since I fixed by Kimpoko, Matako Mulifi. Yeah, Kim

0: אגיר אני אגיר קוד, סיין גאטה רמיקס.
1: את לא סיגן פיני.
0: אוקיי.
1: פלו, גאי שבנה.
0: כן. כמו שעבינה מסירו בו גם את עוסק עברה הורנה, היא עברה הרבה.
1: נצוחה לך מה נרבו אלינה למשלן.
0: ווסנוב.
1: כי את זה פה ווסנוב ועוממית, נצוין לי כמו שציינה, כי ראו נעמוד שמה. הרי כמו סיינה, תאב, כי ראו נעמוד שמה. כי את זה פה ווסנוב ועוממית, אהו כנצוין לי כבר ראו נעמוד שמה.
0: ווסה כי אינה כחורון ולוקי סחניין, ואהו כרמונה, הולה לציימה.
1: אקום דאב.
0: Amen mme tsetsa ke le shebana mme tsamela pele re fitla jalo hore nyane ya bone wa tsema jalo kae le madar ke no hashtag
2: friendship monday
0: re bua ka chefu
1: chefu
0: and now ke re wa iphumana le motswalle wa chefu
3: na motswalle wa ka na utlwana le msimano montsi na msimano a le sinde tsa mo de chefu ka nke na msimano o batla ngwana go tsaka tsika bona tshibotsi a fika pregnant mushimololo alla abantu tshelta ukuka tena o re hlatso ngwana nyene no ma ka ke gaba ne o tlamela tsatsi go go kona o thula challenge ka mora mo ka re no mo mpone ntshintsi jwa ka
1: thoga la re ka nku
3: ona me ka ka ka u
1: yena nena motswalla teng ba itswere nkuena ka thapo ba tseba go ba itswagetse le sha
0: Jo.
1: Ai mama me di bare a tella le mamela ntse mina. Ka sa kira lo la ka tsa ikang ka ba mama me di ona ne ule.
0: Ai. O lo ke ke te ho na di fewe lwe. Empa e mama di ka she do ho friendship Monday re tshwere taba ke ena.
1: Mhm.
0: O na le me tswalle o kopana le yona ka kopana le yona sekolong kae ntho tseo ka ofela la kopana mosebetsi la kopana boithabiso bakeng sa boithabiso felo pele bana ba leng gore o kopane le bona marangrang
1: Facebook sa re ke kopana le Thabo Facebook re ba motswalle setswalle sa rona se matla bona ba haesale re kgona wetsa ntho tse ngata mmoho ka hore fela re kopane Facebook ha ke na le tlhoko ke na le Thabo ke yena sentse se jwa setswalle sa lona sa Facebook sa marandra e se Facebook fela ka ba TikTok e ka ba
0: Twitter ke X ka ba Instagram ka ba LinkedIn o tla tswa fela hore na le kopana kae ha fela e kopantse marandra
1: hona le monne ke phela le yena wa ka mona ka botch tshiriso musi re kopane TikTok re kopane TikTok se bile re tswa mawatle kwa Bodebe.
0: Le kopane TikTok.
1: Le kopane TikTok.
0: Hmm.
1: Tumela mlaetsa fela e mona ke go rata ke rata mosebetsi wa hao. Le sedimo ke mo mamedi a moholo. Kopana mo go tsa hao ke mo gomelle. A ya be ya fasa.
0: Kana.
1: Ya be ya fasa e fasitse.
0: Jwale njwetse. A ke re ritlo le mo be re tlo batla go tseba gore na setswalle se sa lona sidutsi online ka pa se tlile online jalo ka sa thabo. Ho tloa online le tlile jwang? Re kopana jwang ho tselang a ke re wa tseba ka mjolo ke yona ntho re re kopana kae be ke first date jolo ka setswalle e tsala jwang
1: le tlhopisa jwang sentse se ya jwang setswalle sa hao le motswalla hao le kopaneng Facebook mme o ntse o hopola re lelela kopangwa ke eng maybe ke post e itseng ka ba lelela commenta posting e itseng bobedi ba lona ya be le ya za ya be e qadile nthwalo
0: fela ke ipotsa hore ha ke soka ke kopana le batho online ke mongwe wa ba sehloleng hwa ga ba bo di messenger jalo fela ke ipotsa hore kala jwang o kala ka hore o like dintho tsa ka e Instagram ebe ka mora ho na go ke a hlokomela hore e thabo dula like ntho tsa ka
1: o tsama ntho ena e tsama ka tseleng o ke ke wa gona ho utlwisisa le bo hona le motho yo reng how o bona a commentile ka pa commentile posting ya hao na kongwe fela o boela o sheba wole ya hae bo fumana le motho a bua ntho tse aham bo hole bana bo fumana hona le connection pa ke ntsana le babedi o bontswela pele ka ho like le yena ha like le bo bana bua ntho tse aha
0: ke sa bui nete a ke bui nete ke kopane le batho ba babedi online ene mongwe na dula o dula le sotho mme la ga hatile ka mona o na tloela le motswalle wa ka o feta ya ba ga ke batla o tsiba le lebu ya ba ga kopana ka o fela ntse re le hantle le hona jwale ntse re le metswalle e mongwe bile ke nese hona jwale o tswa ka Botterville
1: yeah
0: ke re tsebane jwalo ka nako ne ke sentse ne ke le campus radio
1: bo bana
0: Mm, oh, I know, yeah, it's a
1: na di inbox. Batla o pakela di inbox ke ya di araba ka ofela. Ke ya di araba ka ofela. Tse tsa di araba mfela ke tsa batho ba lokile di profile. A motho a lokile profile. A ke ya rabe. O bana ke batse bua le
0: motho sa mo. Ke ya tsietsi motho yena ba.
1: Fela ke ya di araba ka
0: ofela. Ba ba ga ba hena ha ga.
2: Bom. Madam.
1: Le tenga o tsheke re o kila o ka re a bana ke a o tsheka re kopane Facebook re kopane Twitter. Re pushi tse ntho yana tse itseng mo hore ruta le ntho tse itseng ke mo file menyetla o mphile menyetla
2: la le le tswang
1: ho hang
2: la le
1: bongani Facebook a so kopane le motho next a tsha stole
2: ah o tsoba mwana metse ke le ka ona hana ja le a tsha a taba go ba hape ha ke motho ya hakalokalo ditabeng tsa di inbox ya tabare tata hai re lokela re buya ka ho itseng ha ntse re commenta mono mo commenta nteng re tla commenta mono e felle mo fela ke la lo di bona di dalo tlala di bengata ke di bona ke re bana ba bangata bana ba dumedisa fela hape jwa le ke tabana hore le neng kana go engwe motho ba tle motho ke ne tabeng e o re dumela ke nna mama monna e bongane 1 2 3 4 5 la motho tla fela dumela e be o thutse
1: a re dumela ba re how are you jwale ba di
2: ah jwale ba ntse go
4: a tsa di papadi horiatella le bongane tshabalala
2: ke le bile ya ho lebala besi ba bile ba tshebeletse ya lesedi tsena ke tsa pele tsa dipapadi kwa nore ya tella re tlale ka tsa papadi ya bolo hlopha sana ha ya Spain ke bompudi ba lefatshe ka morao a moha Argentina sekola ka ho mabona hlopha seno ka ntlha ileng ho noto na konye ke ditsweng papadi ya magaola gang a 2026 FIFA World Cup e ba palense mane MetLife Stadium New Jersey Melbourne se ba padi ile nge Ferran Torres ya ke leng ho tswabang ke nge ke yena a hlabileng ntlha motsotsunga bo legolo le metso tsiletseng ka mara ono ile tswa bolo ka bagabane ka hloho ho tswa ho Nico Williams ke le khatlo la bobedi ha isa le hlopa sa Spain se hapa tlhulisana mo hopo le fatshe ka mara o e hapa le khatlo la pele ka selemo sa 2010 a thi hlopa sa Argentina sona mamedi ho hang fela di ntwa di ya batsamaela hantle jolo ka ha ba hlulile o raela bolo mo kwallonya hlopa sa Spain ba ke nge sana ko e ka banga metso tswe le kgolo le mashoma mabedi ka ofela ile nse ile nsa re ka nya holo ha o sheba papa dinyeno mona mo Enzo Fernandez a ile nga qetella ba bontshitswe ka rete e khubedu ka mara o bapala se bapadi sa hlopasana ya Spain hampi na kunyene nge kentswe ke moletsa phala me le se bapadi mo kapteni ya nga tshepuwe Lionel Messi yeo e ka nna nya ba ne bapala tlhulisano ya ho qetela mo hopo alfatsi ho handi ntwe ya matsamela hantle jolo ka ha sa bapala ho ya ka mo ba bangata ba neng ba lebelletse ka teng ka ole le nge Kylian Mbappe wa hlopa sana ya France o hapile ga ujalo ya 2026 World Cup Golden Boot ka mora ho phethela a dutse dinkhleng tse le shome e lenge tsenga ta ho feta tsa Lionel Messi ya phethetseng ka dinthatse robedi fela hlulisano ya selemo sena se ba Paris Saint-Germain e lenge Jude Bellingham moho le sa Norway e leng Erling Haaland bona ba khonne fela ho hlaba dinthatse supileng se ba Paris ka seng Mbappe o khonne ho fihlella palo ya dinthatse tse le shome ka mora ho hlaba dinthatse pedi ba ba nyaotse ka maemo a boraro e ba petsweng ka mqibelo ha mme ba hlolwa ka dinthatse seletseng ho tsenne ke hlopha sa naha ya England me a se le khatlo la pele mamedi a hapa gawena ya Golden Boot Kylian Mbappe jolo ka ha a ile a nna hapa ka selemo sa 2022 na go nyo tlhulisana ya mopo alfatsi neng le mane na henya ka tam e bile ha jwale ha o sheba ke se papadi se hlabeleng dinthatse ngata ka o fitisisa ha sa le tlhulisana ya mopo alfatsi jolo ka ha di tsi dinthlentse mashoma a mabedi ana le motsumi medi ka kakaretso e sa le a qala ho ba le kabelo tlhulisana nyeo ho tloa ka selemo sa 2018 di papadi tse ding maneng di khau tlhulisano ya selemo sena ya FIFA World Cup ke Rodri wa hlopha sana ha ya Spain ya fumaneng golden ball eleng ya se bapadi se bapetseng hantle ka o fitisisa sithibathibane sa sona se hlopha sana ha ya Spain eleng Unai Simon yena o hapile khau ya golden club eleng e fuanjalo sithibathibane se sebeditseng ka bogabane bona ba sale ibile le se hlwa ka o fitisisa tlhulisano ya mohopo wa lefatshe khau ya best young player of the tournament yona e hapile jwalo ke le ke jane le dilemo tse le shumele metso e rebong le bapala morao mane hlopeng sana ya Spain e leng Pau Cubas

0: pa ukuba sibile hale hantle athi hlopha se fumane ngao ya FIFA Fair Play ke sana ha ya Netherlands ka mura ho bona le hlopha se batlang se sebedisa moyo motle a holo wa mapalo ho ya ka bana ba FIFA. Haro tsa tsone tsa papadi ya bolo re kena jalo tsa papadi ya rugby re bile re dikwala se hlopha sa the Springboks se hapile papadi ka bonus point ha se ne se mamola sa Wales ka dinhlatse mashume a mane ana le metsume ra re ho noto papadi ye papaletsweng ka mana ka Kings Park Stadium Durban mafelong a fitileng a beke e leng se hlalosang hore hlopha sena sa kwano lapeng se bapetse ka bagabane bona ba e sale ha o sheba mogahlelong wa Southern Hemisphere mona mo e leng hore se hapile jalo dipapadi tsa sona ka ofela tse tharo ka tatellano jalo ka re tsebana konye fitileng se ile sa nna sa hlola sana ya England e ka tsena jalo le sana ha ya Scotland tseni ndi etile kwano lapeng di try tse supplying tsa hlopha sa de boke di kene jalo ka Jasper Visi Kobas Reinach Jesse Grill Jaco Williams Gertly RNC Herschel Janchis le Paul de Villiers mme se bapetsa ntle ka nnete hlopha sana le ho ja sene se bapala ntle le dikhalala tse kang Siya Kolisi Cheslin Colby Oxenche le Eben Etzebeth tlholo ina he ke ya bo lushumela motsu mo ka tatellano ya hlopha sa Afrika Borwa e leng se tseng gore se nne se dule maemong a pele ga o sheba dipalopalo tsa lefatshe athe ke lekgotlho la bobedi ka tatelelano tlhopha sa Wales se sa kgone go tlhaba ntlhala ya le lengwe ga se bapala le sa Aforika Borwa jalo ka e le gore ka kakaretsa o sheba o se o kopanya le papadi e bapetseng selemong se fetile mane Cardiff sa Aforika Borwa se apile papadi ka dintlha tse legolo le lesome le motso e tsheletseng go noto mokwetlisi wa Wales Steve Tandy ka nnete ga o sheba o sa kgonne fela go gapa dipapadi tse tharo go tse lesome le motso e mmedi tseo a seng a di bapetse e sale e a kwetlisa sehlopha seno sa naga ya Wales a re sheba he sephetho sa tseding gona tlhodisanong ena ya Nations Championship re fana gore sehlopha sa New Zealand se mamotse sa Ireland ka tse mashome a mane go tse mashome a mabedi a motsomong papading e bapaletse mane Eden Park Auckland athe sa Australia sona se atlile go hlola sa Italy ka ntlha tse mashome a mahlano a na le metso e supileng go tse leshome mane HBF Park Perth athe sa Argentina se hlotswe gabo sona ke sa England ka dintlha tse mashome a mararo a na le motsomong go tse mashome a mabedi di ana le metsumine mane Estadio Unico athi hlopha sa France sona si le saitela sa Japan mane MUFG Stadium Tokyo yaba sisi mabona jwalo ka ntlhatse mashuma mane ana le metsumedi go tsela shumela metsume hlano papa dinyengwe he hlopha sa Scotland se atle ile o hlola jwalo sa Fiji ka dinhlatse mashuma mararo ana le metsume raro go tsela shumela ana le metsume supileng papa dinye papa le tsumane Merrifield Edinburgh dibile akalo tso ke neng go tswana tso tsona ile tsapeli tsa dipapadi tsa bobedi di metsetso nyele shume pele go fitla o renga ya bohlano kwano re ya thella le bolu tibos
1: le bela ho le fela bongs e bana beso nthwene bitswang ka full circle 2008 top lama 7 le bongs hone ho ina le tlhodisano e neng e tlhophisitswe ke lesedinyana le itseng mo teng batswadi ba Yamal ba ileng ba hapa tlhodisano eo mme ba fuwa monyetla gore ba ikgethele naledi e ba e ratang ya bolo gore e tlong ka setshwantsho le lesea la bona mme naledi eo ka letsatsi leo ka 2000 ka selemo seo ya nka setshwantsho seo le leseana leo la bona mme setshwantsho seo se boetse se tlhaile gape ka mora papadi ya mawane setshwantsho seo ke sa mohlodi wa World Cup eleng ya ma
2: hey khaise daka ntse ding ha di kholwe me ha di etsa hala o ke ke ngwana na le go di bulela ho ho a thi le di bulela ho ho ngobile ke tsona tselong hore di ususumeletsa le hore o fitlhelle dintho ke nana hore le ya mal ha ntse a tla hola a ntse a jwetsa hore wa tseba ke ba motho ke Messi mme Messi wena o kila a o hlapisa kapa o tshwara
1: e
2: mme ya ba he o ba le tshusumetso eno nong ho tswa tlhase ka go yena gore ke batla o tswana le Messi bona ka jene
0: ah bona ka jene ngwanesa ke setshwantse se thabisang gagolo a o sheba mme ke mona he o ile ba gona o hapa tlhodisano mo palofatshe ya mala a bapala kgatlhano le naledi ena e neng e na le ena setshwantshong seno se e leng gore se ile sa tlha sa trend agolo mafelong a fetileng a beke le o tlo a bekeng e fetileng ka nnete
1: ke bone video mo ya mal a yang a ile go kgothatsa Messi Messi a se kgitla ka thatae
0: ee ao banna o na bona lapelo ya gae tlele gole mme motho a ipotsa gore naamele le taba ya utlwa bohloko kapa ene le taba ya gore fela o a tseba gore ke kgetho la go qetela a ba lekabelo tlhodisanong ya mopo wa lefatshe
2: ke ne hala go tla bhloko ha o le motho a bo emong bo tswana le ba bo Messi ke nana ke taba hore o qadile ka ha o qadile ka lotlo di mo o sontse ntho tsa ho dutsamela o batla le leto la ha e ba le a fella le fella ka note o di jo le ke nana ne le ntho no fela hore ei ke ne ke batla go batho bana ba re Messi Messi Messi ka jeno re ha ba re Messi jolo ke be ke tshwere mohope wa lefatshe fela etsa hala
0: a fela mana to go re bile ya go hapa che le ha ka be ya me ja fatshe o tla tshwa le yena o ile go hapa ka selmo sa 2020
1: na ona le tshwisa na so ka nga ya hapa monne
0: o awu ha ona awu di hapile di ya bo Champions League tsene sala
2: ya ah yena sala sebetsa
0: awu bana mme le mwale ntse mwana jo le shopping sa ne sa Miami man ntse ba pala ka bogabane ntse ba thusa o hapa di tshwisano le demon jalo ke motho ya o di ntse ka ofela
1: ona le monne mong a ba pala mbo hareng bana ho Espanyol monne o la ntshuwa metsotso ya o ketela ka extra time ke tsebe fela bitso la ke mang ay ay ay
0: Ai ai ai. Ai ai
1: ai.
0: E be ha bua ka captain Rodri.
1: Mo captain pa
0: Rodri.
1: Tella.
0: Ya e bile ke yena se papadi sa tsa sa tournament. Ka mo khala petseng ka.
1: Ai ai ai ai.
0: Le mushimana na mara wa ba pala mara ma le lena ke makatile Kubasi.
1: Kubasi.
2: Oh ya.
1: Pala ka Kubasi. Luane kukura ke kukura.
2: Kukurela.
1: Kukurela. Ya. Mushimana ba ka be ke mathane le bona bana. Thank you bones.
0: E ke le bile bana bese. Re tella ka se PTP.
2: Hakule bo tibla moho le Mohamedi plalo ya sepetipeti engwe fela ke kamana ka N1 northbound kamana ka Albertina Sisulu road le pelo le tuna la mila le kwetso ka mo gana ga kelo tlhoko Mohamedi e bang o sebedisa mila ono hona le kotse ke fitile kotse ena Mohamedi ha ke tla tshebetsong kwano kolo yena e sinyile hona hona tibla ne le ke kotse dipakeng tsa kolo itse pedi mme kolo yena e sinyile hona ha ha isale ke lebe kare e kare ke rapela re be batho ba neng ba le ka hare bantse ba phelo ba yona ya bona loge e sinyile ho fedile ka yona ke ne go tshwaretsona tla le ofela hore ngena Mohamedi e bona o tsodi bona ga sa di bona ga tshwaga ke tibos_mokone @limawela1#reatella traffic

0: Bryson Tyler, I feel like it's okay. Mzulu shumele metso e meraro ra galibile hore nyane ya bona ke ratela afternoon drive re ho friendship Monday.
1: No, tabele bu yona ke ntwe hantle yona hantle ntle. Mara jwale buthata go re ha o kopana le motho aba sa tshwane le the way o no mona ka teng. Mo di pitching tsa a ba le a fapane ko go utlwa ke ntwe di a moya yo o tlotlala ka o reng go tsisi a ke mathata ile jalo ai
2: fela o ya kae di tshobotsi a ke re bua ka setswalle a re bua ka mjolo re bua ka setswalle tshobotsi ya motho ya kae
0: go ba le metswalle
2: go ba ne le ya connector Facebook o njalo ka metswalle
3: I'm going to go to the house.
2: Ao ba nna ntse ba le tema tswa hana drinki ba nna. Drinki le yona ntwe kholo mogautse.
0: A ke yona ntwe kholo.
2: Cold drink nyana. O batla mosebetsi cold drink nyana.
0: Mm.
2: Wentseng cold drink nyana.
0: Mm. Le bo le tibo se le bangane di mela hle bana beso. Le tsho mme mafunde ga mo ka kopa ka makwane bana beso a ke di selona ntse ke le jela ka tsebe ke le mametse ntse ke thela lo lune. Ha re ngo re nga botshelela bana beso. Danko.
4: Le Peter bo le le bo batla la le ka la araba ke tlhoka next go le arabile bona le ringa le araba then so hey ke go thata bana biso go pa fela le ke le address ta ba yena ya radio hleng batho ke
2: bona ke kwa
4: ka ach ka go motho a nke hantle ke le bo
2: ke bona ke kwa kwa bana
0: o ke kwa go ha ba
4: kwa ke ha o
2: se se rena le
4: nna hey
2: kwa
4: na re a sukula ka mona ntate
2: kae
4: bo ifo a re a sukula ka nnete le khubula ka le kemamela le city ka lona ke 88.2
2: re ma bengileng re ma bengileng re tla
0: 88.2
5: e bang o nana o roke ka wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Di plani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Di plani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal. Eu fakeletse ya molao ka mohala ho ratse 24. Eso mesa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke mo abo di tshebeletso tsa ditshelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumane ya online mo ho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Eh, ke hola ke ho di tsebedi jwale ka pa. Eo e sa boraro. Lesedi di sale. Eh, pelo ya ka e bohloko. I will look at the little. Ka hlakare tsena tse ding di yalla ka ofela le sedi ke lona le supisa a ba thumo re thusi ntleng pelo ya ka e bohloko hey ke pasco ka mona ka qwaqwa motse
2: ra le bona ntate pasco ka qwaqwa e ke no tsiba qwaqwa ke ke la haela rona
0: a holo ga itse
2: mo qwaqwa ke la haela rona go ditse pedi dingata a ho ka giso o a ka le gore mo hlomong ke a tsema molaetsa o ka etsala o so fitile mpa fela re o fitise hape le rona re le bona te pasco che la unkile na go tele le o fitla sebakeng gore ko kae fela re le bona a ko leke ho bua le botsamaisi ha bona le technically ka tabena ya qwaqwa ngwana ke a tsa ba ufumane mlaetsa empa fela le rona re ufitise right 0860003084 motswalle setswalle ka marandra ntse se ya jwa ntate o itse mo kentse mo sebetseng ba monate
6: le kutle fela yo metswalle jwa lona ya hlokwa hle mo yeng khotso
7: ba ba khotsi ba ga
2: fanyana
7: fanyana
2: sharp fanyana
7: I was on the phone.
2: Leo ithokanyana next nyana
7: ah temmono tengila nna ka thola thola ka mona ka sobo ithoka mona maga ai o go bitse ama mentse le sabati tinta ba bobe ya o tsumo
2: ke okay sharp bye bye
7: tsapola
6: yeah ayo mo yeng khotsa
2: re nka thola thola ka
6: sobo mo yeng khotsa
7: Yeah, I'm not sure.
2: Le ga ngone se bona ke cable mo tine.
7: Ke le gara nna ra kopana marandra mmona fela he ai se le motho ke mo fetetseng gae ke ka hona ke reng ba bang ntse re bua ba bang a re sa bua
2: alright re lebo re lebo
7: ke le motho e tebo e
2: thank you cable eh cable ke mo ba thwegela ga mmona marandra le le sedi le mokopantse le kagiso moleme okay ke ba jwa le ka ha tshoka neta ga bona ho ya o thula thula
7: No,
2: ke outi ne le mogotsi ka pa uno re lo be a pasa ho sister.
7: A se outi.
2: Oh, a rona re bua ka mauti, re bua ka sgotsi eh Brasten.
7: Oh, yes. Ke no story tibo.
2: No, no, no thata Brasten. Thank you Brasten. A bona sa tsetsi bitro.
6: Utsa. Ni. Utsa. Ya tsiditjo.
2: Ai mona sa itlameka futeng.
6: Bo yeng khotsa.
7: Hey,
2: mona rumeni se monne no le solo le nna ke nna ka bua bua ga golo le nna ke fitla kwa no ga se mmatsa mo ga o tsela ga sa bua ke ipotsa ke mogopiste ka
7: ya go ntse ba neng tse ma ding go se go ka ntse ka dia golo wa mame
2: eh ga le bo wa ntate Ahantse re tshwere le hana jwa. Ntse re tla mmentwe.
6: Ya kopane marangrang.
2: Ke kopane marangrang mona.
6: Ho tla ka ka.
2: Marangrang mona kopana le batho ba bangata mona re testwa le kopane le bona bophelo bo be monate.
6: Ungata, ungata.
2: Ba bangata
6: ngwana. Ngata ne tongata. Ungata.
2: Ana u tsetsene le na sa.
6: Awu. Eh ke bile ka mtswalle medi.
2: I was in the middle. Empa ke a ujwetsa re sherelana dintho tse tibileng haholo hona ho e ka re ke motho o ke motsebang ka botho, but believe I only see the photos on Facebook ke DJ Maphake ka maputso ka Lesotho. Ha re sotho yane ho ha
6: monate o moka fela wa motshepa
2: bona
6: o kgona ho mo jwetsa tsohle
2: ha ke utlwa bohloko ke motho a pele ke monahana Facebook.
6: Hmm?

0: Sabta hore se FM drive kuzolunga sa male bongane sex re bile ho rufela musi wa tsheho ka ditabatsa hora ya bone mkhatalo ka bobedi wa drive time tuka malakabe me wa tsebana kwena mo mamedi kina ko ya khutlana sa rona sa siko kotlelo SABC education re bua ka ngwane
1: re bua ka bogone le matla tsebediso ya marandang ditsintsa tshebetso mehlenya ka je
2: mo mamedi

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Tlhaho e tseba dijo tse monate. Ditamati tse butswitseng, poone e ranyatsang, dinawa tse hlabosang. Jwale nahana hona le mokgwa wa ho boloka tatso eo kaofela. E loketseng ho sebediswa dijong dife kapa dife, ka nako efe kapa efe. Eya, e teng. Kgetha fela rose quality ya meroho le tamati e ka lekolokoting. Mme o tla fumana tatso ya tlhaho dijong tsohle. Rose quality, kgetha monate.
2: Atsadi papadi hore ya thella le bongane tshabalala
3: ke le bolia holo le boli thibo se mamadi wa tsebeletso ya lesedi tsena ke tsa bobedi tsa dipapadi hore ya thella ha re tsale ka tsema bapile Commonwealth Games mo presidente wa Saskok Barry Hendricks ore ha wa nepahala ho beha tshepo ho sehlopha sa di sesetsa kwano Afrika Borwa fela hore be sona se hapang di metale tse ngata ka ho fitisisa dipapading tsa selemo sena tsa Commonwealth ha bua pele ho dipapadi nka hlakare pele dipapadi tse di thakgwa semmuso la bone lena le hore yang holona Hendricks o boletse sehlopha se se le sesi eng sena le buikarabelo ba hore se hapele naha ya Afrika Borwa di metale o tlalositse ha hlopa sa mejao ya dibaisekele sa weightlifting le sa netball le tsona di na le monyetla wa go gutla le dimetale go latela tshebetso ya tsona e ntle ya morround tjena mme a re le go tsa hlopa sa relay se na le monyetla o mogolo wa go hapa dimetale ha batle o re se jariswe maikarabelo le sona se qetelle se kentswe tlasa gatello sa hlokagale dipapadi tsa di-Olympic tse ileng tsa bapalwa mane Paris hlopa sa Afrika Borahem sa di sesi sa mejao ya dibaisekele le sa rugby sevens kaofela tsona di ile tsa hapela naha dimetale tse tsheletseng kaofela mme Hendricks o dumela ha sehlopha sa selemo sena se le ba le kabelo mane Glasgow Commonwealth Games e le se matla le go ja se tlo bapala ka nnete ha o sheba mefuteng ya dipapadi tse batlang difoko tse ile papisong le nakong e fetileng jalo ka e le gore nakong ena hlopha sa Afrika Borwa se le ba mono ka dipapadi tse ka banga tse le shume fela Hendricks o beetse a netefatsa ha naha ya Afrika Borwa e kentse boiketo he bakeng sa ho tshwara dipapadi tsa di-Olympic ka selemo sa 2036 kapa ka selemo sa 2030 dipapadi tsa Commonwealth di thakgwa la bone lena le gore yang holona he mamedi ka la mashoma mabedi a na le metso meraro kgweding ya Phupu mme tsona di tla fitlha peletsong ka la pedi kgweding e tlang ya Phato ho tsa papadi ya rugby hlopha sa junior Springboks se fumane ka moele mofuthu a se fihla lapeng kwano pejana ka jeno ka morao sireletsa sekolo ka bagabane dipapading tsa World Rugby Under 20 Championship mane Georgia hlopha sena sa naha se hapile papadi ya magaolakgang thusanong e wa sene sehlola sa naha ya France ka dintlha tse leshome le metso e tsheletseng ho tse hlano papading ya magaolakgang e bapetswe mafelong a fetileng a beke moporesidente wa SA Rugby Mark Alexandra o tholeditse hlopha seo ka tshebetso ya sona e ntle bona ba e sale ka le reng se bontshitse discipline le tsela e leng gore ke ya boemo bo hodimo haholo ya mmapalo mme a re gore e be se kgonne go hapa tlhodisano eo hapo hape seo ke se supo ebile ha e le hantle sa gore naha ya Afrika Borwa e kgona gore e tle e ntshe talente e batlang e tle le matla golo papading ya rugby junior box ba hapile tlhodisano eo tjena he selemong sena ka morao gore ba e hape selemong se e fetileng ha e ne e bapalelwa mane naheng ya Italy mo ba ileng ba hlola sehlopha sa New Zealand papading ya magaolakgang ha re dikwala ka tsa papadi ya netball hlopha sa kwano Johannesburg sa ba baholo se ikemiseditse ho ngolana lane ka ho hapa tlhodisano ya bohlano ka tatellano ya SPA National Netball Championships Tulisano yo he, itlo bapalo ka mona ka Stellenberg High School, hona mane Cape Town, hotu wakala le shumala monsumongo kwenye nyetanga ya pato, mehlo pasa Johannesburg, setlo kena hiyona ili ditato hati kama lawe sitle si hape makhetu wa mane ka ufela na kwenye fitiling, haine bapalo ka mona ka Pochestrum, Rustenburg, le kakwano ka Johannesburg. Mkutlisi wa setlo pailin Dr. Elsa Jordan, Ewileng mokotlisi atle ileng ha hula o sheba papiso le bakotlisi ba di hlopa tseding jwa ka hapile tlhulisano yo magetwa mmalo o re tshepa ha se hlopa sa hae se tla gona hore se sireletse sekola ka bogabane ha re utlo re be o di beile jwang ke Dr. Elsa Jordan.
4: We fought four times down in a row, Charles, so it's quite special for us. We're going down as reigning champions. I always say you never defend anything. It's a new year, it's new teams. So we are the reigning champions, and we've been that for the last 4 years. So if we have a good tournament, it will be our first attempt to try and win it.
3: Mokotlisi Jordan o boetse a re boitukisetso ba dipapadi tsa Commonwealth bo batla bo ba thefutse haholo jwalo ka e le gore boholo ba dipapadi tsa haetse hlwahlwa di ile setlhopheng sa naga sa di Proteas se lo ba le kabelo dipapading tseo tse thagoang la bolele na le o reyang go lona o ri lealo jalo bosio ba dikgalala tseo bo butsi le mati bakeng sa dipapadi tse e dintse nyane mme o tshepa ga di tla kgona gore di tle di tsupe tlhopheng sa ba baholo le go sireletsa sekola ka bogabane bona ba ga e sale di bile gakalo mamadi tseo ke neng ko tshwaretse tsona tsa dipapadi tsa bobedi uri atella mme motsotsonyane mashuma mararo ka mara hora ya bohlano re khutla le bana beso kwano go tla ke re utlwe maikutlo a hao mme nga thabela ho utlwa le maikutlo a bona bana beso re be tlhusana mo pole fatsa selemo sena ba e bone jwang se re sheba fela hore ibe ke ntlhaifeng o iratileng ka o fitisisa le ye leng hore ha wa irata ha ibe le hore no ntse o dilatela dipapadi tseo le hore mohlomong ke se bapadi sefeng se o hapile maikutlo le hore ke papadi ifeng o ile ngwa e boha e ile nya o natifela ho fita tse ding tse bapetsweng ha isa le tha go tlhusana we ke mauba e fitlheng pheletso maobane e o re tsebang hore sa le thagwa ka la le shumela motsumong kgoding e fitileng ya Phupjane o tla re tshwara heka WhatsApp o bo re tshware mehale mane metsotsong mashuma mararo ka mora hora ya bohlano bana ba sukitse
2: re a tell.

0: mahlano ha ntse re bua le metsi wa rona kwa no re bua ka AI ya be ke botsa le bo hore AI ChatGPT e gona ho translate la Sesotho na ka nnete le bo re ha ke tsebe fela e re ke shebe le bo bo kopa ChatGPT o re ngwe le pina ka Sesotho
1: mhm
0: e ngwe le tse
1: e ntse jo lo khaitse dak
0: mantsa pina wa re
1: ke tlo ba la no na ba le re ke fela ho na ka potlako mantsa pina ka
0: e we ngwe le tsong ke ChatGPT
1: oh are ke kopane le wena ka letsatsi la lehlohonolo pelo ya ka ya thaba ya lebala mahlomola poso selo ya hao ke le sedila bophelo o tlisitse lerato lefatsheng la
0: ke kopile le nna ChatGPT ka re ke kopa ngwe le pina ya Sesotho e ngolletse re timana ya pele ha le tsatsi le chaba ke nahana ka wena poso selo ya hao e bonisa bophelo baka pelo ya ka e bina ka thabo e sa feleng hobane ke fumane lerato la nnete ho wena batho ngo tlaba jwa
1: fela wa tseba o tlo utlwang hona le ho tshwana ha mantsi hona similarity wa gona ho utlwa ga a wa ba ke ntwana leng ho re le dipineng tsa yona
0: AI
1: o gona ho utlwa ga a tshimola ke yona ho se ho tlo la ntse re ngola high school tsa tlokomela nna ntwe no ga e nna la ka ba thuna se yena hle bo absolutely
0: ingonletse mona re chorus
1: le nne ngotsi
0: le gatolaka ona le di aka busiwe ke kwa
1: nna ga re le gatolaka ke la hao ka ho sa feeling e ke chorus
0: o re khona bona gao le bo sa fana ga absolutely
1: absolutely a sentse tsai

0: drive ke hashtag mogodu
1: monday mme ga tsepa go gane ta o natifetse o natifetse o natifetse ne go nketsona di lethago eh re la ka jolo the lay about portion manic for the colors of love pejana mo tlo jwalo love song ka Julian Gomez le Bobby o tlo jolo le South Street player but who keeps changing your mind baby
0: ra tsepa o natifetse jolo ke mogodu monday re tswa stokfeleng re natifetse ka nnete ke ditlhakwana re jele jwale re ntsha ntsho tsa mafelo a beke
1: ntate jwale jwale he re kene ka thata
0: jwale ke nako ya go sebetsa
1: ke nako ya go sebetsa ba o sa ndi a bulwa
0: labedi o ya kwana go a sejetsa
1: go sa ne di a bulwa
0: o di bone jwale papadi tsa mogopo lefatshe
2: a tsa dipapadi go riathelela le Bongani Tshabalala
3: ke le boa holo bana beso jwale ka re di ka hlalosana go nye fitile mamedi re tla lakatsa ho utlwa maikutlo a hao hore be papadi tsa mohopo le fast re bone jwang ha holo re shebile papadi e leng hore o nana ke yona e ileng ya hapa maikutlo a hao le diketsalo tse ding tse o di ratileng le tse o sa di ratang hopola go tlhulisana wa selemong sena mohopo le fast hem e neng e tshwaretse mane United States Canada le naheng ya Mexico e ne le kgolo ka ho fetisisa haesale jwalo ka ha ho bapetse dihlopha tse ka bantse 40 a nang le metso e robedi ka ho fela ho tswa dinaheng tse 40 le metso e robedi tse fapaneng mme ho bapetse dipapadi tse ka bantse le kgolo le metso e mene mme dipapadi tsa kgahlelo re bone ho na le mekgahlelo e mengata ka bona ba isale jolo ka ene le mekgahlelo e le shume le metso medi ka ofela di ntlatse hla jueng tlhulisano ya selemong sena ke di ntlatse ka bantse magolo a mabedi nka tla le magolo a mararo ana le metso e robedi me a sheba palo ya batho ba ile mabaleng a o di papaditse o di ne ni bapalo ho ona ile a nyuluwa jolo ka ha ile mona se dutsi palong ya di milione tse tsheletseng di kitse ka bantse magolo a robedi ana le metso le shume ka tsena jalo le magolo a robong mashume a tsheletseng ana le metso e tsheletseng 6,810,966 ka kakaretso e leng palo e fetang rekoto e ileng ya behwa mane USA tlhodisanong e neng e bapalwa ka selemo sa 1994 mme dingata dipapadi tse bapetsweng ga ke tse bo rona a bethibola le wena lebsa pele ka momamedi ke difeng dipapadi tse e leng gore ile wa di thabela golo a gone o shebe le papadi tsa mopola fatshe motlhomo ene le papadi tsa mekgatlhelo mme le papadi tsa last 16 last 32 ho no papala mme
0: na ha dingata papadi ya ene le Senegal le bana kgatlhano le yona Argentina ene le Senegal kgatlhano le Argentina ke yona papadi e kileng ka e rata haholo bonnete fela bariki Spain ne ke sanana re tlanka mo pola fatshe ne ke shebile hana ke na France
3: ne ke shebile
0: ka nnete Spain ho bona hetse gore ntho ya bona ba etseba e hle thata gona mme sebapadi saka ke yena mocaptain wa Spain e ke bonang gore icon Rodri
3: yeah. Bapalela mane tlhopheng se lebsa se ratang sa Manchester City
0: bapalela City
1: ene le mo wa tseba ba ntse bana le bothata le yena gore a motho eno ga ona batho mono ke motho o ka se monkeleng tlhogong fela o etsa mosebetsi o motle ka tsela e makatsang
0: ntho e ke sa e ratang ke ntho ena e etsagala le bophelong le rona kwana Aforika Borwa ntho ya entitlement ntho ya e tshwanetse rona mme ha ise go rona re tla ba ka moferefere ha ise nna ke tla ba ka moferefere ke ntho ya Argentina e yentseng mme ke bone hle e sentho e ntlao go tloa papadi ya bo ya last 16 ya Argentina ba ne ba sentse ba bontsha entitlement gore we are entitled to this trophy mme ke yona ntho e ba dileng fatshe o bone le ka morao hlola maobane ba lwanne ka matsogo ntho empe
3: a ke tsebo nabe ho na le mamedi ya gore metse molaetsa mo ha jwale lebsa wena be ke se feng se bapadisi o nanang gore se ratile haholo selemong se
1: fela nna wa tseba ke rata mang le mamedi ke kgolo sa tseba nna sale ke le mo France ho tloha ha bafana e ne etswa ya ba ka nnete ke beya tsohle tsa ka ho di ma France le ha ono ntsona le dihlopha tsa Africa tseleng hore di nentse le teng se tsana le Egypt mo le yona Morocco ke tse dintsa dihlopha tse leng tsa iponsa hatsa ka hare ho tlhodisano ena mme ke le ka latela holo ntho e ke sa ratang ka ho fetisisa ke ena ya VAR ena e sebetsang ha e batla mesa sebetseng ha ile di tlhopa tse itseng ha di ha tsentse mphoso ke bonile maobane yetsa hetse taba eno me batho ba ngata ba ile ba bua ka yona mo eleng hore phoso ha ine ile ka lhlakore la Argentina ila ba phoso fela ha yetsa la ka lhlakore la Spain ya ba ha se phoso mmunzo tse etse ntho tse tshwanang engwe hape ke entsweng re bone maobane ho binwa pina a setšhaba ya America ya kahamo president wa America le mo me ngwe ile nyang yetsa ba le ke se ka gona ke mo president wa America ke ha a eme wa tloswa wa tlo mo president wa FIFA re hela ntatenye wa ga tsela yemo ya ba o yeme le ka motsotsono o bona ntho ke motsotso wa hao ke tshwanela go ke sute gore o ketikwe fela o baneng ke nna ke nna ya ba o ntate wa
3: fela le ntate Zuma o teng se ne pensane sa Spain sa 2010
1: ma fela ha se ha ino tswana mtho ha itswane wena bongani le ena ntse dzeng ntate eno ya ka jeno ya mobane
3: a ke tivi la bateng matmo
0: bateng wena motsamai ka petsana re tsiki nos motsamai o rena kratile papadi ya Cabo Verde le Argentina ne tuka mara ka ba holo ba fetu
3: kiane ya 3-2 mo Argentina ha pele papadi ka 3-2 ibile ene makaditse batho ba a Cabo Verde jolo ka ditla bo shano sna motho ya nenga nana hore e ka tswagisa Argentina botata bo ka a ke tsiba hopula le yane ya Egypt le yona Argentina e le nya ba ka ditla le sala tla ba se ka pita sa sase
0: ha re utlwa mamedi re mo
4: go sile le bo a dumela magato a sa ke nale lona o tla
0: e na ha ntwe re bua re kutse
5: Hello, you know, schemes are drive, chapung Z Buffet, Ramonati.
0: Spani,
5: I'm Joshua Plastic, I have a claim. Ah, Buffeto, Nagi makes a ratang, Argentina, I never put a leg repeat on one of me. Into the Argentina's on a check of Viare, Impaza, repeat on a search one of me, but you know, I'm a man who could hold tables of Gaza, a Shalogan, Timonoyagan. Fella Tabang has link up a possible person has me. Messi himself wana mme ba tla Asia na mo yona ona tsho Argentina le mo wana mme so Messi ya mtlotla ke yana ntla ditse ba tsaka seng ka ditse wana mme danko
0: danki spani are me hale
3: holo stadium fm dumela
6: tsela
3: re tele ga ntate
6: ko go tole ga papa sorry ra di
3: anta are ya phela ntate ke ma
6: ke
3: ka sa mola chairing mo nna duwa borola ka kwa le mpoko ka kwa
6: a re utlwa wena o di bone jwang hetsa tlhulisana mo pole fatse monna ga shu taba ye ke ntina le repeat ba wisha mo sala ka mola a tjaje ke ba tsiya go lwela mola ba a kora ka kwa go ke mo ka go thoma go tshia a Argentina ka e biela go tsekwana ke be ke tsamane yona
0: eh
6: mara gore go thoma go direga ntlela ka re no na ke rate go tshia le hlakori ya ke khete ngu ka perenne ai ke ke ai folo ga Argentina ka re ka lebelela ka re ke na mele e ka re a ke na mele sei le ga ile gore ba nna ba le ba Spain a ke ba tsebe ba ina bona ga botse ke tsiba ka dinomoro ke be ke re mosimanyana wa number 21 wa Spain ke le motho mosuo ba re ke mogolo ka kudu mola o phosike kolo mo ka tlhogo nka be e tšhaile gale kata karata ela wa number 7 wa go tsena a feleletsa mmereko
0: tshwara jwalo mokone
7: Tlhaho e tseba dijo tse monate, ditamati tse butswitseng, poone e ranyatsang, dinawa tse hlabosang. Jwale nahana hona le mokgwa wa ho boloka tatso eo kaofela, e loketseng ho sebediswa dijong dife kapa dife, ka nako efe kapa efe. Eya, e teng. Kgetha fela rose quality ya meroho le tamati e ka lekolokoting, mme o tla fumana tatso ya tlhaho dijong tsohle. Rose quality, kgetha monate.
0: Thobela mokone thobela ke go lotsa na pile letsa ma le shipela le Spain
6: ke tsama le Spain mo gala jwa re swa tsa hore e no re ga e thoma e go ra mola ka ba nna ba tla ba re la molela Argentina ebe na ke be ke tsama le yona mo gwa yona ya tsia ya ba le magetla
0: aha
6: nge ngwe e dira go tsene be sa tswe o bone tsene ya yona le France
0: a re bo
6: a wa bana tsene la ga tswa kring kwitse go khokola kuri ba no wela batho ba raga batho ba o mone mo shipano la Argentina wa maba ne wa number 5
0: eh
6: a bu no ra tsena mo lena e ba no raga batho ba e be ile yena go ntse go jene re dikate mo shipano
3: a o ga le bua mokone
6: Hallelujah. Le di meli jero ka di bana manung. Cha ki bani.
0: Tshobela ke lo sha mokone re tla di abya.
6: Hallelujah.
0: Amen.
3: Ah, o thabile. Wa utlwa ke motho ya neng a bo ha dipapaditseng le mpuelane. La sa tsema bitso fela wa utlwa re ona di ona di bohile hantle dipapaditseng. A ke rutlwa re na be mong re mo.
8: Ah, Tibula Tash. Ah, le lebza mo TLB. Ke malomo a mangko, malomo a mangko mo ke di tshutane kwaqo. Ah. Messi ngwana mo ipa botse ka magabane. O ntse ke mo ga u bere ka ndi la hlotso mara a. O sebeditse ke ene ke reng gradile na holo le nna ngwana mme. Dango.
9: Hola hola ta box TLB sharp ba fetho. Ah, nice Egypt tswa ya ba World Cup ya ka. E fella ona mo tere tse di ne ke di utlwela ke bona le di highlights.
3: Ya empa he bana besa le bo ho le mamedi hona le papadi mo ne bapetseng ka moqebelo ya o tseka maemo a
1: yo wa bona ene le final eo ne le final
0: tangos
3: ya ska ba mona te papadi ya ba dinhlantse le hlalwa fela
1: le eno ine le final yenu ne le final
3: England ya qetela habile papadi ene ka dinhlantse tsiletseng ho tsenne mme dintho di ngata ngwaneso jwalo ka gabekeng e fetileng ke utlwile a maena ya gore go ile ba le nako mona mo moporesidente wa America ileng a itshunyakaka ya ba go nkuwa go fetolwa qeto ya Balogun ya neng a fuwe karete e kgobedu ra bona a bapala papading ya Belgium eo a neng a sa lokela go bapala go yone ke engwa ditaba tse ileng tsa baka ditaba Steve Thibane Santo le a se gopola Vozinha wa Cabo Verde a iketsetsa lebitso
1: Yaba
3: wanyulwa le mano social media.
1: Hey,
3: yaba batho ba bua ka yena ka ntlela ka nketsedi ntsa dinthlatseleng go batho ba ngata ba bule ka tsone. Ntle le mone hack check melao ya China e ileng ya Kenya ra bona e Kenya wa sebetsong. O bule ka taba VAR le menya melao ya o senyo hanako. Ya o thibela o senyo hanako na go nya papadi ke menya dinthotse batho ba ngata ba bule ka tsone. Tshe ibile tlhulisano e ntle mo nate ya holo. Dihlopa nna hlopa sa ka se ke se ratileng tlhulisano yena ke sa Norway. Ke bone ka mora go ba gotlela tlhisano ya mapala fatshe ka mora nako e telele ke bone ba bapala papadi e tswileng matswa golo mme ba mpile fela ba hloka lehlonolo wa gopola bele ba hlola lehlopha sa Brazil papadi ntsa mantshano no bona gore hle bane ba ikemiseditse haholo mme taba e kgolo Afrika Borwa banna e phunyeleditse bakeng sa papadi tsa mantshano le kgatlho la pele
0: ke taba e kgolo haholo bontsha mme go a bontsha gore a re ka ra tshwara sehlopha seno sa tsitsa dipapadi ntse tlang tsa mogopo wa lefatshe re ka iphumana re ile mogatlhelong o fetang o ne o re feleletseng obana ga o ka sheba ditlhopha tse ngata ngwaneso ntho e ne ba reng ke continuity bogolo ba ditlhopha dinaga tse ngata ba tswa gole le setlhopha go auwe setlhopha go auwe foundation e maatla mme ke tsona tse thusitseng gore ditlhopha tse ngata di kgona go ipabola
3: ke ne ke bua le KG pele re tla kwane gore yena mokotlisi wa tlhopha sa Spain De La Fonte ke mokotlisi a kotlisitseng bashimane bana ga ba ne santsane ba le banyane tlhopheng sa ntshetso pele kore wa bona go tswa gole le bone mme le ka 2024 ba ile ba gapa Euro ke mona ba gapile tlhulisano mo mogopo wa lefatshe tšhe dingata ntho tse re ka buang ka tsona mamadi re le boetse ya golo utlwa maikutlo a gago le lona bana ba sekile bile ya golo a re kopaneng gate o sane gotlwaneng sa dipapadi ore ya ten
0: jale re gotlela back to factory settings ka di-one re tala fatshe
3: o monate le galapeng kwano o tlo utlwa monate lapeng kwano
0: utlwa mna leshap ditlhopha di lokile
1: ba lokile
3: I'm going to go to the Galaxy.
0: Tsena le star se secha. Setseng se di tsa se di le pedi.
1: Eh, fela ha o tsa go tsana le ntwe ka re ntwe ka Spain.
0: Wow.
1: Eh, a ke re Spain ni bo ni ba wane ke ha ntwe ba di otla.
0: Okay.
3: E fela pirates e pedi le ma di kipe mo.
0: A yona di letswa pedi
1: a ke wa. Eh, a ba ta pedi ya pa go mfela.
3: A bile le go re.
1: La World Cup 2.
0: O re nka league ya o se. O ipapanyetsa ya league.
1: Ah tu ba tsa local as like.
3: Mme ke tate tsholo bona ditlabo tsha bo Kruger. Ke Kruger le.
0: E ba bangata. Bo rapo ba bangata.
1: Ene ho so hungata man. E ke bone le mokotlisa motho wa Kaizer Chiefs. Ha ke go utlwa ho pula hore na ho la utuma na
0: bi.
1: hola kuka hola tuma nabis cooking ke la gatla kuka hona jwa lorena Fernando yena
0: wa
1: morenekeetsa wa geng
0: ba re cruise
1: o ba tswa ba se hapalo ba
0: re cruise ba cruise
3: ya lana le motshwango langa dipapadi mona mara nanga ndi kuka ntsa sechaba ke ya bona ke journalist e bila bua tabe batleng e be ya makane ya ka hla gore le leng mona re mo kwetlisi bilo sa le dipuisanong ha jwale
0: e ke bo itse
3: ha ho pa sa gutla sa re ya se nnete taba tsene ba makane ya thola moya wa di ntsa le
1: teng o ntse le mmatla
0: eh ntsa le teng
1: o ntse le batla
0: eh ha o ntle mo hope motho o mo ha o se tlhopa ka fa ke number 1 ge tla mo itsa ka motho
1: ha kuna
3: fela go ka phuka sa le siotse o bona ntho
0: ditla ha ba simane ba teng ha wa ba bona kwa mo se ntso sa ba shebe
3: phuka nna ke bona ka ke motho a tsola le mesi
1: ha
3: o tate o bona o tsa papa di be
1: post ya tlhopa sa hai eh i fumana di likes tse nyane ho feta snap sa hai ka ntso ba ne ba ba ile le dipapadi ho to starting 11 ya ba post yenu e fumana bo ma 1k 2k snap sa tsantso sa hai sa fumana 15k likes
0: o sala le assist ya goal ya ke le bo
3: e ke bone ke le bana o no
1: wa tlo swa follow na wa na
0: ah ya follow a ke nna ke motho a bolo
3: Keyboard, keyboard, Leona.
0: So na le assist kwa. Hata le uti mo wa assist kwa.
3: Ale ba tbar ba di ba di mole na tsena ke ke di bodyguard tsa ba ba makatisa. Ba mo tsaka hanne.
1: Ba tla hore ba ntsenya.
0: Thank you bongtsire le
3: bi. A fela se tla bona Kruger United Milford ke tsona hlopa tseng tsa se tla bona di class bitse.
0: Kruger se sign di ba patse tsa.
3: E ke bona le ba patinyana tse ba di bitse le bona.
0: Bo kwanda mongonya.
3: Eh, ba tla thusisa.
0: All right.
3: Tla bona he bana beso ke le bile ho kopa dingwe sa.
1: Mo bene re kena jalo mebileng N1 northbound ka mara ka flying saucer interchange le pelo le tuna la mila le go etse le bella tiehiso e matla hona le lori e emeng ka mo re fetereka N1 northbound pelo fitla jalo Angle Road hona le kolo ye neng e me ka ro mila e tlositse se phala ha monna tsana se phetipete ke ne go tswa tsena tse pedi hore ngena ka paka jeno me he ha re di bona ho sane ha metsotso e le mashome a mabedi a metso mehlano pelo go fitla ho ganya bona ke hashtag retella traffic
0: le bile ho le fela chapla ma 7
1: ke bile tsi
0: bile khatsi ka dineo ka mane ka lesotho ga bona Argentina ai ai ai ai tiba tiba ne sebeditse overtime ne ka bona ha bayo
1: fela wa tsiba ntwe ke ratang ka tiba tiba ne sa Argentina ke ho ipabola ka ka magabane ho kore ha tshepile bota we tshepile yena hore ha le setse mosebetsi ke tawe
0: wa bona ai multi video
1: ah o mme wa nne re ke tsebe no tsotsa lanjwa
0: le mme o lone ga gaula
1: mona ke tsebe bane ne se ge shebetswe ka mona o itswe ha se yona ka re ya re ke ne back in the game
0: mona le mona ba mo sotha molala ka bona a tla le
1: o jo ba pa

0: Mabedi motse wa sebetswa City FM sense ke re dumela hle manta ha bekeng ho hle mo metseng le teng sumbona wa tsaba he ha se wa tla tjena sana sa tsa di papa di selekela sense so jwetsa hore lena ke lena no la bo mampudi o mampudi ke mampudi matikete ke mampudi Spain ke bo mampudi ka ofela ke bo mampudi Hey mama meri tsa ba Spain ya ba ga ditaba di hana ofela ka mogoileng hore sa lentse ke fumana melaetsa e fapakaneng bona ho ya tswa ho X o kena Instagram ho ya tswa Facebook ko gentse le fela o kena nemo yeng ho baneng ka nnete ne rena le wena nako ngena o ka nnete nentse le tshogile la balabela go Spain e be bona bo mampudi ba lefatshe ka nnete re ba tholetsa Spain mamedi le yona Argentina o baneng ha se bohle ba fihlellang magaola gang o ba lla ba sa tswalla Ha ke tsema. Ke re meditsa jena di lessons ke le bo ba sebetse mo bo hle ba keneng ka mogao yena tshepile sebeditse hle bana ba eso nna le bitsola ka Mohamedi ke sebidi mo lefe ha ke tsamaye ke le mongetsa ma le madigidigi ke dikeledi litsiri ke mo tlhophisi wa lena la tsa dipapa di mehe le sumbona di phelwe pitsentse kgolo pitsentse mzantsi pitsentse machaba ga o fa tsona ka o fela di feletse di le jalo ka ba fetwa hle ntate gane re swagete rampotsano na le gona sumbona ga bone di junior boke ba fitla ka nnete ba mafofane ba oar tambo ka moelwe mofuthu le bona ke bo mampudi Koko ke ke mo mpudi fela mo mamedi ho monate fela kore tla kore le ngere tlotla go buisana le ga itsene ka hle Prince and the Wayne ka Belgian Grand Prix Benjamin Leshuru o nale gona hotel o tlo le kola tse mabapi le papadi tsa mohopo wa lefatshe e bile ke phethela jena motho a re hey we say yes avang ba le na ya go out Tabena go tuma me ditlamele re hlokomela sa tabele go tuma bana ba gona di nete. Ha ke tsebe ke mang a tleng ka tabena go goti e bolela the greatest jolo ka ba tsho baneng. Nna le wena ke a tseba gore tumelong ya Sekreste ha e be re ka ofela re a tseba pudi bolelang. Ke tseba la ne motho hola le ka jeno e bile gona ba sotho mona motho a ka go pudi. Hey motho eno go akile a bohloko o hlapa o tsa bohloko a mpe jwale ntwana na yo re ka nnete be mo be o ntse a fetolela dintho a batla o dietse ka re ke tsona ai e jere motho eno na nkala ka bo wa tsa gore ke ikutlwa bang ka tabena na ya go to ke ga o ka e pudi ya lona yo tu sa mpudi ya o ke yo ya la ka bo
1: e skoko ba house tv subscription yaka ena machitatla hape ke dabi ka jini
2: theola moya skhokho jwale o ka gona o lefa dipili tsa hao tse kang tv subscription ka wotloloa ka e-wallet ya hao
1: ho lefa dipili ke sebedisa e-wallet
2: eh sebedisa bill payment ho lefella dikoloto tsa hao tsa kgwedi le kgwedi tse kang account ya diapao di traffic fine le tseding tse ngata whatsapp a hi ho 0873925538 ebe wa lefa
1: hey ke a leboha weso
3: dula o le gaming lefa dikoloto tsa hao o sebedisa whatsapp ka e-wallet encha ena le ntsohle FNB, chuso ya ufetela dintotso ohle. Hona le dipehelo. FNB, ke lekala la First Rand Bank Limited. Mwa wa tsebeletso sa lichelte le dikadimo wa semolao.
4: Ebe mmuso wa lehae o bolela eng ho wena le motseng wa hae? Eba le rona beke le beke le nenong la salga. Mo re tla buisana ka ditaba tsa phano ya ditshebeletso tsa masepala, tsamaiso ya tshebetso ya dihlahiswa, boikarabelo, ntshetsopele ya moruo wa lehae le ho dula o na le seabo jwalo ka moahi ditabeng tsa mmuso. Kopana le salga lenanong la Science and Technology beke le beke ha nako e le metsotso e mehlano ka mora hora ya borobong Mantaha. Mo re tla buisana ka mathata le ditharollo tse tla thusa ho ntshetsa mmuso wa lehae pele hara Afrika Borwa. O tla ba etsa pele, ditsebi, no se tshaba ka mo se ka fetolang dintho ka teng. Lenaneo lena o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le South African Local Government Association. SALGA, SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Hai mo medika nnete ke taba ya melomong ya batho ba bangata ena ya boemo ba boraro re shebile papading sa mohopo wa lefatshe hore papading yane ya engelane ka nnete hai o ile wa bonala mokgathala o ile wa bonala ho nyahama wa tseba ebile nna ke bone dintho di batla di fetoa karolong ya bobedi ya papadi re tlotla re buisana le Benjamin Leshogo he ka tsena le tse ding ebile sentse re shebile hore na ho sa thusa hore batho ba tseba hore ba tswile ba keke ba hlola ba le ba makgaolakgang ebe o santsane otho ba pallang boemo bona ba boraro ke tse ding tsa dintlhakgolo tseo re tla di sheba le Benjamin bosung bona Mbappe ao mamedi ke a ipotsa gore e be o bone dikgatiso tsena tseo re di boneng marangrang mona tse tletsetletseng tse supang ha ka mona ka Argentina batshehetsi ba ile ba wotla kaka mamedi mapolesa ya ba ka nnete ba kgala ya ba ba wotla ya ba kore e ba dubedube ka lebaka la tlholo ena eo Spain si lensa ba bontsha yona maobane ho makgaolakgang mme re bone hleletse ding tsa dikgatiso tsa dibapadi tsa Argentina ka nnetogatshe ho bona etse hle kare ga ba kgone ho nka le o amohela tlholo ratshe ha ya re tsamaele hantle tshe seng kaofela ba bang ba bona nna e nngwe ya dintho tse hlileng di nthabisa papading tsena tsa mohopo wa lefatshe ke ratile ka mokgwa o mamedi boholo ba dibapadi ba neng ba bontsha teboho ka teng ho ramasedi kore ba phomelletse o le ba mokgatlhelong o latelang kapa champa re bone ka nnete boholo ba bona ntse ba re ao re ya leboa ka nnete kreste ka mohau wa gore re fitlhile mona mo re leng teng e leng e nngwe ya dintho tseo e leng gore re a tseba mamedi gore morao tsena e batla e le dubedube le bana ba rona batšha ba ntse ba tlhoka go ba nne ba tataiso fela ga ba bona dikgalala tse boemong bo odimodimo ba bona bo yamale ba bona di bapadi tse ngata ka nnete ba kgothala le bona mme ba utlwisisa gore le jwale kalo ya dintho tsotlhe ke tshaba ya Jehova re mamedi o le tsena ke tsaka mabenkeleng ha ke khutla mona he re shape pere we so go tswele pele ke re tlo sheba tsenana tsetsetse mafelong a beke re shebile congressing ya safa ke a khutla
1: nahana fela u bitswa o ba se tlopensa di springbok ke mokotlisi rasi rasmus o iketlele siya chaslin le avens se tsontsong sa sehlopa o bina tina ya sechaba o le haufi le brand habana lo shebella bo mampudi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke reka fela coke pack e fika pa ife ena leng setshwantsho sa di springbok o scanne QR code ho kenela tlhodisano mme o ka hapa monyetla wa o bitsa hore o be e mong wa mafokoboko ka coca cola ho na le dipehelo

0: mabedi metsotso e dula mashoma mabedi le metso supileng ka morao hore a bosupa e re yetse tsena ke tlo kopana le ntate Renier
1: papa di go di sedi FM.
0: Hello Miss P, aba sadi nka mo teng go jwa mfela ke a tsiba ke wena mo kwetlisi stopeng sa basadi. Hai pulane le tololo tsa mangwane so ha le tsa mawe ke ba bangata. Ke a dumela papa ding ena ga ke di phepetso dingata. E bile o le mosadi.
2: Eh dingata ho le nne ke ka mina go tsosa ba ke strateng ba fake kumana ba di tsika tsa di fate ho tsena ntse ba di etsang.
0: Bona me ha re tlhagi di thagole ka setlhopha sa basadi sa di Springboks. Ba ile ba kopana le na ha ya Zimbabwe. Ba e shasha ka setlhoi itsa bare ba nyolwa ka Namibia. Tsebe tsa bona ntse tsa magatse la ipona wa neso re tseba ka nnete re le eto ke le habile mpapadi tsa mohopo wa lefase ka mane ka na eng ya Japan.
2: Tsebe tsa bona e bontsha le tsona ha nke nne o bane ne ga tla bona challenge hona go di nena ka July ha ba le bapala le mane Japan gore se se tsopa se le se ha kae.
1: Papadi go di sedi FM.
0: Mamadi sense ke na le ena my legend ntate Renier rampotsane swarte ntate swarte dumela hle ke o mona tsebeletsong ya lesedi le kae.
3: Dumela tlhele sebedi le bamamedi ba lesedi FM re tsogile ga gona mathata ebile re itumetse
0: no ntate swarte ebile mafelo a beke a monate mane kore le nna lang ka e tshoka e tempela tabe ena hao
3: ya ne le mafelo a beke a monate ga o lebelela rugby ya Aforika Borwa.
0: Bo ntate swarte ha tle re qale pele ka diboke pele re le ba go di junior batho beso 43 noto kgatlhanong le Wales ene ene re bua ka yona le wena la bohlano ntate swarte o ntse o tshole wena gore ga re a tlameya go ya le kgongwana godimo ga re a tlameya go nkeya yaanong mokwetlisi Dr. Rassie Erasmus se setlhopha sena o se aile ntate.
3: E tota ne go monate ebile gore gane ke le ke gasa motshameko gore motho gore ga ba kgobola le ga e le gore e tlalo tla Aforika Borwa. Wales ga ya kgone go etsa sepe. Aforika Borwa re tshamekile bontle e ne go na le diphetogo tsene di dirilwe ke Dr. Rassie ene dilo tseo ne o di bona gore ne go na le experimente tse dintsi tse dirilweng ene batho ba botlhe ba ne a ba tsenya tota mo setlhopheng. Ba fofile e le maAforika Borwa ba ntile gore bo Springbok motho bo tswelele pele ka mokgone Aforika Borwa ba tshameka ka teng ke nagana gore ne ga karolo ya ntlha ya bokhutlhong ne ke maketse ke naganne gore nya o kare ga re kgone go pala sentle jaaka ne re tshwanetse re kopane jaaka ne re kopane ga ne re kopane le England me tota di a boela ko morago le ya ntlha karolo ya bobedi ya ga Williams ke ga tota dilo di thoma go berekega ka go letlhakoreng la Aforika Borwane ene ne go le gontle go bona setlhopha ka dintlha tse kalo ene bone ba sa kgona go kora le ga e le ntlha e le nngwe jaaka ke re ne ba sa kgobole letlalo go telele ka go letlhakoreng la Aforika Borwa.
0: Ntate swarte ke a opola banna ba kang Vuyo ke mang motlhankanenwa Botsimoyo Jasper Vise ke ba bang ba banna ba o ileng wa ba ama nakong e re tlo kena papading ena ya Wales tshebetso ya bona seabo sa bona seo ba bileng le sona o ikutlwa jwang ka sona.
3: Botsimoyo ga re bua ka ene tota o na le tshameko e ntle jalo gore mme ka ko letlhokong ya monna ke bonte me ga ka etsa le ga e le phoso e lengwe ebile go passa ka setlhako nako tse le gane Jesse Grill a kgone go tsenya try ya gagwe ande go super brilliance mo boleng teng ke wena o le molatedi wa rugby o tshwanetse o tlhaloganye gore monna ona kane ke moshimanyana o na le dingwaga tse some a mabedi ke la ntlha para jersey ya di Springbok kapa a nnela a tshamekela Aforika Borwa go na le pejara e tona mo mothong o sa ntseng a le lejonko yana ne o fofile a setse ka fine colors and tota seo sa supetsa gore go ya ko pele ga a sa nne le kgobalo e tlo nna motshameki o motona wa Aforika Borwa mme Rassie ga mo tsenye mo lebaleng a mo ba lebaleng gore pressure ga ne a bona gore e ke nako yanong ya go fetola o na mo fetola disad money bok ka le ko bencheng a mo tsenya so monna jaaka ene Botsimoyo ga mmogo le Carlo Sadi le van Heerden o mo tlogetse go tshameka motshameko ene fa ne o tsamikile bontle tota mo motsamiko wa gwe wa ntla me kha go bona ene mushimono na wa kha Williams ako Williams ona tsinya try Africa bo le ene kana e santse le ngwana mo kha o lebella rugby ke motho ona le dingwa gatse so mama be di fela le ene na ka nna tsamikela di junior box me o rasumo o mo tlatsusitse gore a mo ise ko ene ka bobedi ba bone ba khone go tsamika bontle mo positioning eo ye rase a ba tsentse mo yone so tota ke monate go bona di rising stars tsa kamoso le letsatsi la ko morago ga kamoso mo dijareng tsa gotla di a ba tsentse mo ona ene ba tsamikile ka mokgwa o tsamikileng ka teng.
0: Nate swartse ka nnete re bone tshebetso ntle le ka nnete re bone tshebetso ya diboke ba baholo ka bona kgatiso engwe neng re bontsha hore itse ha ba phethela papadi ya ba dula ba garetsa mae re tlameile re shebelle di junior boke ha ba tshireletsa mohopo wa lefatshe re ntse re felletse re le tsena ka utlwa le ntwengwe a mme maikutlo a ka holo wa tseba ka re hey setlopa sena sa rona sa di Springboks bana le botho bana le boikokobetso tse dintsa dintho tseo mohlomong re ka ithutang tsona lentleng ya ha ba baholo ba seetsa ba banyenyane bophelo mona ba batataisa ba ba bontsha tsela a tsho ka nnete moporesidente Mark Alexandra re banna bana ba lwanne le montse o ba leng ho tsona ka nnete re motlotlo ka tshebetso ya bona e le naha di-junior box ha e le mona ba kgonne ho tshireletsa mohope wa lefatshe back to back ntate tshebetso e ntle hakalo wena my legend o reng ka tshebetso ena ka nnete ya supa hore Afrika Borwa re tswetse pele papading ya rugby ha o potang ka nnete wa tseba kontinenteng ya Afrika mona ha o bua ka bolo ho bua ka ntshetso pele bo development Morocco ke yona e dulang ntse e itshupile pele hore ba re eteletse pele bolong ha ke dumele Afrika Borwa ke dumele lefatsheng e ka ona le naha e ka emang Afrika Borwa ka pele
3: junior box ba se dira ka na witsore ha hore o mampudi wa lefatshe ja ka ne re o mampudi ba lefatshe mo jarang e fitile ba ha o lebella age group kana baba sentseng se jana sa lefatshe jara ye fitileng ba tswile ga ba ka ba kgona go ile o tsaka gape gona le baba bedi ba bararo ba ne ile go ne ba na le 18 years so jara ba na le 19 ba ka sentse ba tsamika tona ga ne gore se tlhopa se ke se tlhopa se se ntshantsha sa bashimane ba ba tswile mo dikolong tsa Afrika Borwa tsa rugby ene go ile o tsameka mmogo go tsameka ka mokgwa ba tsamikileng ka teng ga ba ka ba latlhegelwa le ga e le motshamekong le mongwe mo competitioneng ena and then tota ne ba le ka fo tlase ga kgatelelo e tona go tswa ko fora ne ba kgone go tsenya kana ga phala e lela ba ya ko ikhutsong ka half time ke ga Afrika Borwa re le ko pele ka dintlha tse thataro go tse tlhano ka ko letlhakoreng la fora ba kgonne go kora dry Afrika Borwa ba ise bakore ne ba korile dipene so bo bona ke nomba ba itse ba go ene ke tlhabela motshameko wa makgaola kgang a ke motshameko wa eng wa makgaola kgang wa bomme wa bashimane wa di Springbok gore gone gona le try tse tharo tsa Afrika Borwa tse ne di tsentswe ke ma Afrika Borwa tse e leng gore ne di le disallowed kore ne gona le phosonyana sa moere ga kere ne di tshwanetse di nne teng mme go ya go supetsa gore kgatelelo ya Afrika Borwa ne e le kanangkang mo motshamekong o na go gatelela fora gore batho ba supe gore ba batle o kora and-e tota re ba tshamekile ka mokgwa montle mo karolong ya bobedi and-e mo karolong ya ntlha mo lebaleng le metsi o itse gore motshameko ona o thomile iri morago bakeng la gore ne go na le magadima and-e pula ne e na thata ko ne ba tshamekela ko teng so mo lebaleng le metsi le le borete go tshameka ka mokgwa o re tshwanetse re ba rele difutshe bashimane ba Afrika Borwa and-e di-Springbok tsa rona gore ba ba tlhompe ba lebelele gore ba batlo o bona gore bashimane ba dira ka mokgontsheng jang tota seo seo ke selo se go kwadiwang dibuka ka sone ke seo se sentle tota
0: ai ntate swart o di beile ka nnete mme re a leboatlhe re tla nne re tswentse re di beile leitlho ke bone gore kgwedi e tlang ya phato le tla kena tshebetsong gape diboke mme ke bone gore le dikotsi di batla ehlile di le mmalwa kampong fela ga jale tjena ka lebaka la nako re di bee mona re tla buisana le wena o finyana e le gore motlhomong se re na le sedilanyana la gore hua kae jwale le ntlheng eo ya dikotsi tse teng ke leboile go letlhe my legend bosuu bo monate o fitlhela re kopana gape nakong e tlang
3: le bo gatlhe sebedile ba mamedi ba lesedi FM go bona te go tlotlhelelong.
0: jolo ka mehla ntate sagate le rona re le buile hle ntate re ne re swart sabeletsong ya lesedi
4: eTop is at the 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Katlhulisano ya rona ya setsoto ya Season of Champions. Besha ka 50 rand ka pofita le bilong la dipera online. Kapa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Besha hona jwale, o itshwasetse gauta. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa besha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumela ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675-0710.
0: Ba beri metsotso e mashema mabedi le metso medi ka morao ho ra e pele ho ra borobedi. Ao, ke eng ka jole sekutatetse? Ha ke sa batla ho tjeisa. Men kana le taba le go ikatogenyana bogobedi. Ao, ne re thabila mpe le motswalo wa ka ntse re neso. Ha, ya tla sebetsa Spain, wa tsa ya tla sebetsa ya re phekolela dipudi tsena. Mm, a ke re letse le ke dipudi mamedi. Hai, ke di go di ya le re ya re. Di ga le di tsiya ga le so le jwa ga ka pudi ke e hlajwe.
5: Na go ntsa ka hlelo bophelong. Mohau. Ke ka pama se di swa maholo wena. Ha o lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go di sega. Di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ho re ke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plani di fana ka double accident cover me e kengeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa di chelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
6: Jeno re tlotla boinelo ba ntate Nelson Mandela. Ka tshebedisano le lesedi FM.
7: I sincerely thank you.
6: Tong re tshehetse merero yohle ya tsa thekolohelo. Ke molelwa.
1: Dipapadi ho lesedi FM.
8: Atlas di dipela tse eng khotso fa tsa tsa bua maka next at all. Ke bona ka mo go di tsika mo qebelo tla ba tsantsa pakela thutu ngona mme. A bo be ke re be ke tshintsha ntse o tshintsha di player ga di ya o tlo ba padise mang. Bona Pepra and Pepra o tshisa o fita motho ana mkinze namba 33 yeo a tsong tshipa United. A Pepra wa tshisa big mang mo mutima skin ngona mme. Ebe ke me ya nna le wena ya tele ya Orlando Pirates le tswalo skin tse wena ga itse.
0: Ke tsela ntle tsena.
8: Orlando Pirates e fana ka dabodimo mo hango ya mo ri. In fact, go patsa mabala ke di striker ba bang ka motho ibanga sibiri Orlando Pirates le Kaizer Chiefs mamlodi Sundowns those are big teams let's pressure all the striker ba palla kimiti o tsana kana fa na o jola Clayton o na le pressure o tsena challenge perfect ya
1: papadi ho le sedi FM
6: tsadi papadi ho le sedi FM

0: re motle ga lutsena e kopane le gaitsire ka hle Benjamin Benji le shuru a vamos Spain one is gaitsire motho ke petse ke a tsiba go lwana motho mono o monate ngwaneso.
1: Ah, no,
0: Papa Diabolo Munati. I was Papa Diabolo Munati, but Nanki Magalitaki Man of Zeleba to keep our Alana hanging over now. Watch what rock a cow, go home trotting at an attack in a house. Hoban and Nazan said in Zenzanats and Zendizwats and Zendisha, who are World Cup with Sali Kala, Basa Etsikets, Alo, Ereboning Etsahala, Argentina, Kirche, Macadiz, Elena, Ediba Parizabona, Fella Ratla, and I can tell a fellow Kabelo one is running out of Ore. Mongwe ba tho ba o ile ngore nentse re buibuisana mona le bona wa hla ba ntsha maikutlo a hao ka papadi eo ya engelane le France e o engelane ka nete ba e hapileng banka medal wa bronze ka yona ha e papadi ene e batlanya misa gaitse ya motho itlile a holola o sa ba hlakogeng la France o re boneng ntse etuka malaka be re motsotsong wa o qetela ha batlwane ba tlamelolwane la boemo ba bogago re bone fela batho ba e ka reng ba nyahame go wa bona re ka re ba gokwa.
1: Sibiri kya lebo hakiri merisele ba mamedi kya se baba chawa nga ba tabetore papadi nyo hula bale nchate le shome ka ufela ha mahaya englendi esola yena ya franse ka nchate tile ten hote nne empa hona le kila ki kina le kwao nna ka papadi yo bo yona butemba yona tona menting jalo ka hau buwa rediti papadi ene ka ba gokwa nnete ke hore ba gokwa ka papadi eo gobane hantle ntle ha ile hore o so ntshitse tournamenteng o santaneng o batla go leka maqeba o batla go tsamaya o ye gae gae baneng o lle o le mo mollang jalo o qobelelwa gore o tswe gape o beye fatlhego se tšhabileng gape o ye o le bapala papadi ke papadi e leng gore nna go ya ka nna e ka be le sio mogopeng wa lefatshe ga ke bone botlhokwa ba yona gobane ga e baneng e le gore re tlhoka gore re tsebe ke mang a tswileng boemong ba boraro re ka nna ranka tlhopha se e leng gore se tlotse go tsena tse pelo makgaolagang se tlotseng ka dintlha tse batlang di le ngatanyana go feta se seng kapo se tlotseng o sheba dintlha tsa bona tournamenteng gore di ne di le kae mekgwa e mengata e leng gore re ka nna ra bona gore na ke tlhopha se feng se tswileng boemong ba boraro e sa etseng gore dibapadi di ikutlwe di phoqagetse jalo nka e beya jalo ke o phoqa ka dibapadi go bapala papadi eo ya tlhodisano ena ya boemo ba boraro le ba bone go ya ka nna ya tlama go bapalwa wa bonagala le dibapadi ore ga dina morolo o ntse ba na le ona ntse ba re fela e fela neng re tsamaye
0: ai ga e sera motho le nna ke e bone o e boneng eo se re tlo tla ge fa moamedi go utlwa ge na yena o e bone jwang empa ga ke re shebe ene ya maobane he ya makgaolagang maikutlo a go ka kakaretso ka yona re bone logi la ba ya nakong e ekeditsweng ho hanne kae motlhomong tlhakogeng la Argentina na ba tlameile o amoela gore the best man won setlhopha se maatla ke sona se hapileng papadi e leng Spain kgetlong le
1: re la fa ra e bua sebidi gantse re sheba dipapadi tsena tse tlang tse ke so bapalwang tsa bo magaolagang nna ke latlha katlho gore ke nana gore na ya Spain e tlo tlhola ya Argentina ka beya mabaka le leng la mabaka ke a beileng ke gore Spain ba tlo tima Argentina bolo ga e baneng o bone gore na ke di-pase tse kae tse e leng gore Spain e kgonne gore e di neeletsane go bapiswa le tsena tsa Argentina ba bile le di-pase tse ngata ka go phetapheta ya habedi ka ofela about 800 di neeletsano tsa bona papiso le tsena tsa Argentina tse neng di le magolo a mane fela jalo o tla utlwisisa gore papadi ya bona e bonolo agolo ga o na gore o ka tlhaba ntlha ka ntle go bolo naga ya Spain e sale re e tseba meloko ka meloko sebidi ga ba fumana morethetso ke tlhopha se e leng gore se tseba o tshwara bolo e nngwe ya dintho tse naga ya Spain e tsebalang ka yona ke gore ba tseba o tshwara bolo jale itse ga ba fumane morethetso o papadi tsa seka magaolagang ka tseba gore seo ba se entseng go naga ya France ba ba tima bolo ba betsa ba bona ale ka re ha se se shopa se leng hore sina le di na le di tengata ka re bona ke sona se batlo setseng ho Argentina ke yona ntshetsa etseng Argentina ho hang ine ka ha ba fitla papadi new ine ka ba santaneng ba setse ka bising sibidi
0: Khaitse da motho o di beile ngwane so ke go ba fela o tswaga jolo ke fita mabenkeleng a ke khutla mona he e re tswele pele
2: Nahana fela o bitswa mo ba se tlofensa di Springbok ke mo kotlisi rasi Rasmus o iketlele siya Cheslin le Avon se tsantsong sa se hlopa o bina tina ya se chaba o le haufi le Brand Havana lo shebella bo mampu di ba le fatse ka o tloloa le di kakapa tsa di boke reka fela coke pack e fika pa ifi ena le se tsantsong sa di Springbok O scan a QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla o bitsa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
0: Kena ka Setotswana ho ikgapeleng le Hollywood Bets, mmoho le Playtech. O ka itshwanela, o ka iphumana o le monyetleng wa ho hapa 1.5 million ya tjhelete le Haval Julian Pro. Betha ka 2 randa ka paufeta ho di slots, 10 randa ka paufeta ho crash, le 50 randa ka paufeta ho di live casino games. Di slots tse a kha mega fire blazer, di sentse di tsekema. Ha ile cash ite le kick ite tsona, di etsa menyakwe e thibang letsatsi, athe adventures in wonderland live, le tse ding di tlisa morolo ho live casino. Tlhodisano e fela ka la di 31 July. Betha hona jwale, Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa ho betha nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoma ikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Ibang unahana uru keke wa kona ulifela likweta na ana hape. Clientele Legal yenze tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Di plani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E kapa di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Likweta la hao le tla o thusa. Phamisa mohala o letsetse lekweta la hao kapa romela email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Di papadi Holy City FM.
0: Mabedi motle ntse re sheba tsena tse mabapi le papadi tsa mohopo lefatshe mme he ke na le Benjamin Lesogo ga itsira ka o ntse a tlantsha maikutlo a mabapi le papadi ena e bapetswe maobane ngwaneso e nngwe he ya ditlalewe ke boneng se nyolo wa ke ena o re he mopresidente wa UEFA Alexandra Seferin ho hang ha ka bateng magaolagang a mohopo wa lefatshe maobane ga tsiba hore le nakong yane o rileng ga bona qeto inkuwa ke FIFA ntlenyane ya mahlaba dintlao United States for Lauren wile wants us patalatso ke bana ba UEFA ebile ba lla ka hore ha o so sna botsitso papading ya bolo tse ding tsa dintho di a etsahala ba hlile ba bontsha ho se kgotsofalle qeto eno ileng ya nkuwa mabapi le folagene le karete ya ne ha e gobedu mme tse ding tsa dintho tse buang ha jwale ho utlwala hore ha ka ba batla ho ba le teng papading eo ka lebaka la diqeto tse ileng tsa nkuwa ke FIFA nakong ena e rileng ga bona ka nnete barati ba bolo le jwale ba lla lefatsheng ka bophara ha ona kwa kgefutso e ngata hakale ibile UEFA ibile sentse hlakisitse kemo ya bona go bona ho hang ha ona le ka mohla o le mong ho tla ba le boithabiso bo entertainment e kang eno na go nya papadi ya bolo jolo ka ri le ga bona papadi tsa mohopo le fatshe ha ke tsebe ngwane so baneng World Cup ye nana ke le ka utlwa le Wayne Rooney ibile a itebala hore o BBC tse ha botswa potso le ka yona na go eno ya gefutso menyako ene hlophisitswe a bua lentswe le leng le we leng ba thoba ngata ha ne re shebile ho mohlomong ba ka mogotsa ba re ho hang ona sa tlameha o bua jalo ha bona le hlile ka ba itsietsa wena maikutlo a ka kakagetso le tsedintsa dintsho tsena tse ileng tsa makatsa batho ba bangata re bone le maobane Spain jole ha ba tlameha o phamisa mohopo wa bona mo president wa America Donald Trump ha re wa tla Gianni Infantino wa mobitsa ga re emele mona ha dikene o reng ka kakagetso na ngwane so baneng World Cup yena na ho ya ka batho ba bang ha o tlile o sheba mona le mane maikutlo tshebo neteng a tla dula sa tshwane empa ke bona ona le modumo o hlileng o le mongata o reng World Cup yena na ka nete ha e bapiswa le di World Cup tse ke leng tsa bateng ho hang ha yo le top 5 thing ya tse ileng tsa e ba sehlohlolong ka tshebetso le ho fihlella monyaka o barati ba bolo ba o ratang ba re mohlomong e ka nna ba ke the West ha re se re ka re adima lentswe lenana la leo ba le sebedisang social media hona jwale.
1: Sibidi ke ka tsaka o nkabola ha bua ka ena ya mo president wa America ke ne ke shebile go no sabisa holo go no sabisa go bane president wa FIFA Gianni Infantino re bone ka pela le fatse ka ofela a leka gore a mpa motho se go bane o na tsebo re go phamisa mo hope ho itlo ba se tshwantse se pelang go ya huile jwale di bapaditsa tsa bo Spain di ka batla gore e be tsona fela se tshwantse ntseo le lefatshe ha le no batla go gopola mohope ona wa lefatshe ka gore e le mohope wa lefatshe wa Trump e leng seo batho ba bangata ba se buang gore mohope ona wa lefatshe o tla tsejwa ka puo di ganao fela gobane go etsaetse ntho tse ngata tse e leng gore ga di a tlwaelega go tloa le pele mohope wa lefatshe ala wa pula hane moletsa phala wa Somalia a hanelwa ho kena naheng ya America ho la ba le ntse teng a tatse tsa hore mo president wa America a itshunya kake ditabeng tsa hore na ho tsa halang ka dibukarete khuledu jwalo jwalo ke gore gona le bo di hydration breaks ba di bita di khefitso tsena tsa metsi di bitswa jwalo go tla le maobane ba tshwabanga taba kgotsofalela taba gore ka kgefutso ka half time ebile half time nngwe e telele nna ke ne ke qala bophelong ba ka o bona half time e telele jwalo ke nagana gore se UEFA se entseng le moporesidente wa teng Alexander Seferin ko o bontsha protest ga nka e beya jwalo gore ga ba dumelelane le FIFA e e leng gore e tsamaiswa ke Gianni Infantino ebile re tla bona gore na dikgethong tse e tlang le mosetlang ka kgwedi ya Tlhakobele gore na UEFA e tla vota le Gianni Infantino kapa jwang empa Afrika yona gobane moporesidente wa CAF Patrice Motsepe o sa tsebisitse gore Afrika e ka nne tsamaye le Gianni Infantino.
0: Hey ngwane so taba dingata kgaitsedi ya motho ke ore ke mpe ke o leboe se re tla di bona o sane le ne ka ubege mona le mane le moamedi empa re leboile tlhe ebile leoto le monate le wena o ntse o re fa gore wena o di bona jwang mona le mane o fitlhela mone che ga e so fele le a e fitlhile pheletsong tjena ke a tseba gore dingata tse santsane di tla bueya mme re tla nne re o tshware mona le mane ge ore ga e le mona sentse re ephethela ke ore re phethele o fitlhela motsotsong wa o qetela re utlwe gore le momamedi o kgotsofetse ke o leboile golo kgaitsedi ya motho.
1: Ke le buile sebidi o swabisa golo le tseo tse entsweng ke dibapadi tsa Argentina batshetsi ba bona ba nkile mohlala go bona go a swabisa go bona gore batho ga ba kgone gore ba solwe ba ntse e le batho ba e leng gore ba hlomphile. Ke le buile sebidi fonaneng re tla di beya mogatla go itse re bone ka nako e nngwe.
0: Tanki kgaitsedi ya motho
4: letsetsa Lesedi FM hona jwale 086 000 3084.
0: Ai ka nnete mamedi Argentina ne ba re ba etsang hantlentle maobane ha e gepeta e leng gore motlhomong o ne o kare he ya chea a wa dumelelwa boitshwaro bo jwalo empa ko ga o sheba maemo ebile o ne o ka lebelela nthong ene kang eo boitshwaro bo o kang bo go egepeta ya ka mokgwa ba ileng ba sejetswang pe ka te jwale ke yena Argentina e fitlhileng finale e tlotsweng le ntle le gore ebe ko re tlhotso jwalo fela ka tsela e jwalo la ile go tlile Vincent mogotswa ka ona tsa gao wow Gerald yena gao ga ga butle fitile Spain ke ba mampudi ha ga moele
2: gatiso ena o ne o itliseditswe ke Hollywood Bets phela motsotso wa ona jwalo.
0: Ah, ya ke nantswane ke bua ka mo president Gianni Infantino mo mana mabedi a ke na ga diteki tsa hae tshetswe u ka ma ka ge betse re tla bona melao ya di sweet bile re shebile presidentially e fetwana ba ne ga tsebo molao wa presidential sweet o re o seke ke be wa apaga short pants o seke ke be wa kenya teki jele ki eno a Gianni Infantino na dutse presidential suite le di president tse ding a ke ntse teki etsweu re ke nke maikutlo a gago dumela tle le ka kgaitsela motho re tsile kgaitsela ka kibale mang go kae
1: ke fo gatebe ka motse ka Rosendale
0: ngwanese ngwanese
1: o pula ke la ka o betsa sebidi ga ntse go bua le wena ka labohlano ka haiba Argentina
0: ya
1: Spain e tlo bontsha Argentina go gona gobaneng processa phemile
0: a ya botutsholwa tseba o tsholo ngwaneso
1: ke nna ote fo gatebe ga tswa Rosendale ke o betsa o ne sa tloetsa
0: a buti ho bile jwalo ngwaneso ke bone ka re moletsa ha ba ile ba ufua ma Spanish ka puo ya bona re hete fa o sa itse vogoso la utlwa ntho e bi marwa
1: ibile ngwana nna ene ba ba winene ke tso ba bontsha gona ba neng ke tloetse o kena kereke
0: ah mo thank you ha ne ke tla o lata o tle le nna re e ska ba tshwenye thank
1: you
0: mo thank you ha na tifo ke le bile o tla gaitse da botse
1: thank you,
0: Anamanes. Sorry, Kitlava. Sorry, Kitlava. Sorry, Kitlava. Voices are beautiful. My very domain.
1: Sbiri Khoto.
0: Le Gaitland Dante.
1: Le Khodin Tuana wa Malibu Collocation wa Le Sandawana.
0: Ah, le wilengile le Argentina.
1: Kileka chona onta de tsholo kere Spain se a feta Messi o tla itshola ho bane ngana fa ngwana number 10 o tla itshola ntwe no sbidi
0: a o khaise ya motho e ba ba petse ka sgatla go bona ne ba lwana ma bane Argentina man hai
1: sbidi Spain se ha team e ntsha ka mantsoma e tlo ba palang ka 2030 ka mantsoma bo Messi ba se ba hodile a o tla sheba ke a gola re nna le tsama ka 5 ba ile re kasi mo sene sa World Cup ba tla ba le siko World Cup mo no bo misi
0: ah yona jo lo khaitse dia motho sentse re bona empai ba ilwa nne bana bana o fitlela dile motse bo Ronaldo bo Messi ba itshupile ka nnete ge o hlomphe talent ya motho
1: ari ba khole ba se beditse ke nnete tagis bidi ke tebo
0: thank you hle abdi le khodi ba me di dumela
1: ai si
0: le ga itse sire
1: e fa kwa komolo ntsa mo tempelo na mo
0: ngwanese ngwanese
1: Ah,
0: I'm not going to have
1: Spain World Cup
0: in here. How much Argentina? I'm Argentina fell at the FOMO.
1: Ah, not Spain.
0: How Spain? I'm not going to World Cup.
1: Argentina is not going to go to the World Cup. I'm not going to go to the World Cup. I'm not going to go to
0: the World Cup. I'm not going to go to the World Cup.
1: Dango.
0: Thank you for the four. Je le rai kwala je le mame di dumele.
1: Didi.
0: Le kai weso.
5: Ona mmeri phele le mmeri di se ya ya tsulo.
0: Ka go wanyamela, o bua la ka dikubo.
5: Ah, ke ka nke didi, so.
0: Je le o hlakile jwana.
5: Didi se mwana making that the boss can tackle lently.
0: That is Buffy.
5: Ha ke tlo mwana number 19 mwana mme ya Spain.
0: Eh.
5: Wa baba na baba ke tle ho Argentina ene ba petse ka batho ba le some ene ne ene tshe tshe re har ka ra fika tsela penalty re hlotse mara nna ja re ke tsama le Spain di di singwana
0: and that is what you know sa go tsama le Argentina ba banyana mo
5: ah di di ba tsana ba tsama le Argentina ke bona ba phone nne pele ba fetile ka je
0: e nna ke maketse go ma Argentina ka e mo ke re ke tlotla ma Argentina ke na re go jwetsitse
5: Ah, ga ke ga nna ke tsama le Spain o ka tloa ke se tsanda di tloa batho ba ba tsama le bana ba fetile spirit e tla le ma Spain ke le wile spirit tsa di le monate
0: ke le wile ho le senta tsa bofi ga itse ya motho ba be di re ntse le ka ne re ke go fana le Neso pele ke ga Neso
6: Neso e
0: wa o pula ma Argentina na le mangata jang
6: E re go ke hopotse wa tseba ga ka ya le banteng ga le hula la bogago ke hotle go riana ka mosito wa ngutwana ke re fela be ke ipolella hore ho ke ile ma Argentina la je maingila ha ona taba fela sonta ha le tlo ipata la ntwini
0: Lasho mme ba ipatetse.
6: Ba ipatetse, ba ipatetse. Na ke go tshosa. He he le tla bona bona le bo mesili lutile mo beng ka pele he.
0: No no no.
6: Ba anwane.
0: O ho ke gola o ke ne ba ba medi ba ba bedi fela. Bekeng e fitileng ba itseng. Kanete Spain se tlo hapa mohope wa lefatshe. Jwale nna ke a makala nne.
6: Fela bo holo ntse le re re mathapile la gente. Ho jwang jwale?
0: Ho jwang jwale? E ka ai puri e Messi. Bury the goat. Pudi ntweo.
6: Ke pudi, pudi. Ke la ka sheba ka re ya no. Mona o so bona o sa sebedisa fela bohlale ba o tseba bolo maga matla. Ke shebile lengwele.
0: Ha se ke tsa jolo ka ne.
6: Ah ngwana mme nna ke ke thabile ka re fela he thapelo tsa ka modimo la di utlwa ne ke tshwere kgomo ke re ka nnete ke a ba hlabela ba ntlontlolla ka tsama ka yona ke fophile la boga go mona mara ka re he ha ona taba sonta ma Spain ihle ke le tshepile ke le fa marapo
0: no nes nana ke ngwana se o kene pating ya gona ho be monate gona ma Spain ya re tswele pele ka o ketika.
6: Ha re du lifatse ma Spain ana le boya.
0: Owe. Hello Vila, le tlhagatela ka ho sebetsa bona tennis.
6: Thank you Bidis.
0: Thank you Dali.
6: A simo he. A ke motho le bolwa tsa king. Fela kuge. Ne ke na le nthweno ya la boga go fela ka re ha ona taba go ho sonta. Sonta ha tloho. Kuku fe di hlomo mme ba di sebedisa he ma Spain e cha ke hakalwa go gona le nthwene ntse ke itsekella fela ba ntsebeleditse yona mamedi e ge ke kopane le mofu wa monya ka gaolwa diketetse thago magolo a tsheletseng mashume a robong a nang le metsi e supileng ya monyaka.
7: Mara ho tla re ka temetse o tlo mamela tshantsi sa botlhao tshela wa rona e le munyaka ya ka tlo khaolo ke a diketetse tharo ma go latsetse le mashu ma rubonga mtsi supileng mme mo go di khatolena ke molela kwa marumo wa tumo le pare.

0: nka ke ena tšhelete e leng kgale o nkemeletse ka yona gore ngwane no ga o wa e batla
1: jalo obaneng ga o e ntsha ka legonono jalo ka e kare wa qobelelo mokitse
0: ela nka tšhelete ke ene o tlwelele go nkomela lerato a the ke ngwe batlang yone
1: ke ipotsa gore na gore o tshware ngwane no wa ka jalo ka ngwana go tlhokagala eng ga ke batle metlha ena ga a tlhoka eng kapa eng ebe jalo ke tshwanetse ke ipotse dipotso rona ko o qala kae o ko moswaga jalo ka tshwere wa gago jalo ka e kare ke ngwana wa ka ga se selo re lokelang go phela ka yona ka tleng ka mona ena
0: lerato ke a leka moo ke kgonang teng ngwaneno wa gago o robala a jile metlha ena go na le motlakase o tlapa ka metsi a chesang letsatsi le leng le leng le le leng
1: ke a tseba
0: so
1: empa ngwaneno wa ka ga a tlhoke dijo fela ga ke re
0: leng gape
1: le ntse tse wa tlapang ka tsona metlha ena di fapane le tsena tsa bana ba bangwe wa di tlhoka le tsona
0: ya ke a bona ebile ke a tseba lerato ngwaneno wa gago o rata dintho tse puo
1: bathong
0: ene jale ga se dintho tse turu fela ngwanene o rata le dintho tse mabitsobitso lerato
1: aketse ke ngwana wa ngwanana
0: allright o lokile he ke na le tharololo lerato molemong wa gore ngwanene wa gago eno he a dule a na le tsona ntho tseo tseo o reng wa di tlhoka
1: tharololo ya e
0: wa tseba gona le gore a dule ka tlong ka moo he a ntse a penyana le founu a tsheya le moo ga a tle he a tle kwano mane chesang yama mane he a tlo re thusa
1: e re wa bapale
0: e a ke bapale ke serious ga a tle a tlo go sebedisa nako ena e wanang le yona he a iketsetse tšhelete
1: ka nnete ke a bona o itlhe o tiisitse gore ngwanena wa ka a lobesana le mello rankeng o serious max

0: mabatho ha ke tsebore na ile re mekitse o tella nna ka poko bana a hlwile ngwana no wa ka na na mana ka ngwanana a sa tswa ho semihlena le mihlena a le besetsa banna nna ga marangke ile re mekitse o bona le goba ga shebang ngwana wa ka ka po o hoetsa
1: le tle butle butle butle butle pele ga gato a go thole moya hanya mohlomo o ne a sa e bone ka tsela ye wena o e bonang ka yona
0: a ska halifa jena a o ke tsela e fenye bitse he a tla e bonang ka yona he njo itse batho o kwa se go tla ntlolla
1: o tsebe nna ke nahana o na mpa fela a batla go mofa nthonyana e tla motshwara gore a be busy e se ka be sala dutse fela
0: rank
1: ba teng ba sale reng ke mang ba etsang tšhelete e tshabeyang
0: ba phidisa malapa a bona ka yona tšhelete
1: e mabatho
0: ga ke bue ka basadi bano ba science sekolong wankutlwa ngwana ka ke graduate ya university wankutlwisa mare ke kopa o imamele pele kore ga ke re imamele pele re bua
1: aremamele ke ne ke sa tsebe gore o shebile ka letlo leo nna ga e ba o batla mosebetsi wa ofising wa mangolo a gae o tla tswa sa eme osi ke diketekete tse ka etsa bana ba tshwanang le ena ba dutseng gae ba bangwe ba bona ba badile o mo feta lerato se ka e sheba ka leitlo leo
0: a kampa dula gae a kampa dula gae go na le gore e le ba lekgoba la moeketsi le stila serankeng
1: bathoneba
0: ngwana ka ngwanana
1: ga e ba o bona mosebetsi oo o tla mo etsa legoba ke eng o sa mofe guest house ye ya gago a e tsamaise gantlentle o batlana le
0: mabatho o jala mofeebutle ntlhalosetse mona o batla ngwana o wa ka a lo sebetsana le mammenemene a dulang a tlile moo guest house ba sile basadi ba bona ka gare a matlo malapeng kwa ga ke tlanye mabatho ke tla o nealana ka ngwana ka fela jalo nna le gale guest house o tla iranela yona
1: o tlakile gore ga a tlo sebetsaneng kapaneng go tloa jale ke maswabi o tsho jalo lerato motlhomongwe o batla ngwana ga a sebetse mosebetsi o speciale o ganna difofane kapo dikepe ausi
0: a lobesana marankeng a besetse banna
1: phapanye ka ya tšhelete eo lerato le a tla e fumanang ke
0: butle mabatho
1: butlewena bakamoo
0: dumelana le moeketsi ka mantswe a mangwe wena o ntse o kenya moeketsi moya
1: ke mo kenya moya
0: ke motho o tshwarwa ka dipuo

0: Mr. T.
1: Mistress.
0: Ha ke kulena ha o mahlongo hang. Ha ke tsebe ha ile ho teng to epos e ke yentse.
1: Bebo, mistress. Ha hona letho lo le yentse.
0: Tsela o tsala.
1: Ke mpa ke le busy le wena wa bona.
0: Eh, ke a bona o busy. Empa ha ke tsebe hore na o busy ka eng le hore na ke o imolle jwang. Hobane ha o bui le nna o thotse fela tjena.
1: Wa bona haiba ke ne ke hloka thuso ya hao ke ne ke tla o bolella empa ka ona motsotso ha ke hloki thuso ya hao mme
0: ehle
1: ke batla ho nka nthwena ka dipeta once and for all
0: jalo senyele ka Mr. T manela ko ho botse mosebetsi wa ka ke ho bebo fatla mojaro wa hao ke patala ho ema mona ebile ke be ke o eme noke
1: mistress we wa tseba ke ne ke o tshepile
0: Jwale
1: e bile o ntshepisitse hore ntho ena e tsalang sekolong mona o tla e tlisa tlasa tao
0: ke nne
1: empa kae empa kae ko gobane ke a bona gore e sentse e tswa ka gare matsoo a gago hanyane hanyane
0: e batho ba morena ke eng e tswang matsong a ka jole mosatsi
1: e mistress ntho e nngwe le nngwe e le etsang mona e re bitsetsa attention ya media
0: ga ke sa utlwisise
1: mamela ha gona beke e felang re sa tlhajwe ka dipotso ga re sa kgona le go ruta se re fetlile ntho ka nkoto mehla ena re a itlhalosa re itlhalosa le ka dintho tse golo re feta e bisiwang yona nto
0: e batho ba morena jalo o tshwala nna ka phoso eo motho ke ena o tshaba o motoba
1: ga ke sa batla utlwa letho le tswa melomong ya rona ke kopa gore o ntswele ka ofisi o mpitsetse ena mmabatho eno yo ntse gore ke tshaba o motoba ke batla go bua le ena sefatlha matlo ga ona motho ke mo tshaba mona
0: jale mpitsise mona he ga ke qeta go bitsa mmabatho eo nna o tshwantse
1: ae nna le wena re qetile go bua mistress
0: e batho nga o
1: ke batla go bua le matitšhere ka bongwe ka bongwe wa ke batla e mong le e mong a mpolelele ntho eo a ikemiseditseng yona re tsweng mona re dumelane
0: by the way go lokile ga ke tla mmitsa
1: mpotla kena mistress
0: empa se ke wa lebala ke na le maikarabelo a ka mona ao nna mavisi ke sanileng kontraka ya teng mme ka etsa tumelana meselekane le mmuso
1: ebile
0: se ke wa potlakela go nqhelela ka thoko mosebetsing wao
1: please ke a o kopa mme ke kopa go ntswela ka ofising o mpisitse mma batho ga ke na nako mme ke tlhoka gore ke sebetsane le

0: Hai, ke a utlwa tsparo.
1: Eh.
0: Empa ke a utlwa di na ha o shapo mai.
1: Mm.
0: Empa jole nna ke o tsaka. Ke nyene ba tlang kutusa ka.
1: Hey, mkhoti. Wa tsaka ba tlang metse.
0: Aha.
1: Ke batla ho mphumana le motho ya good ya tlang ka ditshwantsho le video sane.
0: Aha.
1: Ha ke batla motho ya tlang ka dinepe tse thotofetse mona sinfia.
0: My darling. E no no yona he wantse ba kere ke di department tsa ka. Ha se botata. Ke tsabana le batho ba na le equipment sa maeme a tim of ke bana ba shotela no content mona sa nne. Empa he. Ha ba ke tshipe o swaka.
1: Mm. Ska khathatse ya tshelete ya botata.
0: Wana
1: wena batla motho. Eh? Nna le ena re tla buisana.
0: Fela sipet.
1: Mm.
0: Ona le ntho nngwe e ngongorisang mme.
1: Ke
0: mma wena. Kgona jwa. Hai man, man sipet ke kere ke dula fatshe. Ke batla ho nka ke ipe ka ga phelo bona ba hao ke ke kwa leta tsena ka. A o se ka mogokeleng ka teng, a o se nna ke shiri. Ka bola motho. Strong get.
1: You
0: don't even need to chile.
1: Butle man.
0: Hai khona.
1: Butle. Ake strong Cynthia. Hatsa ake strong go tswa. E bile ha se hore le nna ke a gona. Empa he ha ke na option ke ka isa rona ke hona fela go kiketse strong ke tie for la palaka
0: o tie
1: eh ya senti
0: a so unzo bona puriye o sebetsa na leona ke efe so
1: wa
0: was straight out ena ya tlhola di fate le di thaba
1: jwa ke no ke etse jwa
0: ha ke go ntse mwana o motshaba ke nya o tshwaretse yona ye ka
1: a ke motshabi mwana eno o tlo mplela ka le siane o na mwana ha ke motshabi ke hona ke tlo moruta ho phela le batho go bleng le sentse ke re ke tlo moruta ntho e mai a tlotseng go moruta yona ho hlompha banna ba batho he ngwana o ntelletse yeo ka monnaka
0: ausi ene go hopola gore ke yena feeling ntate ya ne mojale fausi
1: hela
0: tsore o tlo tlameha hore o bawe ho sia leno o tlo bona mentse ba
1: sentse wa tswa hei tsontso di bua ke di tsima di dubana le maikutlo ka letsiare le go re letsatsi le tshabane le tikelang fela hona jwa letse ke re shapela fase mogotsi o ka bona ntho ke tlo etsa ngwane
0: mogotsi wa ka wa tsaba ntho ka bo boietsa le tshelete ne ya party ke bona o itsenyetsa ke tshelete ka bo wing kile wa save wa nka wa phuta dignity ya neno santsa no setse ka yona
1: hela
0: wa khutla wa lo iphelela phelo ba ha o kwa wa isella pelo ya ha o monate wa gabana le mathata a fani le
1: seba
0: kore wena le family ya ranting jale le kentse modie ke mo duba dube fela ausi wa ka le tlo hai
1: mogosi thola o tu o tla bona ntho ke tlo yetsa ka ngwana nae wena thola o tu ka mora mo ketsana o ke tlo yetsa o dina e o thola o tu
0: o tsho dine ne tla pepile
1: sa ba ke o thole o tu thola
0: a ko
1: ba tla motho wa video fela wena o thole o tu
0: ausi ke tla be ke le shebelletse ka tloa falo reality show wena ke batla go e bona
1: mora tua
0: the ranting
1: ba tla motho Tse didi wena o thole go tu
0: ke o shebelle ngwale ha
1: ke ya o bolella batla motho
0: tsana tu o ntse le go bana nke ipotsa gona o nna ha nne

Leomile a tsa majwalo le male tsebeletso nya le sedi ka pele monate ba re bana ba gwale ba bitsana ka molodi mamedi ke o amohela e bile ke o dumedisa ka jeno ke nna ke neilweng ka mane ke ni the girl ka nna no la thuto youth ke yona ke le buile ha ho lo hlentswa ke motlong ka nka mohela ka diatla.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: A ke nnete mamedi Lesedi FM ke molelwa e mashome a mabedi le metso e supile metsotso pele re fitla go reng ya borobong re ke buisane jwalo le ntatentchichi. Ntatentchichi ke o amohela tshebeletsong ya Lesedi dumela.
2: Re ke tle go dumetse nne ke neile go dumetse le ba mamedi botlhe ba Lesedi FM.
1: O phetsa ntle mo hlomphei.
2: Ke phetse hantle ga itsedi ya ka ebele o na le phetse jwang?
1: Re phetse hantle ka nnete re ya leboa re ya o amohela re ntse re tlhalosetsa mamedi gore re ntse re buisana le wena ntate o tswela pele re shebile taba tsena tsa boingodisetso ba dikgetho jale ha re tswela pele ntate ntšhetšha re ke re sheba rona e be selemong sena sa 2026 ke ditokisetso dife tsa bohlokwa tseo e leng gore ka nnete se di entswe bakeng sa dikgetho tsa mebuso ya selehae ga ologolo re shebile mafelo a beke a o qetela a boingodisetso ba dikgetho.
2: Mme ke ne le ha re lekotla di ntlha tse beno re commissioner dikgetho e itukisitse tsona re le ga le ka ho lekola maemo a pele kapa sephetho sa boingodiso ba bakgethi ba mafelo a beke a pele mme tshebelopele ya rona ko etsa bonnete ba hore batho botlhe ba beno re ha ba ka ba le monyetla wa hore ba tle ba nke karolo boingodisong boo ba fumana monyetla wa bona wa ho qetela mafelong a beke a hona a seng wa boletse ka kgwedinyana ya phato ka lapele kgwedi e tlang ya phato ka lapele la bobedi mme seo re se entseng ke go etsa bonnete ba gore basebeletsi ba rona ba kwetlisitswe ka tsela e nepagetseng gore ba tle ba thuse dikete-kete tseo re di lebeletseng tsa bakgethi ba tla fitlha dibakeng tsa rona tsa go kgethela mme e nngwe re entseng commission ya dikgetho ile ya tsebisa ka motšha ona wa go ingodisa ka marangrang mo be le gore he ga o lefelelwe letho mme re leka go etsa gona go leka go etsa bonnete ba gore bakgethi ba rona ba kena marangrang bonnete ba go ba ntšhafatsa dintlha tsa bona kapo ba ingodisa gore ba tle ba nke karolo mme tse dingwe tse o ileng ra di etsa kapo mo o rileng ra sebetsa teng ke mo o rileng ra ntlafatsa teng he tshebetso ya rona ya matsholo a rona a re neng re a etsa dibakeng tsa dikolo tse phahameng kapa tsona diyunibesity le tsona di-college go etsa bonnete ba gore batšha ba rona ba dibakeng tseo ba nka karolo mme ra ba ngodisa gore ba tle ba tsebe gore mabitso a bona tlhelele lenane la bakgethi mme gonana re ile ga feta gape ra o etsa le baneng le batšheng ba rona ba beng gore ba kena dikolo tse phahameng go etsa bonnete ba gore le bona ra ba fitlhelela mme go feta-feta moo re ile ra tisa he le matsholo a rona a di-radio station le di-television go etsa bonnete ba gore molaetsa o fitlhelela batho botlhe gore mafelo a re a beke a re buang ka ona ba tle ba tsebe gore ke mafelo a beke a o qetela mme ba etse bonnete ba gore ba ingodisa pele letsatsi la dikgetho le phatlhalatswa sedimoso gore ba tle ba tsebeng ka karolo.
1: Ke a utlwa ntate jale ha re ke re sheba rona ebe mokgwa o wa ingodisa ka internet o thusitse jwang ho ketsa boingodiso ba bakgethi
2: ha re lekola hona dikgethong tse kapa boingodisong bo re setswa go feta o bona ba mafelo a beke a pele re ile ra bona gore re ile ra ba le batho ba kabang dimilione tse pedi felano tlhano ba ileng ba phalela dibakeng tsa rona tsa boingodisa mme he batho banana kapa boingodisong bona re ile ra fumana e le gore batšha ba ileng ba fitlhelela dibakeng tsena ile ya ba kapa ba ileng ba ingodisa letsatsi leo ile ya ba dikete tse ka bang magolo a supileng mashome a robedi a metso metlhano mme go yona palopalo ena halefo ya bone ke batho ba ileng ba sebedisa marangrang kapo ba ingodisa ka motšhaono wa marangrang mme gona go bolela gore motšhaono wa marangrang o fela o le botlhokwa golo ka ga batšha ba o bona e le ona motšha o be e le gore o bobebe gagolo gore batho ba ka ingodisa ka ona mme ke ka goo re ntseng re tswela pele ebile re ile ra etsa bonnete ba gore re tlosa ditheo tse gore di teng ga o sebedisa marangrang gore bao ba be e le gore ba ile ba sekisa gore ba ka ingodisa ka lebaka la ditheo tsena ba tle ba tsebe gore le bona ba na le monyetla gore ba ka ingodisa mme re tle re tsebe go ngodisa batšha ba botlhe ba beng gore ba batlang ka karolo dikgethong tsena.
1: Ke a utlwa ntate jale ga re ke re shebe go go ya ka tšhebo ya lona ntate ntšhitšhi ga lesheba nna le bone ka rona batšha re bontsha re rata go ingodisa ka inthanete go feta mokgwa o tlwaeleileng wa o ingodisa ke re jale ga tse ba tshwanetse re emane di-voting stationeng re lo ingodisa teng jale re file kgetho ena ya go le teng re ka nna ga etsa ka inthanete jale ke batla fela go utlwisisa go ya ka tšhabo ya lona ga le bona nna le bona rona batšha re thabela e ya online kapetlhile re ntse re le batho ba thabelang go ya kwa di-voting stationeng
2: e hile ba tsha ba bontsha kgahlo e kholo tsebedisong ena na ya boingodisa ka marangrang ka ha nako le nako re dula re bona dipalopalo tsa teng di ntse di nyoloha ho ya hodimo ho bontsha hore ka nnete kgahleo e ntse ba teng ebile ba tsha ba se ba kgothalla hore ba sebedise boingodiso bona mme ho hong ho etsang hore ba tle ba tsebe hore ba sebedise ke ka lebaka la hobane hona jwale boingodiso bona e se le ba mahala kapa ha hona ditjeo tse teng bakeng sa ho ingodisa ka marangrang mme e nngwe ke hore motho o kgona ho ingodisa a dutse lapeng mane ha o hlokale hore a ka tsamaya mme hona ho bontsha hore batšha ka nnete ba ile ba kgatlhega ke tsela ena ya ho ingodisa ka marangrang mme ba fela ba e sebedisa ka ga dipalopalo tsa teng di ntse di ya dinolo kgafetsa-kgafetsa ha re ntse re lekola dipalopalo tsa bakgetsi ba ntse ba ingodisa
1: ke a utlwa ntate hanyane fela ntate ntšhetšhe a ko se kabe ya mohala wa gago fatshe re tla ka mona ka mabenkeleng mamedi metsotso e mašome a mabedi le metso mmedi pele re fitlha goreng ya borobong re ke tle ka mona ka mabenkeleng ke a gotlha
3: tsimeng ya tombstone e fumaneha bophara botlhe ba Free State le Northwest Kroonstad Welkom Klerksdorp re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le laybuy re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki o ka founela kapa WhatsApp 072 736 2756 072 736 2756 tsimeng ya tombstone e tla o sebeletsa
4: Sirele di super healthcare ke muriana wa batho ba baholo o sebetsana le bothata ba mofetse hlahala silumi ho bomme ha ba ile matsatsing o hlatswa madi o fana le ka phalo ya e hudimo ya madi ha mmoho le bothata ba tswekere le bakeng sa majwana a di PO insa seso le nyoko le seramesa masapo ha mmoho le manonyeletso a o banka bo sona se matlafatsa seso le sa mmeli wa hao ha o kula bana le sireletsana e le muriana wa bana wa bo mososo o sebetsana le ho ntshana le tshilana le bese ngwaneng ngwana ya nang le mathata le leta le lengata le ngwana ya sa holeng hantle ke o kgathatswa ke manyowa ha mmoho le ho kula kgafetsa ke letswejane hape o tlatswa pele ya ngwana ebe ngwana ya ratang dijo ebe poropotlwana o ka di fumana hohle Afrika Borwa le Lesotho le tsa kapa WhatsAppele ho +266 6212 0662 +266 6212 0662 kapa 072 0202 371 072 0202 371 sireledi super healthcare le sireletsana sa bana ho tswa ho ba di gabane herbalist.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Ke nnete mamedi Lesedi FM ke molelo e le shumele metso e robo metso so pele re fitla go renga ya borobong ke ntse ke tsola pele jwalo le ntate Ntshetshe re tshabile nna taba ena ya ho ingodisetsa go kgetha. Ntate wa ka ke tshapontso le handle.
2: Ke ntse ke le handle mme ke neilwe.
1: Ke a leboa. Ntho engwe gape ntate re batlang fela go etse ba kona ebe mohlomong o ko bone rona batjha re sebedisa contact center. Sizisa di tshebeletso bakeng sa ntlafatsa mohlomo dintlha tsa rona kapa mohlomo bakeng sa obotsa dipotso tse ding pila bona kapa tsho bone ka ba tsha bogolo ha ba ke ba sebedisi contact center e ya lona bakeng sa obotsa
2: Maybe ne go ba tsha ba sebedisa contact center ena ya rona fela e seng ka dipalopalo tse hodimo hakalo ka ha ba tsha e hle ba bontsha bana le kgahleo di tshebeletso tsa rona tse re di sebedisa ngo ya ka internet ka ha rena le di tshebeletso tse malwanyana tse beno re ba tsha ba ka di sebedisa ho ntshafatsa dintlha tsa bona tsa boimodiso kapa ho imodisa mme re tshebeletso tse re buang ka tsona re ka bua ka yona website ya rona mo he ba hlolang ba kena teng ho www.elections.org.za kapa he ba bongata ba bona ba sebedisa ena e re bitsang WhatsApp bot mo teng he ba kenang dinomoro tsena tsa 060 088 0000 mme he tseda ditshebeletso tse seng ke buile ka tsone ke mo batšha ba kgonang go ithusa teng he kapa go iketsetsa gore ba tsebe gore ba ntšhafatse dintlha tsa bona tsa boingodiso kapa ba tle ba tsebe go ingodisa botšha mme call center money he ga se batšha ka bongata mo ba beno ba finyelela teng le ha re ntse bonnete ba gore re kenya batšha ba beno gore batho ba beno gore ke batšha gore ba tle ba tsebe go buisana ka leleme le beno gore ba utlwana ka lona kapa ka puo e beno gore ba utlwana ka yona e le batšha mme tshebeletso enana ya call center e sebediswa gagolo ke batho ba ba seng ba batla ba godile gore ba tle ba tsebe gore ba be le batho ba tla ba thusa ntšhafatsa dintlha le boingodisa ka tsela e nepagetseng.
1: Ke a utlwa ntate. Jale ga re ke re sheba rona ebe mohlomong re ka re lefapha la merero ya lehae e leng Home Affairs le dibanka mabapi le taba ena ya dikarate tsa smart ID. Ebe mohlomong re ka re taba tse kaofela di thusa jwang ho ntlafatsa bokgoni le bonolo ba boingodiso wa bakgethi ba ka nako tse dingwe fumana gore bakgethi ba rona ba lela ka tsona taba tsena tsa gore a ke na ID ke tlamehile be le gona ke lo etsa ID Home Affairs go tletse ga ke so fumane ID yaka jwale ga ke re sheba rona jwalo ga e le mo Home Affairs se kgona go sebetsa le dibanka tse itseng bakeng sa wetsa di-smart card tse ebe mohlomong re ka re go bonolo ga kakang kapa mohlomong go wetsa gore mosebetsi o be o ntlafale ga kakang ntate Ntshetshe
2: e mwana so ithile tshebeletso ena e beno re he e simetswa ke le fapa rona la merero se le ha le dibanka ka fapa fapa e batla e tlisitse bobebe bakeng sa ba gethuri ba ka fumana dibukana tsa bona tsa boitsiso jwalo ka se o hlalositse hore nako nye fitileng ba ai ba rona ba ne ba lla ka tshubuhlelano e banteng dibakeng tsa le fapa la merero le se le ha e le yona ntwe beno re he hangata ene tsa robatho ba tle ba dule ne ba se batlola ta di exa bona ka le ba la mila e teng ni hazwale ka ha ba sebeletsana le dibanka ba gethi ba rona ba fela ba thola di bukana tsa bona tsa boitsibiso kapa dikarete tsa bona tsa boitsibiso ka tsela e bobebe mme hona go etsa gore dintho ditlhe di be bobebe mme le mafelong a beke a be no re he re tlabe re butse dibaka tsa rona tsa go kgethela gore ba gethi ba tlo ingodisa sebaka senana sa lefapha la tsa merero ya selegae di tlabe di butswe go etsa bonnete ba gore ba gethi ba ka finyelela teng gore bao ba be no re he ha ba so fumane di ID kapa bao ba lahlileng di ID tsa bona gore ba tle ba fuwe lengolo la nakwana kapa setifikeiti sa nakwana gore ba tle ba tsebe ingodisa mme tshebetso ena re tšhaela monwana haholo ka ha e etsa mosebetsi wa rona o tlobe bobebe le gore batho ba rona ba tle ba tsebe go fitlha dibakeng tsa boingodisa ba tshwere ditokomane tse nepagetseng.
1: Ke a utlwa ga re ke re shebe ntate Ntshetshe rona ebe go etsagalang ga e ba mohlomong ke fumana gore ID kapa passport yaka e na le difane tse fapaneng o fumane ka nako tse ding ID ena na le fane yaka yankamane ena e nngwe e na le fane e ntšha ya lenyalo ke ile bona ka nako tse dingwe o ka fumana ona le ID tse pedi tse fane di fapaneng ebe ga e le tje ke tshwanetse ke ingodise gape kapa ke tshwanetse ke etse jwang
2: ke re ke tlekile ke kala pele ka o hlalosa hore ditukopane tse hlokala gore mogetsi a ka ingodisa go tsona ke bukana ya boitsebiso e tala ena le metsero le yona Clinical Credit ID kapa karete ya go ingodisa ya smart card kapa he mogetsi ha ebe nore hana tsena tse pedi a ka fumana certificate sa nakwana sa go ingodisa sa boitsebiso le temporary identity certificate mme ke tsona tsa ditukopane tse tharo tseo re di sebedisang re le commission ya dikgetho go ngodisa bagetsi mme tse re sa di sebediseng ke lengolo la tlhago o kapa yona passport kapa yona driver's license metse o tsona ha di a dimellwa ka ha di tsio molaong hore mogetsi ka ingwisa ka tsona me ha ibe ne lo he o lo kile wa fetula kapa o so fetutse se fanetsa hao ka lebaka la lenyalo jwalo jwalo commissioner di fetse se dirisa di nomoro tsa hao tsa bukana boitsebiso fela gore batle ba tsebe gore ba o ngodise mme ka morao re nke dinomoro tsa go tsa boitsebiso re lepanya information ena kapa information ena le di information e teng kapa e teng go Home Affairs mme re tlo fumana gore sefane sa o se tšhentšhile mme gona ga o

0: Okay, ha so ka le re mosetsi a ka ntshafatsa boimodiso ka ha re sebedisana le Home Affairs kapa le fapa la merero ya tsatsi le ha e hwetsa bonnete ba hore re fumana dintlha tsohle tsa bakgethi bao re nkileng bao re ba ngodisang ho ya ka tshebetso ya rona. Mme mokgethi a ka ya fela sebakeng sa rona sa ho kgethela kapa ka ntshafatsa fela dintlha tsa hae ha a fetotse bodulo ba hae kapa a tseba hore ha a ka re neela address ya hae nakong e fetileng ka nako ya naingodisa. Mme ke e mobelo he re ka kopa teng gore ba tle ba ntshafatse dintlha tsa bona di tsentse bo tlhalela ka tsela e nepagetseng lenaaneng la bakgethi.
1: Ke a utlwa ntate. Jwale e be mohlomong ka fetola kapa ka ntshafatsa dintlha tsa ka tsa boingodiso ba mokgethi jwang?
0: Gore o tlo tsebe gore o fetole dintlha tsa gago lenaaneng la rona la bakgethi, o tshwanetse o tle o ingodise botjha kapa o tle o ntlafatse dintlha tsa gago ka gore o ka ya dibakeng tsa rona tseo re sebeletsang go tsone. Ya pele o ka ya diofising tsa rona ga e beng gore ga o batle go tla ka letsatsi la boingodiso, o ka tla diofising tsa rona go tswa goreng ya borobedi go fitlha goreng ya bohlano. Mme diofisi tsa rona di teng dimasepaleng naga ka bophara. Mme he ha e beng gore he ga o kgone go fitlhelela moo, o ka sebedisa mokgwa ona wa rona wa online kapa wa marangrang gore o tlo tsebe go ntshafatsa dintlha tsa gago. Mme ha e beng gore ga o kgone gore o ka eetsa he, re na le basebeletsi ba rona ba tsamaisang dithuto ba keneng metseng ya rona ka go fapa-fapana. Mme ke le bona ba ka kgona go thusa mokgethi gore a ka gore a ntshafatse dintlha tsa gae. Mme he mokgwa wa o ketela ke gore he bakgethi ba ka nka monyetla ona wa o qetela wa gore ba tle ba tsebe go fitlhelela ba fitlhelele dibakeng tsa rona tsa boingodiso matsatsing a ne a seng a beilwe e leng ka tsatsi la pele la bobedi kgweding ya Phato pakeng tsa gore ya borobedi le gore ya bohlano. Mme he ba tle ba tsebe gore ba ingodise kapa ba ntshafatse dintlha tsa bona lenaaneng la bakgethi.
1: Ke a utlwa ntate Ntšhetšhe. Ga nnyane fela mongaka re ke tle ka mona ka mabenkeleng ke tla tswela pele le wena gape ebile re phethela. Mamedi re metsotso ga e le leshome le metso mmedi tjena pele re fitlha goreng ya borobong ke tle ka mabenkeleng ke a gutlha.
2: Amakhosi nka leeto la ikgopotsa tse fetileng.

0: ka hara di pipe jwale di pipe sa rona ha di tlamile hore di tsamaise metsi bo thola hore dia blocka me ka sele jwale thole hore hona le hore metsi a block ya qalle atla a tsholehe ka ntle o fumane hore jwale a saphalla ka hara metsi a rona ke tse ding tsa di sosa tsa ho etsa hore ho be le di pipe tse blockileng ka hara metsi a rona
1: ene ke a dumela ke bothata bo boholo Afrika Borwa e mewa ke re ke a dumela ke bothata bo boholo go tabena ya batho ba lahlelang maleiri o hlalositse tshedi ngata ntho tse batho ba ile bo miriri jwalo jwalo majwe o the motho ka lahlela leshe ka
0: ya etsa
1: batho ba senya wa tseba majwe ka nnete
0: ya empa o tlotse ba hore ntho e hlokang hore etsa hale ke hore re tlamehile hore re rute sechaba sa rona ka mogho le bona bana le karolo ya hore ba hlokomele infrastructure ya rona hobane o hopola hore tsamaiso ya rona he ka hara mekgotlametsi but le ka kakaretso provinceing le national ka bophara re na le system ya government e leng hore e kenyeletsa batho bohle ka mantswe a manke ya democracy ka ofela re na le boikarabelo mmale mangwe na le share government e na le share ha mmoho le setšhaba se na le share ya hore ba hlokomele seo re se bitsang gore ke infrastructure ya bone e se ka ba fela site e one mo e leng gore e shebile fela gore government e etse empa rona tse sa hlokomele ntho re e bitsang di-asset kapa infrastructure ya rona
1: ke a utlwisisa jwale motho emong a ka botsa gore na gobaneng ga tlhokomelo ya thibelo e le theko e tlase papisong le ditukiso tsa tshwanyetso mona ka mantswe mang re bua ka preventative maintenance hona ho baneng ha o le theko e tlase compared re bapisa emergency repairs
0: o sebe emergency repairs e na le ditjeho ka mohlala o thola hore o tshwantse o reke pipe e leng gore senyehile ke tjeho e leng gore ka nako o e reka mohlomong le motse hlano tse fetileng e batlile e le chipanyana jwale ka selentseng jwale ha o tlo e replace o thola hore e se le expensive
1: jwale
0: hape e batla le labor ka boyona labor e leng gore o tla tlameha gore o lo chika hape mohlomong ha e benyaneng ke ne tsamaisang dikgwerekgwere o e kenye fatshe labor le yone e batla e le theko e godimo jwale ha le etsa gore ho be le ene re bitsang preventative re qetella re qala ka gore re etsa maintenance wa tseba o etsa maintenance o tla bo beile tšheletenyana e itseng yo tsebang gore wa preventa gona le gore o emele gore dintho
1: di senyehe
0: so go batla go le chipa jwalo go preventa gona le gore o emele gore o senyehe o botlameya o qaleqalong gobane go na le intensive go na le labor e intensive ka nako etsa
1: budget e teng mokalo o teng bakeng sa ena ya o thusa e seng ya tshwanyetso
0: e senyena tshwanyetso and o tlotsebe he ka gara dimasepale a kere tšhelete e sebediswa go latela molao ka nakong ga o na le emergency mane ga se gore re lonka dimasepale di lonka tšhelete
1: ga ona tšheletenyane nngwe dilonenyana
0: ga e dule fela e tlamehile gore e latele molao go latela ka tshebetso ena e leng gore re tlamehile gore dimasepale di ketele di accountile gore di sebedise tšhelete ka tseleng tseng jwang a kere wa tseba re na le bothata ba gore ka nako nngwe ga di-audit outcome ditlha o tla thola gore dimasepale di sebedise tsela ka botlhaswa ga ba latela melao jwale ka tseleng tseng jwale go bonagale kare spal ha dia tsa tokelo jwale hore batho ba tle ba sebe hore ba le infrastructure ba tlamile hore se ba hore hona le mona mo leng re tlamile ho etsa preventative maintenance but as well as re tlamile hore re be le ena e re etsang hore ke ena e re betseng hore ka mora dilemo tse leshome mohlomong re tlamehile ho replace mme masepale di planner jwalo ka sekele le ho latela melao e ba e betsweng ho ya ka melao e teng hore ba tlamehile hore ba sebetse ho latela molao
1: nna ne ke na mohlomong le bo matšhelete kae kae so a hela ta fela
0: esebetse jwalo
1: ke a utla mekuzayo jwale e nngwe gape re ka e shebang ke ena ya boemo ba legodimo climate change o rona ebe mohlomong re kare e na le tshusumetso e fetabeng e ya meralo ya dikgwerekgwere le tsamaisong e ya dikgwerekgwere
0: o tlotsebe gore ha climate change jwa le ka se re bona gore re se rena le dipula tse batlang di matlafetse re bitsa torrential rains tse di intense a kere ha di se di le teng di nna ka bongata o tla bona di etsa dikgola le tsona dipula ene kana ko di etsa dikgola it means di tsamaisa boholo ba re ke re majwe ka pa le matlakala teng ka hara ditsela a ile kena ka di piping mme a ile senya ka ba bane ha ra tloela pula e jwalo mare se re fumana ka bongata ho latela hona jwalo kana ko ngo tla thola hore climate change ha se fela dipula kana ko ngo ho na le phirote ba ibisang El Nino le Nalino o bothola hore ka tselentseng jwalo kana ko ngo na le nakwele ho think drought komello e jwalo me komello ka tsela e jwalo le yona e tla be mohlomong e tsa gore ho be le letsatsi le temperature di e hodimo me ha o le jwalo thola gore jwale because of infrastructure e tla be rena le yone ha ya etsetswa gore e tle e mamelle motjhiso jwalo kapa e mamelle ho bata ho jwalo bo thola gore e qala yetsang e tla cracka e senyehe go bane le yona ha ya etsetswa gore e be resilient ka tsela e leng gore e mamella climate change so ke tsona tsa dintho tse e leng gore di baka gore climate change e be engwe ya dipuisano kapa engwe e tlamile gore re le makgotlametse re qale re rute setšhaba ka yone gore ba tle ba utlwise gore climate change le yona e teng and it's a reality and ra e experience maphelong a rona
1: ke a utlwa mme khuzi wa tshe ke taba tsa botlhokwa tsena tso ditlhalosa ba tsaba ka tsela nnetse ke sena le nnetse ke se awake ka mantswe a senye ka ntse la senye semane ka taba tsena fela he ke a utlwa gore tlile di fana ka bothata bo bokae jwale motho mong a ka botsa gore na ebe masipala di na le merero efe bakeng sa diphepetso tsa tshireletso ya metsi nakong e tlang go ba ke go be o tshwanetse re dule re itukiseditse bakeng sa nako e tlang jwale re batlho re batla fela go tseba gore ebe motlhomo masipala o itukiseditse eng
0: ha jwale di masipale tsa rona di se di shebana le gore na ya pele infrastructure e leng gore ha ba replace the existing infrastructure e ba ya mofuta o jwang ka mantswe a mare re ke infrastructure e climate proofed e leng gore e tla ba le gone go mamella change ya dibisa ya legodimo gore ya climate ya boemo ba legodimo o thole gore ba se ba sebedisa e jwalo but engwe ke taba ya hore mohlomong re qale re sheba infrastructure tsena tse leng hore ha se tsane tse bitsang di pipe tse telelo tla tlosa pipe o tlose Rockland temane me e kopane le botshabela ena le bothata e kopane le engwe ba tulikation le bothata ilo lahla dikgwerekgwere ka mane ka siwa pampong so ntwe re se re shebile gore di masipala di qala di sheba ntwe se re tla reng di batla kapa di infrastructure re tla reng e batla e le hore e bobebe e haufinyane me ba ka e sebedisa ka tsela e leng gore even the outcome tsa rona mohlomong tsa o sebedisa di toilet tsa rona haufinyane fela re sa isa ko waste water treatment pumpong ho le kwana re se re etsa fela ka mora re ke re ka mora ntlo ka mane se re etsa ebile re sebedisa the outcomes tsa re ke rekisiwa tsa di pump tse tswang ka mono ho ya toilet re ka di sebedisa ra di reuse perhaps as dibeso tsa rona ka para di sebedisa as fertilizers ka mantswa mang ra qala re sebedisa system tse leng hore ha di sabatla ho re be le di pipe tse telele ho tloha mo re leng teng ho fihla go di waste water pumps
1: ke a utlwa mme waka jwale motho e mong a ka batla fela ho tswa hore na ebe di masipala di sebedisa technology efe ho lemoa ho dutla ha di kgwere pele ho nako ba kana go tsedinga ke re tshwantse mme waka le shebo re pipe ena ka nna ya dutla jwale re batla fela ho tlisa gore ebe mohlomong le sebedisa technology efe ho hlokomela bothata pele bo bateng
0: ho na le technology tsengata tse leng hore ba batho ba ho team ke di innovators ba di entse so di masipala tsa rona se re di khothaletsa le ha so ka e ba kobo anela ho bana ke re wa tseba hore ka mogodi masipala di tholang chalete ka teng kana kong ha bana bokgoni bo bongata ba hore ba start immediately ba sebedise technology but ho na le technology re bitsang a telemetry technology mo eleng hore e khona ho detect if ho na le ho dutla ha di pipe ibe e etsa di masipala aware hore ho kae kae ho na le ho dutla ha pipe etseng ibile ka na mohlomong ya besta ka tselentseng jwalo e be le hore the leak or whatever problem e ka bang teng e kgona go ba reported immediately, and Maspale is able to then send batho ba ile bankanya before problem e o kapa e hlaha e ba kgolo ebile e batla tšhelete ngata go ka e lokisa.
1: Ke a utlwa mme wa ka. Jwale ga re ke re sheba gore na e be ke boqapi bofe bo thusang di Maspala go boloka megalo ya motheo, di innovation tse thusang Maspala go maintaina infrastructure.
0: Di innovation setting ke hore o tla thola hore ho na le hore re sebetsa haholo le Department ya Water and Sanitation, re sebetsa haholo le an agency e bitswang ke ya Cocta, Department ya Salehaye e re bitsang di MISA, e na le di engineers ka hare. So o tla thola hore ka baka la tselentse ka tsela e jwalo ka hara di engineers ho ba ne ho na le ntho re bitsitseng yone ya climate change, ba na le meralo e ba etsang hore di masipale di qale di sheba how best can they innovate around making sure infrastructure ya bone e dula nako e telele, ho na le hore mohlomong e be infrastructure e leng hore ha e sa le tshebetsong kapa ka thusa masipale hore one e kgone ho hlokomela tšhelete ya teng, hobana kere if o lo sebedisa infrastructure e leng gore ha e o last, it means now and then tlo tlameha o replace infrastructure eo.
1: Ke a utlwa mme wa tseba le ga re ka ba ra bua mme wa ka re lokela re nne re bue go fitlhelela baai ba rona ba ba utlwisisa gore ka nnete ntho ba etsang ga se yona. Ke buela tabeng ena ya gore o phete hape mme wa katlhe o ko o bue le bona gore o latlha dikgwedi gore ka tsela e se molaong le tshenyo ya dithepa ka nnete di ama jwang tsamaiso ya dikgwerekgwere metseng ya rona, goba ka nako tse dingwe ka nnete ke ntho tse re tlhokang fela gona gape le boikarabelo ge le baagi. Tšheo ka kena metseng ya rona o ka itšhebela mme khuzwa yo o tla bona ka nnete batho ba lla marangra mona, o ka kena batho ba poster mona dinepe ba re bontsha gore ei a ko le shebeng gore na dikgwerekgwere tsena di re phedisa botlhoko jwang. Jale nka botsa fela gona be motlhomong le rona ge le setšhaba go latlha dikgwerekgwere tsena ka tsela e se molaong kapa motlhomong tshenyo ya thepa di ka ama jwang taba e ka ofela.
0: Go kgotheletsa bamamedi ke gore re na le boikarabelo bo o lekanang re le ka tlhakoreng la tsamaiso ya government, but also le ka tsamaisong ya go ba baduli. Re tlamehile gore re hlokomele re seke ra latlhela dikgwerekgwere jwale ka ke boletse re thole gore ka gara dipipe go na le di-wet wipes, go na le dinepisi, go na le di-illegal dumping. Ka nakong le yone infrastructure ya setšhaba se kwatile, sa e tsaya sa e tlosa sa e ntsha gobane ba kwatile ba batla go ka re gore tsamaiso ya masepale e tle ba utlwisise ditaba tse ba llang ka tsone. So re tlamehile gore re be le tshebedisano mmogo le dimasepale tsa rona mo le gore le rona dimasepale di tlamehile gore di be le tsela or system e leng gore ba dumela kapa ba kgothaletsa setšhaba gore ba tsamaye ga ba na le ditletle bao ba ile complaina ba di loje di-complaints tsa bone. At the same time municipalities le bone ba tlamehile gore ga go na le ditletle bo ba khutlele setšhabeng, kore ka nako e kgutshwanyana ba khutlele setšhabeng go ka lokisa seo leng gore setšhaba se lela ka yone. So ka mantswe a mang ene re tlisa mane mo e leng gore go latela tsamaiso ya rona democracy go tlamehile go le ntho e re bitsang participatory democracy mo masepale o buang le setšhaba se kgona go bua le masepale.
1: Ke a utlwa mme wa ka. Jwale motho yo mongwe a ka botsa gore na e be motlhomong ka tlaleha kae go dutla ga dikgwerekgwere, ba ka nako tse dingwe o fumane gore dikgwerekgwere di dutla mo nalapeng go nna ka jarateng yaka, ga o le tje mme khuzwa yo ke ya kae bakeng sa go tlaleya bothata bo?
0: Go na le gore a ke re ka gara metse ya rona go na le di-ward, go na le councillora ka mono. Councillor e teng e emetse ke kore ka mantswe a mang ke leader ka gara ward e tlamehile gore e be le kamano le masepala. So batho ba ka complaina go councillora. Re kgothaletsa di-councillora gore ba be le di-WhatsApp group. I think ka mokgwa dintho di se di tšhintšhile ka teng go se le matle ko re a le WhatsApp group letse complain. But at the same time le setšhaba se tlameile gore se tsebe gore di-office tsa masepale di kae mo batla yang ba ile kenya complain but boholo ba di masipale tsa rona ba se ba na le system mo motho aka phone nte re ke tse mohlala ka hara mangaung ha ile ho rona le problem o na le bothata o gona ho na le nomoro eo yang ho yona we founela mme ba ofe reference number and then ba khone khutlela ho wena kana ko itseng so ke yona ntwe re khotheletseng ba re ka hara di office tsa di masipale teng re khotheletsa hore ho be le a section ka mantsoe a mereke re ha o kene fela ka hara masipale ho na le mo ka lehlelang di complaint tsa lona teng ditletlebo and then bone batho ba ka hara masipale ba dinke ba di shebe ba khone ho ka khutlela sechabeng so ho na le di office teng a ta ka hara di masipale o tla thola hore office ya dula plek 1 fela ka hara location metseng ya rona ho na le di office jwalo batho ba ka fihlela di office tsa rona hobane kana ko ngotsa mafela ka maoti ho fihlela mo o kana ile lo ja complain but the important one e leng hore e tsama le dinako ke yone ya hore ka ba le di WhatsApp group mo re qalang re communicate le di leaders tsa rona ka pa ba etapele ba rona ka hara metse ya rona
1: ke a utlwa mme wa ka e re ke etse fela tsena ke tsebe re tsola pele ka taba ena
2: wa ratwa wa le le sedi FM
1: ke nete mamedi le sedi FM ke molelwa wa hlalosa mekhuzo ya hore ka nete ha e bona le bothata ba hudutle ha di khwere o ka ikopanya le mo councilora ka pa mohlomong wa ya di office tsa masipala bakeng sa lo kenya tletlebo ena e bile ntho ya go thaletsang ke hore e se ka metseng le metsaneng ya rona ho ya ka di ward jwalo ho fapana re ka ba le di WhatsApp group gore ka mantsoe a mang re tsebe gore what 6 ha e be ke le what 6 re na le group ya rona ya WhatsApp mo re hlalosa mathata gona ka ofela ka moo ha e ba mohlomong re na le thata ba dikgwere re shoota dinepe mamedi re lahlela ka moo ka WhatsApp group nyo re bontsha councilor wa e bona ha e bona le eng kapa eng fela o nka senepe o lahlela ka moo ebe o fa councilor ka mosebetsi gore a bone gore na o etsa jwang fela mme wa ka ha re ke re shebe gore na ebe mohlomong le rona batho re ka ba le seabo sefe gobane ka nako tse dingwa etsagala gore o fumane gore mo councilor o maphatephate o tshwara mona ke re belo tsebe ward o fumane ke ward e kgolo re bangata jalo o fumane ka nako tse dingwe gore ai ke bothata na wa gona la go le motho le yena lapeng la hae hana le bohona a ka bitsa bontate bane ba gona go tlo sebetsa bane ba ikagabelang ka thoko ga a tlo lukisa hae mohlomong hae ba ihlile go bona la gore list itelele ya batho ba hlokang thuso e o fumane kana go tsene e bastile ha ka mane pipe mohlomong ga buisana le ba aisane ya opolela nna ntlhahela tabeo le mo se fitileng le ba aisane ga ba gatse ba le gore ntho ya rona e tsamaisang dikgwere e re kopanetse ge le bararo ga tlameha re ntshe tšhelete re batle bontate ba re thusang ka nete bakele ka bona list ya masipaleng e le engwe se gona fela ka gatshe mona re tlo ema nako e telele fene ke botsa nthonyo ya rona re ka kgona le ba airetse jwalo
0: e batla ena le botshopodinyana ho bana ha le iketsetsa a kere hona le infrastructure reng ke ya masipala so infrastructure ya masipala o tsebe e lone e tlokomelong ya masipala but ya ke o tlusisa hore kana kong ha o so o le tsietsi
1: o batla yo mathata
0: tla o intsitse mathata ho bana masipala o gona ho farologanya gore infrastructure e itseng ke ya masipala but ena e ka hahao e ka jarteng o ka thola ile hore ke e wena o ikarabelang ho yona mme batla o jwetsa le bona hore mona ha re kene rona re fella mane infrastructure ya masipala ba jwala ka ho buletse mekinelwe ha ile rona le bogone o na le bogone
1: o ka fana le wena
0: o ka iketsetsa
1: go tsedi mo fumane list itelele mme go batho ba ema mo mhlombo magwedi if mo nwele mama spala o fitla o so senyeile ene re phela le bana motseng wa tsa ebile bana mo e ka ngwana le bo matrine dutlanteng ke gona batla gato wa palla mo batle ba katela ba lahlalane ka mo jole ha re ke re shebe mme wa ka gona be mhlombo pele re phethela o ka re bolella ka tsedintsa di masipala tse kentseng tshebetsong manane o mhlombo e re tlang ana manane o ka nete a atleile ona ebile a na le tlhokomelo ya megalo ya motheo
0: ka hara mohlomong ka hara Freestata ke hona re ntse re khotheletsa di masipala ho latela jwa le ka kgalusitse hore engwe ya mosebetsi wa rona ke ho thusa di masipala ho sheba ntho tsena tsa re bitsang innovation and technology re sebetsa ha mmoho le department ya COCTA and COCTA ena le di engineers tse ka tlasa an implementing agency ya COCTA bitsang MISA so re khotheletsa di masipala but here ho bane ho na le di masipala tse batlang dina le bokgoni jwalo ka di metro municipalities ke sa balele ya rona ho bane le yone e mochengwe jwalo wa mangaung but o tla thola hore ka hara masipala tse jwalo ka eThekwini masipale se jwalo ka City of Cape Town masipale se jwalo ka Overberg le yone e Western Cape o thola re ke di masipale tse leng gore di se dikentse tshebetseng technology me ho ba di technology ke ntwe re khotheletsa di masipale me di ba sebeletsa haholo so re khotheletsa di masipale gore di tle di etse ka selejwana me ke ne lo ka mpa mhlomo nna go ke gore o se bo re di masipale tsa rona kana kongwe especially ha holo holo tsena tsa rona tso tla tholang gore ke di masipale tse re tla reng ke di rural municipalities di na le le pepeso ya gore ha bana tšhelete e leng gore e ka kgona go kaetsa dintho tsohle tse mohlomong re khotheletsang gore le mokgatlhe le salga gore ba dietse ka baka la gore budget ya bone e tlabele nyane and part ya budget ya bone ke e tlamehileng gore e tlahe setšhabeng ka gore setšhaba se pata le ditshebeletso mme ka tseleng tseng jalo tla thola le gore gobane ga re kgone go na le bofuma bo bongata go na le batho ba bangata ba sa sebetseng go na le batho ba e leng gore go na le go se lekalekane you know ga o le ka gara metse ya rona o bo thola le gore batho ba bangata ba sa sebetseng ga ba kgone go patala ditshebeletso mme ka tsela e jalo e affecta lekeno la masepale mme masepale o tla ba fela dependile ka gore a thole tšhelete fela e tswang government e bogareng and ha e ba e fumana le yone e tla ka dipegelo tse itseng mme ga ba kgone go ka e sebedisa ka mokgwa ba leng ka teng so re batla fela go tlhalosa gore eo re le mokgatlho wa dimasepale re bone e le bothate bo e leng gore dipuisano tsa rona tsa le naga e bogareng ga mmogo le parlamente ke gore motlhomong go ne le tsela ya gore ba shebisane ka mokgwa o dimasepale di fumantshwang tshegetso ya ditšhelete ka teng gore motlhomong e tle e tšhentšhiwe gore e tle kgone gore maemo a na bophelo a batho ba itholang go ona e kgona gore e thusa batho gore kore dimasepale gore di kgone go fitlhelela ditabatabelo tsa batho go seka ba le mane mo go fokolang teng and gobane ga o fokola o thola e le gore ga re kgone go ka fitlhelela ditshebeletso tse e leng gore re tlamehile tsa motheo tse re tlamehileng gore re fane ka tsona go batho go setšhaba se teng ka gara dimasepale tsa rona
1: ke a utlwa mme kgosi wayo kele buile gagolo ka taba tsa botlhokwa tse go fileng tsona ka lebaka la nako ke shebile jwale re tlolokela re felele mona empa ke a dume nakong e tlang re tla boela gape re tswela
0: ke lebohile mme ke neilwe ga mmoo le bamamedi ba gago
1: thank you mme waka bosubo monate ke a leboa mamedi tlhe ke mme Emily Khuzwayo ke provincial director wa operations Salga Free State re ne re buisana le ena re shebile seriti tsamaisong ya dikgwerekgwere ka Sethu Kasi program mme le ena lenane o mamedi la ka Sethu Kasi o ne o le tliseditswe ka motlhotlho ke SABC Education ka tshebedisano mmogo le South African Local Government Association Salga kwano ho Lesedi FM Enriching Minds Enriching Lives kananelo ke ne the girl Thandi Chabalala Mshengu ke ena re hlophiseditseng taba tsena nna le wena ke nete ke le mamedi tlhe re tla kopana gape nakong e tlang ga ke etsa tjena ke a lenano la re mmogo go fitlhela gore nya lesome le metsemmedi le ntswaki Roikat Motlhong
2: wa ratwa wale Lesedi FM
3: mamedi metsotso e mashome a mabedi metso e mehlano pele go hora ya lesome e sentse le nna ke matha lebelo ke kopane le Dr. Makwa go ba magona tsotlhe Ropo
4: Nna o tsinja dikudi mo jone di ba se ale me a se se golo le sedi di khutshetsa nna tsa la fatse mo riana ke magwana tshotlhe se ga sa di fiti mampudi wa meliana kona fela mo jone ntse e tshwenne pele go yetsa me ka le metlo kona fela mo riana wo sa go koloting ona di mo riana wo forisa mo riana wo o nyola sala sa sa mmile ha holo o tlatswa madi o thusa ka masapa o pa lo go la mesifa o thusa ka botata ba letlalo o ke gola bukukusi o thusa le botata ba o tlalana o fokotsa lelete le le ngata le le sokolla o fodisa mathupa ditshwenefa mafua dikubo magwana tsotlhe a thotla sesolenyoko se a tswa sesolenyoko e ka ba sena se se tuna se insang se thutsang se monkwa o mobe o thusa batho ba nang le bothata ba mofetse cancer ka mefuta yotlhe moriana o thusa gata ka obeya tshwekekele haebolake di batla sa taolo moriana ona o thusa batho ba na le bothata ba senya batho ba nang le bothata ba diphilo mosese o itaolang o thekola magopo a tswang ka botho ka ntle ya ka gagwe o phekola le banta le o tshetse mo tshe mmiring menelo o so tshwatswa tsala ka ntle ka gagwe o phekola le khatello ya maikutlo ke ke mo liona ona o ntse ma tsoko o se a temile mo wena go go mo le mo lutu wa tswa go o thusa le batho ba le mo thata ba maotopang bo tsoko bo se ka tsufuleng o thusa bonna go ba e dina go hantle o fedisa le botata bona ba tsilumi di thoa ding o thusa botata mba sala le popelo o boya tso phekola sejiso ma tsoba sa phekoleng o thusa bo ngulu bo ntate mo ka me go go tswa botlhoko di horolo go go ba re ba thusa ntle mmeli le tielo le ba sa go ba le mosi ba tsoba la mba thusa ya ha bana ma gona tsole ke boya tso ya ka go tsoga mo di ala wa tshelete ke tsone ntlo ba ntlo le mo di ala wa shapa wa itlotsa ntle ba ya shapa ya itlotsa ke mo di ala wa tso santse nya mo tso sambo madi madi wa thusa ntlo tsa di tsama ya hantle bo o se ba o kola tsa mba tsa o patala di tshelete tsa hao ha re ba ka mo sebe tsi ka o fumana le bi sina tsa tsa tsama ya hantle ntle nya mo lwa ha o ba ka o betsa o ka betsa o ne di tshelete tsa tsa ke ba o sugurisa e ke ba tswa pa ke tsama nya tla dira e tsena ka bongata na o ntse di sina tsa o hirisa tshelete ba ka o patala ke mo di ara wa di tsama tobe mo di ara wa tshelete wa sapa wa itlosa mo mali wa le sedi phela bo phela ba di tloga tsa hao ka mo di ara wa di tsama tobe mo di ara wa tshelete zwa mo ga o tsena ke tshwere no tsa ilana le tsa ilana ke le tsa ilana tobe le tsa ilana mo tsholo le tsa ilana ka tshetla mo phela ba ka mo tsutsu vela le tsa ilana ka fukang ka lona ja ke tinga hao le tsa ilana ka thabisang ka lona le tsa ilana la ntobe o ka hlapisa bana ba ya dikolong le bua tsela tsa hao le tsa ilana le tsatswa le tsosa senyama le tsa ilana le tsisa masono a mangata ba le dilaki le tsa ilana le bula masoba le tsalo la hao le tsa ilana le thusa batho ba hloka mbugo go phumura hantle botsibu le tsa ilana le sedisa segame segame se ba fa masapo le tsa ilana le theola stressa le mo tsike stressa le tsa ilana le ntsa mogata ba le a gatolla le tsa ilana le folisa bogugu tsiba maoto le tsa ilana le thusa batho ba le thusa batho se o nne ka tlhaba ba gata o tlhapa le tsa ilana le thusa ng ga mona tika dina go tsole le tsa ilana le boetse le thusa le ka moga ya hao go re rua ng ga mona le tsa ilana tlo foka ka rona go bonyao business ntwa ka o tsa mahantle o tla gatwa ke batho bohle ha o tsamba ka tsa ilana la ntore ke boetse ya data ke tshwere mo gona tsohle skini ke medi o tlosa di tshuba ba le magopo o etsa ntho tse ntla ntle fa sa o tsela fetle o tlosa le di tshuba ba o tlo mo folisa di policy o folisa le maqiba ana o tletse ngana a ka ba kwanti mo tshefa ke tshwere mo gona tsohle e ke mo gira wa mago di nomo go tsa bona ke tsena tse la terang ke ne tsetse ha o batla go kana le gore di nomo go tsa bona ke 064 9 8 2 0 9 6 7 0 6 4 9 8 2 0 9 6 7 64 9 4 8 8 3 3 9 0 6 4 9 4 8 8 3 9 le riana gone o e fumana ho sa mo go di sa ne riana Afrika bo ga le sutu ho se ne riana e tele le tswa ina fumana ya ha pita office nya gone ga o teng ke zwane sebeke ga ka mtoi ke mbolong fa ntem batho batho ga se nda je black mount pharmacy Pretoria ma ga ba stadium ga product no voice ku ku mane ka ha ri pharmacy ma sikeng sa ibis county o so ya ba ke so sa bo lady brand bo vele ko mo go go starta bo Bethlehemu o le nwane kwa kwa di le ntshetseng tshedi o ya mami dabe ya dimago di mo di shopo ma rixbeke o tso fumana megiana go ne ba mameli le tswa ina ntobe le tswa ina mo tsholo le tswa ina fetla mo thoro ba hao ntobe mo yena wa tshela ke ma gona tsotlhe o di fumana kotlhe mo tsa mande ndi le bule mo tshwaji mo si wa mo na di ba mameli
3: ke le buile ha holo Dr. Makwa
4: Tangi
3: ha simo he mamedi ha ke so a ho Dr. Makwa ba le ke metsotso e ma shume a mabedi ha ntle pele ho hora ya le shume ho pola ho re nya le shume tsietsi mo haladi o tlo go bala ditaba tsa o qetela tsa letsatsi be ka mora ho mono re kena mogahlelong wa manollo ya dibuka moetiwa ka o teng ka kona ka diphaposing tsa gaso ntate tefo mo kotjo ke re tlo buisana le ena ka sengolwa sena sa ha isa sengotseng le ena re motsebe go utlwe ditaba tse ka gare go sengolwa sena ka pa buka ena dula le nna le nna ke dule le wena o futlela re thijwa ke hora ya o qetela horenyane ya leshome le motsemedi ke mo nna teng le wena re tlang go arogana teng dumela hle madume ha fele
2: le sedie fan a ke mo le
3: mamedi ere ke bona fela bana be sontle ke le buile ka hongwala WhatsApp nya rona ka mono khathatso nyama ka moka bohlokong ke u bone sentse bile ke itebuela ha holo fela le wena tlotliso mosala ka moka Peter Maritzburg Coastville ko bone ke a leboa gotso mentswa ke kina le wena ke de ka mona ka thabong ka Welkom ke nna Maria Mogothu mane thabong Welkom petsana re itse motsamai Tixon e tsikinos e ke tsikinos motsamai ka moka petsana ka re itse ke lebuile ga itse ya ka go bone le wena o teng mona WhatsApp ya rona ya 0795855066 0795 5 5 7 5 8 5 0 6 6 sentse ke bona ditaba ka mono ke lebuile ha holo ke a bona ha o ntse dumediswa ntswa ke go ikat loko ne ma eme ka maoto ke sekolanyane ka mane o ke ne night shift dumela o sentswa ke le gona ga mametse ka mona ka ka botshabelo ka di yung ke matshokolo mosia ke lebuile hle matshokolo mosia le wena ka mono sello ga mpeng ke lebile ka mono ka kwaqwa go mametse tshebeletso ya lesedi go lapeng ke kwaqwa fela o ka mona ka Sasolburg Iraq ebile ke santsaneng ke le tabeng tsa kwaqwa valo ke hlokometse gore go na le mathata ka mono ka kwaqwa e go na le mathata mona na ke shebe tabeng na ke gola bilentse le sothaka ka dia le moya tsa lona mono e le satse ba nthe bothata bo hukae ke je ka nyongwana e ka e tabeng ke o putse fela ba a ke ba kwaqwa hore bothata boteng ka mono ka kwaqwa ile taba tsa ke tla di bona fela hona le setsa itseng ka mono ka kwaqwa mabapi le taba tsa dikgokahanyo tjena mmane ke ibone taba eno re tla e bona fela he ke bone na hana inking ke o fedi taba tseno se ke wa nna wa makala hore maemo ha le tjena ho baneng o hlile o le ka tsela eo ke metsotso ya leshome le mesesupileng pele go hora ya leshome ge ke epineng jwalo ka Lerato Mpopo a entse tlhophiso ye mmatla ga kana ge nne re fepe tsebetle ke tlhalositse gore go sane dikolo di a bulwa bolofa bofedi jwale ga o bate e ka re ne ntse se emetse lona ga mesena e isale o sena o se monate o tlwa o se moya o nyana o tlhabang dipholo maetleng mona o utlwa yei bele dikolo di a bula o tlo bona he batho ha dikolo ne dikwetse ba ne ba tswa o seng jwa le tshwantse ke lo batsosa motho e itshwisitse mona sana ke tsana a di buse a uwe ntsukolong a uwe princess Mutembu for your love.

Ibile pine monate ya Princess Mutembu for your love metsotso ile e le shume pele ho ga le shume tsietsi wa ta ho re nya le shume ga ba letsa o qetela tsa letsatsi jwalo ka ke tlalositse re tla be sentse re kena handle se bang manta ho o mong le o mong ke tshwara tshwarana le sona tabena ya manollo ya dibuka ka moka mafora ka Bloemfontein malebo hanta leng ke le buile ke a bona o mametse siane moya le Tibello le shoji wa ka mono ka phumulong ka hene mane ke lebuile hle Tibello dibingwane so ga molutsi Philjones go ne ka manyanya ka mo wena mabitso ke a u bona go bana ibile lebitso la ha o mabitso e jwa le batho ba tshelo so ka mo ga fa mabitso a ha o mang ke mabitso ke khona itla ka waswa aswa mabitso a ha ka botlalo o mang ke mabitso motseki phikituna helpone mono ke lebuile haholo le wena ka moka botshabelo mapa le sa hlaole ke lebuile haholo face 5 Bloemfontein e mametse ke Edmond Khutlane a re ke na le wena ntswa kana le ngwana wa Wesu ka mono ka matopogong ke mmasehloho ka mono ka matopogong Mojale Fadlamini Sasolbeck Masqobela Potsane ke lebuile hle o mametse tshebeletso ya lesedi wena Edi Ramotswela Krasha Mokwena Potchefstroom Senekale mo dumela matwabe mono wena lifumatso so go bone gaitsedi ya ka o ntso le teng lwana palone wena za strong mo Thandiko Metsi ke de buide haholo le yena o re o mametse tshebeletso ya lesedi lesedi FM ke mollelwa e re bone ha re tloa mona re ya kae ka moka loli 2 Mr Dim Khongo ke de buile Bloemfontein e eme ka mahuto ke mamo iketse face 2 ya tshonta batsena gotso mma gona ga diyo mono dumelang lape mono wena thakani dibe ka moka diverse drop ka mogonya bogojaneng le yena o mametse Thabantsho zone 5 ntate Thabo Mogwasa e go ke Mogwasa ya ba ka masakane ngwe la future ya ke tsebe ke go la ba o tseba ba lo he future ntate masale wa masaleng ka moka fixback o mametse tshebeletso ya lesedi le ngwana wa Wesu dia o mogo ba ne fixback pale sa ga mabodu halao ka moka melodying Virginia le wena maserame ga molahlwane ka mono ore o ka mane o velo komo fela lapeng ke excel sura ka mahlatsetsa thwala ka moka boiketlo o re ke thwala wa lebakania e mama ha ba ne Fentersberg mosue o mudupi e Jonasi ka Brecken Park Gauteng o re fela lapeng ke mane mama ha ba ne ka Fentersberg ke lebile hlentswa ke motlong dumela ke nang ke tlomedi o ratwa papo wa o qetela molaetsa ke epine mama hlatsi ka ikageng poch ke lebile mme nkgono wa fefe ngwanana o mametse ka kutlwaneng o dintala stress e le mampi molatudi metsotsong ena e supileng pele ho hora ya leshome e re ke kgutlele pokeletsong ya lerato mpopo mmino ko ona o te mmino Atlantic Star always

0: Soul and Mind di sebelezong ya lesedi lira o lobe hantle metsotsong e robong ka mora hora ya leshume ke mo nako ya go nightling e re beang teng seo re bang re lebeletse gore re se etse e le tabanyane ya manolo ya dibuka sebelezong ena ya lesedi re ke bone fela gona ntho tsa ka ditsepame ka tsela efeng ka mona e ditsepame le tshebetso e be he ke thušala ha monate go sena letho le nkemang ka pele ke hate fela konopo ena ntswaki e be he taba tsa ka di dula mo nna ke di tlokang teng ka nqena
1: re manolla dibuka le ntswaki Roikat Motlou Beso Balang ithuteng lo ananela botshaba ba lona lena nngwe la re mmoho ho lesedi FM ke mollelwa
0: mollelwa wa ka mollelwa wa hao mollelwa wa setshaba metsotso e leshume hantle ka mora hore na ya leshume ke malika maholo ke rata ha idutsi mo lobane ke bone ke le kana le malume e malume o le kana le motshana hantle ke a moile moitu wa ka hle bathong o teng diphapusi ntsa gaso kwano ntate Tefo Mokojo dumela ke a wa mohela tshebeletsong ya lesedi
2: khotso tla mme ka le bohle
0: o phetsi ba mongaka
2: ka mahauma kona ka bana o ntso phetsi
0: o go ja gile wa tseba le o la o thusi o thuno hlole pudi le ke ga semese go re ntse re fela me ba re minge tibe o heme
2: ka ke ga semese
0: ke le ke ga semese bo sena o re ko ga ile ya kgethwa tsa ke nkwana na isentse e tshwa ga ha ona ke tlo khutlela mona sa ke ko go fedile ka nna e ke phedo ke a le bo ha ho re be o re etetse tshebeletsong ena le sedi manolong ya dibuka manta heng ona
2: ke a le bo hle mme lena ke thabile ga golo
0: eh
2: go ba teng kwa
0: eh ke kopane le bangodi ba ngata ke batho semelo sa gona a setshwane ke e sa lo kena ka monana ba le ntse go hlokega gore ntse ngwana ha buienwa le nna jwale ke kopane motho e kutlang wa bua hare ona batho ba ditlong ho qoqa jwale ha ona motho a tseba ntate Tefo Mokojo jwale o ka wena mohlomong bonyane no ka qoqela ha thwatsa ona thotse jwang fela ha o so le moholo o so gona ho bona bile wa sesefa ga nna mana ha ke tlo kenella ke motho a ditlong kapa ke bua holo ho ba buang a holo tlo nthola kapa batho ba thotseng o nthola ka kgolong ya ha o tlalosetswa ke batswadi Mokojo e ne le ngwana ke ngwana a mofuta oba ke motho a ditlong kapa thotseng kapa bana ba buang go na le bana ba buang tle o bo ka kothole kgolo ya gao ke ebile kgolo ya mofuta ofeng tate Tefo
2: nna ga ke qoqolwa mme ke utlwa gothwe gothwe ke ne ke gotse ke le ngwana ya thotseng gaolo eo ke naanang gore le botlhankaneng baka ke utlwa ka metswalle ya kere Barman, wana mona o thutse a holo man. Re sa khone le ho ka o atamela ka mokgono o thutse ka teng ke re ba nna ne ke ne ke ipona ntse ke le hantle fela. Ai ibile ha o motho ya ratang lo tsa holo ke re. Jwale ke tla tsamaya ke senne ho hle mo.
0: Eh a le khale.
2: Ke bo. Eh ke itse nna ke utlwa batho ba tswa ke.
0: Yo. Lapeng o ngwana wa bukae ha ntate Mokojo mo. Ha le ba kae lona wena o le wa bukae.
2: Me rebane ke tla re rebane nna ke le letsibolo

0: ha ke re re bane kgaitsedi ya ka e ntlhatlhamang e se ile ya re sia fela pelong tsa rona o ntse a phela ke ka koo ke ntseng ke mmalela re bane mme nna ke le letsibolo
1: kwa tlaela kae go jwana e setse kae badiwane go botlhokwa mpe mono
0: mme wa tseba thutubulang kgono e gona mo mangau go jwana e tsetetsa mo mangang mona fela ke la ka ya dikolong kwa ha ke qata ka ya sebetsa le jwa leputso la Foreisetata ya ba jole ke ntse kgomo boela heno hodile e ya nne
1: ya hlaka ha o kwa kwa dikolong ke a tseba tshe kwa kwa ene tume ka dikolo go boholo ba batho ha ba o me matheki ke go na batswa thuto batswa eng ka kae ha ke makale ha o le jena kwa kwa tsatsing le go di le montsene
0: kwa kwa ne le dipensa thuto
1: ke a dumela
0: ne ndi pensa thuto ke sa tsebe ona jwale
1: bo tse go feta ha o sa tshwana le kana kwe go ba ne tse ding tsa di college ha o tsebe gore na o supa bokapele bo ka ka morantlo ke ka kae go e di dikolo tseng ha tadi tsela ho bududu bududu e ya sin taba ya ne ya nako nya lona ha re tlo e ba le yang eno
0: ha yeno ke nnete
1: e
0: ke nnete fela ke nnete dikoloji di kwetse dikolodi kore le dikolo tse go keneng go tsona ha motho a o feta pela
1: sona o feta gore na ebe ke ne ke le mo go nako
0: o senyeile
1: o sa nkana ko no le monate o sena tsotsi kwaqo a kere
0: ho tsotsi
1: ha ile tsotsi ha iyo kwaqo dumela kwaqo na ya baso a ya go ile le kana hona ba le ke tsotsi tsotsana o ke ba wa tlula
0: a ga bo ke o a ya ga le primo go so le ka tlo
1: ka nnete a o ke a le bohle ntate mokotjo ha ke ke shebe jwa loka ke utlile tshe ntate mokotjo ke motho wa bang fela ha o tla bo ituletse fela ha e udutse keng o bang o tla o ithapola ka yona wa tseba keng na ha ke le ha ntswa ke ka o tla mpona bo ke imameletse mino ka pa ke tlokana ko ya ka ke le mong hona le ka pa ke ka ntle bo toni mane ka dini ke o motho ya ratang ha o sa itse letho be o iketla kang ka tsela efe
0: ke imamelela mmino ke rata o bala dingolwa tsa dingodi tse ding ke itshorise ke ithute mo ke nke malebela ee ke yona ntho ke
1: o tlabe o iketlile mmino e ba wa mofuta ofeng o tlabe o mametse ka nako
0: eoke motho le RNB
1: o motho le RNB go na le sebini se ikgethileng tje ka oitšhe o ka ba mamela fela go na le eno a tla ba dutse pelong o ka ba bopheta wa ba mopheta o thole o ntse ore fela o phetha o repeata mo ko o motho o ka o tlabolola gona
0: golapemokapawamose
1: wa mose kapa le wa gaemo
0: wa gaemo na go na le motlhankana otho ke press ngwaneno wa nnepa
1: hede
0: bona wa nnepa mošhake
1: ke a moto uta
0: ngwaneno wa nnepa eno le mmino wa semoya ke a o mamela ee a botitebowo moloiki eo le ena wa nnepa ee a re ya ka ntle ka kwa man ngwananyana o teng o ile a ba teng a re ise a lefatsheng le ka kwano o tiki Whitney Houston
1: yo jale wa le nna ba le mono jale mohe ke ya lwe
0: a tsamaya
1: ee a u hle moya wa u phumule
0: a u phumule ka khotswe fe ona le mhlankana o tweke Robert Kelly a re Kelly re ntse re kentse le Kenny Rogers ka hare ke batho ba nne pang hantle ba ha ke mametse bona go tlo moya ona wa ka o tla simolwa mla
1: hele watswa ka mogokeleng nge o ka teng ke a di rata ditaba tsa go re ke mametse tsela o re go rata mmino bang o le rato ka hare mofute o nwa mmino mme la pengkwane le kwa baneng
0: skolo
1: ona kwa tabadi mahlo a bo gona kwa
0: tabadi mohudi
1: eh wa go tsana jwa mona mogele ke
0: Tula.
1: Chamuna han. Ao batho ga leboa wa tseba ga leboa ka tsedi kgetheileng bane. Leeto lena le o le bonang simbo. Na go tse ding ding thotse ding ha di bibo bebe ka pa ha o bonolo ho go di fitlele ntle le ka tabatsetso. ha re seri ya nneteng ya taba e o hloka tshietso mmile la pakile o molekane ke o ba o yemeno ke nka nako tso hlobane ho ngola ha se ntsho ka tswang e mongotswa le ha ga busibu fela a tle peketsa nke buka le pene le perete pe na go tse di kwaletse ka study go mong ka mane o ntse atla mme metsi ko fe metsi ndate mokotswa bo ho bang o go go hlasitla sika ko fimo ko re o dula a le ha e bo hloka go nako yo be o ke nako ya lona le bona hona le ntho tso tshwaganeng le tsona tsa ho ngola ba ikutlwisi ba utlwisisa maemo a ka ofe
0: a tseba mme a o re qala ka yona ya re motho mo wa tswa la gabsi a dula nna ke tsentwe
1: ba ha o botla vang ke batla o tla mono ho go ngole ho tsela o ngwalang ka ona ngwala ba bane batho jwalo ka o tsho ba bang ke taba o tsuwa e mo weekela mo thotseng
0: fola noka e mo ke le mo fela ka tlung fela ke batlu sitiso ke be mo ho bane ha ke ngola
1: ya
0: ha ke ngola pale padi a ke se bona nka hlalosa bang gore ke kena ka hare ho lefatshe leo
1: le no kana go yeo
0: ke a lebala bona ke tla ngola ke tla be ke khutle a ke qetile ke re o botle pele ke re qhefu ke nako ma he bana kona go pula e a mane ha ke so ne metsi le tlala le phako ke leo ke a ke khutlela hape ke a lebala ka lefatshe le ka kwano ke kene ka ga lefatshe lane leo ke leng ka ga go lona kana go yeo
1: ka ke le ho tsitsa yo ha ke shebe tshiso ho ye wa hopula ya bong yena yo go iphumana o ngola
0: a tsiba shanun lebe ke nana hore ke antse khono ke le futsong thwana ntate ona se betsa hona mona angola
1: mo mogile
0: wana modutsi mo di pale tsa re di tsho
1: mena ndate mokotjo mokotjo ka pa ke mabiso tswana ndate mokotjo mokotjo
0: yena nne
1: ke ndate ya tswala
0: ke motswadi waka
1: o tsebe wena ke tabe ke tso go ukuba thwaga ke tlo o shapa e go wanthetsa wena o go ukwi ha o mo fa ntwe le nnete ai wena o sebeti u go motho o makala kana go mo jwetsa ntwe le nyo ka nnete
0: e ya mme
1: ke la ka sheba ke re motho monki mokotjo ke ka bona ntate mokotjo ke re motho monche ngwana ga ngwana ka pomang malapa a kopa jwale o mpula mahlo he jwale o bile o go vale ko shebe ka mohopolo wa ntate mokotjo e ke mohopolang di nyape di teng ka o di muka mane ka ba ka lo sheba hape ke jwale ke se ke sheba se tshwantsho sena se ke se shebile ngore a o batho ka ska utlwa ke thabile
0: e leona dikolomo ke tswante batho ba bangata ba bang ba ne ba sa tsebe e se nna fela nna le bana beso kaofela ho sena motho a tsholong ho rona ha ona e leng a ipata ka mora seriti sa ntata rona e mong le mong o ne a phela boyena nna ke tefo mokotjo e seng tefo mokotjo ngwana mokotjo
1: ke utlwa hantle o phela tefo mokotjo a tshe how to tsho go ke ga setswano go re le ha ke tshaitsa ke tloya ka second floor ke ya mane ho ba tense ba le teng ba be weng na going bana go ye tshe ya ke gona re fitile mo ga se batswile bontate mokotjo bontate le hlonono hlalele wa bopola he ka o ka bana hana ka ofene fela setswano di nepe tsa bona di tshwantsho ntse di di teng di ba itse di tswe nye o mono go re ho go tsebe ntate nye o ne le enwa mang ne le enwa ka tsike ka thaba tshele khale o tabena i tswa lefutsong ke a utlwa bale
0: yo anya khono tswale ya ba le nna he tshebetsong ya ka o pula a re tla re hula ha e ba ntata yo ne le bonesa
1: lo wena o no sonzu o late
0: o sonzu iswa mo
1: eya
0: o ba ne ba tswa di ba ka bobedi e bile musiwe le musiwe tsana ya ba se ke itswe mo ya ba ho qaleng a ka ke sebetsa ke ruta sesotho ere ke re ha ke qala ya ba ke fuwa history ke a botsa motho e mona o ka thabela ho ruta thuto dife ke engwe lengwe ka ntlo history ba go tswa ka tlobitsa a ke khutla ba re ngatsa mo ruta history
1: yena o sa e batle
0: e ke sa sokole jwa ka le hlonolo motho a neng a ruta sesotho ya ba o wa tsamaya ya ba ke lata mosi o hloke lo mokopa ke re ke kopa sesotho seo a mpha sona ke mo kileng ka kgona go kopana le dingwalwa tsa dimodi tse ding ke ruta bana ka dingwalwa tsa dimodi tse ding ya ba ke ba le thaselo e kalo ya ba motho eno e qholotsa thaselo go nna ya gore le
1: nna
0: aman ga ke no tlhola ke o
1: etsekannete
0: ya ba ke a qalelela ke o qabole
1: nkabole
0: ke ena ya sekgono se chesa mogotetse
1: ee
0: a sale ke ngola ka 1984
1: nna ka ipatla nagana ne ke le motse kae o ele gale 1984 e sale o qalelela ka o qadile ka nako o ka sona
0: no
1: ho ngola
0: che
1: eh
0: ke ngotse ka ba ka e qete ka selimo se
1: ho bo ibella kwana
0: ba ibella kwana ke sa le ngwana sekolo
1: awu batho
0: aba ke qete ke lo sebetsa ke ga mare ke na le buka ma ya ba jwale ha ke ntse ke kopana le dingolwa tsa dingodi tsedi ebe ke ntse ke ithuta ke fumana mahlale oh ke khutlela ho ya ka ke a ilukisa
1: eh ba thebe se la u dima yengwe
0: ne ne wa ne jwale a kere a ka phetahala
1: eh
0: ha wa phetahala empa ka mehla re dula re lelekisa ho phetahala
1: ne di ya taba
0: ya ba ke batla buka ena ke le ka ho phetahala ho nkukile dilengwana tsengata fela ke re tswale ka selemo sa 2023 ke ha kana ke likile ka nete ke boitoko ba ka ba pele ke lebeletse go dingodi tsa kgale ha di kopana le yona di tla ntukisa di ntshwae diphoso ke loke ke hole
1: yo
0: ke qadile ka yona buka yena se kgone se chesa mahotetsi ya ntolatelwa ke padi yena ya ntolatelwa ke a dithotokiso le sibala mafisa
1: eh ha ke tle mona ho segono se chesa mohotetsi o tse motho e mong wa le o motaile taiwe ke sa itsebe ha o tlile go itseng mme o ka lokela ho o moqhaqholele mona ha o thusi gono se chesa mohotetsi o tlaloswang
0: ke maele a sesotho
1: ke dumela o hloka qhaqholo
0: aka nka mo manolela ona hape ka hore ke re ke mo hopotso motipului o shola selomo ma kere eh kore motho o bolawa ke ka be a jwa mbana o jwa ke ya gata kapa eh
1: o jwa ke ya gata
0: ditlile eh moputso wa di ntutso ntso kore ha o yetsa bobe o lebelle
1: eh ha ona
0: o wa sebeki lefu
1: ha ona o ka jala nye o tapole o bo kotula ntwe e singeno e ndi mme ibe o ntsha poni o no le metapole ha o gona ha
0: moputso wa sebekile
1: ke lefu
0: eh motipului o jola selomo
1: eh
0: a ntsha tipulwa ka tsa dilo mo tla ba khatsimela
1: o eh ya go a wele
0: eh
1: ha ka shebe ntate mokojo re na le batho ba ka hare ho buka ina
0: eh ya
1: me jwalo ka ha o bontsitse se thathung sa buka mona hore re bona bo palesa re bona nkhono ma mosebetsi re bona bo tumelo ntate tumelo me disebo le mora wa bona mahlomona e mong le mong ka hare ho buka ena ba phetwa bana ka bo bona ke dumela ha o hlalosa o tseba semelo sa mo phetwa e mong le mong gena le mo phetwa tshitsa a se papetwa a jwang yeno a ola o ka go hlalosa a yo yeno a jena yeno e tla ha tsebe na ha moya o ya kwa o haya e tle ha tsitsa batho bana ba le tjena ha o no ngola mo ditaba tsa bona dikateng tsa bona o no sontso tse ba gore palesa ke ngwana wa sebope o se bang o jwang ke a ukwa mo hlalositse le seemo sa hae ke ngwana jwang fela bo yena
0: o so e badile
1: ke fa si mi lo sa palisa ke motho ya jwang ke ngwana ya jwang ho latela ka mogho o ngotseng ditaba tsa hae le bophelo ba hae le ho ja qetelo a iphumana a kopana le mahlobo a go fena o bane ke a ukwa bile ke ngwana la qetelo a qeteletseng a huliswa ke ngkhono wa hae ho latela ka mora lefu la batswadi ka kotsi
0: e batswadi ba ile ba hlokala lefung la ba kotsinya
1: koloi
0: ya ba
1: bohuku
0: ya ba nkuwa ke ngkhona e setswalang tatae a mohodisa palesa ene le ngwana wa semelo se setlo a tseba e le ngwana a hlomphang e le ngwana a ikokobeditseng ke ngwana a hang kore ke ngwana yeo re ba tlhokang mogao tjena ke ngwana ya ikemiseditseng o na le sepheo ka bophelo ba hae o na le ditabatabelo o batla go bona bokamoso bo kganyang fela a le ka hare ho ke reng bophelo bo a kgodiso ya leng ka ga yona maemo a lape mo a golelang teng
1: ke jetse batho gore mo go tlaetseng teng ga ra ikgethela fela gore o botsamaye lefatsheng ga eba o ka tlaela bofutsaneng ke etse motlhale o tshwareng o bo qetelele ga o so odile o se o ka kena sekolo wa sebetsa ke wena gape go matsong a nagao diatleng tsena gore o fetole maemo ane wena o
0: tlaetsengo
1: wena gape jale e se le bofokodi mono ke botlhasweng ba motho ore ka nnete mo mo o tlaetseng ebile o le o timelela gona teng kore ga ke sa tsebana kereng
0: wa iketsisa ke ka bo
1: wa ikolota o sa ikolota
0: ke kgetho
1: ehe ke yona jwalo ka o bontsha palesa kgolo ya ha iki eno ya go be mmaile ntate ba hlokalang khono se tswala ntate a mohudisa ke go sokana na hona
0: ka thata
1: ka thata wa mona le hana le motle empa fela e bufutsana bono bo bo hlalosa mona ne bo kwaela le ka mogore bonang palesa motle a matswela a itseng gore a na di diola mologa o itse ku kwe ka ditlhabile bashanyana ka tsebeng ka
0: bona o ka sheba qhepeng la bogobo a o ka qhepeng la bogobo ke mo ke mo hlalosang teng se bopela
1: ke hopola hantle
0: ha ke qetella kere fela go bona maganta ao a
1: ka itse bonu bo bo hlalositse ke fitile mo
0: ke mo hlalosang
1: ee ke utlwe o theowa le ena ngwana ne enwana ko go ka monagana kare yabo bo palesa motho fela ka bokhutshwanyane bo botlhalosia gore ke motho ke ngwana e banka nnete motswadi e mongwe le mongwe a ka labalabela o ba le ngwana jalo e seng ba opisang
0: ditlhoye
1: reng la mokgalemela ba go qetile papa a ba osia mono a ka ko bone ena o fofiletse jang ke dihae bolato ngomanya
0: ha lo tsomna kwa baga whatever
1: a re dude
0: ba isa jo lo mo ga o tshwenya
1: e go go ka mona hana e ha re tle ho tsheng khona ma mosebetsi ke ibile mongwa ba phetwa fela ke dumela ntho tsenga ta ha go re ine le nkhono ke wa hudisa ngwana ha e ka boima bono maemo a mang batho ba bangwe ba ipe gantle ka ona fela ba ntse ba na ditumelo ka tsatsi le leng dintho di tla fetoa go tlaloka gobaneng kgolo ma mosebetsi ha sentse ke utlwa ena ke motho wa mofuta ofeng ka mora tsietse ile a tla ba bangwe ke be ba sa dikena le dikena taba tsa gore e re ke le mo hudisa e khutsana ke ga sa ka khutsana di a kgathatsa fela nkgolo ma mosebetsi ha e etsa ntho
0: eoaaakhutsanadisele
1: gobane o thomosala le tsona ga kwate
0: ke ngwanangwana
1: ke ngwanangwana
0: ke madi aa ke tla monka ke tla sokola le yena ke ntse ke ya pele ka thapelo le ka tebelelo ya gore ka motlho o mongwe ka le lela matsatsi go tla loka go tla fola
1: baruiki bana bo ntate tumelo le mmedisebo kore batho ba ka nnete be ba mafofotsane ga ntse a theowa tafoleng mono ba bangwe ba tla gakeletsa wa tsaya motho e rereng o ruile nna ke kere le bona ntse ba sa robale ga monate obane o gopotse fela matsebetsebe ane magaoko a ne a nang le ona ga ba robale batho bana
0: ha ba go ba le fela o ka sheba
1: fela go na ke go na re galla bophilo bo ba bona a tshile bona ntse bana
0: bona le mathata a bona
1: eh ntwe ngwe lengwe na
0: bona le dipepetso tsa tsa
1: bo eh
0: fela medise ba o ka msheba yena ha ke a tla le hore da yena o tswa kae
1: eh
0: ke mong ka sa le
1: o so mo kapa mona
0: ha o msheba yena ke motho yo yo simelo sa sentsense ba tla setshwana le sa palesa
1: eh
0: hobane ba sebeletsi ba bona le ba aisane le motse wa batsotella
1: eh una sa re nna ke ke ihona
0: a bane ba tsiba o motho ya tlang a
1: una le o khona o tla boye mong ba ba botho
0: le motho a tlokang thuso mo a khona ngwa thusa jwale ntatena ka ha ke ra kgwebo e bile kgwebo tsa e dingata o dula a le siyo o shebana
1: le kgwebo
0: o maphatepate o maphatepate fela mme yena he o dula a le teng ha e mona ba ntse ba tla ba kopang dithuso wa ba thusa ha e kgomose
1: mosha dingkeno mahlomola he a tlisa mahlomola mahlomola ke ke bile ona phethetse lebitso setlwa ba sae sa leshome
0: sa leshome
1: e ya ba tshe o sa ntsa
0: sa bile a thusa ntate
1: ntate ka tse ding tsa
0: dikgwebo mona hae ke mona ma kopana le baba la ena
1: ah
0: la re lena la ngwana nyana le
1: wa tsa ha o tshoje na ha go pabala a ke ke ba le o labua ka press wa hopola ha re thojana ya thesile
0: ke tseba ha
1: o mo kwa ha thewa Sifuden ke mafika. Jo umukwe o thole ke etsa jena.
0: Wa ebona.
1: Ai bua ka ebona.
0: Wa ebona. Le palisa o mo.
1: Ke bona palisa ha ke kila ta presse ha ntlhalosetsa. E ha re masakane mona ke
0: magalle ka pateng.
1: Eh a ke re go ma sifuben ke mafika mahla go reng ke masakane.
0: O ke masakane.
1: Ka mora ho ka kwana ke magalle.
0: Go
1: wa thella.
0: Bona. Wa mun.
1: A go ho te ngwana ba thubwa lo ka hona. Tshele palisa mahlomola bona se bope o sena go botle botle ba tlhau botle go ge. Palisa ba lo ka le bitso le ithlalosa.
0: A hlola wiki ho itshwara a iketa a diletsa. Tsa dumela. Tsa dumela ya ba ka tsatsi le leng he ha e se le mokete wa
1: Ba ke tsa di bitsang di one night stand.
0: O na na na tswalo.
1: A ke go ukwe ka re ba tsala lo tiana ka tsela eo.
0: Ai ne ba sa ba ne ba se bana le nako ba utlwana.
1: Eh fela ke hotela
0: kwa na ne ba qa.
1: Eh ya nna ke go ba moela wa tsiba ya moela taba.
0: O hopola lo go kana go palisa. Ntse le ke se bise lentso lefe
1: moketsana tsana o ntsana le tsana
0: itli
1: a fitla mahlomo mahlomo la fitla tsana ena ya a nna ke o thi haika ya ya ile tsana
0: bona ile ao kana go yewe he palisa ke hona etsang lengolo la ela sehlopha sala sala sho la mophunyu wa jwalo
1: sho
0: jwale mathata a hla mona ngone ma msebitsi wa mufumane e o tlamea ho isa molato hanta tetumelo wa morui ha se mo mo batla ge a o tlameletsa ngwana go
1: na e ya ke go bile ho no ba bangata ba fitile boye mo mbo jwa o so kgetha mo ba ne ho tlile o tlamase
0: wa bona e fela ka le sonolo khona mamsebitsi mohlanga fihlang o kopana le medisebo yo go seng re tlhalosetse ke motho a fatse a o tlisise ba le sa mohla qoqelang mahlomola mahlomola ka letso ka bakala letswalo hore jwale ntate o lompola
1: ya se jwale le tabene go rita bene a tsi
0: jwale ntate o lompola ya ka matsoho ho ba nona tsa bantata a ke qala ho lutwa ho letjena
1: ana hana ntotse ngata hulo
0: are o re ke tlhoke ke bona letsatsi le o sane a se ke qala ho lutwa ke tshule tlhoko mko ke mona mo aya tsa ntlamella tlung he a tso ka lenyele ka segoko se seholo a tla khata ho ya mo a sa tsejung ke motho teng a re ke tla lo qala bophelo bo botshafatse ya ba wi super thabuge sengaye perenyetswe o fihla a kopana le batho ba se o wela matsong a batho ba sele
1: mmm
0: ho pula ka mo ga lengolo la hae la metriki o le thusang tatae ka tsa dikgwebo o na le boetapele ka gare ho yena fela ha a fitlha mona o bo sebedisa ka tsela e fosaetseng o kopana le lemulwana la dilokwane la diesula qetelong e se ba yena moetapele wa bona no ena ya hae ya boetapele o e sebedisa hanne ke mona moo reng ha ba ntse ba etsa ntho tsena tsa ha e kwana palesa lesea le se le le teng le a hodiswa ke nkgonoma mosebetsi ka thuso ya ntate Tumelo le
1: Mmediseo
0: e ka jwale ba tla imu imu lo ha jwala ke re jwala ka lapeng ka nkgono ka kwa e se neneng mona moloketo a kule a ke le bona ntse ba hola ba tsofela mona molo a ikele
1: pele le pilo a ke re sa le ntse bala bala
0: e bala bala ka mora a le mong a le mong ka lapeng
1: wa tse
0: ha jwale msadi molo se etse medise bo jwale le yena e se le nkgono sa tsofetse ma mosebetsi le yena keto ke mona mo medisebo ankang palesa
1: lengwana
0: ngwana ba tlodula mmo jwale ba pela monate palesa ha se ngwetsimo
1: ke ngwana mono
0: jwale wa utlwa go jwale monaka le diweja
1: wa ke bule a ja mona
0: wa utlwa a tla ha go kae
1: a o nna ke a motlosa mona modimo a mobega ma
0: wa yutlwa
1: Tate Mokotjo, a go tshwara hanyane tabe ena re fitise kgwebo fela mabenkele ke yana metsotsong ena e mashuma mabedi pele ho ra ya leshumele motsono ma re utlwa mona re tswele pele ka ditaba tsa rona.
2: So Chisero imitutuya nalani ya bahani baruna.
3: Two goals in 2 minutes and this one man remains remarkably calm.
2: Sike wa fetwa ke dipapadi tse hlwahlwa tsa bafana bafana tsa nako e fetileng. Jwalo ka hore o tlisetsa leeto la mehopolo e fetileng ya papadi ya bolo ya Afrika Borwa.
3: And there is Nelson Mandela.

0: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Taba ena ya sengolo se ntaba tse monate ha kalo ntate mokotjo ke boetse kwa mohetse hape mongaka
2: mme
1: eh ke ne re le mana o tsebe bale ha ke ha re keke ga batalatsa taba tsa bukena ka ofela
2: ya wa
1: ka nnete ga be se re mo fa madi le mo mamedi jena ha ke bone o santsaneng jwale o tsebe ga o tlhokukile sisiu ke ga tsona o ntso o tswepela o ntso o etsa ganggadi a tsebe hore ire o seng hatsa di tshaba ibe o tea mohala hore ke ne ke mametse ke hloka buka ena na ke ha monativa eh fela khudiso nyena tabentsena tsa hore mme di sebo qetelletse qetellong ya dintho a lata moretsana palisa lengwana ba dula mona ka nnete ka lesa a ka ikutwisa ka nnete hore he ho bang o tlapela ka mo metsi a thewa ngudi mona
2: a ya matsa phogo
1: ya ga iphogo ya ka tu
2: ya ka tu
1: eh kuri le ho ja ke tse ba chepelo ha e bolle pelo ha e bolle tse ding tsa dintho tabe wa re fela mohlankana o la tsamaya kuri aba le ya taba ina ka o fela le ho ja batswadi ba he ba nkile boikarabello bo ba le ka o phutha le o pata bohlaso bo ba ngwana ho le ka thata fela nthweno ya ho hetla motho wa ka tjena ke ha bo motho wa ka le go ja go bona hala medise bona a hudisa a phela le palisa jwalo ka ngwana hae a sa monka jwalo ka ngwe tsana tefele go ba mona fela ke dumela ke re ntho tseno tla nong ho polong tso bona le yena ngwana no hana ke ngwana mahlomola ye o tabatse o ka ofe mahlomola pele kwa nana o digaela pele le mogao bolong fanteni kwa
2: mahlomola me ke yena mona mangahung Huma melwa yena
1: ke moetapele wa mamulwana
2: ke moetapele ba motshaba ba mohlompha wa balaela o sa fitutse le mawa ha ba sa ha ba lo seba ha ba lo tshwatla ba sa tshwatlela batho malapeng a batho ba lata ba ruwi bana bo ga kgwebo ba balata ka matlunga mahabo bana ba bolawa ba go iba se ba bana le ba lebedi bana ba swa ka bongwe ka bongwe ka bongwe ho fitlela o sala yena le mo tswala ha ga bona go a se ke khutlela ha ka nete ha go khutlela ha itseleng qhau ba maqhautsa ka nqane ngwana hae o sa qetile sekolo ibile le qweta ke mo ahludi
1: ha mona diva
2: o sabile a tlo sebetsa mangau mona mahlomola nyewe ya entse fitisetswa pele ke rata ke bua sotho batho ba bangata ba entse
1: church
2: e fitisetswa pele
1: ha mona diva
2: entse fitisetswa pele mohla letsatsi le a tlo ahlulwa ka lona mahludi a ntsa
1: mahludi ke ma ke ana go ke ngwana mahludi
2: mahludi a ntsa sebetsa nyewe yeo o a kula ha khono tloetsa
1: khotlotla e
2: ho tla mogahae ke ona ba qala ngo kopana
1: sho
2: ba kopana ha tloa hlula ntata bo ha a tloa hlula ya ntata
1: ta e kana go hatsebe
2: mwana a motshwantsi
1: Segono se tshisa mohuti.
2: Ya ba se mohuti. Se mochisitse.
1: Ko kana go lega go la ila ka e ka ngwana ha ka ba le mohau. Fela ke mosebetsi ke mosebetsi.
2: Le molao ke molao.
1: Ha mona tiba molao wa phepa. Eh. Diketso tsa ine di sabe ya habu. Mm.
2: Di tsabe ya go lona ka mogaka etsa.
1: Sho. Mm. Me molaetsa o mohulu wa buka ina ke. O lokela o fetela go batho ka o fela ba ne ke dumela. Sengwala sena ntate mokotho ka mogosi ngotseng ke bona se akareletsa se kengeletsa batho ba bangata se batsa batho ba baholofela ba tshabana go re ka ofela mona mona re ka ofela ke fela mola itsa uteng o ikgethile ke dumela go bukeng yena hona le temoso e bang o no ile bisitse o se tshaba ka ofela ke ya mofuta ofe
2: dimmalwanyana fela nkare le tsola muso lelele nkare dingata man dingata
1: o so ile watho le moputsi wa sebekilifu
2: moputsi wa sebekilifu
1: ke khutle megwe bona le megwe o ka lokela o khutla ho yona pele o kena ka bodipo wa bona o itseloto le le ntse le le ka khutlisa sa go tsala bobedi
2: le we ikhanyetse o tsebe o hanyetse ba bang o ba eletse ha o bona metsamao ya bona e khopana o ba khutlise le ba shanyana ke bana man ba senya khaitse ditsa gona ba senya banana ba ga di ba bona ba gona e be ba suthwa ba tshetsa ba ba le habika ga belo ba bona ke ka ho hanga ta re nan le ntune ka sekgwa batho bana ba o ka ba bitsang di single parents
1: e
2: mme o ka sheba hangata e seng ka mehla fela hangata bana ba hola malapeng a jwalo ke bona ba ometsa moya bona e qetelang e kgopane ha o le ba bashanyana ba hlokang tataiso ya bontate wa youth ba sa fumana tataiso entle ya bontate ke bona ba qetelang
1: ba kena diketsong tsena o bua nnete
2: ke le ka o kgana maleka nyeo ya marona
1: yo mamedi ya nan di tsebe utlile sentate mokotjwa sehlalosa gore ha e ba ka nnete ha o fituwe ke tabatsena wa ikolota fela ho kwala sekoloto seo o lokela o be le bukene me ke tlo fitisa fela mabenkele metsutsung ene le shume pelo ga le shume le motsolomo ebe ntate mokotjo ntate te for mokotjo ga hlalosetsa ho fumana bukene ga latela metsha ka ba methati ifungwe ebe ka ha go matswa gona ge fumana bang o latela bang o letsetsa kae neng jang ke yona ntho e tla re bobe fa letsa dintho ka ofela ke tlo fetisa kgwebo fela ha re khuta monota ba santsa re fa ditaba tseno hantle ke a dumela ko fa monyetla wa hore o bule fono ya hao ka ponke pene le buka o tlo ngola dinomoro tsena re tla dipelete hantle re tla bitsa re sa tata ho hangwe o di ngole di feleletse dinomoro tsena ga o letsetsa nomoro ntsena kapa whatsappele mona gore o fumane buka mamedi e ikgethile gona go mme ke mebala ya bua le ditshwantsho metako ya bua e ge pele ke ya mo ke boele gape ke fetise mabenkele bogagogobo banke eme metsotso e lesome pele go ga lesome le e nang le motsolomong ke atla
3: Dumela naledi, ke nang le kwetelele ke sa o bone.
4: Dumela lerato, a kompontse hlompho, se ke le Queen Naledi jwale.
3: Ah, ebo, ho tloa neng o le Queen?
4: Matsatsing ana ha ke hloka loan ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka Queen, mme ke batla ba Queen letsatsi le letsatsi.
3: Ka nnete, le nna ke batla ba Queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola loan ena e ntseng ke fumana. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
4: Ho bonolo motswalle, etela lekala la bona le haufinyana ka o tobetse royalfinance.co.za.
3: Nakong e tlang le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le Queen lerato.
5: Royal Finance, ke mofane wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
1: Le Sedi FM ke mollelwa ile metsotso e le shume pelo ho ga le shume le nang le motso o le mo ntate mokotjo ha re tle monana hona le motho e bang ka nnete batho ba mo apara ka ba mo fetsietso itseng ho phetha hatsa sena so se fitisang se chabeng ke shebile buka ka bo yona ditshwantsho metako yohle kore mebala e kgethuwe mona ya bua ke bona matso ke ya no a bontshang e ka atlhi ya tswa molong a tla boha
2: acha
1: eh monga ona wa bona ka mogwa go go sisa ke ka itlhi ya ho geta o tsha wa bona o so go go sisa u so itse eh how aputi ha kwa pa ni itlhi wa la tla moye mona o so tsotse eh me mohopolo wona ebe u tswile letsholo la hore ebe se o se buang se mmatahanywa le se re ka se bona nka ntletse ge so kene ka haga buka
2: o a tseba o botsa hore na ke nna ke lang ka kopa go hobetse mo ka ntle buke tshe ya se nna mo phatlala tsiwa ka ola mputsa ka mohlalosetsa fela gore ke batla motho mollo o tukang le motho ya cha
1: ke
2: nane ke nana go wa cha wa suta wa bale ya ba mo phatlala tsiwa ka he o kopana le batho ba hlolang ba mothusa ka o etsa ntho tse tsena itse mo tlhakene ke bona ke la ka kgahlwa ho loka nnete ba nketse ditse mosebetsi o motle
1: hona le se ke bonang wa tseba bo go bona bo se ha o thiba bo hlale ya bo haile ha bo haile ntlung ilungwe ke shebile ha ba hlaisa le sefatlo sa monga matswana mme hona ho bontsha hore motho e mong le mong a ka acha ha ine ba ke hlo ya ntate ne ba tlo go ke ba nna fela ba tshang ka po ebe ke busa di fela ka po ebe ke ngwana jwale ke matsoho ka o fela ke na le matsoho mme ke ke mona
2: monna msadi ngwana ha o ka bapala ka mollo
1: ni
2: tlacha
1: a ke ke ne ke bona ngwana ntsa hola mono a tlo motlwe wa tseba na go go motlwele a ukwe nthweno la be ke ke sa motlwele has a keke
2: a sa tlo la ile
1: a bo le khale jwa la ntse le motlo sa bile o bone a nna le tshee a go motlwise fela ha nyane
2: ngwana a chile motsabalile
1: ha ke ke re shebe ntate mokotjo ge ka ge fumana buka e jwang hantle ha busu bona bo sa na ke ke mo mamedi tla mutlwa ha ba letsa mono letse o tlo fana ka tsona o tla sentse ba di la tlwe tlwe tlwe tlwe o tlo ke kopana vang le wena ka tsela ka mogwa wa buka e
2: mme ke na le leqhapela Facebook ba ka mphumana Facebook le qhapela ka ke te fomo kojo o ka mphumana ka email ka tlhakutsenyane te fomo kojo @gmail.com o ka ntshwara ka mohala wa thekeng nomoro tsa ka kitsena he 067 965 4858 ke a di peta 067 965 4858 ke peta email address tefomokotjo@gmail.com ke tlhakutsenyane ka ofela e qhapela Facebook ke te fomo go tjofela
1: ke itse
2: ke fumane a mona
1: Facebook ke te fomo go tjofela e ba lo fela ba
2: batla
1: go bona mono mme gmail ke te fomo go tjofela@gmail.com di nomoro tsa mahala ke
2: 067 965 4858
1: e hlakile jwalo ka metsi ya CD ba 067 965 4858 mme le tla buisana mo mamedi lape mono ya nkileng dinomoro kapa ka mokgwa wa gmail wa email kapa Facebook fela he monate ke ha o bua le monga ditaba ka tjena ge koka kapa ka fono o bone hore ka nnete ke itseng wena o bona hore mona ke bua le ntate mokotjo ya nepa e tsebana ke kwa tsa magang ga dikgokang ena o bang mang o sa ipitsitse wena e ka reng ke ena fela he mme ba tla buisana le wena ba utlwe buka ke bokae le etsa ditukiso tse ikgethileng hore e fitlhe go yena e fitlha bang e poswa bang taba tseo kao fela ke lebogetse nako o go fileng yona tshebeletsong ena ya leseding ntate mokotjo tsotlhe ke kere ditabatabelo ke tsa rona empa phethagatso ke ya modimo katlo le mahlonono mosebetsing motlhe bwa lokao ntso le motho a tshwereng ka thata ha bo hole bongodi tsena tsentseng le re fa tsona di sketsa tsa ma le lona ibe re setse fela ke kire ka ka ka sengolwa
2: go ba sentse ba letsa batho
1: ke o wetsitse ke re go wetsitse
2: butleng ba eso le dipemme tsutsu e ka ba le shume le taletsa butleng
1: ke ne pa ntle ke taba o bona bile ke dipeleta fela ke a tseba o tsebe ba bang ha se le go ba baza e tlile sentse ba le o duma taba ena ne ntse re bua ka yona fela he ke ka ona ke re ka tlo le mahlonono mosebetsing ona ka ofela hona le batho ba ikgethileng bo ka libisang ditebo go bona kolo kolle
2: ka leboga haholo maphatlalatsi wa ka mme Shamin Mokgwebi, ke leboge ntate Modisegantsieng, ke leboge ntate Magic ke bona ba ileng ba ntataisa haholo ba nthusa haholo ha ke ntse ke qala ka dibuka tsena tsa ka ba ntataisa.
1: Ntate Mokotso ke lebohile haholo ntebohele le lapeng ebe ka nako ena o ntse o le monana kore ke a nagana ka thole then o ntse o le ga o seobe ka tu fela he e ne le molemong wa go re tsebe mosebetsi wa gago ke lebohile mme nke ke nka phetsa ke re lesedi a nne le kganye pele le morago tlhe ka tsotlhe tse o di
2: etsangmoputso
1: o
2: tlatla haufinya
1: ee ke lebohile ntate Mokotso
2: ke lebohile tlhamme
1: a se mo he
2: ya ka.

0: Makgabane a me ka ubere dintla tse sa lebaleheng Makgabane a ikgethang a mzanzi natefelwa ke nalane ya papadi ya bolo ka dipapadi tse hlwahlwa tse fetileng tsa PSL nka leeto ka ho ikgopotsa tse fetileng ka metsotso e ikgethang ya papadi ya bolo ya Afrika Borwa ka moqebelo o mong le o mong ho tloha metsotsong ya 30 ka morao ra leshome bosiu SABC 2 ho itlisetswa ka motlotlo ke SABC Sport.
1: Dishelofo tsa di-supermarket tsa rona di tletse dijo tse sa phediseng hantle. Hangata ha ho be bonolo ho tseba dijo tse loketseng lapa laka. Lesedi le dijong tse ka dipakaneng le rarahane, mme ha le utlwisisehe ha bonolo. Ke lakatsa e kare ka be re na le ditemoso tse utlwisiswang ha bonolo. Ka dijo tse nang le letswai le lengata, tswekere le mafura a sa phediseng hantle. Re na le tokelo ya ho tseba tse ka hara dijo tsa rona. Tshehetsa di-label tsa temoso tse ka pela pakana mabapi le dijo tse pakilweng tse sa phediseng hantle. Saena boipiletso ho hila.org. Ke HEALA.org.
2: Warato wa lelo le sedi FM metsotso e le shumele motsulumung ka bra hora ya le shumele nang le motsulumung e le malika ebile le mokgatlhelo wa ho qetela wa lenaneo lena la re mmoho ebile pine e monate haholo ya Thandiswa Mazwai indaba ka bana so lahle umlenze uvangile yini yini enganga Bena sola tlumleze genda bagabane a jwele ke tla bagaba dina siphila ngengoma oa oa dina siphila ngengoma ha

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Dishelofo tsa di-supermarket tsa rona di tletse dijo tse sa phediseng hantle. Hangata ha ho be bonolo ho tseba dijo tse loketseng lapa laka. Lesedi le dijong tse ka dipakaneng le rarahane, mme ha le utlwisisehe ha bonolo. Ke lakatsa e ka re ka be re na le ditemoso tse utlwisiswang ha bonolo. Ka dijo tse nang le letswai le lengata, tswekere le mafura a sa phediseng hantle. Re na le tokelo ya ho tseba tse ka hara dijo tsa rona. Tshehetsa dileibole tsa temoso tse ka pela pakana mabapi le dijo tse pakilweng tse sa phediseng hantle. Saena boipiletso ho hila.org. Ke HEALA.org.

0: mamele mesotso e tsheletse pele go gora ya leshomele na le mezwe mmedi ke tlalositse ga ke tswa kwano goreng ya leshomele metswe mmedi lenaneo la reqhoba bosibo ke lenaneo le tla latela ebe o beya mane goreng ya bobedi gaitsedi ya ka ponto wa celeb go the heavyweight ke wa strata
1: eke e fedile lefi salo ya lefi
0: e fedile nna ke kukile mabane monana tabo ka ibala ba utlola ka ruka gore ka uka gore hey itse a o tshwara bo wa hina hina fa isenze le botho one
1: empa tse ba nike gatetse o gata nike gatetse empa fela nna santse a mbilela o ntsa go mela molaetsa nya ne fela ntsa ge eh re me tse ba fumana di gauka mona fela ge ge bone fela gona ke mang play of the tournament ke ga iketle
0: ke le nne ke ba tawe batho ke je bile.
1: Hey, papa di amawane ne le personal. Hey, papa di qadileng ho renya borobong ya fela bo 10 past 12.
0: Ba ikeletswa nako.
1: Yo. Ai ne le matla ka nne. Dimpa ke ya bona di papa di tsa mohope le fatshe di le tsa ba ka puetse ngata.
0: Ha holo.
1: Ha o sheba marandra mona, ai ne di ba kile puetse ngata. Batho ba ngata ba qetelletse ba sa latele ka pa ba sa lakatse ha Argentina e ka hapa mohope wa lefatshe. Ho bana ba dumela hore ine etse tswa menyetla.
0: Ke mo wa bo
1: re fihle mona qetellong ya hape dipapadi tsa mohope wa lefatshe.
0: Ah nna ke la jwa ka Spain ni se ba go tama kaoso. Ha o tsebena ke sebeditse botlhoko ba nna bogago. Go ha o tsebe. Chene ke le manyesi mane he ba Queen Elizabeth je ho bane ke ke tsa batle ka mo. A the batlang chapela ka re o lukile. Jang England fela sonta thakatsa lona di yemetse. Mme ba ba fumana ba salahlela.
1: Ne ntse ke botsa ka mo ga papadi yo ke la ka ka nonya mo mamedi ma ikutlo ke ga ka njwetse gore na o ikutlo jwang ka papadi ya magaolaganyene le matlakana. Ka nnete ya ba bantse ba re Argentina. Ne ga batla e bia Argentina. Ka qetella ke ba botsa gore go banene le batla e bia Argentina e hapang dipapadi tsa mahopi wa lefatshe. Ba re Messi yo be se ke bona o
0: taba ke yena
1: taba taba ke Messi a so latela na haya Argentina ka passe sofa sena sa Argentina
0: ke ntwana ya hontsotwe
1: ke ntwana ya Messi versus Ronaldo
0: eh
1: jwa le ho bana thatwatsi ina henyena be re takatswe ene le ho re thatwatsi re kote di bentle
0: eh mme he bona he le ha o not ho tie wa qetela tshaya ba ntle ngwane
1: eh o lile mo ba
0: ke mo shebile ke ga o la fela o na la tsemetsi go ga hona mo no go tiki
1: eh tla bana le bona le motse o 43 ka pa 44 ka 2030 ka dipapadi tsa mapa le fatshe ke ka hona le gona le ya go ka nnete ne le papadi ya ya o qetela ya magaola ga dipapadi tsa mohope wa lefatshe
0: ke ne ke botsa motho mo go le o tla ba etsa dilemo tse kae
1: ka 2030
0: bona
1: ba le tsena o tlo tshwara 40 bona le 39 Ronaldo 41 year
0: ke ne ke shebile tabe nwa dilemo tsa Messi ke
1: Ronaldo 41 o mosia ka 2 years empa yenwa o tlo tla tshwara 40 ya ho finyana
0: fela go
1: fetse go tsena ntwana ya o sia motho ka selemo le halofinyana
0: le kgwedi le halofo ya dikgwedi e fela go seo se se buang go ka ke sheba motho eno go ka ke sa dumele ha bobebe
1: tselantsa mathaka yona
0: a ke bona ke shebile le mangwele ma bona ba sa le ke shebile ka ngwele la motho a moholo wa le bona ah o sa phasa fa ke jwale le ka mona na ke bolo e ka mo ka ga a tshishe mona e se le pelu fela
1: lo bona lo bona
0: o go sho ngwele le go hona le la tam 40
1: jalo tse ba Spain sine se bapala ka bana ba banyenyana ba bangata
0: ba ba eta matsetse
1: ba bo 19 years ba bangata 21 ine se bapala ka bana ba banyane ka nnete
0: Spain 19 year old ka skip ga jersey number 19 go re ka wa tsiba keng e le di 19 a ka re wa tsiba keng ke re tsamaya boy
1: ah
0: ba ba etsa
1: ke rata ba ne le boikokobetso ya sala papadi tsena di kadile a tsheka nne
0: a fela ke go tsebe gona ga ba mo batlodi ya la ga ya o tshwana le ha motho ibe ke bo stoku shebeletse mata wena o tswe ka motho eno wa nkupe go le ke wa dula le nna wa tsiba
1: ba video tsebeletso ya le serika qano ra le shebele be sebedi ke la bobedi hela ba ithuti la bobedi la ba tshala batho ba bagolo la bobedi la bo motlhoka le bitse ka ba fetwa rq b le ponto wa sele bo tse itlhomempele dikabate metso tsunye le shumela metso mitlano pele go rapa pele re tla ofa monyetla o tlo kene ka nqane o metso tsu ma shume ma raro ka mara go ra le shebele metso medi 5 play at 1 re tla utlwa ditaba tsa motlhoka le bitso na di reng ka jene hashtag amamela ponto
0: kgaitsedi ya ka tshebetso e ntle wa ukwa
1: kuta
0: a se mohe mamedi ke le buile ha re kopane ho sasa o natifele ke manane o ohle a tshebeletso ena ya lesedi ke tswe.

Amedimetsotso e le shemele mesimiraro ka mara gora ya le shemele mesimme. Save me from this cruel man, Lord. Amedi pine na kipina ya athembisile, kipina ile nyatswa ka selomo sa sekete. Ke kitse pedi le rubong.

ka 2009 ine ile ha ine etswa ena pina ya thembisile ke pina e seng e bohlokunyana tjena man e ha holo ha o ikwahlaya go ema metsi ona jwa le tjena ke ya thembisile mo medu ya tshebeletso ya le city or I need you to save me Lord. Ele shemele mesi mene metsutsu kamara hora ya le shemele metsi medi kile monatile ke nanga lebitswang ka gore ke RQ Obia akajeno akila bobedi bekeng kgwedia ina la matsatsi a mashume a mabedi le motsuru mong ke kgwedi ya phupu selomo sa ke tipedi mashume a mabedi le metsu e tsiletseng ke 2026 Africa borwa hona ke radio na ke horoto ke matinkela ke le rapule mathanga a kampeng opere edumela motho e motle lebitso la ka ke piso solf x jumane rratolo hawa empa mora wonje na bampitsa ka hore ke ponto wa selbo ha mamelwe ah jolo tsa tsebo ke na go tsane a se matha ka moraka tsena tsa bo chechella kwa re tlo ganna mona tlo tlo kwa no renge ya le shebele mesi medi mo ke tlang o sia teng ke hore nyane ya bobidi ba etse bantu ina ba tsebo re re ranta dipedi hora dipedi ponto engwe ena ke ya le CD FM donka mona tshe mabedi hle ku sia jwalo go le bitsang ka hore ke di thewa dikalane ngwe tla ba teng vololo ke vele mo lo itlang ka hore nya bobedi ntla o sia jwalo re nya bohlano ke makumana ho ya hore nya botshelela mantsoa le mo ivo re nya botshelela ya go renya borobong o tlabele teng a thagoa breakfast twa SA ke monono tla matsa ba jolo le batho kara le Lucky Shepherd a cha tla ba le teng ka mogau he a Jonito le shumele mesebe tla be sotso ka mora hora le shumele metsi mini ha ke so ka ke qeta hantle ntle kwa no tlo utlwa dipile tse monate fela ho ya go renya bobedi re le bo itumele maiza mo dibedi ke na re hlophetse mmino ka tseno na le pino tla utlwa mwana e bitswang ka hore ke ikemiseditse ke pina ya Asemito o tswa mana province ya Free State tsaba ke se bitswang ka hore ke botshabelo a go ke utlwisa batho bana mametse sebelo tsena poetseng kana kona poetseng ge re se seng fela se budi se o ile go rosa mametse kana kwena o tla utlwa ka mametse radio motsiare hashtag ha mamelo ponto wa selelo

0: Tomorrow is forever. Mona ke Dolly Parton. A tsamaya le motsa mala motho a bitsang ka gore ke Potter. Wa gona. Ana go ntse tsamaya. O tla utlwa ntse monati, o na le pina mona e o kenang le yona e bitsang ka gore ke Conversations in the Dark. Ka thaba go utlwa monate ka hopola bo pina e nngwe e bitsang ka gore ke Turn off the light. Turn off the light. Jwale ana go ntse tsamaya na le pina mona o tla utlwa nngwe e bitsang ka gore ke Breaking My Heart. E teng kwano ditlabolaneng pokellong eo ke etseditsweng ka jeno tshebeletsong ya lesedi 87.7 ola bajalo 106.6 a www.lesedifm.co.za. Se ka baya kae e kapa kae, re tshwere ditaba tse monate kwano, re tshwere dintlha tse ka setlhotlholong ke bone gore le mane go marangrang a dipuisano matsatsi a mararo a fetileng ba ne ba bua jalo ka Chichi a di China Chidimma. Ya ileng a tsamaya Aforika Borwa le ba mane Nigeria a ba bontsha gore ga a sa tlhola a lebeya. O gotlile o tenaeng Aforika Borwa mme o santse a tsamaya magotla dinyewe o lwanela gore a dule a phele Aforika Borwa. Jalo ntse a tsamaya magotla dinyewe o ile a tlhaga le letsatsing la maobane. Ntle le mo gapetse di ntse melomong ya batho re bona batho bogolo ba ntse ba bua ka Aket Matlala. Taba dingata. Matsatsi a mane a fetileng ba ne ba bua jalo ka Shebe Mabena, yena ke letlhogonolo Shauke ya nang le dinyewe tse 20 le motso o le mong tse kenyeletsang ka gare go tlhokagala gwa ngwana hae. Ke tse dintse melomong ya batho mamelo tshebeletso ya lesedi. Re tla o fa o tla no utlwa gore na ke eng e ntse e tlotlega eo batho ba buang ka yona gagolo e melomong ya batho. Letlhogonolo Chauke ya tsebalang ka lebitso la Shebe Mabena, Cat Vusimus Matlala, Chidimma Chichi Adichina. Ke tseo he. E 20 le motsotso ka morago ra ya 10 e medi. Ntse re le kgweding ya ntate Nelson Rolihlahla Mandela.
1: Kgweding ena ya mohale ntate Rolihlahla Mandela. Tong re fane ka tshehetso le kutlwela bohloko ho ba hatelletsweng. Kgema le lesedi FM ke molelwa.
0: Mamedi o tla ntetsetsa ka nkane ho metsotso ya 30. Nomoro tsa mohala ke 086-000-3084. Ke re mo o tla ngoletsa teng ke 086-000-3084. Mo re batla ho utlwa hore na o qhoba bosilo bo mang ba sa feteng ba bararo. Ha re ke re bontshaneng lerato tle. Ke la bobedi ka jeno tle. Ke itse e na le matsatsi a 21. He ho thata hona jwale tjena. Ha o kena di-online mona, social platforms mona. Ke Nigeria versus South Africa, Nigeria, Afrika Borwa versus Ghana, taba tse ngata. Hey. Hey, taba tsena dingata tsena. Ke batjha ba keneng ka gare ho dithethefatsi ka bongata mo mamedi. Cad Crystal. Ntho ke tsena dindanda di qeta bana ba batho. E mo motswadi ha tse bo rona ngwana hae o kae jwalo ka ha re bua tjena. Ngwana hae wa ngwanana, ngwana hae wa moshanyana e sala tsamaya lapeng. E mo motswadi ntlo ha ena diloko. O tshomotse ntho tsena ka ofela tsa bohlokwa ka tlung. A di rekisa ho ga kgone ho tsupa. Ka nnete ha ba batho ba rekisang dithethefatsi ya ba bone kotsi eo ba e etsang. Ana maemo a renang hona jwale tjena a hloka thapelo. Ntumelle ke etse tjena.

0: www.lesedifm.co.za/sabcplus rating mumamedihle ha ba o ketika letsatsi la tsolo ka jeno. Happy birthday to you. Ketika o bonetseng ngata modimo a tla o pate mahlong a batho ba sa batleng ho bona o bososela ba kulang ba fole ba batlang mosebetsi ba o fumane 086-000-3084 re banke ponto wa sele bo e tšhaile ke ga mmamoga o tsebehe ha e sedutse mona mo e leng gore e gona teng metsotso. Dumela le seri.
1: Dumela Ponto.
0: Re teng le kae?
1: Ke Ponto.
0: Ha monate. Gete go go batla
2: ah go batla ke yo ene tsho mo le ponto
0: ke ka ofa yo ra utlwa
2: ke ka ke lwa ke ka ile bona ke ke la ate
0: tsanele
2: ha ah inke ma inke inke inke ya tsanele ponto ma inke se nie di ke di poma bona inke ma ei
0: ma metso nse bile ke a tseba ke le bona tate ke na le bona he
2: Ponto se a ke tira sporo ka one ka marka na le sporo ka one tsua kum su ponto mo ye ke ka mane ka ka ka ra tsa ke ma tiro ke go tsoa ya bula le ke di khodi ya bula le ke tsua tsua kum si ke ka tla ka e pito wa le khodi ke mo no bi di go tsoa mo le tiro ntor ba go tla ke di tsoa ke ka ya de fa la ponto ha le ka mo mo rena rante ba di o se motho
0: o go pela ma khosi fela ka je
1: Nema mtini kundu kama nika kwa kwa tiko pisi. Kikuwe visibili nena mashati kama uka potstru. Kikuwe visibili ngeti mashati kedi nini. Bana kwa usala wakubwa visibili nena mamga na mamga suma na jenika esi tawanchu. Tata ntotituma nikia urata se.
0: Urata kena mme?
1: Tengi mtetu waka.
0: Mamedi ikina la mula yetzeo kene wa khauta mavoso kama nika saswal siloma pia kama nika Johannesburg kama mesele CDFM lumeela. Leseri re delega ha mona delega
3: tso jwa
0: ke a phela mme
3: ke ka pa tso sa toro ka yuan ka man ka na le dim ke re makabelo ka man ka welcome ke tele ka man ka to pizza thank you botsa ke skuima tman ke le bo
0: ui matatiele
3: thank you
0: mame se leseri FM dume
4: e pizza
0: e la ho jwa
4: ha mona di longwana me go shibile marandra mona ka sekuleni
0: e o le gatenga kaka
4: Hey, one of me, you may not go one of me.
0: Go out on pizza, call me so la governing.
4: One of me, you be so la Hollandita, Kirma.
0: All right, do look at it, get out of
4: it. Hang it, Kirma, Mugana, Maluka, Susa, Kukudu, Susu, one of me, the Jim and Ranchi, but I like you, Munamaranga, Muna, one of me. Tiri, Hilkman, you know what a cousin man. I can't go to Gamani, man. Machiko, what a cousin of Mokanagas, or Linda Temku, who can accept the letter of Manakasa, so big one of me. Kile bile pito wana metazilim nati.
0: Aki utaba, kile sedi? Tume. Wala sedi FM, tume.
1: Jume la ponto salat.
0: Rite le gai?
1: Rite le gai.
0: Aki wala mangai?
1: Awele kalamu lefeka agode poto. Ote kupa ukubabu suli me mamaga na maluka si. Kachaba nchukiri ntatubi shopo ka sasola amelie. Kikatele ka
5: kana ke mama thong yo
0: e e e bona e ga hele mona o lebetse e ga hele mona o lebetse
5: mama ke tatela ka le
0: a o lebetse
5: a ka mesi
0: re mona o lebetse a go njwetse mantswa mona te mohlomo mama tia ka tla budi a go njwetse mantswa mona te
5: a ngwane se wa tsatseng ke rata fela go ntse tse modimo wa etse hantle hle ba ne ka ne to thabisa ba mamedi ba le CD FM
0: ampeng ke batla o nkopela ho hong ke bona
5: a ke tla re go kopela eng bana se le tsatsi la o latswalo e ke kopa fela tete modimo hle o tshireletse ponto
0: a ke a le bo utlwa
5: e la hle
0: o e ba bidi ke ba rata ke ba tlhoa go siu ke le CD FM dumela
6: ponto go rata mamse tokom saka
0: I love you more.
6: I love you. I want to tell you how much I'm old. I was busy keep on talking. I'm busy keep fishing. Come on, come to the stage. I'm ready to pass the last one. I'm going to have Ponto. Go Rata. Thank you, Ponto.
0: Rata, get that. That's the word.
6: Thank you.
0: I'm going to say the FM. You mail.
7: Oh, Ponto was celeb.
0: Hey, Shapo Joa.
7: You Shapo, you're listening to the TV.
0: Hey.
7: Yeah, I'm going to Temba Khatebe. I'm going to say the TV. Ka ona ka botshavidi ka mona ke kopele mohlolo gatebe ka ona ka botshavidi ka mona
0: sien
7: o ka tla ke ke kopele diketseng chopo kwa o dindala mare o dira binoni Gauteng ke le bua ponto
0: o ntsola hantle le motho wa e le satswa gotlelana
7: e ke hantle la nketsa hantle ke go opola
0: o mo founela ka video call e
7: wa u do shapa ka video call
0: o mo sa sele wa tsa go jwetse go tloetse ga tola lona le tia se ka hlola o hlala o etse jwa
7: o go ntlalosetsa
0: ha o tswa o ntso le dithoko ha o phone la ka video call go go soka o itukise o ya ga bontso le jwalo o bona gona o tla o amohela le jwalo wa utlwa
7: ya ke ne tsa jwalo
0: ke le bo Mamadu wa sebeletso ya lesedi ke na le motho ya ngolletseng kwano o mo sebetseng o sebetsa ho engwe ya diteshene tsa sepolisa mani kwa se bakeng se bitswang ka gore ke phutha ditšhaba lebitso la gae ke mohao ke mahao moloise bitso le thata lebitso lena mamedi ke kopa gore a ongwalela o ngwalele molaetsa wa go tsamaye le lebitso se ka ka batla ke batla lebitso la gago go na le ngotse jwang molaetsa wa gago tsamaye le lebitso o utlwa empa ke a bona he o mametse a le mosebetsing letsatsi e le monate maitu dumela tle mamedi ke tlotla ke nka ba bahlano ba o qatela
8: 086-0803-0084.
0: Yalebuwa setse ba bane dumela
9: hello ke tsone kae
0: ghetene kae
9: hamnate ho bele mo di maphakisa mo botshabelo ke rata go bo sule ho swa ka selone pholo le manga ka le tsaka le ngwana ka le di foma phakisa ba go pele mo di maphakisa mo section D botshabelo pa pa ke le bogile
0: yalebuwa ho le sedi setse ba ba be di dumela
10: Hey Jack,
0: na di mahlatsi nwe.
10: Ke ba na ponto tla. Ro bala re robe tembara ro bala ama melo ponto. Le mama lokwas. Ile wili se go tswile ke tswile. Ya ga mana ka ota dzili ke Steven yele le tso. Ya ga mana go sa ta ke mo khon man pe tso. Ke tle la ka mama. Ba me mama lokwas. Har thabile hore ke a rata. Ke le wili ntate ponto.
0: Ke a lebo se tsela mo ndumela
11: a bu dire
0: re tena ga
11: a mana di o bua le sello mogale ke ka tloko le ne ke kopa o ke na le mme mamore na maloka a su ka thabantsu ke ne di mme le mme masima mo ga ramulu ke tele ka kwi matumane ka mana ka madati re ke sello mogale ka tloko le ke le bua bu
0: letsa sile mona ta utlwa
11: lo ena fela jwa
0: ke a qatella ke le sedi go o qatella khotsa
12: Yela diponto.
0: Yela hozwa.
12: Yela mona tlo ga wana.
0: Ji bua le mangai?
12: O bua le tshetso wana le ga ntse go ntse go ga mona ja ke tsaka ga se buitse mona ja ke sa itse ba buitse ntle mana.
0: Oh, o ya Bloemfontein.
12: ke a manga u wa tshikonde ke le hlaba ka mo.
0: All right ngwana mme.
12: Ngwana mme ke ga ke matlela le fatseng ngane la fishing exercise mane. Itse se kgono wa ka mono kgono matikwane ka mo. Ke le la mosadi mono. Ke ba busile yena ke tsoga busile yena mono. Ke ndiwe ke mane ke tsene mme ntate mane ke re la ba sa di mma la ga sa di mo ke re tsoga busile le na mo. Ke bua la diponto.
0: Ke uta. Mama rihle ne ke qetella ka yena. Ke kopa o ntshwagele wena ya sa gonang ho kena. Se ga ke na go mona senna. Ha ke na molato. Impa he. Ho sa sa ditlabe intse ile letsatsi impa. Lane la baratani. La boraro le leng le leng. Kwano le naneng la RQB. Mo mamedi ya motjha ya qalang ho mamela. Re ke la boraro la baratani. Rona re ba le ba le di Valentine beke le beke ka la bogago. Kwe mamedu kene mo o sala fu bona motho. Ntse ba le shapo na fa le tshetse ka bo. Ha bo fu ni le ka video call. Sala fu bona motho. Gena le la bogago lo thwengela bagatani. Gena le la bobedi la bo motlhoka le bitso le ba ithuti. Gena le manta wa batho ba sebetsang le batho ka kakaretso. Ya. Jo le ska ba fitwa. Go tsebo go tlo go na hantle gona bo switse na na ga sabaka. Bua le taba tsa thwa ba holo a ile boga go ma. Tsa taba tsa thwa ba holo. Ga tlo ba pala. Go bua ditaba tseo le sa batleng go bua ka tsona. Ha e ba o mohloka le bitso. Mmamedi ha e ba batla o kena le nana la rona o le mohloka le bitso anonymous. Email ya rona ke tsubane pb@sabc.co.za. Mano marandrang re gokano ke ponto wa selam. O re fa taba yena e o kukunetseng o sa kgoneng go bua ka yona. Rona re bua ka yona kwa moyeng e be re o pata le bitso. Gatla bulela mehala e be re bitsa ditsebi di o eletse. Kwa yutlwa taba e? Re bua ka tso. Re di tshwere. Ska ba fetwa mamelo sebeletso ya lesedi ke tlotla ke o fa ditaba tse o ileng hore di qoqaile taba tse leng hore di ile tsa hlahella ka mahetla Afrika borwa kwano ibe metsotsong e mehlano pele ho hora ya pele re sheba ditaba tsa ba ithuti ba teng ba khutlantse ba fihla ho tswa dibakeng tse fapaneng bana ba kenang ditsintsa thuto e phahameng ba ka itukisa jwang nako nye ya sehlasa ka moramaria ha ba khutlela dithutong tsa bona ke bone di classes sentse di kadile second semester di aqala ba bang ba aqala ba ingodisa go lo ba kenang di TVET colleging ba bang ba khutla ba batlana le bodulo na mo batlang ho lodula teng ho bolokeile na mamela jolo sebeletswa le sedi mo eleng re se ka se ka ditaba tseo amang ha e ba o mametse lo mo ithuti wena ya kenang setseng sa thuto e phahameng e le shomela meso e robedi metsotso pele ho hora ya pele ke mokgatlhelo wa pele wa le monatelana ne ho lebiswang ka hore ke RQB. Happy birthday to the CDFM. #66 Sigmund Lelo.

0: e tliswang ke kgaso ena e nkileng ketapele ho tsa botjhaba ba Basotho. Lesedi FM ke molelo.
1: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu ho Lesedi FM.
2: Ha re bo qhobe mo mamedi wa tshebeletso ya Lesedi. Ha o sentse ke tla dilahla, re tlo kena mokgahlelong wa ho qatela. Ke itse hore nya bobedi ya ketswa. O tla ba le teng out ya strata ke vele moloi dikalaneng ke lenaneo to renya bobedi ho ya horeng ya bohlano renya bohlano lenaneo ke la ditaba se ka ba fetwa mamela jolo tshebeletso ya Lesedi. Sepolesa sa Afrika Borwa se fane ka ditlaleho he ka diketso tsa botlokotsebe mene ke re tle ko fehe o tlo utlwa hanyane hore na e ka ba dintse di tsamatsamaya jwang ditlaleho tse ntshitsweng ke sepolesa sa Afrika Borwa tlasa letsholo le matla la hashtag Operation Shanela ba ile ba sebetsa haholo ke tshotsena ba ne batho ba tshwerwe ntla sa letsholo la hashtag Operation Shanela ke ba dikete tse le shumele metsi supileng magolo a mahlano mashume a robedi le metsi e meraro 17,588 ba kenyelletsang ka hare ba o hothweng ba ne ba le Afrika Borwa ntle le molao bao ba ne ba le dikete tse tharo makgolo a tsheletseng mashome a mabedi le metso e mmedi 3,622 ya di-illegal migrants. Jwale mo mamedi wa tshebeletso ya Lesedi ba bang hape ba ileng ba tshwarwa ka dithunya ke ba lekgolo mashome a mararo le metso e robedi 138 ke ileng ya fumanwa e na le dithunya. Jwale ho na le thepa e ileng ya tshwarwa e balwang dimilione tse leshome le metso e meraro. Bekeng e le nngwe ditlalo tsena tseo ke o fang tsona mamedi ke tsa beke e le nngwe tse maponesa a sebeditseng fela tlasa letsholo la hashtag Operation Shanela ka beke 17,583 dithunya tse 138 Afrika Borwa. Jwale ebile dipakeng tsa la leshome le metso e meraro le la leshome le metso e robong pakeng tsa di 19 tsa di 13 le di 19 tsa 2026 July. Jwale ho thwe bathong bana ba 17,583 ba sekete makgolo a supileng mashome a supileng le metso e supileng 1,777 ke bane ntse ba batlwa ho na le ntho tse e leng gore ba di entse jwale bane ba tshwe ba tshwere ba fumanwe bana ba 1,777. Ba tshwere ba bang ba ne ba batlwa ka diteko tsa ho bolaya, dipeto, e ka sitana le ho inkela dikoloi ka mahahapa, le ho ba le dithunya tse seng molaong, le ho qheketsa dikgwebong mona. Ke tsona tseo mamedi hetse ke ne ke re ke tle ko fe tsona tse ntshitsweng ke sepolesa sa Afrika Borwa ho tse amang setjhaba. Jwale ke shebile hore babelelwa ba babedi hape mane emelo ba tshwerwe ka crystal meth e balwang tjheleteng e ka hodima 93,000. Over 93,000 ho thwe crystal e fumane mono e balwa tjheleteng e kalo. Ke ditlaleho tse ntshitsweng ke sepolesa sa Afrika Borwa ba ile ba sebetsa la mafelo a beke ka thata ba tshwara ka thata botsatsing la maobane jwalo ka e le hore e ne e le mmanta empa ba sebeditse haholo bekeng yane fetileng. Ya o qetela e ke tlo fa yona mo mamedi. Hey, Afrika Borwa ke engwe ya dinaha tse e leng hore naha ena e ba le rekoto tse hodimo haholo tsa batho ba bolawang. Ke tshotsena hape hobane ho na le mosadi ya fumanweng a bolauwe a lahletswe ka mokoting wa ntlwana wa toilet. Ho na le mosadi ya fumanweng a bolauwe a lahletswe ka ramokoti wa ntlwana. Ke tsalo ena e etsetse mane profensing ya Limpopo. Jwale sepolesa mane Thohoyandou se fuputsana le nyewe ya polao ka moraro fumanwe setopo sa mosadi ya dilemo di mashome a mane ka hara mokoti wa toilet mane Halambani ha Mahakala. Ka la leshome le metso robong kgoding ena eo re leng ho yona ka di 19. Jwale ditlaleho di supa hore ho ya ka sepolesa setopo sena sa mosadi ya dilemo di mashome a mane se fumanwe metsotsong ya mashome a mabedi pele ho hora leshome le metso e mmedi motsheare se le ka hare ho mokoti wa toilet lapeng hae. Jwale ho thwe sona se ne se phuthetswe ka kobo go tlhone se phutetswe ka kobo ke mona mo eleng gore dithotsa le lapa di iletsa le mo sa sepolesa bale bana ba ditsitsa tshwanyetso ba fitla ba re batlo thusa ba fumana gore ka nnete e se le mofu a ntshwa ka mohe ke ditaba tse bohloko ke tsa mafelo a beke di etsaetse Afrika Borwa e mena metsotso pele go gora ya pele ke tse amang setšhaba
0: ditaba tse amang setšhaba o na le ponto wa selepo lenaneng la RQB go lesedi FM fela ditaba tse amang setšhaba o na le ponto wa selepo lenaneng la

0: Momamedi ya neng anatefetswe ke mmino ke kopa tshwarelo e fedile nako ya 5:01. Ena nako ke ya motlhoka lebitso hoja e neng ka kgona go sebetsa ka moo ke ratang ka teng. Ke tlone e ne ke tla go thabisa go thabela. O na le batho ba ba sentse ba ngwalela mane ba reponto go qala ditaba late. Tshwanetse go qala ka 5:30 re bangata ba mamedi ba lesedi ka bo madimabeng ke se kgone go tshwara setlhogo 30 minutes kaofela. Ke se kgone go tshwara setlhogo 30 minutes kaofela. Re sebetsa ka dipampiri tse re laelang gore na re sebetse jwang. Jale ke ikopela tshwarelo wena ya neng a natefetswe ke dipina tsena tse monate tsa gora ya pele. Jale ditaba ke tsena. Lokisa mohala o tlo kgona go founa tsa motlhoka lebitso. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke motlhoka lebitso. Motlhoka lebitso o re o na le tumelo tsa gae tseo ka nako e nngwe a utlwanye ka re go na le tse dintsi tsa dintho tseo a kekeng a di amogela. E re ke kene tabeng ya motlhoka lebitso. Motlhoka lebitso o bile dikamanong le motho enwa ka nako eo o na sena neo, o na sena gift. Empa hona jwale tje nakong ya tsela a ntsa le dikamanong le motho enwa, motho enwa ke ha a sa tlhaga e ba motho ya bang le neo ya bothuela. Jwale enwa ha na tumelo nthong tseno, ebile ena o re a ke keng a kena dikamanong le motho wa jwalo. Jwale motho wa hae ke enwa o iphumana a sa le ka hara sane seo ena na sa se labalabele pele a fumana motho enwa. Jwale o re o tsieleile gobane jwale o rata motho enwa, empa ena ke ke o re wa hana go gabe dikamanong tsa lerato ka nnete le motho wa neo. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi, empa ba ne ba qala go kopana ausi na sena yona. Jwale bogareng ga ntho entse di tsamaya ko ra se ko etsetsa motlhala mo mamedimo, go na le motho ya reng ee nna o bane ke dumela badimong nke keng ka utlwana le motho ya pholositsweng ya reng yena badimo ke eng eng batho ba tlhokaetseng. O na le motho a ka tshwang jalo a re ee. Jwale boemong bo le enwa monna kapa motho enwa wa abuti e ne se tabatabelo ya gae o kena dikamanong tsa lerato le motho ya jwalo, empa gobane ba qadile jwalo jwalo o sa gakue ke lerato boareng ba tsela. Motho wa ye ke enwa o sana le neo o sa le difaga o re naetse jwang 086-000-3084 o re go mo rata ke a mo rata, empa ditabatabelo tsa ka nna ga ke batle go iphumana ke le relationshipeng le motho o ya jwalo 086-000-3084 086-000-3084. Taba ena e tshwana gantle le eo re laka ga bua ka yona gale ya go kena lenyalong le motho e ga o tata kenya lenyalong wena ga o dumele bo dipha badimong mo o tsubiwang snefe o thotlhabelwa badimo o fitlha jale o lo phela mo ntho tse o di etswang jale e be le qaqana 086-000-3084-079-758-5066 a etse jwa motlhoka lebitso dume
1: oetse motho a kele kae ponto
0: re tele kae
1: ga monate. Taba ya pele, mabaka ke a feng, ke eng se etsang gore a ikutlwe e le gorene ga amogele kapa ga batlo o kena ka montsa marate le motho ya moratang e ba re motlhobo motho ga iketsa
0: mamela morena ranthiba. Go na le batho ba nang le tumelo tse fapaneng, mme tlasa ditumelo tse tsa bone go na le batho ba e leng gore ga ba dumele ba funga ke re bathong ba tlhokaetseng. Go na le batho ba sa dumeleng bo bathong bana ba bo bathuela kere. Go na le ba sa dumeleng jwale motlhoka lebitso o re ena a na tumelo ntho ntseno. Jwale motho wa ke yona bogageng bana kwa ba ntse ba jola o qetella ise ba ka rolo ya nthotsi
1: ha se ha tinole tsha tshe ye ke tibela motho a ha se hai ene ha ona mo e ba le mo se motho a wa ha itse ke kopa o dinele tibela yena ya ka ke kopa o be se o nna ke le sona ke ponto
0: ha ya ke data ga tiba
1: o ka ponto ha ona mo a ke motho wa o ke tse di fa so motho wa hai ha na maitsente motho a ka ke kopa o be o dinele tibela yena ya ka o ke sise ara mo mutwaya ke ga di botibele ya ha
0: bona ntwana skata ba tumelo fela ere ke re nna ke dumele tshebediso nya meriana empa o qatella jwa lotlo e sebedisa mo ke lenteng ene tsa sebedisi ke nna empa ke yena ba lo se sebedisa le nna
1: eh a ke ba ha ke sebedisa go wena ha ke o sebedisa ke le wena ponto
0: eh
1: ha ke re wena o sebedisa ke sebedisa ke nna wena yo le ka ibo wan rata you must support me o support o tibelo nyena ya ka o ka moele ka tsela e ke le ka teng o support ha yena ha a moele motho ha tsela yo e ba a mo rata ha mo a moele ka tsela yo ile a le ali ka teng ka point
0: ke motho wa mo rata ke utlwa ditaba tsa ho empa ke utlwa ka go wena hanela ha o finyana wena ha o ibua o bua ka re ke ntho e tlo ama a o sifela na wa tseba hona le nako e a o sia ka qetellang a re ke lokela ho ila boemo ba ka ba ntho tsena bodumele go nka etsa thobalano ne o e se qala ya ba motho a bobedi go etsetsa mohlala ka pa o sa ne ha ka gutla re no ba fatshe ba re tsena
1: o support ile ka motho a ka pointo o support ile ka motho a ka amuhela o support a o rata o tsema o tsotsi go le motho a motho a o tsotsi go le o support ya ke tla wona motho a ka ke tsatsi la ka ila o support a re le bo ene ba ka even o rata pointo.
0: All right, ke a leboa. Jwale o sa tlotla me a etse ka mo se dimo se tshong. Ke a leboa re ga o le tate. Ke ne ke batla fela ga se ka gaena ha ne la o finyana o bane. Ke a leboa. Ne ke batla fela se ka gaena ha ne la o finyana o bane. Ntho ya tumelo ena le ke ntho e tswellang pela, se ntho e fellang mona qalong fela. Me ka nna ba ke se seng sa dintho tse ka etsa motho e mong a qalelle a tshwenye. Ireketse mohlala nna ke ke ka hlapa ka moriana nna ke tse mohlala nna ka nna fela ha ke motho wa dumelang ho hlapeng ka meriana ke motho ya dumeleng tabentsa ka tsa modimo ntate a matlaohle empa hona le motho e mong ya tla bana le tumelo e fapaneng le eo nna ke nang le yona ha re nke mamedi ruto re dumela mametse re sedia fa dumela
1: e a tiponto
0: re tele ka
1: amona ke le ga ngwana le.
0: Eh.
1: Ha ngwana le nne ke wa ka ya ga ba tsala ha nya ne tshe ga ntla. Ke le ga tla ba nna ba pili pili le tsinta.
0: Eh.
1: Ba ne se mo se mo se se mo se ga ngwana ke mang le mang. So ke tsa tsime. A ke porto mae mo na o re o tlo fumana go motho o tlo fitla a tswasa o tsira le. Ke bile ga nako tlo fumana ha le se nyala na le se tsweng. Ba bona ke le nyala ne ke ne ba tla ba sempolo ba di. Lang kakano a re ke ndi go tlhoma ke mane. Le lana se ka le nyala. Hai, a ke di nele. Hai, a se go ntse ke go tshola ba ka maemo a a ene le se go ya.
0: E ke ke a le bo wa ha o ya ga ba ihle o ena ha netse ka botebo je.
1: Ke se go tsonto a se maemo a mang le mang a wa se mo le se le se tla ka ene le maemo a wa o ka ya.
0: Ke le bo a re nke ba me di dumela.
2: Ka dipontho
0: re tlile ka
2: ho tinda ke ma ai taba ena e thata e bima ka dipontho ho ne le ntle mo dimo le go baba ditiba ke ba ba ba tsama isa na tsela ba sa dumela ho ba ne jwale ha yena a se a se be di shamriana nna ke le mo kreste jo le ka o tlalosa
0: eke
2: ntate ke ba bima jwale wa kubetsa nna ke a ratela
0: jwale morena ga nthe ba go motshehetse
2: ke a utlwa ntate ra nthe ba ntho a e buang mare jwale hai e tlo ba dikgotlano mongwe gape mongwe gobane jwale tumelo tsa rona le ene ga di tshwane jwale ka ga o bolela gore nthene ke hele tate ebe ma le jwalo
0: ke mogwene ke re e hlile a ska ya ga ba fela ena hane ka botebo ha ba di nna ke kgekeng kwa ntate moruti ke rekeng ya ka e sa dumelle ya neng le ntho tsa mabitla le sedimo o re tsena ka monnaka o re tsena ka mosadi wa ka mane wa nthola o tlamea gore wa o kona le inye ka tlhahang le yeno a ke fihla mane o le ane le ena o na le tsela ya e o ntho di sebetsang ka teng tlhakogong la hae le nna o na le ka moo dintho di sebetsang ka teng tlhakogong laka e tlo amogelea ga bobebe ka tsela jwa ga re eletse motlhoka le ditswa ge e naganne gantle ka botebo empa ge tla batla ditsebi le tsona rutlo gorena ba mo eletsa ka goreng
2: ya e bima le jwalong tate ba babedi ke ba ba tsamaisana tsela ba sa dumelelana
0: e ke a le bone tata utlwa
2: tanki
0: le gona fa letse a etse jwa
2: ale a etse le jwalong tate mane taba ena e ne ke nale le buang le yona e le buang ka yona ntate e bima
0: bima ne
2: mofumadi wa ka ona jale a re e tloele e bima ntate jale ga o bua ka moruti nna ne ke bua ka mang mangolo ke ona tshoo kore mangolo modimo o na le mo a sebetsang dintho ka tsela yae and then ga o fitlha ka kwana o fumana gore modimo wena o tsamaachi nanagaa
0: ke utlwa gantle gagolo ga o laba ga o finyane le yona wena
2: ee
0: ka leboa
2: tanki ntate
0: mamedi ke leboa golo ntate o re wa utlwala o laba ga o finyane le boemo bona mme wa bontsha gore boi dumela lesere lesere fm dumela
3: re tele kae ponto
0: ga mona tele kae
3: re tentle ke nkgono se ka utusa se kgone mo natlhe ponto wa bona ponto ntho ena yona ke meya e mebedi e fapane e ke kebe a loka le ga ba ka kobelela go tlo dula go na le digotlhano meya e lwantshana so go e ne le gore fela yena a ntshe ka tlhogo ponto go sa le go tšha tjena na
0: a
3: itokolle go yona ga itokolle ponto ga o mosang o a rata ga rata a mosang meya ena e tlo dumelelana e tlo tsamaisana tsele wa nkutlwa ponto
0: ke mo kgona ke ne ke na le potso tse ngata go ntate rantheba gana re tshegetsa motho wa gago ke re go sasa ena motho e nana wa ka motlhomong ga a ka re no sedimo se re tsena ba fatshe ba re ke lokela o etsa tsena e le gore ne ke tladile ke mo tsheeditse mpa nna ke ga ke na etsa ntho tse go e tswa jwang fele boemong bo
3: a ntate ponto ko fela yena he a itokolle
0: ya le bomme
3: ke lebile le tanki
0: a re ke reng ke mamedi rutlo reng dumela le sere
4: e le morena ponto
0: ga mona tele kae
4: a ke tsone tase
0: a go eletse mo tlhoka lebitso
4: a tsaya motlhoka lebitso nna ntho ke e bonang motho o nang tate o nang nako o tla etsa ka gore wa e utlwisisa ntho e ka nako e motho o na le o etsa ketsonyana tsa gae tse dingwe a di utlwagale o le e batlama e tla e tholanyana tse dingwe tsa dintho ka thoko
0: nyo
4: e nngwe ntho
0: kere ntate rante ba gore o amoele motho le seo a leng sone go sane jwale ga a tswa kubetsa ka mo ke se motho wa mo kubetsong a ke repe
2: ke yona taba otho mo amoelela gabatsi empa o kgutla o sea gore gama yena dintho tsa ditlhitlhen ke nako e bona o tlo itshola o kile o le o batla motsenyane ka pele mo lere dintho di tsamaya ka mokgwa o batlang ka teng ngwana
0: ee
2: a ke bo yemela ba ke nna o ka nna ka e fitla mo re tlo ama la ke re ke nna mona tsebeletse nna ya makoti ka bsi ar ba di nga ka ba di ke di di khodi yana ka ka hore hore ke tsebeletse batho ba fitla mo customer ke tsa ka tshwantse ke ska fitla mo
0: ei ke le bo
2: ke mo ba tlo tsena di mo
0: ke le bo hey taba tse nthoena mogeta ka ntho ga e batlo o e naganele gaufinyana wa ukwa gore tshegetso o re go ileng mola motho wa utlwisise ga o se motho wa maikubetso wena jale ke o a kubetsang motlala he o dumela tsena wena o dumela tsena go sana ke tswa lwana ke re ho thwe eno go lokela eno ke nlo wena ke eno ke le le motho wa ka go na le sisiga le se di dumela
5: le ga ita de ponto
0: mo tloka le bitso motho ena wa ha o bile le neng le etong la bona sentse ba gatana a etse jwa o ka tsebe na etse jwa
5: a mo tloka le bitso ha tsamae la ka ba mo gata o loka e ma go kopa etse phisi a se ikotetsa le iluba e tlo mmimela tabena la ke se kgone
0: ebe mo hlomo ngwana o nana re tlo bo tlo ba buima ka tsela e jwa
5: o ka tsala fela a tswe fela ba di ba moghetsetse leng wa ha ho lwana e bile a sa di tsa di tsa ba di
0: o e ka e tsa jwa ntle jwa e ka e tsala o be a ghetelwe
5: eh batho ba ba moya ha hona mo ha nga tsong go shebe ba kopana le bo bona fela ha o ka tlhola wa sheba ho se bona na batho ba banyalana bo bona ke bona ba gona ho hisisana hantle yele tate na sa kuleti e se motho wa moya wa badimo wa baedi badimo ba sa tswa ba kgethetse mofumahadi wa hae o motho
0: he ke a leboa utlwa
5: ke nna le boa ntate Bonto
0: motho teng kwane dumela le sedi tima radio tima radio
6: a se ke boetse mo go
0: yone e kwale he
6: ya ke boetse le ka
0: rete le ka
6: a ke di tirentse ya majanji e da taba o iwang Sebuya ka ntse tsa ba ntsha. Eh. Mo tsoka le ditlo ka be re ntse a ntse ka se ntsha ke ke ke di ntse di ba.
0: Eh.
6: Eh, so go tle re tle ta ba tle re bua ka tsona mo ka mo tsoa ono ha re mo tsoa o mo ga ta tlo wa mo tsitsa o tlo tsuhle. E ka ba ka go mo go tsaya ke mo tlo mo o ntsha ke moya e ne le mogoma. O mo isa ma tsie yo ga ha mo tsoka le ditlo ka. Untwana
0: ibe ntata ko njwetse mona o mmametsa yere
6: o mmameni
0: ibe e setaba e ka ba mbobebe e ba mohlomong ge kena bo dikireketse tshwanang o nana o ge ke ke be ya ba bobebe ha o le jwalo ha ba o ka etsala ke re ke ponto ke pholisitswa ke na tumere dintwentse o ke tlo motsietsa jwang
6: o ntata me mo di dae mo ga tlo wa
0: ba ke ke ba tsietsa jwang ke mpholoswa ka ke kapa ke re ke pholositswe mme ke re ke ya ka ha e dumele dintwentse jwalo jwale ke nala motho one to say, you get a job.
6: Hey, after that, I'm telling you, when I get a yes, it's a good when I remember, I remember now. What you tell us about you now? We are going in out the ball, but I will provide what you don't tell me.
0: Rabamare empire na reshe bile bo emomba relationship but ba ithatanela mfela e semba ka ga lenyalo ke re bo ntata gore ke ke
6: ba ha so so ke ha ba ngatana fela o ta mkwere o ta kopana le mongwa mayo
0: all right ke le bo utlwa
6: dangina
0: ke le se di FM dumela ba ba bidi ba o qatela khotso
7: ntate le kae
0: a monate ka bo khutshwane na kwa iyo
7: okay ntate wa tsama taba tsa moya nkana ke ke no na ke molaga mfumadi wa ka kawa kala wa ga ke tsamaellane le taba ya moya le neo ya hae ho sane e fihlele nna ke tata mohlala so nna ke bona le betere ntate o re ha ke support ho bane ke khao ya rona ke se Africa sa rona ikile etsa la ntwe ke bua ntate o re mothala ke motho aba hae ha ke ukwane le ntwe eno ho feta fela go ditse tseletseng ka isele yana le Alexandre Scoop
0: ke ya le bua ntate ke isele yana le Alexandre Scoop ke ya le bua
7: Ndade.
0: Hey, ene re tshohlata ba ithata he. Motloka le bitso re tlabatla le ditsebi re tla utlwa rena ba reng ba tse bang ba ka eletsang ditsebi ditabentsa botshaba gore rutlwa pele bona na ba ka eletsa ba reng empa thata daba thata thata. Hey, bile ba ta yetse je.
8: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae, Lesedi FM, lena le wena, re qhuba bosiu, ho Lesedi FM.
0: Hey, mamedi, he bile thata he? He bile thata taba ka jeno, e bile o tsebe matsatsing a ka jeno ha o tshwane le boemong ba kgale kwana. Hona jwale tsena o sona le dikireketse ngata tse rentsena le kireketse na di rentsena ka kireketsane bana ha ba ho thutjenana ka ba fubana le bona ba kwata ba re hey ke siki ba ha bo rona batho ba ano re hlokisa mabitlano ba ne tsena ka paretsa tsena hey ke ntho tsengata ha ho ha ke tsebe hey ha ke tsebe ke sebeditse mo diphoso di bileng teng ke kopa tshwarelo mo re sebeditse ka ntle re pela pele tshebeletswa le sedi re kopana ho sasa tlabella boraro tsamana teng out test rata ditheo di kala neng bye bye.